0: Actually, ang mga open space, public space, 'di ba, bawal man gyud unta ang smoking,
1: Uh-oh.
0: no, sa public space. Pero tungod sa propose nga night cafe,
1: Uh-oh.
0: usa na siya lantawon, no, sa management talunhaw dina sa may Divisoria area, para pa, muna akong giingon para mo facilitate sa behavioral change. Kay
1: Oo.
0: usahay ra ba ang manigarilyo, ay bisag asa lang pitik sa upo sa
1: Habisan asa
0: sigarilyo.
1: lang oy. Oo. Oo, unya dayon kana bang og ikaw ga panigarilyo, mangita kag basurahan dito nimo labay, murag dili gyud kaayo makaganoy sa usa ka smoker nga moadto kag basurahan para ilabay nimo ang imo mismong kanang upo sa sigarilyo. Pero kung naa kay naka murag fountain di ba? Murag, dito sa Singapore, murag fountain man magduwain. Lingin ba? Ano, nagbarug sa niya. May alirungan sa mga smoker. Dito nila ibutang ilang mga upos. Kuna na siya, ipaymutang diya mismo sa mga parke, magduwain, makaganoy na, maka-encourage sa usa ka smoker nga muadto gyud dito para dito niya ibutang ang upos sa sigarilyo. Kaysa ka nang magsaligtas basurahan, nga mura og dili kayo makaganoy gyud. Dili kayo makaagat sa konsensya sa smoker nga dito mo paayos basurahan para ilabay ang basura. Ay, mismo ang upos sa sigarilyo. Pero naalagi ng intended para gyud sa mga upos sa sigarilyo, maka-encourage, makahatag ng idea niya nga, bitaw no, dito na lang ako ilabay, kay makadaot po sa nindot nga nagway sa parking sa Divisoria, kining mambing. So kini,
0: yes.
1: Tano pang butangan?
0: Yes, Magnum June. Kinanglan yun siya, no? Muna akong giingon. Para sa musubay ang mga mugamit or mabisita, mamaligya diya sa puhon sa atong lunhaw.
1: O kanang mo giyon nga behavioral
0: area.
1: Change, ma-attain na ito ba, no? Ma,
0: yes.
1: Mataga ang katumanan, magdumailin. Kay sa ako ni Kabutyag, between sa kanang butangan sa upos sigarilyo o kanang basurahan, ang mas magka-attract sa smoker nga dito niya ilabay sa basurahan, sa butanganan sa upos sigarilyo, ang iyang upos mas maka-attract na kung itandi sa basurahan, magdumailin. Unya, sa kung ikabutyag, makatabang na sa kanang ingon nga behavioral, nga makabot na to ang behavioral change nga ginasugyot ni Ma'am Bing. Hinaot po ang tamatagaan ng katumanan, magdumailin. Bisag himunta lang na nga marag pilot ba? Pilot project ba, no? Bisag butangan talang pilakabok nga para dito ginbaad to ang mga manigirilyo. Ay, kay maraginak. Dito sa Pilipinas, bisag asang labay si girilyo. Natuntay, bawal ang pagpandigirilyo sa mga public places, pero marani bawal nga, maragdili bawal. Di ba? Marani bawal nga, maragdili bawal, magdumailin. So, kini ba, ma'am, nga ba o nga plano, usanis mga pahingos ganinyo, kay kalimpyo man sa itong panibot ang inyong concern, ma'am?
0: Yes, Magnum John, usay na sa kinahanglan ma mabutang niya nga mga facilities sa ito ang Divisoria area.
1: Okay. Ma'am Bing, salamat kay ma'am.
0: Dagang salamat, Magnum John. May buntag sa tanan.
1: May buntag. Inout pa unta, Magdalene, nga sa sunod, sulayin na kung agyaan ng Divisoria o nga na ba'y mutoy buo niya nga labianan sa sigarilyo. Kaya kanyan na ba, Magdalene, ang bisay ka nandiyan sa City Hall, kanyan to, awayan ang metod sa bisay asan lang manigarilyo. Nya naay mga buhatan kana to sa City Hall nga bisag nasa sulod sa buhat mga buhatan manigiro lang gid gihapon. How much more diri mismo sa mga inani nga mga parke nga libre ang tao pag sa usaoy nga pwede nga bisag asa na lang sa labay taluwaton nga bawal sa balaod. Sa atong pagbarayon duha ka legal o political analyst sa atong bayan may kaulo pandan tao sa panawagang bukanaog na isip Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Gina-imagine ako mga, unsa kay mahimong hulagway sa atong nasod kung ang Senate President mo kanaog ba? Karon murag wala pa'y chance ang munaog siya. Kaya ningin siya nga munaog ko, basta kay na ay 13. Majority nga 13. Either magikan sa mandiriya or sa mayuriya. Majority nga 13 ka mga senador. Na-speak as linya si Attorney Tony Soriano. Attorney, may buntag, sir.
2: Ayun, Aileen, may buntag. May buntag sa tanan.
1: Attorney, ato sa paminawon itong panawagan gani? Panawagan, kanang panawagan ni Rafi Tolpo, ano no, Erwin Tolpo o Rafi Tolpo, may tumagsam, si Senator Alan Peter Cayetano, paminawon siya na to.
3: Ladies and gentlemen, What happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate president may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. Merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore.
4: Kinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, duwag ka.
1: Doon ay tubag si Senator Alan Peter Cayetano. Kalabot ani.
5: Pumili tayo ng 13. I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth so that the truth can finally set all Filipinos free.
1: Diyan lang ko to. Ngayon naman po, kining attorney, unsay maging hulagway sa Senado kuno galing may tabo na kanang panawagan sa minoriya nga mo-resign si Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President?
2: Yun, bisan mag-resign lugar siya karon, niligya po masob ang problema. Kisa may mapuli. Kisa may mapuli sa iya kay ila pa managya pong butuhan among the majority members kunuhay o minority members. So kung mo-resign, kisa may nag-cover majority floor leader. Di man sa siguro pwede yun unless lugar nga magbutar sila pag-resign o convince sila sa talatatanan ayaw sila mag-resign to appoint another one. But in the meantime, di man agad pwede sa siya mag-resign kung wala replacement.
1: Okay.
2: Kung man ang problema karon.
1: Subot pa sabot, mas masamot ang problema. Attorney, kung galing may tabo na? Or...
2: Hindi kayo ng inyong audio, hinay.
1: Medyo hinay, oo. Sige lang, atong pakusgan gamay itong audio, kay hinay ko, no? Ang audio nga mabati ni Attorney Tony Soriano. So, sir, ako, bisan ako galibo na, unsa pa may mahitabo? Sa pa may sunod nga maging talanawon sa Senado Magdumaili, no? Nanay panawagan, mag-resign. Pero masabot na ko ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga dili siya mag-resign. Gawas ko galing maporma ang mayuriya nga gilangkuban sa 13 ka mga senador. O niya morang iasab nang gi-post nga 13 ka mga senador kay nakita niya nga morang di po makapurma na ang minoriya. Gawas tingali kung naay gikan mismo sa mayuriya, mubalhin nga to mismo sa minoriya para maporma ang 13 member nga majority. Magdumay rin. Now, gawas kung palitan katong mga ginugdong ang mubalhin yun. Mura ginugdong si Ligarda, si Escudero. Sabi na nga medyo si Escudero kang naghilom-hilom. O niya si Escudero sa murag napoy kaso. Oo, si Ligarda sa medyo nabi na kayong anak, bukal kayo. Oo, magtalandogon sa so mao na karon nga bisan ko gahon na ko nga unsa pa bay sunod may tabo ani. Na pa bay lain nga may tabo. Nagduda gani ko nga palitan mo resign si Senator Alan Peter Cayetano kun kuan ba? Mahupay ba ang problema karon sa Senado Magdumay din. Labi na kay medyo nagsamot na pagkaid, imagine ha. Senator Rapitol po nagit nga kun isog ka are dire. Murag sumbagi na lang kulang ba? Pag di ka mo rin, duwag ka, talawan ka. Katong sa plan control. Oo. Kunya medyo rabago, disinido ang chairman sa subcommittee. O, pero nabasa ko sa balita, karong magdawin, kung orang withdraw ba ito ang katong pag-invite sa mga Marine soldiers, katong mga retired Marine soldiers. Gawin-draw ba ito ni Senator Pia Cayetano? I don't know kung saan ang rason nga nung gi-withdraw niya ang pag-invite sa mga retired mga Marine soldiers. Standby mga Exxon, sa ito magbalik kaman sa Mamdom, oras, alas 8:10.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
7: Tanang bills jo karon.
8: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inumatagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Magnum 45.
1: Oras, alas 8:14 pa rin mga Exxon sa mga baritang lokal.

0: Pero giandamag una nato nga gibalik ang ukiki aron ang magpahayahay o ang magsoy-soroy dinhi sa maong parke nga makasiguro sila sa ilang seguridad. So giandaman yun nato ang tanan mintas wala pa na plaster ning maong divisorya tungod kay nagkanunay kong naguna o gipalabi nako ang kasiguruhan sa mga kagayanon labi na maghatag na kanato o garbo nga ang mga dumuduong sa atong dakbayan adunay kasiguruhan samtang magpahayahay magpalulinghayaw dinhi sa maong par.
1: Ang pamayag ni City Mayor Rolando Clarix Oy.
2: Karon sa Tumagum National, this house has made a huge mistake today. Kinaang napahayag ni Kamanggagawa, Partilis Congressman Elijah San Fernando sa pagpalagpot kang expelled Cavite for District Congressman Kiko Barzaga isip miyembro sa Kamara. Mato ni San Fernando nga doon ay daghang kongresista ang naghatag kalawon sa Kongreso labi na ang pagkalabigit nini sa korupsyon apan wala palagbota sa mga kongresista.
3: Ang Kamanggagawa ay tumitindig upang irehistro ang aming pagtutol sa desisyong patalsikin sa pwesto si Representative Kiko Barzaga. This House has made a huge mistake today and it must now reckon with a dangerous precedent the majority has created. Pasaway, walang modo, raskal. Ganito po ilarawan ng marami si Representative Barzaga. Nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang kanyang mga ginagawa. Kaya marapat lamang daw na siya ay patalsikin. Pero kung ang pagprotekta sa kaayusan at prestihiyo ng Kamara ang pamantayan, may mga tanong po ang kinatawang ito. Ilang beses na ba tayong nakakita at nakasaksi ng mga mambabatas na nagbabatuhan ng personal na insulto? Ilan na bang mga kagalang-galang na miyembro ng Kamara ang humarap o nasangkot sa mga graft and corruption?
4: Para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga

0: kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag sa bisyo,
0: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtunugma, dinhinlamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan ng vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
6: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
4: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
7: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
8: Aiza Olog, tagalibaka, Atlan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore,

Save Wise and Save All Pharmacy. Usa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Unsaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan-i, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. We'll be right back.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit ni ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C
4: mapalit sa mga butika.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalrigan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
8: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: DTX 500.
2: Ikaw bala ang may diabetes?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
5: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Masalrigan
5: Epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Birch

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
4: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
5: Alas 8:49. Higala, kumusta mayong nga buntag kanyang tanan? Welcome sa itong regoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
6: Magnum Rapido. Rapido.
5: Adlaw na siyam karon may gala nga Miyerkules o nga Pizza 3 na may gala sa bulan sa Hunyo 2026. Pizza 3 na ta may gala o mga adlaw, Webes na sab. Pagkadali, maging kayo sa adlaw may gala. Karong adlaw, supposedly mga igsoon, kay unang Miyerkules man sa bulan, doon akong tamay galay People's Day kung adlaw sa katawhan sa City Hall karong adlaw. Pero gimove kini ugmang adlaw, Webes. Webes pa may gala ang ipagpahigayon mga igsoon sa gitawag may gala nga People's Day kung adlaw sa katawhan. Tungod kay naay mga activity ang mayor karon, labi na may gala sa kiniabang kaliukan sa kuwa, mga buhatan sa itong gobyerno. So muna may gala conflict karong adlaw, kay importante man kayo. So ugmang adawa, alang niyang tumudalikyat niya sa City Hall, nga doon na ba kay mga problema o doon na ba kay tuyo ngadto sa mayor? Supposedly unta, karong adawa ang People's Day, gibalhin kini ugmang adawa. Ugma pa may gala, adlaw mga igsoon nga Webes. So gantong medyo importante ng mga tuyo, ugma na. Lain-lain ng mga problema, labi na sa mga bugas. Antos-antosa lang sana inyong bugas, estimita lang sana ang abot ugmang adawa, kay para ugmang adawa, na naman sad mga igsoon ang People's Day, andam kamo mga igsoon nga lugar at tubangon sa mayor, ilabi na sa mga problema ninyo, labi na sa atubang sulod na Tos Caldero. So bugas imong problema wa ugmang adawa tungod kay na ang People's Day kay gi-transfer instead karong adawa gibalin ugmang adawa. Anyway, sa tanan taga mga suking take paminaw, mayong buntag na sab kaninyong tanan, mga kaigsoonan. Karong adawa may gala, straight ang atong trabaho sa atong gobyerno. Dayon may gala, padayon mga igsoon ang pagbalik sa normal. Nga ang trabaho may gala, lima na kaadlaw kada simana instead upat. Kutob ng alas 7, karon gibak sa back to normal na may gala. But sunod simana, medyo taas-taas pa huwa isab. Tungod kay Independence Day man may gala ang Pizza 12, pula ang kalendaryo, holiday. So therefore may gala, taas-taas ang mga lugar, holidays. Diyan to may galang mga naasa opisinas gobyerno. Tungod kay 3 days, Biyernes, Sabado, Domingo, sunod simana, pahuway may gala. Okay, so kana so far may gala ang mga paglakbit lamang sa mga importante sa mga butang may gala para karong simana ha, o sa sunod simana. Dayon ugmang adawa sab may gala dagan mga importante may gala nga abangan tungod kay una medyo ugmang adawa may gala kini abang nga People's Day Webes ugma sa kadawa tibok kalibutan gahulat may gala sa game number 1 para may gala sa NBA Finals. Ugmang adawa na may gala ang game 1 og mabati niyo sa Magnum ugmang adawa ang blue by blue nga coverage sa game number 1 may gala sa NBA Finals. So, game 1 ug mga adlawa sa NBA Finals, grabe na siyang pinustahay may gala. Di, magkita magkapugong sa tao magpinustahay. Pinustaha may gala, wapas Kristos kalibutan may gala, may sugal na. Bisaw siya ugbantay sa polis may gala, dias kadapridan, naagay mga tari-tari. Kaya ang tao may gala, musugal yun, mga igsoon, sa pamasin, nga makaayom-ayom. So, ug mga adlawa, ang tanan may gala, nakahulat para mga igsoon sa game number 1 sa NBA Finals. Ugmang adlaw sab, hulaton po dato dito sa controversial may gala sa Senado sa kawat-kawat issue sa atong nasod sa Pilipinas, tulis-tulis sa atong mga halandon tungod kay ugmang adlaw na ang naka-schedule mga igsoon kun dili mapurnadas. Kay ang mga senador karon may gala nga kontra nga mautingkay, mapukaw, pukawon, mangandlan sila atol sa Blue Ribbon Committee nga investigation may gala ugmang adlaw dito Senado. Tungod kay kun madayon ang investigation ugma sa Blue Ribbon, kalabot nas kawat-kawat nga kwarta sa flood control, usa may gala sa invite ug mga adlaw nga mabatimaw, mao may gala si Zaldi ko, kani kongresista may gala, nga mao'y tanan-tanan, dunay kahibalo kung kinsay iyang gipang bahinan, kinsay ilang gipadalhan sa malita-malita nga kwarta, bahin sa tinulisa sa kwarta sa tao. So ugmang adlaw kulbahinam kayo. Tungod kay ang mga senador nga kalyado sa Malacañang, gahimuon nila ang tanang pamaagi. Mga igsoon, aron lang mapunggan nga di yun maka-start, may gala ang investigation. Kay apil ra ba sila manganlan? Labi na may gala si Tulpo nga nangugat na pag-ayo karon kay naara ba siya mga igsoon, ginganlan ra ba siya sa mga Marines nga unom kamalita, nga kwarta, nga billions ang gihatod ganto kaniya. That's why nangugat na. Si Tulpo may gala instead nga kaniadto may gala hilumpas nanikop ni siya. Masaba lamang kining mga magsuon nga Tulpo pag away pamilya may gala ang iskutan kay madaog-daog mo nila ang bana may gala singkasingkahan. Bat karon sa kawat-kawat may gala hilom sila. Bat karon may gala tungod kay gahingusgan yon ang investigation ug mga adawa. Nangugat na ang mga Tulpo tungod kay pati ilang pangalan involved may gala sa mali-malita na kwartang kawat sa tao nga kwarta.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: So ugma na, kulbahinam na may gala. Kay gahimuon karon sa tanan nga mga senador, gakalyado may gala sa administrasyon, nga dili gud badayon may gala. Kay delikado ang ilang agalon, ang manganlan, o ang ilang kaugalingon mismo siyab. Kay dili lamang si Saldico ang invite og mga adlaw, kundili apil kining 18 ka mga Marines. Moni sila ang tig-deliver sa mga basura. Basura nga balita nga ang sulod kwarta. Ang term lamang nila basura. So kini sila nga mga Marines maisugon nga mupatimaw aron ibulgar ang ilang naseran kinsa ang ilang ipanghatban sa kwartang mali-malita. apil si Soto nga si Tito Sin may gala nga hugot yon nga di yon may gala mabulgar ang investigation tungod kay pati si Tito Sin gihaturan og lima ka mga balita sa kwartang basura sa iyang opisina.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: Ang iya lamang nganong inyo maninggi butyag sa kahanginan og publiko kay basig pangitaon kuno siyang asawa asa na kining kwarta nga lima ka balita. So dagkan mga bulgar, that's why may gala ug mga dawa kulbahinam kay gahimuon nila ni Soto, nila ni Lacson, sila ni Hontiveros, sila ni Tulpog kinsa pa ng mga kalyado niya nga mapunggan yon nga walay mahitabo nga investigation or else gawas ang ilang agalon ang manganlan nga utok apil sila ang nadeliberan sa kwarta.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: Ugma na mga igsoon, kulbahinam ka na ug mga dawa adlaw may gala nga Webes. Anyway, sa tanan taga mga suging take pa minaw, mayong buntag na sab kanyang tanan mga kaigsonan sa itong mga igsoon nga nakaroon sa abroad sa mga OFWs sa tanan nga mga Pinoy nga nasa bisan asang sok sa kalibutan. Basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live via live streaming sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Kanyang tanan nga nasa gawas, kanag monitor ka na to via streaming live, mayong morning mga suging take pa minaw. Salamat sab sa itong mga viewers, karumatagtas kabuntagon, pinagi may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Sa atong Magnum Live, inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum, Magnum Rapido. Live may gala sa inyong social media sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow, dire ka na mo. Dini sa ato sa Dakbas kay Gandoro. Assalamualaikum, kanyang tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa iyaaldan yung tanan, das bukid sa atong mga igsoong lubad, mga maguma, sa tanan nga na, karos kamukiran. Maupay, nabuntag sa inyong tanan, dia sa may probinsyang gingadlan, the Paradise Island. Balik ta sa itong Dakbayas kagandiyorog ni Amay Galang atong kahimtang sa itong lakaw sa panahon.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: Kiningabahin sa itong programa atong ganato Amay Gala ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng atong syudad. Niyang atong kahimtang sa lakaw sa panahon karong adawa. Kagahapong adawa, despite nga daghan ng lugar na kasinatis mga pag-uwan dala sa habagat, pero daghan pang mga lugar gihapon na kasinatis pa sa sobrang kainit gihapon sa ilang temperatura sa heat index. Kagahapong adlaw mitala ang pinakainit may gala sa tibok Pilipinas niya sa Surigao sa Mindanao. Diin may gala kagahapon mitala og 47 degrees Celsius ang heat index dito ni may gala sa may Surigao City. Grabe kainit gid kay may gala ang sa Surigao kagahapon. Karong adlaw pitsak 3 ang mga lugar nga grabe kainit may gala of course mutala og 44 degrees Celsius. Og kini nga lugar mao ni may gala ang Infanta Quezon. Tag 43 degrees Celsius pod. 43 ang heat index karong adlaw niyaning mga lugar nga musunod. Una, sa may Apare Cagayan, Hinatuan, Surigao del Sur, Surigao City, Tugigaraw City, tag 43 degrees Celsius ang ilang heat index anak karong adlaw. Dinis ato sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental kun mautana mo ang kainit nga tumatagamtaman. Mga igsoon karong adlaw. Ang atong heat index mga igsoon sa Cagayan ug Misamis Oriental moabot kita may galang adto sa 41 degrees Celsius. Grabe kainit yon. Busa ayagin mo pa sobra pa init may gala. 41 degrees Celsius ang atong heat index karong adlaw dinhi sa atong syudad. Pangutana, mag-uwan ba ang tubag halos tibok polos Mindanao o niya sapon og sa gabi makasinati gyapos mga pag-uwan. Dala na, mga igsoon, sige tawag ng mga localized thunderstorm. Now, habagat ang nagpasulabi karon. That's why, dito sa Luzon, may gala. Grabing ulan, including Metro Manila, even may gala Visayas area, grabe ang mga pag-uwan, unya sa hapon, og unya sa gabi, labi na dyan sa Cebu, Negros, o guban ng silingang lugar sa may Visayas area. Now, karong adlaw, Merkoles, posible may gala, Sabado or Domingo, laing usa ka LPA ang mapurma. Doon ay ilpe nga mapurma Sabado or Domingo but tuwa dito napita may gala sa West Philippine Sea. At bang may gala dito napita mga igsoon sa Luzon o sa Mimarupa area. Posible doon na may gala yung Osaka ilpe niya nga mapurma nga posible gani doon ay chance may mo siyang bagyo. Yan ang weekends may gala mga igsoon. Posible na. Now, pero dili kabalakan tungod kay kana nga weather disturbance. Igo ra na siya mapurma may galang ilpe or do na ba kay chance nga may mo bagyo bata mupasaka ra sab na siya dili siya mo paduol or mo cross may gala sa kayutaan dito ra na siya may gala tungod kay napurma na siya tungod sa pagsaka may galan yaning bagyo mga igsoon nga kanis duming ato milampurnas na karon duna pitas Japan area sa iya may galang paghigop sa hangin naguyod niya ang hangin gikan sa habagat og kana may galang nga hangin makapapurma og weather disturbance sa West Philippine Sea. Sulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, but balikon ko dili na siya kabalak-an tungod kay kung doon na may mapurma, ilpe or bagyo, pasakar sa siya hangtod pagawas sa atong Philippine Area Responsibility. Kana, may kala, ang atong intutok kahimtang sa atong lakaw sa parahon, habagat ang makaapekto to napita sa Luzon, sa Maya Visayas area, dinis ato sa Mindanao, kining atong mga masinating mga pagwanuan o niya sa hapon o sa gabi, ipikto ni sa ginatawag localized thunderstorm. Kana, may kala, ang atong intutok kahimtang sa lakaw sa parahon, karugadawa. So sama higayon, kanig hapon yung alagad sa kanginan, tinyong anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya sa itong programa sa Magnum Rapido.
6: Magnum Rapido! Rapido!
5: Di na tamaglangan may gala sa itong Raguban, Karagabutaga, di ang may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon na magalang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
6: Magnum Rapido! Rapido!
5: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, kini nga bahay na itong kanato, may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ni atong syudad. Sa uluhan, may gala sa itong mga dagko mga balitang lokal, ganahipos mga igsoon, gikabot niya may gala, gumikan sa away sa managhinigugmaay. Usa ka lalaki may gala ang naghikog, nagbitay, sulod siyang kwarto niya sindahag. Biktimang waswerte, patay. Samtang panagbangga sa usa ka elf truck, tali sa usa ka motorsiklo dito na pita Singog City, driver sa motor, patay. Samtang sa gihulat sa tanan, formal nang gibuksan sa atong mayor sa Dakbayan, ang El Pueblo Asos Heroes Park diha sa bahay ni Bisoria. O sa kamanindot may galaga parking nga na ikapasigar mo sa atong syudad sa bahay ni Bisoria area. O karon sa atong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: Sa atong mga dagko mga balitang nasunod, padayong retrieval operation sa nahugno nga building dito na Pitas Angeles sa Pampanga. 22 na ka mga empleyado nga nangahugnoan ang nakaplagan, patay. Duga mga dagko mga balitang nasudnon. Karon sa Senado, gipangkasuhan aron mapriso ang mga kaalya kalaban nga mga senador dito sab sa Congress sa Kamara de Representantes, mga tigsaway sa gobyerno usab tig-expose sa mga kawat. Hinahina siyang gipanangtang karon. Human may gala, usa ka kongresista ang i-expel may gala sa Congress. Si Congressman Miao Miao ang hingpit na ang i-expel dili sa eskwelahan kundi sa Kongreso. Og karon sa mga dagko mga dag mga balita, balitang international.
6: Rapido, rapido.
5: Sa mga dagko mga balitang international, usa ka halapad nga airstrike nga gilusan sa Russia dito sa Kyiv, dito sa Ukraine, na pulo ka mga tao, patay. Standby sa itong mga butang iskutan ng takarugbutaga, mga follow-up sa mga pangintabo o sa nakunang mga hisyos o mga naasa palibot ng mga iliskutanan. Sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9.04.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: VTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-VTX 500 na. Ang VTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-VTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Tanang bills jo karon.
11: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Igzon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20 inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandero City. Pwede usab mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
2: Panirang doble init ng araw, mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh Zing. Del Monte Fruity Zing, 25 pesos lang.
1: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Basta Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
6: Uti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
1: Oras, alas 9, Jess.
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
9: Nagpaminaw ka mo sa Magnum Rapido.
1: Balik to mga raguban sa itong programa mga itong Magnum Rapido. Now, standby may gala sa itong mga butang at iskutan kargabutaga may gala. Pabutay kayo na sa itong mga follow-up sa mga pagitabo di sa itong palibot mga egzoon. Duna sa ilaing usa may gala ka lalaki kon kagahapong adlaw usa ka depressed may gala nga batanon ang miambak may gala dapita sa may tulay nga bahin diha sa ato may gala nga Jarabura Bridge may gala dayon karon ni ana sa ilaing may gala nga usa ka lalaki kan sa may gala gikabutag matud pang depressed gihapon may gala tungod kay away-away gihapon siya hinigugma nga nagresulta may gala sa pagpakamatay pinaagi may gala sa pagbitay. Diya sulod sa iyang kwarto mga igsoon sa barangay Indahag ng atong syudad. Din ang nasikutan may galang lalaki, nakaplagan na lamang may galang wala na kinabuhi. Human hangir may gala, diha mismo sa iya mga igsoon gihiktan siyang liog. Pamuta may gala, kanakaroon diya si Magnum Anjay Alzado. Alang sa dugang pang mga follow-ups may gala, unsa magayon nagunang nga mga rason. Kung galing away-away lang siguro may gala, normal man na sa managinigugmaay. Magtiayon gani may galab, away, hinigugma pa baka mga igsoon, gani pagyan sila hingpit may galang magtiayon, normal man ang mga away-away, kay kanang away ko numatod pa, mao man ay panugang may galas labas.
9: Magnum, rapido, rapido.
1: Standby, kalabutan ni may galab, ito'y follow up mga igsoon. Karon dito napita may galas Indahag area, ang giigun matod pa may galang nga naghikog. Samtang sa Pikas Gabayan may galab, patsada na kayong atong Divisoria Plaza diha karon mga igsoon. Pwede namong mag-date-date niya uban sa inyong mga hinigugma, sa inyong mga higala, mga barkada, magparika, magparelax, ubas pamilya. Tungod kay formal na may gala nga gibuksan sa tunga mayor ang El Pueblo Asos Heroes Park diya sa Divisoria. Aron ka dili kayo kanabang Espanyol maguni nga pagkalitok may gala, aron nga simple lang unya mas madali. Heroes Park may gala Divisoria. Diin mga igsoon ang kanindot sa kanabang pag kanyana, no? Ang pag trabaho niya na lami kay sa lingkod-lingkuran ba? Mura kang daab ito kayo sa La Guerta. Kung sa Espanyol pa, La Guerta sa inyong balay. Nakakaba niya sa diskanso. Spanish gihapon nga term. Is La Guerta, diskanso, mga Spanish term. But kana niya mga igsoon is, murag nakagawa sa inyong balay ba? Nga naamay galay mga manindot ng mga paglandscape sa palibot. Naamay gala ang patsyada kayo nga, murag si mong talanaon si mong mata. Nindot kay may gala, ga-green. Muray may gala, gitawag mga igsoon nga, Project Lunhao. Lunhao meaning green eh. Ang pag-green, may gala pabalik sa palibot mga igsoon. Okay? Now, naada karon may gala, anang na atong kwanya, parke. Mabuta may gala, kasi Magnum Jane Luna, muhlagway ka na to, kay basin ka mo siguro, dili pa kayo mo pamilyar. Niya na may gala nga, giunsa na may gala pagpatrabaho karon. Gipa anindot papag-ayo may gala. Kay kanyang tumanggod unta, pulihan ng mga ubang mga kahoy. Kadelikado mga ng mga kahoy niya. Pero daghan malagi magsupak, so wala hilabting kahoy. Mga igsoon, as is ng mga kanya, kanang mga dagkong kahoy niya may gala. Gipatsada lang yun siya. O gani, mga igsoon, gawas anang mga pag-landscape niya mismo may gala sa plaza. Naapagin niya mga igsoon makita ang mga dancing fountain may gala. Nadya ang dry deck fountain mga igsoon. Nga diin may gala, matod pas mayor, sa iya may galang kagahapon kanyanto diha, gusto niya ibalik may gala ang mga kagahapon kanyanto, nga mga naghatag may gala o lama, grabe sa nga term, mga lama, lama sa kagahapon may gala, sa iyang kabatanunan kanyanto. Nga diin may gala, kanang Divisoria diha, muna naghatag may gala o simbolo, alang sa mga taga-Cagayan de Oro, mga igsoon nga, muna ang plaza, nadya ang sintro kanyadto. In fact, nadya may gala kanyadto ang gamayng merkado, ang sintros patigayon. O karon mao na may gala ang atong parke diha. So, pabuta kay atong ipahulagway may gala kay plano sa atong mayor. Butanga na siya diya may gala og night cafe. But dili night cafe parehas kanyadto. Night cafe lang siya may gala. Nga butanga na siya ang coffee shop diha. Kung makanto mo may gala dito sa Hong Kong or asa nga mga nasod sa Asia or even sa Europe, naana siya may gala des mga plaza nila. Nga naay mga payong-payong na mga bangko may gala nga dito mo magparelax, lingkod-lingkod, basa-basang newspaper, kapi-kapi may gala, meeting-meeting o kanyot. Tungod kay ang kanindot ba, ang ambience niya o ang iya may galang karelax tungod sa talad-aon sa mga tanom. So naana siya niya may gala, disim ang himuon na dili na katong night cafe may gala nga na ay laklak sa Red Horse naman ginawa, na may gala yung mga, di na yung maklaro yung mga katbang tao tungod kay grabe kaaso kayo mga John ang mga nagkadaiya may galang mga baligya mga igsoon sa mga barbecue guban pa lahi to siya lahi sab ni siya karon mga igsoon lahi sab ni siya. So kini siya is purely ang pagparelax kay moy gustos mayor nga gusto ka ba sa imong pamilya diha sa imong mga bata imong anak imong mga sakos pamilya magparelax relax mo lingkod-lingkod diha magpa unwind dayon na kapi-kapi rugar kun baga inana relax. So diha na may gala tungod kay mo maguni ba pa kasing-kasing sa atong syudad ang sentro ang iyang plaza. So at least presentable og naapay mga dancing dancing fountain diha nga may mga maghatag may gala sa kabugnaw nga tan-aon may gala ilabi na panahon sa kagabion naadya may gala. So at least na mga igsoon kana siya nindot na but di pa gina siya hingpit na pagilain pa may gala nga idugang niya na but karon pwede na ang medyo kwan lang kay dili pwedeng magparking diya. Kay kung parking na diya may gala, medyo picky naman good. So, mangita lang taglaing kaparkingan. Mga igsoon, dili lang diha. Kay gibawal diya mo parking may gala. Purely lang gina siya din na, standbayan, relax, coffee-coffee may gala, na kay mga kasabot mga igsoon nga mga transactions, doon na kay kamit up baka diya, adiha na. Tungod kay presentable siya, nindot kay palibot ang ambience niya may gala. Pabuta lang, kaya ito nang ipaulagway kang Magnum Jane Luna karon niya napita. Samantala, the Sport ID sub karon may gala ang itong Defense Secretary mga igsoon nga si Gibo Chodoro na adya karon may galas kasundaluhan. siguro dala na ni siya may gala himamatimamat sa mga sundalo kay murag mubalik naman siya ni pagdagan may galas pagka senador mga gala at tanawin siya nato ni tungod kay rugar si Gibo dili pagunsa qualified man sab siya hinon sab mga igsoon o nilang kadi lang siya kakapalaran may gala siya mga planos pagdagas politika pero karon base na depende na lang sa kabayan mong partido kung guba nga partido imong sakyan o guba sab ka. Pero kung mag-independent talaga asa ka magkabayo nga partido, abasig may chance ka ra.
9: Magnum, rapido, rapido.
1: Okay, so standby dia mga igsoon kay atong siren sab na dadya karon may gala si Magnum First Aid Blanca. Sa mga nasundong talanaon mga igsoon, kini may gwapo kay nga talanaon. Bibo na ni karon may gala, makongres na or asa ka baka dito ka sa Senado may gala, pili ka lang tungos ka bibo mga igsoon. Dito sa Senado may galat kung atong unahon mga igsoon ang Senado. Ang Senado karon may gala medyo gubot paslukot sila. Nga naman. Tungod kay ang mga kalyado sa ato may galang administrasyon karon ng mga senador, silang Hontiveros, silang Lacson, lang Tito Soto, sila may gala ni Tulpo. Gapaningkamot sila may gala nga mausab gayod nga makuha pagbalik kanang naiskutang liderato diya sa Senado. Nga naman. Tungod kay ang nagdumala karon may gala si Cayetano o ang iyang mga membro may gala, labi na sa Blue Ribbon Committee, desidido na nga dili na pwedeng tagu-taguan, dili pwedeng taklupan, dili pwedeng i-cover up. Dapat mo gawas o madubang gayod may gala ang mga kawatan sa atong gobyerno sa trillions nga kwarta nga gikawat nga iya sa tao through sa flood control. Na kagahapon, waas la tungahe. At isang adlaw, waas la tungahe. Karon, di isang tungahan. Muna'y bayad silang gihimusan may gala, mula gina nga, muna'y panultion sa mga katigwangan ba? Ayaw buhata ang mga butang nga dili ni mo gustong mahitabo kanimo. Okay? Ang ilang gibuhat nga kabang adlaw, tungod kay alagkansi sila sa debate, debate lang god. Debate kalabot na may gala sa proposal sa mga senador nga naakaroon na majority sa Senado nga kadtong mga senador kay pandakpon man gud nila god pandakpon man gud nila so di maka participate sa unsa may galay votation or unsa participation sa Senado kay pandakpon man nila. That's why may gala nga do na sila proposal nga pwedeng maka participate sa session or labi na sa votation kun unsa mga controversial issue sa Senado pinaagi may gala sa online or sa ato na naandan kadto may gala nga di na lang ta mga igsoon sa kada bang kuan online siya supak sila kay una nila kay alcance mini ana kay bobito gani among ipaprisoning mga ilang kaalyado ilang kauban nila aron nga mabitay sila ipa-participate na noon so nang walk out sila na tiyaw mo na may gala ka mga bastos nga klases mga senador gipangswilduan sila gigastuhan kuno sila diha mismo sa Senado apan nang lakaw. Giinsulto nila may gala ang institusyon ng lakaw na walk out tanan. Inana din ng atong Senado pag-alkansi ka sa debate, pag-alkansi ka sa imo mga rasunis nimo, mo walk out din ka, kabastos ba? Nang lakaw silang tanan. Aw, nakatilaw sa mga gibuhat nila. Ang ilang gibuhat sa mga senador kanito ngayon lang gibangbiyahan, anay tabo sa nila, huwa sa mga tungay. Anang uwawan sa sila. Oh, muna gitawag balos. Ayaw buhata sa imong isig katao ang di nimo gustong mahitabo kanimo. Una na hitabo nila sa mga senador ng grupo nila Lacson, silang Tulpo. Walay mga batasan gipang biyaan nila may gala ang mga senador kamulong diskusyon ng lakaw. Anyet gipang swilduhan kani mga tawhana ng lakaw. Oh, di karon gibaslan sila. Wasab sila tungay. Oh. Mahay-mahay sila. Lasong sila. Amuna ang inyong gibuhat. Mubalik nito sa panultion, ayaw buhata sa imong isig katao, andi nimo gusto, buhaton diya kanimo. Gibuhat mo nimo sa imong isig katao, diya buhaton po na nimo. Diba? Inana kasimple na nganong kalungot-lungot ang mga senador na kalyado karon sa administrasyon tungod kay gusto nila nga mapunggan nga walay mahitabong investigation sa Blue Ribbon ugmang adlaw Webes. Gusto na may galang nga mapurnada. Kay, kung madayon og mga adawa, mga bisto silang tanan, labi na ang ilang mga agalon nga mo ilang ipang proteksyonan. mga bisto tungod kay unang-una nakasit na may gala si Saldico. Atol may gala sa ilang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. Kanya to, taklub-taklubad man ni may gala ni Lacson, nga di yun makatunga. Even may gala kining mga Marines, nga mo'y nagatod sa mga basura, nga kwarta may gala, nga malita-malita sa mga kawatan, ilang yun may gala, nga punggan, nga di makaanha. Dabay karon ka ipanhi man eh. Makaistorya naman eh. So bulabog as in bulabog yun. That's why, kutob silang mahimo, nila ni Lacson, nila ni Tulpo, nila ni Huntibiros, nila ni Kiko, uban pa niya, nga walay yung mahitabog investigation kay mga bulabog. Nadabi kay nakasit naman ug mga adawa may gala. Nakasit naman. So, that's why galungot-lungot sila. Pero, naay migawas karon may gala nga information. Nga matod pa may gala, aron nga di yun madayon ang ilang investigation ug magkabulganay ug mga adawa, ang mahitabo may gala inani. Base sa allegation, mga igsoon, nag-istorya kuno may gala ang anak mga igsoon sa presidente nga congressman dito sa ilang lugar sa Ilocos og ang iyang agaw nga mao may gala si Martin Romaldez ang gitumbok kamoy utok matud pa may gala sa flood control projects. Nga kun si Martin Romaldez ang paistoryahon, nga na ako man yung pasanginlan, gani man ako nagbuhat project. Dili man ako yung nagprepara sa project, di ako nag-implement ang Malacanang man, ang executive man. So, nagkaistoryahan ay daw sila. Nga aron mabulabog kining ila mga igsoong investigation ug mga adawa, either kuno karong adlaw pinakadugay sa yos buntag ugma mupatim aw kuno kini matud pa may gala as alleged si Martin Romaldez magpagawas og statement nga matud pa i-save ang king ang hari ba i-save unsay ang buhaton may gala iyang ipalabas mupagawas og statement daw kuno si Martin Romaldez nga ang utok daw sa flood control dili man siya. Matupyan di man ako, may ako gabuhat sa budget ni man, ang Malacanang man, ang executive man. Sila may nag-implement, sila may naghasa, tabas-tabas anang budget sa gobyerno. So, yang gihunawan yung kagalingon, yang duot ang iyang agaw. Pero doon ay mga allegations ka ng gawas, nga posible daw karong adawa o ugmas buntag, mupagawas og statement may gala si Martin Romaldez nga ang iyang iduot matod pa nga ang utok na kuno may gala matod pa sa flood control project scandal mao kuno may gala si Chis Escudero og si Saldico. Na nilihis-lihis na sila, lihis-lihis na aron nga sunod tumbukon nga pailag kaso si Chis Escudero, aron nga kundi gid sa mapugos nga mubalhin dito sa ila aron mapiangan kining majority. Siya nasunod-sunod dakpon may gala. Dinakpanay. Kay Moni may gala ang senaryo karon diya mismo may gala sa Senado. Sa Senado may gala, ingunana ang senaryo. Dinakpanay sa mga senador. Pangkasuhan may gala, pinakalit mga igsoon nga kaso, pinakalit sa mga igsoon diya mismo nga warat, aron mga priso sila may gala, aron mabalda ang ila mga igsoon diha nga parugar mga igsoon nga kiniabang kalaki diya dapita. Pero, kana mga igsoon, diya mismo mga igala sa kiniabang sa Senate. Dinakpanay diya ang ilang tirada. Dinakpanay. Now, karon mga igsoon, ang diapod sa Congress, lahi sa ila da. Kay Momani sila mga igala, allegedly ang source sa corruption sa Congress. Now, ang ila sa lahi, ila mga igala, ipang-expel nila. Ipang-expel ilang panangtangon ng members Congress despite may galaga gipili kastao sa inyong distrito, sila'y mutangtang ni mo. Labi na kung ikaw tig-expose may gala sa mga kawat-kawat corruptions gobyerno. Dito sa Congress, nagbalampusod yun sila tungkol kay super majority man sila diya ng mga congressmen na nakapaldo-paldo sab. Naka-billions-billions pod. Now, kagahapon, gitangtang yun dila may gala, ilang gi-expel mga eksyon, gitanggal nila diya sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative si Kiko Barzaga, si Congressman Miao Miao ba? Si Miao Miao may galaga si tig-expose diya mismo sa corruption diya sa ilang kauban o sa Malacanang. Gitang-tanggin nila may galaga, expel nila. So, wala na si Miao Miao. Di na may galaga makamiao. Kay momonitig expose diya. Karon may galaga gitang-tang. Tungod kay magamit Manila ang ilang ginaganon sa ilang pagka-majority diya. 200 plus ko na sila diya. Na remember 300 rabia ni kabok, 312 or 318. Correction ko kung sayop ko. Ang ginaganon sa entire congressman na dabi kay almost 300 man sila dia nga grupo may gala. So that's why kun sila ang gusto matmoy matuman. Nasampulan isa na gitangtang. Do na sila ang musunod diha may gala. Ang sunod ga posible lang tangtangon dia ang anak may gala ni Senator Ligarda. Si Libisti na sabit sud target dia mga igsoon. Moy sunod i langkaton dia. Kanto may galang dili mo sunod sa kawat-kawat, kun dili mo sunod sa paldo-paldo, atang tangon ka. Contest ni sila may gala, matapasuban sir. Di ba Marcelo maning style? Naambot. Kaya kung Marcelo pa karon may gala, wala na magtingog dire. So dili pa siguro gihapon Marcelo. Simi lang, simi. Pero silent, o sumaka. Na, dara na ninyo may gala, kay ang atong nasod karon demokrasya pa man. Na muna style dito sa lower house, tinangtangay. Dito sa Senado, kinasuhay, dinakpanay. Tanahon tini ang susunod na kabanata. Okay? Sa ato pagbalik, may gala, bulyadas na ta. Bulyadas na ta, may gala. Kay parang alargada ta. Sa ato pagbalik, ha? Oras, mang ginikanan, alas 9, 27.
10: Bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mari, ngano naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
9: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Roberto Alcalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3.

0: development may gala unsa pagin nagunang rason niyaning usak kalalaki may gala nagpakamatay man naghikog may gala pinagis pagbitay tungod lang sa problema siyang hinigugma ichiktas magdumaan siya unsay dugang pang detalye kalabutan eh ug unsa pay dugang mga development sa maong nga may galang insidente magdumaan siya sa dos location guard
1: gamani no nilo mga parang huna pa dahil gihapon ang investigasyon sa mga otoridad tani wala pa man nga gihigon nga walay foul play ang kapatayon ini nga usa sa kaning lalaki magnumama ni kagabi dihang kagahapon dihang gidi siya mismo no sa pag kuno sa atong yung personal nga gidalikitan ang Pinoyanan magdumani nga yahapon din po nga gihimuan pud no sa kaning maunga buhat oh. Ug dito atong nahimamat mismo ang yahapon din po mga in-laws kay tali wala pa man nga di sila kasado ani nga pong partner magdumani pero consider naman pud no nga strong na pud ang ilang family
0: ties so, naman sila
1: oh, nag-ipo naman pud sila so ni saka nagit pud no sa may kaning barangay indahal ning atong syudad particular na din sa may Caritas kay medyo likuron mo siya pud magdumani no hindi pud paghihapon nga bahin din ang sa ilahapon din pong barangay so dito na to gidalikitan ang mao kong Pinoyanan kay lagi ni una ta ani din sa may lahang funeraria din sa barangay kamaman aning atong syudad at gibuti mo gud nga gibiyahe natayon sa barangay Indahag. So, itong una po magdumani ga dalikyat din sa barangay Indahag. Kaya din yung nagkipo din siya last no, sa bugtuan o gininawa ang nag-iisputan ng lalaki. Di nag-igawas ka rin magdumani nga posible na din nag-ipo yung mga selo-selo o gawa na lang po na detalye magdumani. Kaya ito man nga nakita ng good si Jessa. Sa gawas pa lang silang balay magdumani, nagkabaw na nasa sa gawas, nagkabaw, nagkilap. Oh. Sige ga, dungaw, itawag po sa iyong cellphone. So, di na po na ito halos na istorya po magdumani. Kaya lagi ang iyong kung kasubanan po nung nangyayibati ka ron na di nga gito na masukod po magdumari tungkol lagi. Kaya wala gito na ha, ang kamatayo ni ningi hapo nga partner na si Carlito. Di nagkini siya magdumari nung usang kini siya ka kanina gamina-mina, ganit din sa may Gango, barangay Gango magdumani sa may Libuna, bukid nun. O gaanihan lang niya din sa may barangay Indahag ng atong nga syudad po ni si Carlito nga 20 anyos. Kaugan siya nga partner na si Ma'am Jessa. Panahon po magdumani nga lagi kaning puli-puli ba, may ngawag po sa pamilya si Jessa, sa iyong pamilya din sa Indahag. So bisita po doon sila, paingon po din sa maupo nga lugar sa may Caritas. So kagahapon timing magdumani nga lalo din sila yung mga bikil-bikil di iPod. Pero matod pa sa inahan po niining nga ni Jessa nga lagi wagin kayo na detalye pa sa iyahang anak kay di po na mapugod yung magdumani nung ay nabihod po lagi kayo napamal po din siya sa iyong kasubanan sige lang higilak at po siyang nakita magdumani nga maasa gawas ng balay naghilaka nagdala sa iyong cellphone siglan to magdumani basin mga hulagway po doon sa iyong kung apartner nga si Carlito ganigi gustiag nga may possibility magdumani nga kanyang silos-silos gihapon o giingon lagi po sa inahan ni Jessa so biyang mother-in-law lugar ni Carlito nga makita pa man niya nga naligarilyo ang nahisgitan nga bigna o huwa nagigidadam ha na dihan nga kinisya po magumani na siya sa suot mo nga lawak na ginusara mo naman ay puniha po nga nadesisyonan ang nga paguno sa iya nga kinabuhi pero di ba na ito na detalye magumani specific ang lahagin po nga gibati yung magumani kaya lagi sa bahin po sa tayo yung partner, wala man nato siya gipugod po nga maghatag pagdetalye. Pero nakita na po magdumani sa iya ganing Facebook, sa iyahang note, sa iyahang messenger, nakabutang, pao, sorry sa ako ang buhaton. Now, gikapoy nag-yud si Papa Nemo. So, yung kaning story magdumani.
0: Nag-paybalo na siya daan, sa iyong buhaton.
1: Sa iyong messenger. Wala'y nagdakong, wala'y ito yung buhaton. So, kanil siya, dalang good anyos nga bata nga anak na lalaki magdumani og money ang yahang message para ni sa yahang po nga bata apan na kami magdumani ulahin na lagigit po nga na sa mga hintungdan po mamuna na ipon niyang desisyon ang pagkuno siya nga kinabuhi
0: asa ba naghikot na pit
1: na magdumani sulod sa kwarto kung naihilit lang ang kwarto magdumani dito siya sa sulod na ni Carillo din na wala gitam ha na nag-ingo din siya
0: na din siya mahiktan to taas din sa kuba
1: ang iya kag ang ilang kagawa ng dumani kay dili gyud siya kanang kahoy kay gading
0: mga steel
1: putaw nala putaw mag dumani nga hapto gyud kayo muta na gyud ni mawruy na kung giun sa dali pagka kastap so gidetalye niya mag dumani ang uban pa ni ini ato sa nga pamilya ko ra pamahayag sa iya po nga mother in law nga nagbangutan po gyud hapon na karon kay dinha ra pagyud sila silang Pinoyanan nagahunos ang mga nga bangki anya sa pamahayag ni mamruy na nga mother in law sa maong biktima.
2: Ano yung pangalan gin na to, ma'am?
3: Ruina Samuel.
2: Anji, di ko, ma'am, sa Magnum Radio. Ma'am, unsa gi kaning may tabo kag gahapon sa inyong bahin po na

0: subay possibility nga na inagpasipala sa iyang kaning partner ani mo ang anak?
1: Ay, kana siya ma'am. Kana sila ma'am mag-anhi-anhi mo na sila ma'am sa area, manggo na sila. Kana sila ma'am si silag away. Ang matikdan sa ila ma'am kay simpre madungog manggin na kwarto baya. Kasi silag lales. Unya, o may dili kana sila di po sila mo istorya unsa ilang mga problema kay para matambagan po namo sila. Di karon wa mi kabalo nga unsa bay makahunaw na bang laki adto yung buhaton. Diri gahapon ma'am ako. Wala ko diri gahapon mga kay pero yang kana akong anak diri na siya nakatulog na akong anak unya wa may istorya nga mauna ma'am mga ana-ana bitaw.
2: Wala bahad.
1: Wala ula man. Unya natingala na ko mom kay ni uli ko diri gahapon dikan ko sa kugon mga alas 3 kapin dito kasado. Unya kana akong anak ng bae natulog og kini bata, tulog sila duha. Ang katuyang bana ma'am kay gipakaon man ako ni akong apo ni dito mangun siya nahitabo sa kwarto nga suksok ng kwarto. Nagkuha kong plato kay pakaon ako kong apo. Nalantaw na ako na siya kawala ni isira ang kwarto. Nalantaw na ako siya sa ma'am nga naglingkod nga na ni Garilio pa.
2: Kanin sa ilang common ng kwarto nila?
1: To, alito ma'am. Sa,
2: dito na
1: oh, dito. Dito siya. Niya, suspect ba di ka ma'am ina nang mahitabo? Niya, ang akong gibuhat, nigawas ko diri kay nagdigamo ko diha kay para hapon na baya o mas patapasado na to. Hindi kini akong anak, wapan ni kamata, gabi niyang tulog.
2: Hindi siya anong kwarto sa gawa?
1: Dito. Dito na tulog akong anak sa Katrina mo.
2: Ah.
1: O, na karon akong gibukaw akong anak, ikaw nga mata na diha kay ang imong anak ng hilak, ipaso, padidi na na kay para magbalik tulog. Hindi. Mutong, diri ko naglingkod sa gawas, nibangon na siya. Siya, ma, asa si Kuy Kuy, ma.
2: Iyong kuma,
1: tuwag mo sa kwarto sa soop. Muna yung siya, entusiasmo, mama, singgit na siya. Grabe niyo yung singgit. Mutong nilagan ko, ato ito. Kanyang malimbana, ma'am, bitay yung mga di.
0: Siya makatigki, ma'am, or makapatong para if ever nung diligid siya kaning gusto nga dayon nun, pwede siya ba nga iyang ipatong lang yung kagalingan para maluag ang higot?
1: Hindi, wala gin siya yung huna-huna, ma'am. Nga. Nga lang atok, ma'am. Nga, diagay ko itong PC, ma'am. Nga.
2: Ano ba yung gigamit pagsaka?
1: Murag na siya ipatungan, ma'am nga, na may Durabox siya sa kwarto, ma'am. Murag di siya ipatong niya. Ang PC, murag di, kung ano po niya nga, ma, kung gin siya mga, maus-us siya nga, maanam-anam bitaw siya, ma, wala, kinabuhi.
0: Pero wala siya mga suicidal attempts kaniad to ma'am like na pugngan gihapon inana din karon lang gyud na nahitabo no nga nadayunan.
1: Magula man tay ma'am kay kana sila adto ani ra man gud na ang iyang mura may nahitabo sa iyang gahapon din nga.
0: So this la permanente din sa inyo ha.
1: Bisita ra sila.
0: Mga sa usa ka semana.
1: Sa kasi mga nakaduha, o sa dua kadlaw, o sa isa kadlaw, mauli na po siya sa area, kaya magtrabaho man na siya, ma'am.
0: So, ang kanin siya, ma'am, wala po siya gibilin ng mga mensahe, like sulat sa papel, or sa cellphone, yan na?
1: Ang ilang cellphone, ma'am, duha kabuok. Kunya, ang cellphone, gidala man niya tanan sa area. Diway cellphone na bilin sa iyang asawa, dere. Kaya naglalis man sila. Nilakaw siya, ma'am, gidala niyang bata dito sa area. Niuli siya dire, gapon, mga alas 10 pasado, manteto gapon. Niyawa may siya istorya, may ilang kon gapon.
2: Okay
1: man,
2: okay na sila.
1: Pero, wako kabalo ko, unsa gi inungdan yun mga kanang bangi-bangi yun nila yun mo rin akong
0: share ni mong anak sa imo.
2: About anak.
1: Asa ma'am?
0: Sa reason yun.
1: Ang
2: silo-silo
1: sa nana. Oh, anak jud ma'am.
3: Silo-silo sa?
1: Anak jud.
0: Pero kung ingon ta kanang sa iyang cellphone, na yung mga post niya sa social media nga, murag nagpakita, nagsinyalis nga na siya dautang himuon sa kogalingan?
2: Murag na-mention man to sa uban nga itong nai naka.
1: Na siya i-post ma'am, pero ako kakita sa post sa akong cellphone. Murag nag-post ang
2: private?
1: Ang laki, nag-post. Oh, ako kakita. Ay kung nakakita ko ma'am, makabantay ko adto. Wala man ko kakita sa messenger.
3: Mm.
2: So,
0: kagahapon pagtabang sa iya na pay pulso wala na gyud.
1: Wala na ma'am. Mm-hmm. Wala na gyud.
2: Pero gitry siya og kanang kuan revive gyud. CPR inana.
1: Pagkita nako sa iya ma'am.
4: Mm.
1: Ang iyang asawa may nakakita sa iya una ma'am niya. Mm. Ang pisi na pamin sa liog ma'am ke.
2: Kita ni putol ma'am.
1: Siya ma'am kay nakuan pagi nga para ma. Naay na sa kuan ma'am nagtindog na gid siya ma'am nagpaabo na dapat na gid siya sa kuan ma'am.
0: Di murag, sa kabugato niya ni yun yun ang PC so murag
1: aram gid siya paubos di igunting yang PC sa liog
0: kay ang PC ma'am unsa ka bag
1: kana bitang PC ang itong ma'am ngalayan oh mo na siya
5: mato mag manino tipik maya di magruwena wala po sila nagba-video pod magumani
4: basta kaya silos-silos
5: iha pong kaning bana na birthday nato sa may magumani so, sa paminawan pod no kay sa yung bahin lagi dito po no gini hapon like diba kay expect na to may dumani ang lucky mo share po sa kapwa lalaki kay mga gadi man kay naslap kaning ganahanong nga mag-share gid silang vulnerabilities labi na sa kaning mga kasakit or problema ilang gyud tubang sa paminawan magumani no gamay lang nga pamayag sa amahan usab ni Ma'am Jessa kalabot usab nining maong pagkitabo
6: Dong Samuel.
0: Sir, dong kaning unsay imong kasi natian no sa imong kaning kuan son-in-law sa imong na experience sa yadihang siya mag-anhi dini temporary no nga magstay pod sa inyong balay. Unsa siya klase nga kaning pagkatao?
6: Ilumon. Oh, ilumon siya.
0: Dayon.
6: Di kung di nimo istorahan di pa siya mo tingog. Ana siya nga kuan, pero oy problema diri sa balay.
0: Kung may tendency nga maghimo gyud sa pag-commit og inato, wa kay ninyo na matikdan nga na siya inana gyud nga possibilityng buhaton.
6: Aw wala gyud. Kay more may permiti pag awa botin la diri, more ya pa iyang kwan. Kung di nimo tiyugan, di pa siya tingog.
0: So dili pa siya share problema ninyo like no kay basin mas kanang ganahan siya ba mag-share kay lalaki ka inana. Rayon pa inana mo problema wala pod.
6: Aw wala po siya mo istorya na sa kuwa.
0: Wa pa nangay mga advice inana.
6: Wala po. Kaya umangayo siya, maka-istorya mo po ito. May nga na.
0: Sir, kanino kay naitabo man nga na ipanaw na yun ang inyo yung mga pong sanin lo, din sa inyong balay.
5: So, bato magdumani na titiglan sa nasa pamayas. Sige. Dani, iingon po niya po magdumani nga if ever nga kanin sa isgita na lagi ning Nini po nga pag bisita po no sa lawas magdumani kay dito mo ko sa kaning ingon indahag, kapag indahag mong dumani, ingon lang po nga gidala na dito sa may kinawi, ilahos mong dumani ang lawas, ani pong nahisgitan nga biktima. Tungod kay lagi, kini nga maong biktima po na magdumani, namang yun dito ang iha po mga membro sa pamilya. So, ipotiyag mong dumani, nga ang kaning maong haya niya, dili pa mo at si Jessa, kay si Jessa, lagi sa iya pong ibati po mong dumani, gabisuan po sa polis, nga dilang sa mo at dito, or basin ba, ano na yung mga possibility nga magbasol-basol, so para di po matanukan po dyan si Jessa. Pero ang iyang mama, iyang papa, ubag member sa pamilya mo at tulog yapon sila dito sa Bukidnon kay lagi para po mag-ambit po sa simpatiya o alang po no sa kaning ilaha po din po nga paghatag po na magnumani no o kaning kuan po mga panginahanglan po at ito pong nipanaw po mga ilahang son in law kay narbo po sila ito sa anyos nga bata yung taon magnumani nga nabili ng ilahang apo kinanglan po nga makabalo po magnumani no na hindi po nga sitwasyon so karon ang san wa mo po nakita po nga foul play sa kamatayan na nga maong 20 anyos pero nagabiso sila no nga dili gyapon nga maayo nga maghunos sa kinabuhi kung adunay problema ang wabot dagop gyapon sa mga hintugang ahensya sa CSWD Psycho Social Division sa DOH kumo sa kahadlan o basta din sa barangay para no matambagan na alang sa inyo pong mga problema ang atubang makuno to na ipos nga update gikan sa barangay Indaham ng atong Sharad kinis mga 120 anyos sa do sa balita og serbisyo Magnum Radio
7: Magnum rapido rapido
4: Salamat magdumaan dyan. Yung nabati may gala ang detalye. Kilabot na may gala ng usa ka lalaki. Tungod lang may gala sa mga away-away sa iya may galang kapuyo o sa iyang hinigugma, mga silos-silos, nagresulta may gala sa paghikog patay. Adto sa ato mga igsoon, be, sa ato may galang bago na karon diya nga Divisoria Plaza, pagkanindot kay may gala. Human usab formal nang gibuksan kagabi may gala sa tuga mayor, ang El Pueblo Asos Heroes Park sa Divisoria ng atong syudad. Pagkanindot kay maya gala, labi kay istanbayan, uban sa imong hinigugma, sa imong pamilya, or kung kinsa maka may gala. I-check tas Magnum Jane Luna para makita ninyo ang hulagway may gala. Unsay itsura diya karon labi na kagabi nga medyo ngit-ngit siya, patsada katanaon may gala ang dancing fountain nga naas Divisoria area. niya si Magdum Jane aron atong makita inyong matanaw may kalas atong Magdum Live ang itsura dito sa atong plaza may kalas Divisoria. Yes, Magdum Jane, lunas may location ko.
5: Yes, Magdumani, no, live dekron diri sa El Pueblo Asus Heroes Park. Diin, no, pipila po no, ka mga pakatauhan, nakaanhi na gyud diri Magdumani, kay kagabi imong gibuksan. Pero, dihang di pala ito mapakita karon no, atong live Magdumani, pinakauna nga nahitabo kagabi eh.
4: Kana, muna ang ipakita na sa itong Magnum Live, muna ang dancing fountain. Nga makita yes, ni Surya. Oo, sige.
5: Oo, mao nang dancing fountain.
4: Wapo kayo mga show, no?
5: Oo, diin na. Doon yung mga colors po. Sa iran po lugar no sa katawhan. Gali mag dumamani, daghan ang itambong kagabi eh. O ka, tungod po lugar ni ini, daghan ang naagat po nga makadalikit po sila din sa bago lugar po nga area nga pagumbukas nga parke po no. Kaya unang tumong biya magdumani no nga madaghan po sa mga park po din sa Ciudad Cagayan na di Oro. So kalikin eh, nakaplaster na magdumani no. So balik tayo sa actual footage at ito nga magdum live magdumamani. Ito nga ito itong kauban din ha. Mauni siya din niya ang dancing fountain. Oo, makita na ito karoon no ang salog lugar ni ini magdumamani. Triangle ni siya. Ilog ay ang duha ka circle po dayon magdumamani ato nga namatikdan po din he. Nakatnagi siya ni Nisubangan mismo sa monumento ni El Pueblo.
4: Mm-hmm.
5: Oo, ano ang nani siya dirikilid sa United Bookstore o sa Rojan Pharmacy. Rojan Pharmacy. So naagi siya dirino sa ato nga bahin. Nani mga tao kaya po nga pangani diri magdumamani
4: na makita ma? Sa
5: magdumamani. Oo, nami nakalikulingkuran kay nanagin si mga tubangan. Katumagong sa uban nga mga parke, naamanggoy mga nakababag na mga views sa itong dan sa ilaha lugar nga mga fountain. Pero kanih na agit mismo no sa imong atubangan yun, makaduol ka magdumaman eh. Galino, uban po ng mga tao po mismo din eh. Mainggan nyo po sila tungod po lagi kay daghan man po mga makanaan po nila paguman lugar nila doon sa lantaw po lugar din sa area.
4: Oo.
5: So, gali, na yung mga RTA karon din magdumani no kay lagi. Lahap po i-controller po din eh. Ang dagan sa traffic ko. Kaya di ba mali kayo magdumani. Katong mga muanhi bitaw din eh para mulahag.
4: Oh.
5: Mag-parking man po din sa daplin.
4: Bawal mo din parking
5: ya. Sa daplin.
4: Oh.
5: Dako kaya diri oh no parking dagan kay no parking pero sa unta man kay mas really lain nga makaplasaran nga duol-duol mo nang uban ginabadlong sa no nga mangita sa naglaing ka parkingan kay namoy mga parking areas gyud diri magdumamani no niya gali distansya lang gyud doon siya pero wa man gyud laing choice po tukod po lagi kay gusto man nila mo anhi po din he pagka human lugar tan-aw din he pero gabi lang ni ginapasiga magdumani no sa karong buntag mo na medyo mingaw pa karon makita sa tung likod nga bahin tungod kay gabi magudi siya para makita po tong mga colors bitaw magdumani mas ma-appreciate ang nisgutan nga dancing fountain sama ra gyapon siya sa Gascon Park magdumani no makita tong mga gasayo-sayo nga mga ngidwar sa tubig ikan sa fountain unya na po dayon ni siya mga colors color sama lang gihapon no tong una na to gipakita po di mismo ato lugar nga magdum live gali karon magdumamani no na amin piwala pud mga katawan mo tabok din hi kay lagi mura sa nagbaguhan kay pila po bili ka bulan din gi cordon magdumamani ibutang
4: nga nagsindya
5: ibut nga ginigsin kay lagi gipreserve mong gunang uban po ni areas din hi o na po giusap gamay gipintala na gali magdumani no ang kining mga ingkuranan diri na nami mga ingkuran diri sa katawhan magdumani no
4: design siya nga pwede na malingkuran
5: design siya nga pwede na siya maingkuran magdumani so dili kay ingon nga magtinduga ra kadi nga matubuan kag barikos para lugar sa mga kita kag fountain na kay maingkuran pwede diri ka magingkod-ingkod diri magdumani ka uban mo mga inigugma
4: lingkuran gani example gani para makita sa kamera ang galingkod ka abaya din si Ramon para nga murag gabit mo diya
5: pwede mo ako so, balik. Si Magdumorli akong kauban.
4: Ang orli niya eh. Ang kos Ramon kaya dito kumpensaan.
5: Delikado man ito si Magdum Ramon.
4: Adios.
5: So, balik ta diri no. Naanay, upan po diri magdumani. Ganun bitong mga taping-taping. Bitong sila sila mga film. Bitong magdumani. Naayon po tayo matikdad gahapon no. Nga diri gahapon nila ginimo. Kaya lagi, bagubiya sa mata sa mga tao magdumani ang area. So, usap po na makapanindos po lugar sila mga scene. Ilaha po lugar nga buhaton. So, gali no. Naanay, sunod pa ani nga park. Itong Magsaysay Park, Rizal Park. Oo, kay mga heroes. Magini siya din yung nga linya magdumani no. So, kali siya. Pinakaulahi ang El Pueblo ang gibuksan no kagabi so niabot po kagabi magdumamani no ato po nga mayor sa siyudad si City Mayor Lando Clarixoy pa po do nga mga Pontihal. So gali no ang kini diskutan nga pagbukas ni ini magdamani usa po ni sa makatabang po no sa atong turismo dinhi sa siyudad Cagayana de Oro tugod po lagi kay nahampo yung mga mahaghat no sa pagadaliket dinhi. Presko kay hangin diri magdamani na tugod po lagi kay wow gyud kay na may mga dag PS kayo nga mga punuan. So ita kay ingon po nga init kay landong man tugod po lagi sa punuan magdumamani nya na po yung mga building sa isig kakilid matabun-tabunan ra punta no. Kini lugar nga to po nga area din sa El Pueblo. Naigalimpyo diri nga taga City magdumani no. Ato makita diri sa Magdum Live ginawa pabilin gitila ang kahitro diri aron nga pasiguro po nila magdumani nga wag yun na maglabay-labay bitabisay asa sa ilang mga basura. So gali kabut siya nga ampingan matod pa nila ang naisgutan nga parke pero dili lang diri sa El Pueblo lakit na sa Rizal sa Magsaysay pa. Tulong nga dito dayon sa may amphitheater kay kinanglan gano nga hilo gano palibot na ganito sila ganina din ang kapanilig pero muraga nagkabulag-bulag na sila magdumani kay dili raman din ang ilahapong naghinloan pero ganina sa diyang utpasan niya abot limpyo na magigisadaan magdumani no wala tayo na matikdan gawa sa napulugay sa mga abog-abog normal kay namoy mga sakinan pero kining mga muingon dito tag mga plastic bottles nga mo isagad nga mga basura nga itong makita wala mong po noon magdumani no wala kay tayo na matikdan po da sa diha lugar nga nakadalikit po sa din wala po yung mga nagabulto po nga mga basura ito po nga naobserbaran. So gali din eh mga tao balin-balhin mga magdaman eh balin sa ito sa Picas ito na po sa Picas ka parke so depende no sa ilang
4: kana karon kanang inyo is atbang na kang Rizal di ba sa monumento ni Rizal katong dito napit atbang sa kwan katunggikan diya sa may kiosko kagawasan papaingon dito sa may area una man to na paingon to napita sa may katubang asa ni nga lugar ni papaingon dito napita doon sa City Hall di ba muna siya una nabuksan diya okay naman siya po siya kayo
5: sa magdamani, okay, nag-iapon to rito sa may Rizal Unan, sa may Rizal Park, okay na siya rito. I think si Bonifacio, hata dito sa Unan. So, gali, no? Patulong na dahil din sa Magsaysay Park. Okay, nag-i-chatanan mo ni siya ang pinakakatapusan si El Pueblo, magdumamani, no? Ang katapusan yun, nag-ipuksan lugar din po da, sa maulugar nga parke. Din yung matang late cafe sa unang magdumani. Ganumdong ka.
4: Nag-tingog ka niya na may kapamutol ka, oy.
5: Ano man siya magdumani sa ITU? Nagputo sila og sanga.
4: Ah, sanga lang.
5: Oo, sanga lang. Kay delikado na nga sanga. Baka nabitong laya na nga. Mag-date-date na delikado, din. Maulawan na siya magkulang. Maulawan na siya magkulang. Maulawan na siya magkulang.
4: Mga pas-am ang tanong kahawin ng gabuga.
5: Dili na lang problema sa kinabuhat ang pas-an. Apil pa ang pas sa kahoy.
4: Oo, lagi.
5: So, pwede lang na balikayan po. Dahil usap mo po ni sa tumong din, hinga. Mahimong luwas.
4: Na, siguro yung magbantay. Siguro na, Magdom Jane, ba? Kaya ba siya yung buklara ng karton niya mismo sa mga, kwan? Mga state kids niya?
5: Nanagin, nag-testing ka ganina magdumanin.
4: At siya nagbuklab?
5: Nag-tok ganina sa ito.
4: Narami, usay makita na ito na nga mag-kwan niya, nga-standby niya, nga-bulan ng karton. Kapanulod sila niya mismo sa kanabang ilang malong. Unya makalong matingala ka ang malong gaulbo-ulbo ang malong ba subling gaulbo-ulbo man.
5: Tayo na wala wag dumani. Oo, mi mo na balay-balay kay balay din.
4: Ah, okay.
5: Pero wala man tin na matikda na mo tana ta diri sa mga gahinlo no kun naabay mga gabantay. Ma'am, good morning, ma'am. May mga gabantay po di man sa Magdum Radyo di ay ma'am.
8: Naa siya, ma'am.
5: Naa. Aman sila pod gina pwesto, ma'am.
8: Kanila man ilang gabantay ko kuno no. Ga wala na kang ang CR ko kung kaya upang manggod nag-open.
5: Oh. Saka ni din eh. Ah, pa man itong nag-open, katulad ko sa unahan.
8: Kani, diri, upuan.
5: Ah, okay. So, kani, muni, mantayin kani sa fountain.
8: Kaya para daw, kung na mag-skating ba? Bawal.
4: Bawal skating niya.
5: So, taghan po, ma'am, 24 oras kaya po nang gabantay din eh.
8: Murap.
5: Katong mahaobot katong mga magbalay-balay diri ma'am, dini maghigda, manggalang karton. Pwede ba?
8: Para pa kay karon pa man mi diri na sign ma'am.
4: Ah, bago pa sila dia.
5: Mani niya first day dini, first day na mo. Kay kagahapon man gusto gibuksan magduma mani no ang kini nga area.
8: So, lahi man tong area dito. Ang namanilig dito. Dito na sila dito nagtapok sa kuan.
5: Okay, itong isto nga pan gani ma'am.
8: Phase 3 man to, kay phase 2 man ni.
5: Pero mo na ni siya ang
4: at least patsada na siya presentable na.
5: Dili kayo memorize si ma'am daw kasi mga heroes eh. Salamat kayo ma'am. Punta gramo din eh. 5
8: to
5: 8. 5
8: to
5: 8. 8
8: to
5: 5. Tingnan lang punta kayo. Singkos ka lang o nana mo din eh.
8: Ay, mag-duty sa kuan. Half gabi.
5: Lahat mo mag-duty sa gabi. Lahat mo maglimpyo.
8: Wala. Kamira.
5: Sa punta gramo. Sige. Pero so far, wala mo yung namatikan ng mga heavy, ng mga basura din higyod, sama sa mga plastic bottles.
4: Wala pa kay Permiro pa man.
5: Wala pa kay Permiro pa. Mm-hmm. Nagtaho ka ganina, ma'am.
9: Mag-abot na mo, daga na ba yan? Pero,
4: sige.
9: Pa kay Permiro pa man.
4: So, lamay siya standbayan dyan, no? Dala kasi mong uyab dyan.
9: Sada. Pinagabihi, ma'am.
5: Unsa ni oras sa dirigi na pa tayo ang fountain?
9: Wala pa may kagabi eh. Mga gabi eh naman to siya ngit-ngit. Pero wala pa may kapal sa schedule yun i-open.
5: Iba sa kagabi eh?
9: Oo, sa kagabi.
5: Salamat kayo, ma'am. Florita Vasquez. Thank you kayo, ma'am. Okay, magdumamani, no? So, karon nakatauhan niya pong din ino. Maginahinem niya pong sila gabot po din sa area. Tungod lagi kay bago silang pananaw ang naiskutan po lugar na parke.
4: Oo.
5: Galina, ito lang po pahimang no. Kanina,
4: kanang building diya, Magnum Jane. Kanapit ang na building diya? Nga kanito muna yung CR kanyan to diya? Kanang atlong si Jollibee. Unsa mo na siya diya?
5: Ano siya ang sa CR?
4: Amo na siya, CR gyan?
5: Oo, CR. Hindi siya magdumani. Sa una mong good ka na event din mga portalet lang ilang ibutang kay gisirado mo ni siya kapil magdumani mo. Kapil mo ni siya girenovate ang CR.
4: Oo.
5: Oo, so galing.
4: Murag kanyan to diya. Murag mga souvenir na diha. Souvenir items, di ba? Katong building diya. Murag murtong giusab mo ng CR na ginsya karon. So, magdum dyan. O, kanyang magdum dyan. Kung mo CR ka diya, so, mula, libre na or nakay mukuot pa ka diya? Takilid ka.
5: Si, ma'am, libre na ni diri ang CR or nagya po ibayad.
9: Wag mitingin, padala siya, ma'am.
5: Salamat kay ma'am.
9: Aircon ang susulod.
5: Ay, aircon ang susulod. Wow, aircon ang susulod. Wag dumani.
4: Aircon ha?
5: Oo, aircon na.
4: May patsada ang klase sa CR.
5: Malayo sa Tagamay. Kisaba kayo ang...
4: Tama sa ninyag ko, no?
5: Oo. So,
4: murag ang nais bukid ba nga nais pumutol kahoy?
5: Aircon na ang CR, no? So, sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Designated po, no? Nga basurahan din yung magdumani nga pwede nila labayan para kini makolekta gila yun. Po lugar nga mga hinlo po diri sa area para po na malikayan po nga mahugaw ang naisutan po nga parke din sa May Divisoria area. And din sa lokasyon sa Maya El Pueblo Asus Ero Esa Park, kaugan si Magdum Arlie Verdelosa, kini si Magdum Hari 24, Jinura, sa Bitaog, Sirbusha, Magdubrasa.
7: Magnum, rapido, rapido.
4: Salamat Magnum Jane Luna, mga igsoon, rektagikan diya sa May Divisoria ni Ato Dakuyan. Patsada na kayo diya, mga igala. Ang ato mga igsoong, kung diya, ang ato mga igalang plaza diya, mga igala. Unya pagkagabi, doon ay dancing fountain diya, no? Ipabalik itong fountain na ito diya, ang aga sila-sila, ang agi. Kuyaw niya, ang fountain, may igalaga sila-sila. Tsada ka tanahon, mga igsoon ba? Nga, murag magkaparelax, imong pananaw ba? While maglingkod ka diya, uban sa imong langlang, mga igsoon, gani ang taga-Santa Ana, dalhog ko niya yung langlang niya. Laro ha, asa itong nga langlang. So, lingkod-lingkod, coffee-coffee siya may gala. O niya, dayod mga igsoon, tanaw ka sa manindot, gatalan ounce palibot, plus na aba may gala ay dancing fountain, diya may gala, nga muy mulingaw kanimo panahos kagabiyon. So, patsada siya may gala, ano, nga masinati na ito niya, napita mga igsoon, sa May Divisoria area. Unlike kanya ito may gala, pero mulagi na, nga dapat bantayan na siya diya, mga igsoon, nga katubang wala na tuntong luna po yung mga street kids diya, may gala, magbukla diya, may galas karton, diya mga tulog ba? Unya, sinapawa siya diya. Unya, dayon mga igsoon, magbukla na siya, diya matulog, dayon musulod sila sa kanabang ilang kinibang nga dito sa magtago sila lom. Oo. Sulod sa malong, may gala, mag-usas na dito niya. Tingala kang malong, may gala, medyo action mag-ulbo-ulbo.
7: Magnum, rapido, rapido.
4: Ga-ulbo-ulbo man may gala ang malong. So, dapat dili na to siya, may gala. Kaya gilad kita naon, diya mismo, kaya narabata sa plaza. Di na to ma-play to kaganina. Di na gid ma-play. So, ayaw na, kaya mo extra na ta. Di naman ma-play, may gala. Itong atong i-play ganina, mga igsoon, nga fountain, mga igsoon, sa panahos kagabi, labi na kagabi, nga gi-buksan siya, mga gala. Okay? So, kutubol sa tanim mga orasa, may gala. Sa itong panag-uban, sa itong ka-programa. O kay busunod sa mga igsoon, ang like, usaka paid program, mga igsoon, karong mga takda sa kabuntagon. Okay? So, salamat mga viewers, salamat mga listeners. Ay kalimot may gala sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan na bigabhanan. Managdahi ba ng atong baruganan, hukom sa katawahan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitag Serbisyo, Magnum Radio.
7: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras untop ng alas 10.
10: Time check is brought to you by Del Monte Fruit Easing.
11: Ang sunod na 30 minutos, inyong mabati ang tulumanon.
12: Kahayag!
11: Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalampuan gikan sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Monesco 1. Programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba.
12: Kahayag!
11: Ug karon ang inyong mga kauban sa kahanginan

0: Maayong buntag kanatong tanan. Welcome na usab mga silingan sa atong programang kahayag. Programa nga gituyo gid ni pagmugna sa atong kooperatiba Moreskuan aron na kitang tanan nga mga member consumer owners masayod kun unsa nay ganap sa atong kooperatiba. Good morning, good morning, good morning sa tanang mga suki natong tigpaminaw. Bisan pa man kun dili ka taga Moresco pero nay kurinti inyong balay. Apil gihapon ka, no? Nanay maong programa kay maghisgotag mga butang may kalabutang goodness ya sa pagpanuga, no? Diha sa ato ang mga katungod nga masuganta o gadiha usab sa ato mga obligasyon nga kanang atong mga konsumo dina libre. Ato nang bayran na tagbulan, no? At least kini nga ito ang kinahimo din sa ito ang programa sa kahanginan. Kanabang magsilbi kini nga pahinundom ka na ito o reminder tungod kay doon ay mga panahon nga malimot ta. Dili po kumingon nga bunga-bunga na ta. Lalagi mga panahon nga malimta na ito ba ang ato mga obligasyon o sa importante kayong doon ay mag-remind na ito kanunay, no? Kung dili mo ma-remind sa inyo ha mga miyembros panimalay di ha, kami mag-remind sa inyo. Muna nga manuktok mi sa inyo ha matag panahon nga magprograma mi din he para madumduman na ito ang atong mga obligasyon. Sa gihapon, inyong higalas kahanginan, kaubang dudes gumanid. Kauban ako karon sa Picas Lawak, Engineer James Fermalino. Og karong buntaga swerte kay ta, no? Kay dunay mga bisita na to din hinga mutabang na ko din pag hisgot-hisgot sa mga butang nga importante kayo para sa atong mga member consumer owners, no? So ang atong bisita karon na duha ka buhok ni sila, mga gwapo-gwapa ni gihapon, no? Ang usa gikan diri sa service area sa Lagindingan ug ang usa gikan sa service area sa Upol. Unahon ako pag pabati di akarinyo, makapangayo katahuran ang atong customer account chief from Lagindingan Service Area, Ma'am Cyan Seed. Ma'am Cyan, good morning.
1: Good morning, Sir Dudes. O good morning sa tanan nga naminaw din sa kahanginan, no? Una sa tanan, akong panimbaya sa maayong o hayag ba? Hayag yeah, kayo, init kayo, Sir Dudes, no? Mainiton nga kabuntagon karong adlaw sa ato ang pinalanggang presidente, no? Ato ang bag-ulang president, si President Joy Hill Mahinay from Naawan District. Maayong buntag diha kanimo press, and of course sa kinatibuk-an na ato nga junta direktiba no sa Moresco 1. And of course ato apong pagpanimbaya sa maayong kabuntagon ng maayong adlaw sa ato ang General Manager Engineer Colin Tarcello, and sa ako apong buutan nga manager sa Lagindingan Service Area, maayong buntag Engineer Marjun Lagumbay, and the whole of course management committee sa ato ang Moresco 1, Sir Dudes. O syempre sa imo, Sir Dudes, maayong buntag din na.
0: Salamat kayo.
1: Smile daw. Mainiton nga smile diha, Sir Dudes. No? O sa ako apong ambungan nga kauban diri na siya na lang magpaila-ila later, Sir Dudes. No? So, kana, maayong buntag sa tanan with the rest of the minutes siguro nga itong panag-isutan ang unsa ang mga katuwi mong gingon, Sir Dudes, bagong ganap sa ato ang MRBCD or sa ato ang collection nga site. But Sir, okay. Salamat.
0: Okay, salamat po, Masay. So ato ang Kwanasab, customer account chief from Upol Service Area, si Sir Bubong Kahig. Good morning, Kaubang Bong.
2: Good morning, Kaubang Dudes.
0: Kumusta man?
2: Kumbati ka po, Sir Dudes. Sama ka nimo.
0: Lagi.
2: O sa akong atong po, si Ma'am Cyan. Kumbati ka po, pero una sa tanan akong pagtahod sa ito ang Junta Direktiba, pinanguluhan sa ito ang Director Joy Hill Mahinay, uban sa mga kauban niya ng mga nasa Junta Direktiba. Ugusab sa ito ang Management Committee, pinanguluhan sa ito ang pinakaambungan, Kauban Dudes, Kaubang Ma'am Cyan, GM Sir Colin Tarcello, o sa iyang mancom, o special mention na lang po na ako akong Opo, service area. Engineer Ray Kagubkob.
0: Good morning.
2: Good morning. Sa ako mga kauban sa Opo service area o sa kinatibuk ang workforce sa Brusco Uno. Amping kitang tanan kanunay sa tuang tagsa-tagsa ka bulaton. May buntag, kanatong tanan o sa itong member consumer. Salamat, kauban Dodge.
0: Okay, salamat, kaubang Bong. No? So, karong buntag, mga silingan, ang ilang mga obligasyon din sa atong kooperatiba mo, atong iskutan, para dili lisod ba? Kanang ilang daily grinding gihimo, no? Muna itong istoryahan karon. Kining gitawag na ito og MRBCD cycle. No, magbalik-balik ramang gudin siya kada bulan. Unsa may pasabutan ng MRBCD, no? Meter reading, billing, collection, og disconnection. Kasi unang mo tubag sa unang shot nga pangutana, unsang adlawan na karon ang ato ang pagsugod og basa sa mga mitrohan.
1: Ako siguro sa Dodge, kaingan sila kay ladies first. Pero murag ang ilang ingan kay ladies first after the boys.
0: Sige, ladies first.
1: Kidding aside, kanus-a magsugod ang ato ang pag-reading, no? Labi na gyud sa ato ang mga MCOs or member consumer owners ng mga residential consumers. Mm-hmm. Ang ato ang reading period magsugod gyud sa 8 sa kada bulan.
0: Pizza otso
1: sa kada bulan. Mag-end na siya, Sir Dudes, kada pizza 20 sa kada bulan.
0: Ah, okay. So,
1: naalang tayo 13 days nga reading period gyud, Sir Dudes. Kinatibugan na nato nga kanang mga area.
0: So, mahuman ginasya niya.
1: Yes, Sir Dudes.
0: Pero doon ay mga panahon nga butang nato kung mag-ulan-ulan mula pa siya 3 kadlaw.
1: Oh, kana Sir Dudes, no, gadi man mga superhero ning atong mga meter reader. So, dili na to makontrol ang weather. So, kana nga mga panahon, nag-give consideration kay sa ato apod, sa ato ang management, o sa ato ang polisiya, gihatagan po ta og leeway. Kay, again, lagi, ato anang nakita nga na may mga butang nga dili ginato kontrolado. So, sama aning panahon. Di man ta pwede mingan, oops, wa sa ulan, kay mag-reading sa me. Di man ta makaingan na, Sir Dudes. So, muna nga, naghatag ta og leeway munang ang ato ang sales pod, gapaning kamutan na to nga, mahuman ginato na siya before the 22nd of the month.
0: Ah, okay.
1: Mag-close
0: so,
1: na sa ato ang sales.
0: Unsay epekto ani diha sa ato ang operation kung mulapas ang reading period?
1: Daghan o, labi na sa ato ang mga member consumers. Kung mulapas ang ato ang reading period, na ay instances nga supposedly, kaniunta nga adlaw dito na ito ni sunod bulan makwinta. Pero tungod kay na-appeal man, tungod kay na-extension gamay, muna ang isa sa mga impact sa ato ang mga member consumers og sa ato apod sa ato ang sales makuan pod mo taas pero pag the following month umubo pod siya so naa siya bitad-bitad Sir Dudes no magtago for ang ato ang sales and same sa ato ang mga member consumer owners but in totality in a general context lugar ma-reading gyapon na siya kung tanaw na to sa kanang ginatawag na to Sir Dudes og financial lugar nga aspeto kinahanglan i-record man gina kada bulan Sir Dudes kay kada bulan naman po tayo submitan ana dito sa ato ang mga labang makagagahom no
0: regulatory
1: mga
0: ahensya
1: so munang di kinahanglan ka paning kamot sa Moresco nga kung or any electric distribution utility nga ma-reading na to according sa ato ang period gyud nga 13 days Sir Dudes.
0: Okay. So din hita karon sa billing no diha sa ginahatag nato nga billing statement no unsay dapat timan-an sa atong mga consumers mga MCOs kasagaran ra ba kining billing statement ang makit-an sa consumer ang pinaka last nga figure
1: tinuod
0: pinay akong bayronon pag tanaw namin agwid ako man akong bayron kanang gid makita unsa may mga importante pang gipang butang diha sa atong billing statement ka dapat tan-aon gyud sa atong mga MCOs
2: dili lang amount atong tan-aon kay kung amount atong tan-aon medyo naiuban masyak naiuban wala kay dihom nang effect it's either mo ubos or mo saka so ato lang po i-remind sa atong mga tanan member consumer nga ang ato ang rate dili gina siya fix kada bulan
0: okay
2: lagi tay mga changes depende sa mga regulators nga ihatag ng mga pass-on ng rates. So, regarding sa billing, una, punang natay billing statement para makita na ito sa mga content. Pinaka-importante diya katong na due date, kano saan ito siya mabayaran kay sa gingon na ni Ma'am Sayan ganina nga natay pila 9 days lang gihatag ng grace period. Murag, basig ma-mention na ni mo niya. Kauban Dodge nga giyon sa din na pag-derive ng 9 days. So kana kadang importante kana niya. Ato pong i-remind nga dito sa last part Ma'am Sayan ba sa ato ang bill na nakabutang dito nga this serve as your notice of disconnection.
0: So nag-remind na kung kanus aka possibly yes. Maputlan kung dili ni mo bali-balihon.
2: Yes, correct, correct.
0: Oo. So ang uban na mula gina mutanaw lang dito sa kuhan sa amount to. Unya usap pod sa siguro tanawon kana bang miingon magud nga nganong dako man akong bayronon.
2: Yes.
0: Ang kadtong consumption,
2: correct.
0: Di ba naa may nakabutang dito sa reading?
2: Yes, present reading minus previous reading.
0: Kilowatt hour
2: na consumption per the month.
0: Oo, so makita nila na dito.
2: Correct.
0: Oo, o siguro na usa sa mga importante.
1: Now, kana pong in addition pod kaubang dudes no. Kana pong atong mga rates sa giingon na si ni Sir Bubong kaganin na. Dili siya fix no. Kada bulan ga vary ang ato ang ang mga rates per components. So kung mayon kag per components natay gitawag nga generation, transmission and distribution. Katong giingnon ni Sir Bubong kaganina nga naatay mga pass on nga mga rates no. Muni ang naa sa ato ang generation og transmission. So meaning murara niya og kanang collector si Moresco nga oy Moresco kani ipaagi lang namo sa inyo ha pero kana siya nga mga components dili gina siya directly nga mapadulong sa Moresco one but padulong sa generation kinsa man ning mga generation sir dudes mo ni sila ang giangkatan na to o kuryente. Kung may kagiangkatan, gikuaan na to sa kuryente, no? And then, transmission, dito po rin ipaagi, kaya di man pwede sa'yo, sa 69 kibing mo diretso sa iyong balay. Mambuto, tatantanan na sa'yo, dudes. So, manang, ang design sa to ang kuryente na, tayo gitawag nga kaning transmission. So, ipaagi itong atong giangkat nga kuryente, gikan sa generation, iaagi sa transmission, o niya, kanang dito dayon padulong sa mga distribution utility sama ni Moresco 1 nga moy mo distribute sa kada tag sa kabalay kay sa giingon nagali sir dudes nga naman ipass on man sa inyo has Moresco 1 kay wala na lagi libre karon sir dudes nung bisan galing kanang magpasugo daw kasi mong anak sa dudes kay kinahanglan mo sa hulan. No, papalit ang mitsin, pila may sukli anima. So, dili siya libre. So, muna nga, gabayad ta sa generation, gabayad ta sa transmission. And kana siya tanan, katong giingon na ni Sir Bubong, pass on po na siya sa atong mga consumers.
0: Okay, giingon sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers diha sa Article 32, hindi nga obligation to pay monthly electric bills, no? So, ang mga konsumante must pay their bills not later than 9 days after nila madawat ang kining billing statement, no? So, but pasabot, pag-abot ana sa 9 days, kaubang bong, maputla na ba ang consumer?
2: Mayo nga pangutana, Sir Dodds. Kaning ato ang billing statement na tayo gibutang dito sa pinakalas nga mamsay ba? Deserve a
0: reminder.
2: Yes. Oh. Yeah. Sa gingon na sabi mo ganina, nasa Article
1: 32
2: sa Magna Carta, na tayo 9 days ikan pag-reading, a grace period nga itawag para to settle sa imo ang obligasyon.
0: Okay.
2: After ana, pag dili pa gini mo masettle, that's the time nga na tayo mo come in nga sir, disconnection notice.
0: So, online notice ihatag.
2: Yes,
0: so. Okay.
2: Dayang, nalang ko i-highlight gamay kaubandod sa notice para at least aware si member consumer nga basahon niya po nato na at least dokumento mana makita nato sa isulod. So, nalang ko i-highlight niya nga gitagaan ng tawag 48 hours which is 2 days to settle sa ato ang obligation. So, after ana, kung dili pata kasittle, that's the time nga mukamin nato ang mga tatawag nga turn off or mamutulay.
0: Okay.
2: Kung ipagkita kasi ito, subo mo lugar sa paminawon, but sa giingon na ni Ma'am Sayan ganina, ang tanang rates is pass on. So, collecting agent naman ta, the same time na po tayo obligasyon sa ito mga supplier. Mm-hmm. So kung di ka punta mo follow, same way, mabagay po mo ipikto sa ato ah. So maratag, saging ko ni Ma'am Sayang, collecting agent ra kita. Mm-hmm. So kala ko siguro ka, bandod, at least klaro sa ito member consumer, sa atong tanan nga, wala kita yung kalungor nga, transparent ra kita, whatever nga ko, ito gipalo lang, unsa gipulgisugo sa ito mga regulatory agencies.
0: Okay, so kana naagi basis ng tanan, no? Dili kay ingon nga si Morisco lang nagbuot-buot nga after 9 days na grace period nga 2 days so 11 days na, so humanan na mo implement ginta og putol, no? Karon kun kini atong basihan na giingon daan diha sa ato ang mga kontratang gipangpirmahan as consumer, mm-hmm, nga mao gid atong i-follow, no, kining regulasyon nga gikan sa Energy Regulatory Commission. So muna nga kun atong hunahunaon, wala gyud untay buabot og tag 2 months 3 months kay wala man giingon din sa provision sa balaod nga ang atong bill, bayaran na to after 2 months, gikan pagdawat na to sa billing statement, wala po giingon nga 3 months ba, or basta kay more than 1 month. So, kung sabto na to ni siya, kanang monthly gyud nga atong asikasuhon ng atong obligasyon. So, among hisugutan sa among pagbalik ang kining reminder sa mga consumers nga ato naman ang gi-implement ang natungod sa 1 month disconnection nga policy. So, mabalik mi human lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
3: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
4: Ayo, nang, balihok ko og dawat sa inyong bill sa kuryente.
5: Ibilin nang nang kaputol diha dong.
4: Ayo, nang, balihok dawat ning notice of disconnection sa kuryente.
5: Ibilin lang nang kaputol diha dong.
4: Ayo, manang, ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ug ang kaputol gibilin ko na sad. Adto na ko, salamat ha.
5: Ha? Oh, unsa gud ay na dong? Ay sad, nadjut lang dong. Mubayad ko. Oh, asa na unsa na ni oy?
6: Mga misis, ayaw na pabuta nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente, asikasuhan na. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Morasco 1.
7: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated.

0: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Okay, balik ta mga silinga ng atong programang Kahayag. So, dito ta balik sa atong mga bisita, no? Mahitungod din pagsubli na ito nga pagpahinundom, no? Sa atong mga member consumer owners. Mahitungod din ng implementation sa 1 month disconnection policy. Okay, kinsa mo hatag o pasabot ani una, si Kaubang Bong. Sige.
1: Salamat pag-usap, Kauban Dodds. So, kana siguro, Kauban Dodds, no, atong ibalik o pasabot lugar sa ito ang mga member consumer. Nga kining programa sa ito ang collection drive, sa ito nang giingon lugar ganina, atong giretirate nga, pass on na ginintanan. So, si Morisco na po yung mga supplier nga bayaran, kada bulan, wa po giingon dito nga, itong kayo mo giingon, Kauban Dodds, nga after 2 months, wala, monthly, gapon. So muna itong galikayan nga magbayad tagid kanunay para at least the same way atong serbisyo sa atong member consumer tuloy-tuloy ba. So ato lang ibalik sa kung wala ko masayop ka bandods og mamsay murag I think 2023 ato na nang gi-reiterate gisugdan ang pag-implement ani sa ato ang kuan gyud collection
2: 1 month.
1: So katulad siguro medyo i-admit lang po na siguro na ito nga medyo na tayo mga kanang dilagi malikayan kanang mga medyo na itong napasagdan kaya ito nga na po tayo mga gi-priority nga uban nga mga trabaho. So muna siguro nga karon mahangi gamay ka ninyo nga amo naman na pasabot sa inyo nga dili raman ni para ka mong risko but the same time atong ipalo ang mga regulatories. Kaya di ba wala mong itay lain choice but to follow the regulatories para at least makita lugar nga how performing ang co-op. So kana siguro amo lang ang hangyo sa itong member consumer nga magsinabtana lang ta diwi naagit tayo programa nga samay nani para at least mapasabot na ito kaninyo. At the same time kung natay mga kakulian nga kuan nga anda man sa itong opisina mo mo entertain kanila kay dili magisa tanang panahon kuan ta sitawa na kabandods kanang nata sa kuan lugar kay namang mga panahon gin nga maabot sa itong kinabuhi nga di nato control murag wider yapon ba.
3: Sakto tong gingon ni Sir Bobong no dugay na gid nato ni gi-implement. In fact, kung tan-aw nato sa pulisiya Sir Dodds, ang ato ang pulisiya angkored gid siya sa Magna Carta. Sugad pagyud sa unang panahon.
2: Pagsugod pa
3: 1 month mangyud ang policy nato nga disconnection. But sama sa gingon ni Sir Bobong, daghan mga time lugar nga naghatag ta og leeway sa ato ang mga member consumers. But karon nga season lugar Sir Dodds sa ato ang giangkatan og kuryente sa ato ang supplier Sir Dodds dili man ta makaingon sa ila Sir Dodds nga panang pareha bitaw sa ato nga maka promisory bakha mi ani ninyo ma'am nga ayon sa ninyo putli kay wala may ingana nato didto sa ato ang supplier. Nya again, balik ko na po na mo ito. Balik-balik yun na mo nag-ingon ni Sir Bobong no nga. Atong generation o transmission, monthly na sila ga pangulikta sa ato kung pila na ang ato ang nakolekt sa ato ang consumer. Monthly po. Now, kung dili na ito na mahatag sa ilaha monthly, kung sa may tabo sa ato dako na og impact sa ato. Munang kami sa service area lugar Sir Dodds no, not just Lagindingan but the whole service area ni Morasco 1. Kana gid ang ato ang drive karon ang ato ang pag-implement strictly nga pag-impose gid nato sa ato ang 1 month disconnection policy. Mayon ba ta nga grabe si Morasco nga stricto naman kayo si Morasco. Uy, ngani mamutol naman dayon diretso. But then again, sa tanan nga mga organization man siguro dili lang man si Morasco 1 but the rest of other organizations gaset man gid ta og mga regulations para ma-plaster po nato ang operation nato sa ato ang Morasco 1. The same thing ra gid nga na gid gapon kinahanglan lang nato sunuron. Again, ang ato mga member consumers before na sila gi pamembro nato ato silang gi seminar. Gihatagan nato sila og una kung unsa diay ang ilahang gi-expect from us as their electric distribution utility. And unsa pud ang atong dapat i-expect sa ila as member consumer owners kanang klaro na during sa atong pre-membership seminar. Mm-hmm. Usay lang sa giyon ni Sir Bugong na yung mga panahon lagi nga dili kontrolado ang mga sitwasyon mo nang makahangyo ing ana, but then again, we are implementing the 1 month disconnection policy. Katong word nga kung gamiton Sir Dodds is strictly nga pag-impose na to sa atong 1 month disconnection policy.
0: So wala na yung bitay-bitay.
3: Wala na yung bitay-bitay.
0: Bitay-bitay, no? Mabitay o usa ka bulan, meaning na iwa usa ka bulan o wala bayran, o bitay duha ka bulan. So wala na ginag monthly gid siya.
3: Yes,
0: Sir Dodds. Nagkasundon o bayad sa atong.
3: Yeah, klaro gid kay na sa Article 32 to Sir Dodds, no? Sa ato ang ERC nga Magna Carta for wala gid. Na ba diya basing nataguan ng ilalom sa letter R, Sir Dodds?
0: Wala may 2 months.
3: Wala, no? 9 months. 9 days. Sorry. 9 days. Sagali yun ang nabutang.
0: 9 days.
3: Sabi na putong 9 months.
0: Wala yun 2 months. Wala 3 months. Oh. 9 days. Good.
3: 9 days. Then na po din sa next anang article. Pero lang gayang grace period, 48 hours. So, kana lang yun unta ang...
0: So, 11 days na sa
3: 11 days. No? O, kung atuag yung kompyutong tanan. No? So, kana po mo atong ihangyo o ipasabot pag yun pabalik-balik sa ato ang mga member consumer owners nga accordingly mo follow lang gid pud ta sa ato ang Magna Carta.
0: Oo, kay din sa Magna Carta dinhi gisgutan ang atong mga katungod, no, as konsumante ug dinhi pud gisgutan ang atong mga obligasyon. Kung duna tay katungod naman tay obligasyon pud. So luoy pud intahan kayo ang atong kooperatiba kung di pud nato na siya matuman, no. Siguro man hitabo lang sa bilabay mga katuigan nga lenient lang kaayo si Moresco, pero karon murag apiki man kay naamang guyo regulatory body pud kag tan-aw kanunay sa ato. Okay, so naapod sa huna-huna sa atong mga consumers nga, ma'am, kini bang mamutol da imo bisag wala taong balay?
3: Ikaw si Bubong, mamutol ka si Bubong.
0: Mamutol mo wala taong balay? Naapod na diri sa Magna Carta na kabutang nga pwede putlan ng wala tao, wala man, no?
3: Mm.
0: So muna nga, wala'y balaod nagdili nga wala tao di maputlan.
3: Yes. Correct. Wala gid na gipahat gid word for words ato ang Magna Carta sa Dodds nga kung wala'y tao, dili putlan. May, pero klaro kaayo din ana sa atong policy, klaro kaayo sa atong Magna Carta, kanus aka putlan, no? The moment nga nagamit ka kurinti. Una, baya ka nagamit o kurinti, Sir Dodds, ay ha, kagipabayad. Unsa na lang ka, huwag maabot na gita sa point nga, bayad sa daan, ay ha, gamit kurinti. Kay maabot man gita na, Sir Dodds, no? Kitawag na to nga,
0: karang prepaid.
3: No, na maabot na. Kay sa uban nga mga area, na sila, present na ang prepaid, no? Matingala na lang kagalit ng luto. Nawala naman. Huwag man natarong luto, kay naputol naman, nahurot na dahil ang
0: prepaid. Nahurot yung load.
2: Murag load.
3: Nahurot ang load, no? But then, balik ta, klaro sa ato ang Magna Carta, kanus aka maputlan. Kung, o kanus apod ang imong obligation, dapat ni mabayaran ang imuhang bayro nun sa kuryente. Klaro na, no? Ito anang na-discussan. Basing na kay ikadugang, Sir Bong.
1: Tanan natong butang, mga galing nga natay, kung sa ato pa ng kinabuhi natay Biblia, para mo itong sundon. Sama na gyapon sa tuwang kung garoon nga, dili gidingon nga, dili na kang murisko or kang guop, but natay mga, gisunod gyapon nga mga regulatory kay, kung wala regulatory, kauban doon, sa asa man ta padulong, kung natay sundon. So nga ito lang, sa gingonan ni kauban doon sa ganina, nga natay gitawag nga Magna Carta for residential electricity consumer. So usan sa encourage po na to ang mga member consumer para at least mabalidate siguro ka bandos kung ato ang istorya tinuod ba. So available man siguro uban makita na siguro na sa
0: online ba
1: ma-search sila. Oh, makita na kay dia po lugar nalang ko ikot po gamay ka bandos ug ma'am say nga naputay mga exemption lugar ug kinsa ra tong pwede. So klaro dito at least may ito makita sa binyo, mabasa rin nyo para at least ang among istorya, sakto ba kay basig mayingon mo nga kabot buo tara ba siguro na sila. Diba? Kaya na siguro nga muna importante sa nga kita as member consumer sa gayingon na ni Ma'am Sayan bisan sigali sa itong pag-apply kung naminaw lang git siguro ta maklaro na to dito sa itong mga basic obligation gyud. Istorya na dito, istorya dito.

0: Indot kay naputlan ng mga wala dito, no?
1: Sayon kay na sa mga mutulay. Pero okay, so straightforward nga tubag pwede maputlan bisag walay tao ang balay. Okay. So mo gina itong ipa klaro lang sa atong mga consumers. Ay naano man gud mga notices nga atong nadawat unya wala lang gyapon ta, but dunay mga exemptions sa giingon ni kaubang bong kaganiha, no? Nambiron diha siguro kanang dunay haya. Di ba? Dunay kanang membros pamilya nga kanang nagkaangit ito kanang life support.
0: Life support, no?
1: So naay mga konsiderasyon, pero dili po na siguro mo
0: forever.
1: Forever. Yes,
0: ang urban mga students kay maabusaran na. Nya, ito nang gamito na i-update-update lang ang mga papel, no? Pero klaro po diha po na nakalatad sa ito ang Magna Carta, Sir Dudes, kana nga mga exemption for a certain period.
1: Certain
0: period lang.
1: So at least, no, na-remind na to ang atong mga MCOs nga mauni ang atong mga katungod o mauni ang atong obligasyon nga angay himuon kada bulan. Dili kay ingon kada tulo ka bulan,
0: kada bulan
1: sabot-sabot lang ta para dili maguba pud ang atong relasyon. Kami sa kooperatiba naning kamot nga mas mo lambo, mas mo ayo ang ato ang relasyon with the consumers. Mm-hmm. Wa naman tayo igong panahon, mubura magod ang ato ang time. No? Sa sunod na po na ito, nang umanisgutan siguro, no? Muna ang pabalikon, tagid gihapon mo, gawas atong inyong duha na kauban.
0: Murag ka ito na po na mong ipatad, Sir Dudes.
1: Kay, unsay update, atong mapaabot sa gihapon sa atong mga consumers. Okay, so sa inyong mga parting statement,
0: una sa tanan, no, nagpasalamat kaayong ni sa opportunity nga gihatagan ni nimo Sir Dudes and sa Marasco One nga naani nga platform nga mapaabot gid nato sa dako nga platform o luag nga platform ang ato ang pag-remind, paghatag og information sa ato ang mga number consumer owners, no. Gusto namo ipaabot sa ato ang mga MCOs nga kami sa kausa sa Marasco One, naningkamot gid mi nga mapalambo pagyud og ayo ang operation ni Marasco One. Dili lang para sa amoa nga mga workforce, but all the more gid ang reason sa among existence nganong naami is to serve our member consumer owners. And then again, amo ang ipaabot gid sa tanan nga we value gid our MCOs, labi na sa amo ang pagpanganagat and law din sa Marasco One. Munang tungkapod, manghangyo mi nga our MCOs will continually support Marasco One and its causes lugar nung binagid sa pagpalaganap sa kuryente. Dili lang din sa duol, Sir Bong, but labi na gid katong naa sa lagyo, mamanggid na ato ang programa, no, kanang mag-electrify o maghatag og power or kuryente dito sa mga far-flung areas tungod kay dili sad nato gusto nga kita lang ang maka-experience og kaharuhay. Kay ingon sila, once nga naa na ang kuryente, magsugod na gyud din ana ang progress. Development progress sa usa ka lugar, kay ang usa gyud kay investor ang una gyud nga ipangutana na abay
1: kurente
0: diha ana man na gyud, no. Like, sunod na dayon ang tubig, dalon mo follow na dayon at tanan, no. So muna ang mission gyud o ang missionary nga program ni Marasco One nga maghatag gyud og kasugaan labi na didto gyud sa mga lagyo na kay dinhi sa duol. Okay naman ang ato ang mga kuryente. So again, nag-awhag mi kanunay sa inyong support, alamin na sa itong mga MCOs nga mag-support sa operation ni Marasco One o sa tanang kausa sa Marasco One sa ito ang paghiniusa nga paglambo alang sa pag-serve sa itong mga member consumer owners. Kanat lang, Sir Dudes. So, okay. Dagan salamat.
1: Salamat, Kaubang Sai. Kaubang Bong.
2: Siyempre, yung kong sentiment nga unta, masabtan lang yapon nga pasalamat mi nga naani nga avenue na istorya nato na pasabot kadamo kay di ba ginato mariskas tanan sa Concert Roads sa gawas kay labi na atong sa itong mga member consumer sa summer yapon sa tuwa adlaw adlaw nang itag kwan ba
1: paginabuhi,
2: no? So kanan lang yapon nga anta masabtan ninyo ang ato ang kausa unya. Anyway, katong giingon ni Ma'am Sayan kanina nga kun atay mga room for improvements, welcome kita. Daghang kay mga technology karon natay mga hotline numbers, dai Facebook. Napagitay murag nalimta na to, di ba? To mga barangays nga partners. Oh, naagya po na sila nga at mapaabot na to ato ang mga kwan baka nga angay lugar para sa kalambuan sa to ang kooperatiba. Kana na siguro sa mga

0: gitawag na mga division sa MRBCD, hopefully nasabtan ninyo ang mga paabot sa inyo. Vice versa, unta, kung na po yung maayong suggestion nga makatabang sa mga, welcome, gikin na muna. Mugin na mong pangita nga at least ang ato ang gingon ni Kaobandon nga ato ang relasyon, magpabilin ba? Kay kitantanan rin ang kalibutan lumalabay ramang yun. So, atong ibilin sa ito, ito ba yung relasyon? Kada siguro, Kaobandod, ako pasalamat ka. Shout out nung siguro, Kaobandod, sa mga...
1: Shout out, ah.
0: Sige, Kaoban sa ito, ang ano? Sa motor pool, gano'y, ga-chatman. Nag-chatman daan. Ito ang bagong chip na si Bubong Baclares. Gamintin sa ito mga sakinan para karunay gano'y nga maservisyon ato ang...
1: consumers.
0: Member consumer. So kana na siguro daghang salamat sa opportunity nga naami diri ka Kaobandod. So puli dili ra ni ang kuan nabantay mga sulod at least maka festo story ka punta
1: daghan pa
0: sa akong partner mo ang mahayag gabon sa amuang sa amuang sisi. So, Mom Sayan, salamat kay sa time nga nata diri ka.
2: Salamat pud sir. Okay,
1: Mom. Sige. Salamat sa inyong duha, no? Ma'am Sai og Sir Bong, no? Sa inyong panahon. Salamat mga siligan sa inyong pagsunod kanunay sa atong programang Kahayag og hinaot nga nakahatag may kahayag diha sa inyong una-una nga kung galing doon na may mga alum-umpa. Nahayagan unta mo, no? Sa atong ipang hisgutan karon nga buntag. Sagalan sa akong kauban sa Picas Lawak, Engineer James Fermalino, inyong higalas kahanginan, kaubang dudes gumanid nga magbilin sa usa ka hagiton tamo nga sugdi na ang pagpakabana kung dili ikaw kinsa paman, kung dili karon kanus apaman. Salamat, maayong buntag.
3: Inyong nabati ang tulumanon.
4: Kahayag!
3: Hinaot na ang mga kasayuran nga inyong nadunggan, ikapanabi ninyo sa uban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
9: Init kayang panahon, palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
10: Jelly Yogurt.
9: Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyan o digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
11: Tanang bills, Jukarun!
12: Chill lang!
13: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash G-Bills.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
15: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
16: duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
16: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
5: DTX 500.
17: Mabalik sa mga butika.
18: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
19: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang
18: ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
19: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
18: Gusto.
19: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
18: Mm.
19: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas.
18: Kana.
19: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
18: Mm-hmm.
19: Nya, mantikaon o sabs gabi. Og naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
18: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining MITC o DTX 500.
19: Mm.
18: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
19: bad
18: sa
19: cholesterol.
18: Bad cholesterol,
19: mm,
18: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries,
19: mm,
18: kundi sa medium sized arteries pod.
19: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
18: Mm-hmm.
19: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
18: Gusto.
19: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o MITC sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: 2 kakapsul, buntag o sa gabi.
4: After 3 weeks lang,
10: 100 na lang akong sugar.
4: Fiktive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
18: Ang DTX o MITC ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
19: Oh, di gina madaot, Sir GP.
18: Oh,
19: labi na kung sige kag inom.
18: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
19: Mm-hmm.
18: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis.
19: Mm.
18: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
19: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MITC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
18: Hmm.
19: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MITC ang gatambay na daan sa imong atay.
18: Kampiyon.
19: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
18: Wala kay reserve.
19: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
18: Oh.
19: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MITC ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
18: Oh, kapatsadaha.
19: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng MITC ug ang DTX 500.
18: Correct.
19: Mm.
18: Aron, adto ta sa imong utok.
19: Mm.
18: Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
19: Importante gyud, Sir GP, nga mainom gyud kag DTX 500 og MITC. Adunay dako gyung ikatabang.
18: Mm-hmm.
19: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og MITC nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
18: Mm.
19: Sa mga office workers,
18: Pumpak,
19: decision makers,
18: uh-huh,
19: og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
18: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
19: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
18: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
14: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Member KBP. Magnum Radio, News and Public Affairs. Para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Orans a les 6:40 i 9. Que la com està vingut tot gaiteran. Welcome per a com han dinissat tot el monon.
0: Magnum in action.
1: A tu, Miquel, amb Magnum in action. Grongot l'aua, Miquel, amb miércoles na. A pita 3, Miquel, amb Sabulans, any 2026.
0: Magnum in action.
1: Tenir que empanajón, Miquel, no? Que hi ha... I que està, Miquel, amb Sabulans, amb aio, junio na. Oman, Miquel, sonyo, julio, agosto. Un sa mai un sa agosto. Un sa next agosto. Berna Megala September, di ba?
0: Magnum in action.
1: Tuwan sa ga Berna Megala, muraga ga ihap na putar India para sa atong Pasko. Munang gingon Megala nga lugar ang karaghanan Megala, ilabi na sa uban Megala, medyo ang buhok, wa, puti na gyan.
0: Magnum in action.
1: Nga puti na gitro ang buhok, no?
0: Magnum dila, no? In action.
1: So, patabang nilang tao Megala o ga patina na lang para gyan nga this, di kayo maklaro. Kana may gala mo na isahin sa kamaturan mga igsuon nga kitang tanan diha kita mo paingon, di ba? Diha kita mo paingon may gala kaya tunaan nimo mo nag-ahel ang tabago pa tanag Pasko. Bago lang tanag fiesta may gala unya karon mga lisda na 2 months may igsuon, magfiesta na pud may gala ang Cagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: At alam mga namina may gala may untong ang tanan na welcome para kuban tinisa tong tulong may gala tong Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Pasyempre na pagpanaasyo na may gala na ito kalimtan ito magpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat ginong Isu Kristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos Espiritu Santo sa maghihata ka na mong laing adlaw. Sa iyo pagkatol ka na mong ginoon nining laing kaudohon uban sa mga minal sa kinabuhi. Sa laing kinabuhi ginooban sa mga minal sa kinabuhi sa mga kauban. Salamat yan talang ay mo kaming kitagaan pa o laing kahigiyunan kanong panahona. Ginoon magunsa kami guwakab sa pinagi kanimo ginong Isu Kristo. Among isalig ang tanang ginoon ang tayo kaming iiway sa mga disgrasya, katalagman. Ilabi na sa nagina pangitabo sa among palibot. Ilabi na ginoon sa kadalanan. Amo sa panginda kanimo ginoon ang tayo mong ihatag ang kanunang proteksyon batok sa mga dautan. Ipalayo kami o proteksyon kami sa mga tao ng tingwa sa mga kapukanan. Amo sa nga po ginoong Isu Kristo. Nga unta imong ihatag ang pragiusa ang kalinaw sa among among nasud unta ang mga dautan Ginoo ang mapuka na kini og ang katarong sa among nasud Ginoo ang magpatigbabaw karong panahona og ihatag Ginoo unta ang pagsinabtanay labi na sa among mga officials nga among gisaligan unta nga mo dumala og magdala kanamo sa kayuhan. O gaunta gino, imong iusahon sila para usaba ka namong tanan. Gino, salamat kayo sa mga grasya ang magyata ka namong sa matagal na tanan kami mag-ampo kanunay. Ngayon tayo mong ibubo din ka namong ang grasya. Labi na sa mga nag-antos taon sa kung kanaplinan. Amo sa pangyayang gino, diya ka nimo, ngayon tayo mong ihatag ka namong kabasog sa lawas kanunay. Labi na, niyato mga nagpasakiton nga nasa nagadiang tamulanan. Sa lasap kami gino sa mga sala, sa mga pagkamakasasala. Sa mga salangan ni Bukani mo, ingon man kami ang napsilong ato sa mga kasalakan mo. Kining tanan, magpangayap ni kang Kristo, mong bugtong anak, puwing nagari ato sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Ala, may ingoto niya tala, may gala. Sabay good news. Sabay bad news, may gala. Dinita sa Muraga ng ato, may gala. Puro
0: Magnum in action.
1: Grabing bad news, may gala. Bad news, may gala. Karoon ng balita sa Pilipinas. O sa may gala ka, 27 anyos ka congressman, may gala. Ang gitang-tang, ipapahawag, may gala. Gikwangyot, ilang gipuwa sa pagka-congressman tungod may gala sa iyang kanunay sige panaway may gala nga ang kongreso na himo ng House of mga buaya.
0: Magnum in action.
1: Tungod lagi may gala nining grabing kawat nga wagi na silutan nga congressman karong panahon na niya diyan ang original may gala sa kongreso may gala ang kawat mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Si Congressman Kiko Barsaga gitang-tang na mga igala tungod kay tungod lagi may gala sa iyang kanunay may gala nga sa iyang advokasya. Sa iyang kausa may gala nga bahalag kauban aron nga makamata bud kini mga mato pa mga lulag lulo na niya nga naniguang na unta mga igsoon pero hantog karon wa man mag-usab.
0: Magnum in action.
1: Ya si Kiko Barsaga 27 anyos man ni mag 28 pa. So kagahapon final may gala gitangtang nila may gala sa kongreso gitangtang gyud. Wala man gipili man sa katawhan. Ang katawhan may gala muray mutangtang niya sa iyang distrito. Ay sila may nagtangtang may gala kay murag alingasa kasi ng dalungan may gala nga lugar kanabang gabantayan sila sa mga binuang may gala diya sa atong kongreso. Na, maulagi ng problema may gala karong nga panahon na. Mauna may gala karong ano nga gitangtang siya may gala kagahapong adlaw.
0: Magnum in action!
1: So, pero si Kiko Brusaga, wala ka may gala, gitang-tang siya.
2: Right now, mukhang magpapakasyon doon na si Milius. Ano flat naman yung ginagawa ng Congo, especially ngayon yung cause of Congo? Been too much. Like, the money is told that the flood control is too much. The everything that they've been doing within the plenary right now is too much. So, it's already a standard operating procedure na nila. Say na tayo doon, ngayon, kakabahan. We're expecting plenty of floods, plenty of typhoons, plenty of economic problems due to the things that they're doing. Too much lang yung pag-upstasyon. Pero too much din ang paglunakay nila. And that's, I think that's the biggest standby what they said. Congress is a corrupt institution. And that is true. That is something that we can see through the numbers. We can see the economic figures. We can see the amount of people that are involved in that originated from Congress.
1: Mahoto, may gala ang pamayag, may gala ni Congressman Kiko Barsaga kahit desisyonan. Unya, gingon, 265, may gala. Matod pa, mga membro sa Crocs, mga buhaya, matod pa niya. Ang nipirma, pabor, may gala nga, ipapahawa na siya. Di na siya mong congressman. 14 mga eksoon ang supak, 8 may gala abstain. O, 8 may gala abstain. Grabe, may gala, no? Ang sala niya, o si sala niya, iyang gibulga lang, may gala, ang binuang sa kongreso. Moray sala, may gala. Murag iya sala mga eksoon nga gibulgar niya ang mga binuang may gala sa kongreso.
0: Reklamo, i-Magnum!
1: O, so muna may gala, ilabi na kining corruption karong panahon na.
0: Magnum!
1: Murag iya sala may gala, so muna yung pinaka-bad news may gala. Paminawasan na ito may gala, kining usa sa lugar na wakmalipay may eksoon. Nga no may gala nga tangtangon siya tungod lang lugar kay iyang kisaway ang iyang mga kauban. Ang uban na halangan may gala, uban murag nga sunog sila, murag kakahili sila, ugmingon nga. Niya din ang katipo ka mga buhaya sa kongreso. Muna may galang dila gusto mabati mga eksoon nga nakakatipo ka mga buhaya. So muna gingon, mga official man mo sa gobyerno, na ayaw mo gasuko kung mingon lugar niyo sa kanaan mag-ibuhaya dahil inundalan. Diba muna may galang dagal kalabot ini.
3: Ang mga social media posts and speeches
1: si Congressman Irese
3: na bumabati ko sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether expulsion would be perceived as punishment for dissent rather than on genuine disorderly behavior. A court would likely be reluctant to interfere with the House's internal disciplinary powers. However, from a constitutional law perspective, expelling a representative for criticisms, harsh language, and controversial social media posts would be difficult to defend as a proportionate exercise of the expulsion power. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahinahinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon.
1: Aha, so Moto Migala, ang pahayag Migala, kato si Congressman Irese. Muna sila ang nagsupak mga eksoo, nagpagawas po sila sa ilang nanakit na sa ilang pagsaway. Unya si Kiko Barsaga, kitang-tang na bagi nila. Although, dagan sa Supreme Court, kinisa Migala nga bata, 27 years old pa. Pero at least Migala, makita nga siya mas tarong pa Migala kaysa mga inahan o galulo niya sa Kongreso. Muna nga ang uban diya, imbes nga nang hatiguang na, wala mag-usap, naggrabe naman noon, muna iyang pagsaway, nga noon sa baning ang Congress, nga nahimo naman ng balay sa mga buhaya, naghatag o kaawaon o naghatag o dili mayong dungog sa Pilipinas, tungod sa grabing korupsyon nga hantog karon, wala ginasilutam sa kabuok. Di ang may gala sa Kongreso, niya may gala si Congressman Richard Gomez.
4: Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya, hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo pa minsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
1: Aha, so Moto Miguel, no, ang katong mga nagbutar, wala to pataas ato sila kamot. Wala to sila magatag og reaksyon kay ang sala niya ay lalagi mig sawaya, ayaw mig bistuwa. Mao ra gina Miguel ang sala Miguel niya sa sige niya gsaway nga naunsa ba ning atong kongreso nga grabe na makay nga dautang dungog ang corruption dinhi unya wa may giimbestigar na to. Mao na Miguel ang sala niya mga igsuon niya pud Miguel ang usa sa mga congressman na si Congressman San Fernando.
5: Ang kamanggagawa ay tumitindig upang irehistro ang aming pagtutol sa desisyong patalsikin sa pwesto si Representative Kiko Barzaga. This House has made a huge mistake today and it must now reckon with a dangerous precedent the majority has created. Pasaway, walang modo, raskal. Ganito po ilarawan ng marami si Representative Barzaga. Nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang kanyang mga ginagawa. Kaya marapat lamang daw na siya ay patalsikin. Pero kung ang pagprotekta sa kaayusan at prestihiyo ng Kamara ang pamantayan, may mga tanong po ang kinatawang ito. Ilang beses na ba tayong nakakita at nakasaksi ng mga mambabatas na nagbabatuhan ng personal na insulto? Ilan na bang mga kagalang-galang na miyembro ng Kamara ang humarap o nasangkot sa mga graft and corruption scandal at iba pang mga kontrobersya? If the majority's decision becomes the new standard, then the question is no longer why Kiko Barzaga is being expelled. The question is why so many others before him were not.
1: Sumoto, Megala, no? Tipik lang sa mga reaction, Megala, labi na natong malipay kay hingpit na Megala ang ilang expel yun, no? Gitangtang nila diya sa Kongreso. Namulag itong ubang, anong kita may mutangtang anak? Kaya mga konstituente, ang katawhan sa distrito, kang mga nagbutar niya, mo'y mutangtang o niya ang sala, mga ikso niya, mura ang iyong pagsaway, Megala, kaya patanon pa mo ni, 27 anyos nga Congressman, pagsaway niya, Megala, sa nahitabo karon sa atong kongreso.
0: Magnum in action.
1: Grabing corruption, grabing congressman, unya grabe may gala ang mga lugar dili maing talanaon, pero wala may gala lugar nag-imbestigar sa diha sa ila. Langalang imong ka mo nagtawag lugar, ikaw may gala nga suspect, ikaw may imbestigar sa mong kagalingon.
0: Magnum in action.
1: So mura yung sala mga ikson, di ba? Mura yung sala, mura yung sala mga gala nga lugar, kanunay siya musaway nga naunsa na ba diha atong kongreso. Kadaghan na ba kayo sa dili mayong pa lugar kining dungog din eh, labi na kining corruption. Na kaya medyo halang man siguro may gala mo nang sige siya wabot sa ethics committee. Gisilutan siya niya karon wa magi siya mundang. Kaya nakita man niya nga, mintras niya pa niya, di magin mundang may gala sa binuang. Sumaon na nga sige siya kasaway. Karon may gala hingpin nga gitang-tang siya para wala na musaway. Nga to niya, pero mudagan sa may gala sa Supreme Court, kalabot may gala ni ini.
0: Magnum in action!
1: O na pinaka bad news may gala karong panahon na sa bay good news.
0: Magnum in action.
1: O yung bad news may gala, dagang gasoline station na wala mag-rollback sa presyo, taliwala nga na yung mando. Amo na yung other bad news.
0: Magnum in action.
1: O gang other bad news may gala, kining diya may gala sa sa Senado.
0: Magnum in action.
1: Pero ang good news may gala, gingon mga eksoon, basta wala may gala, may tabo nga milagro o mga lawa. Gingon may gala nga, kining corruption sa Pilipinas, may gala ugma, magkaalaman na, meaning may bawaan na ugma, ang kinsa kay mga mastermind o asa gidalagin may gala, ang kwarta nga gisulod sa malita, kinsa natagaan ng mga official sa atong nasud. Ugma, manay good news may gala, humana, giklaro may gala ni Senator Alan Petri Cayetano, ang Senate President, nga madayon may gala o mga dawa ang Blue Ribbon Committee hearing mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Karon pala daganang gikulbaan pero wata may balo kasi unyang hapon dunay mga milagrong may tabo ugma baka ang mga igsoon labi na kay gusto ginila nga matangtang yod og mabungkag may galag kining Blue Ribbon Committee para dili makapurma na karang hapon posible nga dili sad mutunga may gala ang mga senador sa majority isip protesta nga nahimong puppet, may gala, ito'y ang mga nasa minorya, may gala, sunod-sunod na sila, say, gusto silang agalon, nga unta sila, lugar, independent sila, meaning, walay lahi sila, lugar, dili sila mahimong diktahan, ya. Pero lahi, may gala, dagas sa Senado, kontrolado sila may gala sa usa matod pa sa Malacañang muna magzon
0: Magnum.
1: Ang protesta gimo karon sa majority ngaw ta dili hilabtan sila ilabi na sa Malacañang o gamiton ang ilang influensya
0: Magnum. In action
1: muna yung good news may gala ugma tanaw ta og nagana excited usay may tabog may gala ugma ilabi na sa investigasyon diha may gala sa atong Senado
0: Magnum. In action.
1: Samta may galas mga dagkong balita, may galas mga dagkong balitang lokal. Ngayon may gala, usaka lalaki may gala, nakitang patay, sulun siyang lawak. Magbitay na may gala, human, naging umatod pa. Tungkol sa problemas, gugma, di asindahag. Grabe may gala, nakitang patay, may gala, tungkol sa problemas, gugma. Samta rugang balita, may gala, night cafe sa atong dakbayan, ibalik na may gala sa atong mayor ni Mayor Clarex Hoy. Dugay naman yung plano may gala sa tunay bawaan pero ilasang ipagwapo pagayon ni Visoria pero wala na chat-chat niya, wala na. Wala na ipakal siya, kapi-kapi lang diya mga eksoon. Suman siguro na suman, biko, puto. Apil may galang si kwate niya.
0: Magnum, in action.
1: Amo na may gala, pero at least na medyo kalabang kasuri-suroyan ng mga tao kaya ni Visoria. Nindot naging may gala, karong panahon na.
0: Magnum, in action.
1: Nagilabi ang kagabi may gala, so sa kapatsada kayo nga nastunga sa island may gala nga na ay kinibang fountain.
0: Magnum, in action.
1: Samta may gala, dugang balita, gingon, operation kausay kalinaw, ibalik ko sa may gala, diya sa divisorya. So nindot na may gala, no, kaya na numlumta ka niya to, nga ang operation kausay kalinaw, nasa mga kapitan may gala, mga barangay official, nga ipag-duty may gala, matagabi iya, puli-puli. Uban sa nagiging buhatan sa gobyerno o mga dagariang grupo may gala sa atong katilingban.
0: Magnum, in action.
1: Samtas mga dagkong balita may gala, gikan sa kaluan, gingon may gala, ayang karong hapon, protesta may gala sa majority sa Senado, magpadayon. O magpadayon may gala, protesta nila. Tungkol lagi may gala, nang gitawag mga puppet may gala, mga ito'y mga eksoon, nga mga membro sa kining minority.
0: Magnum, in action.
1: Samtang minority may gala, nanawagan kang Senator kining Alan Peter Quintano, Senate President, nga mo-resign siyang katundanan. Tubag may gala, ano kayo? Hello?
0: Magnum, in action.
1: Balos-balos lang, kay neto, diba? Netong pizza sa adlaw to, nga nag-boycott sila mga eksoon. Diba? Nag-walk out. Tungod mga eksoon, kay doon na lang, gusto lang, doon na ba sa ilang house rules, doon na ilang gusto amindahan o sabon. Nga katong wala diha, pwede matugutan sa may gala nga mag-zoom siya o niya makaparticipate sa may gala sa ilang discussion o mga doon ay pang ilang aprobahan o butasyon mga eksoon.
0: Magnum, in action.
1: Sana o may gala sa minority, ako'y delikado na eh, kaya ipaprisor ba niya itong kaning mga itong kaoban na ito, ipaprisor ba niya sila? So, mura, alkansitan eh. So ang ilang gimo kay drama day gapo nila, ang ilang gimo pag di yun madala, mag-walk out sila. So walk out sila may gala.
0: Magnum, in action.
1: So ay nag-vote may galas, minority, walk out sila. So ilang una sila nga nag-walk out para dili matuman ang lugar doon ay motion. Karabang gusto may gala nga ilang usabon diya sa ilang house rules may gala, balao nila sa Senado.
0: Magnum, in action.
1: I-walk out, so walay na himo may gala. Na karon, kay ang majority mo na may wamanunga. Di na, ang ilang toyo may gala, nagprotesta sila. Kay mintras mo hilabot may gala, ang may lang mo hilabot, Malacañang naman. Kisa ba na tao kisa may Malacañang may gala, mintras ang Malacañang lugar na manginlabot sa ilang kaliukan diya, mauna may gala nga dili sila manunga, agi o protesta nila, mga eksoon. Nakuprotesta, so walay mahimo kay siyempre, unsi-unsi man sila diya. Na usaram ko na may gala, nalay usa ko no sa butos Malacañang sakop sa majority nga ayaw na pag-abstain lang para ang mga committee may gala pwede lang usabon. Kay pwede man kay butuhan nila kisay pinakadaggan nga ni Uyon nga usabon, momote murag na daghan man sila dabi gano na ingala nga ayaw lang tunga. Ayaw lang pag-butar para nga makuha nila. Number one may gala target nila kini may gala nga kwangyod. Kini may galang Blue Ribbon Committee.
0: Magnum, in action.
1: Pero kung parte may gala sa leadership, dili na matangtang may gala si Caetano, isip Senate President. Gawas o gasaon si may gala, doon ay dua sa majority, ang mubalhin dito sa minority nila dito ni Soto. Niya ka na mahimong trisi, so pwede siya mapulian. Pero mintras tanto nga, kuwan sila, no, tayo sila may gala, unsi-unsi sila, so ang metabo may gala, magpadayon may gala ang Senate President may gala si Senator Peter Caetano. Mana may gala ang sitwasyon may gala. Napaminaw sa nato, kini may gala pamayag ni Senator Caetano, kalabot may gala sa kadaing giingon niya pagklaro nga ugma madayon gyud maygala ang nasangpit nga kalihukan labi na ang kini maygala nga Blue Ribbon Committee hearing maygala sa Senado.
6: Ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. Ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
1: Alright, so mo to Miguel, no? Giklaro, magsoon na ni Senator, SP, Senator Alan Peter Cayetano Miguel, madayon gidug mga lawa.
0: Magnum, in action!
1: Natangantang karong hapon kay ang sesyon gid Miguel aktuloy sa Kongreso o Senado, Lunes, Martes o Merkules. Na karong hapon Miguel, tanawta kung magparayan ba ang ilang protesta. Na tanawta Miguel, kung sa may tabo nini kay doon ay mga move karong Miguel, matod pa nga ilag yung pangitangag pagi nga kung mahimo di gud badayon ang kalihukan labi na ang kini may galang investigation ang hearing ugma og investigation sa Blue Ribbon Committee.
0: Magnum in action.
1: Ang ato dia boga sige taghangadangan usara sa kay mubuto karon. Di ba kay tanawa sa pagsugod ni abot si Bato de la Rosa pagkapatse 13 bira may gala buto-buto ang Senado. Pagsunod may gala walk out. Ya karon walk out lain na sa mga gala dili walk out kun dili wa na gid manunga. Pero estratejika po nila mga eksoon, di ba na mabutan diyan ni Manunga? Kasi sila nga nagkatawa lang may gala si Cayetano, nga ipapahawa siya. Wabas na kayang ila, doon ay rason sila usab, nga lugar kinibang mag-protesta sila, hangtod may gala nga manginlabot ng Malacanang sa ilang kalihukan niya.
0: Magnum in action!
1: O kaya, wanagin may gala, pero actually ang mga tao, kung sag-asa ka mong paingon, murag wala na magin, hebalon ng tanan. Samot na may galag, sa panang lugar, doon na pa ilain nga ilang mabantayan mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Di na bago sa mga tao, ilabi na kinikaroon sa so, ang corruption may gala, nakatatak sa dughan o sa ulo na sa utok sa mga tao karon.
0: Magnum in action!
1: Kung nabawa po nila, kinsa po ang mga responsable may gala, nini, di na mapanas ni mo. Di na mapuas may gala sa ilang utok o sa ilang dughan may gala, kinsa may gala ang kapasyugda nining grabe nga hinangal may Pilipinas may gala nga wagi na kabadlong, o niya gigamit may gala ang daghang ibuatan sa gobyerno. Nila kagagid nga kutob sa ginawa, in fact, ang usan sa naigo na, si Kiko Barsaga may gala nga gitangtang tungkol sa isang pagpanaway nga, kung saan manidigin maundang ni korupsyon, ano nga, parayo may korupsyon sa Kongreso. Di siyempre nga ulawang, ayaw pagpakaulaw, ayaw pag dunay na ingon nga no, nakaibirinsya. Nakaibirinsya, isuporta ni mo nga lugar na yung nangawad din sa Kongreso. In fact, ha, ang Kongreso may gala doon ay bagong survey nga ilang pangkapanghinambog mga eksoon nga ang ilang trust rating may gala sa isinta kapin.
0: Magnum in action!
1: Bukod pasabot nga grabe pagsalig sa mga tao nila. Ang Senado may gala 30%. Asa mo ito nga survey ito may gala? Di mo ito ilado nga survey per mga eksoon. Nga nag-survey niya ang Kongreso gidaig o mo ilang ipanghinambog gidadala papila na. Na oh, grabe ka survey o. Oh. 60 kapin ang among ang trust rating na mo. 60% meaning grabe ang pagsalig sa mga tao sa amo.
0: Magnum in action.
1: Ambot kasabay kasalig ka mga gala kay 60% ba niya ila pang gisaway ang Senado nga layo ra kay Senado sa amo. Ang Senado may gala 30% plus ra. Ang trust rating meaning wala na kayo gamay na kay ang gasalig sa ila. Sa amo ang mga tao naasa mo nakatutok karon gasalig.
0: Magnum in action.
1: Unya pagkagabi may gala gitangtang may gala si Kiko Barsaga. Okay, naulawan sila may gala sa sige ingon ni Kiko Brascar sa iyang post may gala sa iyang social media mga Exxon account niya nga naun sa labay ang kaning among kongreso nga daghan na ba kayo buhaya din ang galawin langoy.
0: Magnum in action!
1: Nagpakaawa ko noon niya na kay binisa nga lugar na ay corrupt din eh. Agay na grabe na may
0: Magnum zone. In action!
1: Kini may gala gumawa pagkas pagdagan may gas panaguban din sa ato tulungan noon oras alas 11:13 na.
7: Time Check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
8: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan. Bugas-bugas o katul-katul
9: DTX 500 na
8: DTX 500
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: o pag-ayos sa bugas-bugas
8: o katul-katul
9: DTX 500
8: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.

0: tumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi sa Amis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were

0: allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
1: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Nagkala na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollution substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Arumaan ko ng mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Oras, alas 11:21.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Magandang pita sa paraguban din sa ato nga tro mikirato Magnum in Action. Sa paraguban, good day, Magnum Joel. Nag-ingon si Tolfo nga ang gibuhat sa Senate majority is the re-election, abandonment of duty. Kato di ay nga pag-walk out sa Senate minority, dili ba kato abandonment, the re-election of duty, gihapon? Mula gina.
4: Magnum in Action.
2: Muna yung may gala, pag sila, sila may gala ang masayop, muna may gala pag silang mukuan, sakto sila pag... Ang ilang kontra may gala, sayop, muna may gisoon. Pero
4: Magnum,
2: na may rason nga po may gala ang Senate President nga buikit ni ako niya mo, protesta ni. Di sabi mo nga, magprotesta mi. Kaya ano nga, hilabtal gan ang lugar, gisudlan sila. Lugar doon ay lain nga forest may gala nga wala buta niya kasi sila independent man ang nag-apil-apil mga gisoon.
4: Magnum,
2: so karong hapon, masig protesta nga po. Mga gisoon, kadyot lang ha, kay naka-ilaba po ni Pibo Bryson? Usa ka singer may gala nga ilado gikay ni siya, si Pibo Bryson may gala, ang patay na sa edad nga 75 anyos. Siya may gala, usa sa mga mikanta sa If Ever, sa itong kwanbe, katuloy mga kanta, You're in My Arms Again, di ba? So, muna may gala, ang nagkanta may gala,

napaila ka mga awit nga nindot kay mga igsoon ang patay na may gala sa edad nga 75. Of course, sa kanang idara may gala, gagmayang bikil may gala, mao nang gingon nato nga pag magbadaot na, mulagay basta idara na ta. So nini kita mo kumpiyansa mga igsoon kay dali ra kita matapdag sakit unya ang atong immune may system may gala, luya na. Mo ni nagkanta ni. Oh kani. Oh kani sa patay na ni may gala, kini si Pibo Bryson nga nagkanta ning if ever you're in my arms again.

Alright, so sala na may gala, no? Patikim na muna siya ang usa sa mga awit may gala. Kaya at least di pa na mawala ang nag-awit. Kaya namatay naman may gala si P.B. Bryson ni Brandugay. Pero ilang awit may gala, dili yun mapanas may gala sa atong panumduman. Kini, tonight I celebrate my love for you. O, muna siya. Duhan na sila may gala, graduate ni Ani. Hindi siya maning usa nga baya, pero buhay pa ning usa. Ang iyang kapartner Ani, si P.B. Bryson.

0: Alright, Megala, no? At least tipigan ito, Megala, kaya wala naman gano'n siya. Pero, dili na ito malimtan, Megala, ang mga awit na gibilin, Megala, ni Pebble Bryson, Megala, motin yung anyong nabati. Patay na si Pebble Bryson, Megala, sa edad ng 75 anyos.
1: Magnum in action!
0: Sa itong mga fans niya, sigurado ito, Megala, mga binag-o karon, mga Gen Z, kini nga itong mga baggage, Megala, karong panaw na, o ka itong mga medyo inadira na, di yun, Megala, mawala ni sa ila. Kaya usa sa muna mga pinakanindot nga awit, Megala, itong mabati, di ilabi na sa itong mga karadyuhan.
1: Magnum in action!
0: Ayan taro, at least nga itong, Megala, itong ito lang ibabati, Megala, kaya usama ni ka sikat sa mga mag-awit sa Tibuok Kalibutan, si Pebble Bryson.
1: Magnum in action!
0: Sa ato mga kawagat, sa nung Megala, ang ato nga iso at untagas pagdagad, Megala, karong utuha. Mao man ni Megala, pabuta kay ato Megala nga kay karong sunod simana, mao naman Megala nga atong City Charter Day Celebration. Diba? So, tanataw sa mga kaliwka niya, ang fiesta sa Lakbayan, mura greedy naman, unya, kinisaran Megala nga Operation Kausay Kalina, o kagahapon magod, diya Megala sa, diya sa Divisoria, Gabilian Megala ka na nga, ato may galang heroes sa kundi ano kining area heroes hall ba na o nag kinatsila man to may galang na tumaki mabati na to pero na may galang na kulat na kayo dugay pa kay mahuman na na fountain may galang lansing katong lights nga while mag-agasagas o mag-ulbo-ulbo itong tubig na po inindot kay nga suga may galang lights ang ato makita so kung talaw ni mo unique na klase nga Divisoria may galang ato makita karon kumparar ka niya to. Ya bukotan ta usa nga klase nga makahoy da murag cherry blossom sigo na kay mamanag lang nga butangan nila may galag mga cherry blossom wa pala sa mamulak di ba karong nga panahon na
1: Magnum
0: ya babota may galag nga nabiyento si Mr. Jan Aktob antig bumawa ni City Mayor Clarex oi kay karong sunod semana karong may galag sunod semana mo naman ang atong City Charter Day so pitsa 15 walay trabaho na usa ka holiday na sa kagin di oro so mag upat ka adlaw may galag ikas pitsa 12 13, 14, 15. Kaya hay ba kayo may gala may trabaho?
1: Magnum in action!
0: Sa buwan sa gobyerno may gala, pero ang uban na may gala ay mga na ay trabaho mga egzoon.
1: Magnum in action!
0: Sa buwan kayo itong inabiyo may gala si nga itong may gala ng tigmababa sa itong mayor kay interesado sa itong may gala, unsa ba'y pamagian ng night akining okiki. Although ang night cafe, na may night cafe niya, so katong mga medyo mag-relax, gikan baka mo niya sa chats na plik, bawal mang chat niya. Bawal lang magluto, kaon wala tanan. Kato lang kape, may gala kay night cafe gon. Night, may galas, gabi, kape na yon, di ba? Night cafe, oo.
1: Magnum in action!
0: So, tungubang ikan magsatsyat. So, pwede na mo magkape-kape diha pag uli ninyo. Siguro, ang 2:00 na ito ang gabi. Friday and Saturday lang na siya. Pero at least, may gala, patsada nga lugar kay una, malingaw ka na sa lingkod-lingkod ni mo. Unya, while may gala, kapi-kapi ka diya. Muna yun lang, napoy si kwati mga egzoon.
1: Magnum in action!
0: So dapat unay si kwati, napoy putumaya diya, di ba? Para gid may gala, pares na siya mga egzoon.
1: Magnum in
0: muna
1: action!
0: Siya, pero di lang na night cafe, ay napunta na, ato lang ang tangana, o ganun sa gila, ang final niya na, kanay magalang operation kausay kalinaw. I don't, nakadumdum mo ka na ito. Nga kanya ito, may gala, panahon ni Mayor Magtahas mga egzoon. Ni kani Mayor Pablo Magtahas doon na may gala katong itawag na katong Operation Kausay Kalina dito man na natukod sa una ito malimot may gala kaysa itong mga kagawad sa una nanding advin ko lang nangamate na ito si Vice Mayor Tony Soriano mamula sa kanya ito may gala sila o niya si Vice Mayor Jan Elisaga sila ni kaning sa Chari Akot mga kagawad si Idragas kagawad ni Idragas si Katos Kabakungan ato si kagawad Kabakungan si kagawad ka Itagarda. Si mo ito ilayon ba nito may gala? Si Advin Kula, of course. Si kagawad Advin Kula. Isa mo ito mga kagawad ganitong sila may gala may original giniha.
1: Magnum in action!
0: Sa gipagayon may gala nga Operation Kausay Kalinaw. Diha pa ito at bang sa kanang na itong Mercury Drag. Kunya, karaan ito na pa police station niya. Napag ito may gala kato si Ma'am Bibigo may gala kato Mrs. Kagindi Oro. Muna itong, kasi po mga kagawad, may gala, ang uban, kalimta naman na ito.
1: Magnum!
0: Kaya muna sila, may gala, ang original giniha. Oo, so, muna nga, muna ibalik kay kanya tumagod sa ilang pamagi niya, sa nasangpit, may gala, ang Operation Kausay Kalinaw, narito, may gala, kato mga barangay. Naagi sila lugar, kitagaan sila, o tahas, may gala, nga bisag tulo ka oras, makaduty sila niya. Magdala sila, gagawin yung kape nila, pagkag biskuit nila, para ilang kaon-kaonon. Pag human nila, nanasay mo puli may gala nga lain na sa mga barangay or lain nga grupo. Labi na karo, gadaghan kay mga kuya-kuya may gala, kaning eagles. Ay, sigurado gila, di ba? So, mauna may gala. So, sigurado
1: Magnum
0: na.
1: In action!
0: Napoy mga buwatan sa gobyerno. O, so, ang mga regional nga buwatan, yan napoy mga kini ba mga private nga mga kumpanya may gala nga gapil may gala nini ay dunog inanap itong pamaagi nila nga aron mabibog yun niya ang pulis maulaw may gala higda-higda tulog-tulog piyong-piyong kay naagoy mga civilian nga naapol ka duty anang lugar ha
1: Magno
0: gusto madungan may gala kay niyan may gala murag ma ato may gala nga ma kuan na ma mabalik lang tao na to ang nasumay na itabo may gala kanya to
1: Magnum in action
0: dumduman na to may gala kanya si ang ato nga si televisitor nga si ato ni Roy Ragas wala pa na trabahanti pa na may gala wala pa na siya mag trabahanti pa na lang nga simple hantong nga nag-eskwila hantong na himong abogado karon tasag agi so karaan na yung kaya katong night katong OKK operation kausay kalinaw
1: Magnum in action
0: kabutan ang tagas pagtagat may gala niya to sa isugutan kamay kinibang nagtabo taon kang Kiko Barsaga. Looy gi kay Megala kinisa kay amot nga igsuon nga ang ila oldo naman silang rules ya nga tangtangon ka pud ipaka uaw Megala nya ang iya to patanon pa mo kinisa si Kiko Barsaga 27 anyos pa bata pa gi kay mga igsuon siya na isa nga ay, mabuhi man ko kay anak man sa adunahan man ni mga igsuon mo na nga dito kay kuan sa no ga ni daog sa lang ula maulawan Megala nini kini mag congressman kay ilang gitangtang pag mag election Megala mo daog magyapon eh. Nya ang bilib na kani nga daghan ang medyo na lugar na ni saludo may gala ni niya kay sayang kapatanon nakasabot siya may gala sa unsay kahitabo diya sa kongreso pero ang mga tiguwang may gala nga gapangsaop na ang ilang mga edad diya tanawas kongreso na gana kay diya mura kamang-kamang na gani kongresman lang gyapon

0: Gisuspende siya, wa sa madlok. O niya, balik siya, wa sa madlok. Kay ingon pa niya, mintras dili mag-usap kining, kining House of Representatives o pirming yan niya siyang balay sa mga buhaya, di kinsa mundang may galas, sige o panawagan lugar nga mag-usap na ta. Nakadumay suko, nakaibidin siya nga mga nangurap me. Diya, in fairness, may gala diya, na yung mga tarong gida, pero dili sa malalis, nga na diya ang mga daghang kawatan nagtipok may gsoon sa Kongreso.
1: Magnum in action!
0: Maunang tuyo, may gala, ni Congressman Kiko Barsaga. Maunang may gala ang usa ka butang.
1: Magnum in action!
0: So, ato na yung tagas, pagtagad may gala o niya, no? Kaya, wala na siya, gitang-tang na yun, hingpit na nga, di na siya pasudlon sa Kongreso. Sulod siya, citizen lugar, pwede, pero kung ma-appeal siya sa mga sesyon diya, bawal na may gala kay gitangtang naman siya na mula ginamo dagas sa Supreme Court gi-question na may gala ngano ni nga pinili man sa mga tao lang magtangtang na dili may gala kanang way labo sa iyang distrito.
1: Magnum in action.
0: Kana may gala gwapo ka nang mensahe sa batan-on kay mga tiguang naman mga lulog-lula naman na daghan kay mga batan-on sa pero daghan ang mga tiguang na diya mga igsoon nga mga congressman nga dapat ila lugar mga lugar ano naon pagayo kanang gakaitabo may gala diya unya at least ang gimo sa ilang kining kabataon nga congressman pagpadumdum lang nga dita mo himo ng hinangal. Undangan nato ni kay ulaw kay sa tanan sa mga katawan sa Pilipinas nga nasintro ang atong kongreso sa issues corruption karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Sa makadawat tingnan mo na nakaebidensya nga nangawat me nagkorap me. Tangtang ka kay og dili tangtangon purisyo man kuno kayo sige lang. Lugar pamantay may galas corruption sa Kongreso.
1: Magnum in action.
0: Muna may galas kining guban pa may galas tagas pagtagas panaguba sa tungtulo manon ng oras alas 11:35 pagbalik may galas ang ato ng mga reports sila bin may galas sa tong atong issue may galas tagas pagtagad humans pa inumdom.
2: Kini nga oras sa tagka nato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang apon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Tas bang imong blood sugar nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantin nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin DTX 500 ang imong partner batok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental paimundi usab ang ilang bring a check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
0: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Kaginduro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Party ready? Lechon ready na po sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
11: Discover the beauty of playing great.

0: With Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing Braxy with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og basta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Μεγάλα παιδιά, σπράγα, σαν το πραγκόμα την Ισάτο, τον Μεγάλα, το Μάγνο in action. Σε τσίκ Μεγάλα, το ένα το παγκολάκι, σπολί, που καλώ σε ένα κουμπαγιάν.
0: Μάγνο in action.
1: Σαν το Μεγάλα, να το καημπλάν, σε παναχών, καγκάπον, να γράβει καμπαγκά, καντάγκον, πίτω σα, αμπούκιν και μπαχίν. Πero wa ka bu din sa to pros bukin megala kun tanaw na tuang suba grabe ka kuang kayo kini bang ka lubog kay megala ng atong suba megala karong panahon
0: Magnum
1: ya sa chika tong kaoban pay sa gawas atong chik megala pinagi ni Magnum 124 Jen Luna Magnum Jen kumusta ba lakas panahon guild Magnum Jen Luna
2: Dagkas na tigid kita karo na magdumadyawa sa grabe nga kainit na sa palibot. Bisinasa kita musuksok magdumadyawa. Perti kainit itong panit na itong masanatian. Tani ini oleh mga pagulan upang paniniti ato na matikdan karong nga orasa. Wala po yung mga pagdagom na ito po nga mamatikdan po sa kawanangan ino na magdumadyawa, no? Malamang gihapon, no, ang mga outdoor activities po karoon na sa katawahan. Labi na ko, iskutan po lugar na ito. Ang mga naasa field po magdumadyawa, luwang po naapekta ng taliwala mga lugar sa kahit sa panahon nga itong nasunatihan.
0: Magnum in action.
1: Right, salamat, salamat na Miguel atong kaban Magnum Chinlona. Initi kay Miguel atong palibot sa atong prosapo na ipaguan pero mulagi na siya di kaabot sa imo abot pero lipay na sa ta Miguel kaya atong mga mag-uma medyo smiling sila kay ang ilang mga pananom na kuang yun na bubuang tubig karong panahon na.
0: Magnum!
1: Sa ato panagumang dinisato, itong kadyot lang kay Nespi kasi may gala si Mr. Jan Actob ang atong tigbababa sa atong mayor sa Dakbayan. Kaya to may galang kagahapon na kalihukan diya sa katong pag-abli may gala sa kining parke na Tori Albinaki na ay kinibang atong lain may galang kuano kaning kalingawan sa tumakiksunan kining dancing fountain may gala diya sa Divisoria pero ang ato din eh kini may galang umabot sab nga atong charter day o kay karon na bang pizza 15 may gala ang atong charter day unya dunay kalihukan ang may tabo may gala din sa ato nga Dakbayan lugar alayon sab niya na laos sa nas fiesta. Ya mas pika sinya may gala karon basi ya Mr. Jan Actob. Sir Jan, may ngudto ni mo.
3: May ngudto Magnum Joel o sa tanan tigpaminaw sa imong programa karong ngudto ha. May ngudto ka natang tanan.
1: Oh, pitsa 3 naman ta karon no. So kano sa ba magsugod ang ato mga kaliukan para sa atong City Charter Day celebration din sa atong syudad kining Sir Jan.
3: Magnum Joel no katong atong nisikutan sa Miagi no nga sugod karong sunod adlaw no karong pitsa 9 no magsugod na ang ato ang kalihukan sa himugso no ginganlan kani himugso diin dunay tema Magnum Joel na gasa sa kagahapon garbo sa karon giya sa kaugmaon no andot kayo
1: o gapos na gasa sa tema. Karon sa to gasa
3: oh gasa sa kagahapon no
1: gasa sa kagahapon
3: garbo sa karon. Our gift, our pride, og our guide. No? Nindot kayo ang tema sa no? Himugso. Sa ika-76 na
1: gasa
3: kasumaran.
1: Sa,
3: sa ika-76 nga kasumaran sa ato ang Dakbayan Magnum Joel.
1: No? Ikapila na, 76
3: na.
1: Tiguang na ginit ng syudad, no?
3: Tiguang na Magnum Joel. O niya, kagahapon sa katiguang sa itong Dakbayan, kagahapon pag-ibuksa, no? Ang taod-taod na po na pag putro sa hulagway sa ato ang Divisoria area no labi na ang kanang katong El Pueblo de Heroes no nga mga kaning iila ni kaniadto nga Bonifacio Park no mas naila nga Bonifacio Park sa karon ang ginganlan na siya og El Pueblo Asos Heroes no pasabot ana Magnum Joel muna ang the town to its heroes di India ilubong sa ang mga pipila ka mga kabilin sa katubitong gubat sa Philippine-American War.
1: Diha na mga buko ginanada. Di ba ka
3: na pipila ka historia, nag-ingon no, na ay mga pipila ka mga remains ng nabutang diha. Huwag ka na itukot ng monumento Magnum Joel at ito pang 1928 no, sa kanhi Mayor Apolinar Velez. Kaya karon pa na otro ang hulagway yun. Nindot ka ayaw gabi Magnum Joel diin gisaksihan sa katawhan no, ang maong pagbukas. No, part nun sa itong kasaulugan sa himugso na to no atong anniversary sa Dakbayan unya ang mga major activities Magnum Joel is karong pizza 9 magsugod no kaning atong activities sa himugso no diin ang una natong kalihukan is karong pizza 9 no diin na ay atong magcultural heritage walking tour no nga diin ay mga lugar sa atong Dakbayan nga suruyon sa mga pipila ka mga historians dala pod kana bitong mag storytelling unsay mga anahitabo aning lugar ang Magnum Joel no moduaw sila sa kanang Duaw Park kanang ubos sa katedral kay historic sa Canada nga lugar, no? Mm-hmm. Ang executive building na to na kuha na po katuloy, no? Karaan na kayo, 1950s pa daw na natukot, Ma'am Joel, no?
1: Ano yung unang building niya pagkatukot sa pagkahimo sa Dakbayan?
3: No, rin atong St. Augustine Cathedral, kay karaan sa kayo ni, no?
1: Nakabantay ko niya, kanang karaan ato executive building, sa una niya, ang kilid na niya, na atong prisuan sa una sa, diya sa atong syudad, atong...
3: Police,
1: Police niya, na prisuan niya.
3: Naadaw pa niya sa una, naadaw ka ng...
1: Nakita niya ato niya,
3: Station 1. Moragi, headquarters sa police,
1: headquarters sa police
3: sa una. So then ang ato da yung Gaston Park kay dugay pud kini pagsugod sa kaning civilization gyud sa kinaraan, no, Kastila nga panahon, magnumjol magatbang ginang plaza ang police, ang opisina sa gobyerno ug simbahan, no. Una nga apil diha atong City Museum, no, kanang tower na to, water tower, oh, muna niya ang divisoria ug amphitheater kay mo gining mga karaan nga mga istruktura sa Dakbayan nga nagpabilin karon, no, og i-preserve kini Magnum Joel kay kabahin ni sa atong kagahapon sa Dakbayan, Magnum Joel.
1: So
3: muna ang gitawag natong heritage walking tour, no, duha ni kaadlaw nga
1: heritage walking tour, heritage walking tour.
3: Pizza Nuebe og Pizza Gis karo sunod semana. No, and then pagka Pizza Dusi dayon, mo kanang kasulugan nato sa Independence Day. No, diha gyapon sa Plaza Divisoria I held ang maong pagpakayab sa atong nasundong Badila, no, atol sa kasulugan sa atong Independence Day. Unya pagkapit sa 14 Magnum Joel, usa ni sa major events, no, sa ato ang
1: Biyernes, Biyernes sa kaning Sunday.
3: Sunday ang Pizza 14. Kay gituyo ni Magnum Joel kay dunay siyam ka mga participating nga mga contingents gikan sa mga eskwelahan diin magtigi sila, no, sa atong gitawag o drum and lyre competition, no. Bibo kay ni Magnum Joel, no, siyam ka mga participating contingents gikan sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa atong Dakbayan diin mosalmot aning inter-school drum and lyre competition dinha sa may Pelay Sports Center, Magnum Joel. Gikan alas 7 sa buntag, no, hangtod mahuman, no, half day siguro ning event kay dali ramaning nga siyam kabuok nga drum and lyre competition. Then pagka Domingo mana, pagka Lunes din, Magnum Joel, muna din nato ang
1: City. Kining na yung competition ay premyo ni?
3: Na ay premyo gyapon, na ay premyo ana, no? Okay, labi na nga matambong atong Mayor Magnum Joel, di gina pwede nga walay pahabol or padugang ng mga premyo. Labi na madasig na siya sa mga performance sa mga estudyante. Mukuan gina, mukuot gina siya ang tawagin ng panudlanan. Dugang nga mga papremyo kay alabi na nga naghago, no, makita niya nga naghago, nag-ensayo pag-ayo sa mga event nga maghatag og kalingawan sa katawan sa Dakbayan. Mo gina iya ang kinaiya nga mukuot po dayon para dugang sa mga papremyo. And then pagka Lunes dayon, Magnum Joel, muna din na ang atong charter day gyud, no. Ang atong event ana, mao ka na ang State of the City address, no, ang paghatag og taho sa atong mayor sayang nabuhat kagahapon karon og ang umabot na mga adlaw nga sayang pagpangalagad isip mayor sa Dakbayan sa iyang ikaduhang termino nga gihatag sa katawhan, Magnum Joel. Diha kana sa may Plaza Divisoria pagasugdan sa alas 6 sa buntag diin na ay Santos Gamisa. Mosunod na dayon ang iyang kining State of the City address, no, iyang
1: pila sa ka oras na ang iyang State of the City address ngay pagayo niya.
3: Dili na naman tayo nakita nga kanang partial nga iyang
1: script niya,
3: i-report i-report sa katawhan ng pinakaminos gid ani mga isa ka oras o 30 minutos, Magnum Joel, no. Paghatag sa tao kay ingon pud siya nga dili pud niya patas-an pag-ayo, i-kuan lang yun, i video kanang naka-compose lang sa daan kay init ra ba ni, no? Open ra ba diya sa may Diyos ko kagawasan nato kay diha man nato i-held, no, sa tunga gid sa tumdak pa yan. So pinakadugay po dani, dako na ng mga duha ka oras, Magnum Joel, no.
1: Pero sa man sharp gini siya pag alas 6 sugod na siya or alas 7 ana, alas 6 ang tipok pa, ang magtipok pa na.
3: Ang Santos ng Misa, Magnum Joel, mga 6:30 magsugod.
1: Okay, so after sa Santos ng Misa diha.
3: Oh, after sa Santos ng Misa.
1: So, 6:30, 7:30. So, start na dayon.
3: mga 7:30 og magsugod gid ang misa sa alas 6 magnum Joel. Pero tara to, magsayo pa kayo na.
1: Sayo pa.
3: Ato lang yung advance ang oras.
1: Oh,
3: pero
1: manlanghap lang mga tanang. Panlanghap pa.
3: Di pa ka makaayos sa ilang barong o Pilipiniana.
1: Okay, no. Pero kisabay, ipang-imbitan na ani. Kaya sa ato ng sabdan sa una, Nadia, mga regional director, ang kanagkuhan sa atong kapulisan, kasundaluan, o of course, uban, mga katawhan, simbahan o uban pa. Mabala ang i-imbitan
3: ka po? Mugya po naman ng Joel, no? Ang atong religious sector, ang atong mga kaning civic organizations, mga national agency, no, nanganaa labi na tong mga regional offices nga naa sa tong dakbayan, no, kapulisan, kasundaluhan, unya mga bisita nato nga mga opisyales sa probinsya og di response ato sa mga distrito sa dakbayan og mga ato pod no sa local nato nga government unit, no, imbitado tanan unya nalanggit tay limit sa pipila ka mga lingkuranan ng Magnum Joel kay og ato pong kuanon ta medyo adi po ta musigo sa maong area, no, layo na po pero ang tanan po invited kay naa man po live coverages na buhaton sa ato ang city information og sa Office of the City Mayor, no, labi na sa inyo sa Magnum Radio sigurado kita nga usamo sa mo cover ana nga event sa Pizza 15 na Magnum Joel
1: sa 15,
3: no
1: atol
3: sa Himugso, no, mo kana ang charter day po unya pagka 17 dayon mo ni ang yahang closing na dayon Magnum Joel, no, ang kanang second Mayor Rolando Clarix Uy kinaadman sa kasaysayan, no.
1: Uy,
3: kani Magnum Joel magkuani sa mga event like kanang mag speech writing, mag oratorical contest, drawing, no, sa mga estudyante ni senior or junior high school, no, dito ihimo sa SM Downtown, no, premier, no, sa ilang events place diya sa may diri sa may Corrales, o diya sa may kuan Recto, no, SM Downtown, alas 2 sa hapon Magnum Joel magsugod ang maong event. So munay finale nato nga activities para sa atong Charter Day celebration sa Dakbayan, ika 76 na kasumaran sa atong Dakbayan.
1: So sa may mga kuan ano, no, pinaka sa iyang report ana, sa may mga pinaka dako nga i-report niya sa katawhan sa atong mayor nilang iyang State of the City address sa Sir John.
3: So far Magnum Joel kay naa naman sa ikaduha niya nga termino Magnum Joel, no. Murag summary ni sa mga nabuhat niya sa iyang first term, no, kay kani ika kwan niyang
1: primero una ni siya nga tuig karon sa iyang second term.
3: Pag magtuig Magnum Joel sa iyang second term, no. Murag siyang pakabulan sa iyang paglingkod diin itaho niya ang mga nabuhat sa previous nga mga bulan, no, sa maong paglingkod niya isip ikaduhang termino na gihatag kaniya sa katawhan. So more on sa mga proyekto ni og mga social mga kanibitaw iham proyekto na binasa kaning social services kay ang usagit nga na ilaha tong Mayor Magnum Joel, no, kanig yung sa social services kay dili-tiaw ni, no, talaga sa on kining nga Mayor Magnum Joel ka sa isa ka semana murag Domingo ra gid ang ipahuway, no, tungod kay makita gid sa katawhan, mabati sa katawhan tungod sa yang katuyuan nga ipaduol gid ang gobyerno sa katawhan muna nga talaga sa on kini, no, sa 76 katuig sa Dakbayan karon pa siguruta nakabaton og mayor nga sa usa ka semana nga panagtarbaho Magnum Joel ang unom ana na agid pagpaduol sa gobyerno sa katawhan Magnum Joel.
1: Okay, so atangan tara, no, karong pizza 15 now. Dinita sa laing bahin na Sir John, no, kay sabdanta murag appeal nga I don't know kining operation kausay kalinaw na naman diya sa divisorya pero official gyud nga ikwan na i-launch siya ang operation kausay kalinaw diya sa divisorya kanang bagong building nato diya kining Sir John.
3: Duna na yung initial nga panagtagbo, no, sa mga atong kapulisan, no, sa atong kabarangayan, even sa atong city council. Kaya aron mabutangan po ng ordinansa na maraghingpit na gin siya maila bitaw ang OKK Magnum Joel na diyan sa may divisorya. Unya, labi na ang main concern, ani, isa ka ng services nga mahatag, no, ang seguridad sa katawhan, like kanang pag-serve, labi ng mga emergency. No, mungkin niya ang tuyuan ni Magnum Joel nga 24 hours operational ang maong opisina. Diin mo dawat sa tawag mo, mo dalikyat sa mga naay mga emergency o apil ng seguridad nato kay mo man ang naandan kaniadto, no, atong kinaraan nga operation kapsayo kalinaw, no, nga diha pa ni atbang sa mercury drug mo to gabi Magnum Joel, no, sa atol sa pagbukas sa katong bag-o nga parke nato. Nahimong emotional ang atong mayor kay iyahang na balik lang taw, no, ang iyang kagahapon na diin una niyang employer ang mao ang kanimang dako nga kwandya, pharmacy, no, kaning oh, mercury drug.
1: Mercury.
3: Diin,
1: oh, okay, mayor, yung maralis na, ahinti mo na stambal ka nito.
3: Oo, oh, ahinti na stambal, no.
1: Ang iyang asawa, muraga, trabahante po sa Aldros Drug, ka nito, dias, Kogon.
3: Oo, oh, oh, kanang drugstore gihapon
1: magdumdiwel. Aldros Drug, katong karaan, katong Alma News, kato Aldros Drug, oh, Alok si Rose, oh, Alman News.
3: Drug, oh. Oh. Karaan nga.
1: Karaan nga, dias Kogon, nasunog na to.
3: Karaan kayo nga drugstore, no, giilag yapon sa dakbayan. So muna ang kaagi ni Mayor, mo itong nga kagabi, medyo emotional gid siya nga naglantaw nga wala niya damha magdumdiwel nga sa iyahang pagka-ordinaryo nga empleyado sa Mercury Drug kaniadto, yang gihandom nga mausab ang hulagway sa Divisoria hangtod nahimo siyang mayor magdumdum.
1: Nahimo na siya empleyado kini sa kaniadto before siya kay sab nato mura na siya og ahinti stambal, so nahimo na siyang empleyado gid ay.
3: Oh, empleyado gid siya sa Mercury Drug.
1: Oh, pila Mercury Drug, no. Oh.
3: Murag duha ka tuig siya nahimong empleyado magdumdum. Ay ha din siya nibalin sa lain kumpanya na under gihapon sa maong kaning Mercury Drug. So, nahimo siyang ahinti na din sa tambal. Empleyado gid siya, no, sa Mercury Drug.
1: Ano ito ka ng lugar diya, Tartanilla pa, makikita mo, gadagan diya, unya, wali, baong pagandalan diya, no, sa mga area.
3: Spalto pa kuno, unya, magbaklay pa siya gikan sa may Divisoria, atubangan sa City Hall, hangtod sa ilang panimalay sa may Carmen, muna nga, nahimo siyang emotional kagabi, no? Pagbalik lang taw sa iyang kagahapon nga huwa niya damha nga sa iyang pagpangatundanan karon mabuhat niya ang iyang gidamgo nga mausap ang lagway sa Divisoria, no? Manindot ang City Hall, hangtod paingon sa Barangay Carmen. So muto nga kagabi, nakapatulo taw, no? Sa iyang mga luha.
1: O, nitulog yun, luha na, nitulog yun?
3: Oo, tulog yun Magnum Jewel, no? Wa kapugong no. Magnum Jewel, no? Kaya namin itong pagpati, nga gikan git sa imong kasing-kasing, muna nga lahi ang kanang mensahe nga
1: kanang to sa magtrabaho pa siguro ulitaw pa siya to mga 20 anyos pa siguro siya to karon si Tinta na biatong mayor kape ni ba.
3: Oh, 72 na siya Magnum Jewel, no. Oh. Karon umabot nga pipila na lang kadlaw.
4: Ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang Didex Coffee Mix.
5: Didex Coffee Mix. Mamasaga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury

0: Entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang Visayas Oriental.
2: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
3: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga Amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong Amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:18, ikala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Wala sa mga lokal, ita focus sa crimes din sa riyon. Yubo sa 28.8% karong tuiga sa atong Magnum National, Presidente Marcos Jr. Nabalaka sa sitwasyon karon sa Senado sa atong Magnum International America. May kumpirmahan nga naigo sa ilang misahel ang oil tanker nga naglayag paingon sa Iran sa atong Magnum Peses sa pagpalambo sa export sa paingon sa Vietnam. Ilaraw karon sa DA sa atong Magnum Entertainment, two-time Grammy winning R&B artist nga si Pebble Bryson ang mipanda na sa laing kalibutan sa edad 75 anyos. Sa atong Magnum Sports, sa duha ka NBA player na dunay dugong Pinoy magatbang sa NBA Finals.
5: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta may ngunto? Karong alaw daw karong nga Merkulis sa Hunyo 3, 2025. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
6: O Magnum Aileen, ako rin.
1: O karong salitali sa itong Magnum Lokal. Yubo sa 28.8% ang mga kaso sa 8 focus sa crimes sa Northern Mindanao. Kiniuman migawa sa data sa Regional Investigation and Detection Management Division sa PRO-10. Gana sa 229 ka mga insidente. Anatala sukad niya itong Marso 29 hangtod May 31 ng tuwika. Kinigong itandi sa 322 ka mga insidente nga natala sa usamang period sa tuig 2025. Sa report, may ubos sa 25.71% ang kaso sa nasa murder, 37.50% ang gikunhod sa homicide, 12.20% ang physical injuries, 58.33% ang decrease sa mga kasong pagpanlugos, 25% sa robbery, o 86.67% sa paggunod sa kaso sa carnapping sa mga motorsiklo. Nunod din gidaig sa ni PRO 10 Director General Comprehensive General Christopher Abrahano ang tanang police units o stakeholders sa kakuhan nga mamintinar ang kausay o kalinaw sa tibuok rehiyon.
7: Masaya ako dahil so far as PRO 10 is concerned, we have recorded some achievements and accomplishments pagdating sa ating mandato. And we have also received reports that doon sa ating UPER, last two months, yung ating intelligence division, or R2, has garnered the top, one of the top posts, the UPER. That is, of course, with the guidance ng ating command group and the rest of our regional staff. Again, maraming salamat sa inyo.
1: Ang payag ni PRO 10 Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano.
6: Nagto si Kagawad Eric Salcedo, Officer sa RTA o Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, nga kinahanglang maamendahan na ang mga traffic code sa Dakbayan. Lakip na niini ang pagpahigayon o jog race panahon sa kagabion. Matad ni Salcedo nga kung saman ang mga pamaagi aron masumpo na ang mga kalihukan, ilakining tunan o ipatuman.
8: Mga batan-on yun, muna nga kung na mga drug race diya, dili kayo masanta sa itong mga gamera mang penalty. Kung masapon na ito pag drug race, kung kailan ipa-impaw na ito, kaya parang yung malugda. Pwede ni karon sa legal ba niya itong pagkabuhaton o illegal ba? At least mga ikutang legal opinion, na dili punta mapasok. Kasagara sa road crash, mga motorcycle sa mga road crash, kung imong tanawon ang taas-taas kayo nga disgrasya, mga biko lugar, ang motorcycle, may pinaka-highest good tungod na sa labi na kinin kung lagi kining drug race nga diya sila si Emrecto highways diya lang sa CUMC ilang kabuk na disgrasya da kamay rilima at takabalo kung sa lima na ba'y nga matay o patay batanan na siguro stahay siguro na kaya ano man niya isugal man nila ilang kukulingon maraman sila o kanang naimun lang bisyo ba.
6: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo, Officer sa RTA o Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho.
1: Alas sa 12:23, gipasabot na sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Office kung Pagro kung saan mga programa programa sa Uma sa Balay madun pa ni Prefecto Jojo Roma Jr. Konsulta sa Pagro Misamis Oriental nga simple lamang ang tinguan ini nga makatanom sa kagulingong pagkaon aron adunay mga konsumo nga gikan sa palibot.
9: Ang concept sa Uma sa Balay is simple lang. Pagtudlo sa kada balay, kada pamilya, kung gusto itong interesado, na magtanom sa ilang kaugaling pagkaon, huwag mukaon sa ilang tinanong. Dili ka kinanglan nga mupalit yung tanan sa ilang pagkaon. Imposible man nga, tanan na lang itanom ni mo, no? Daghantay pamaliton pa. Pero ubay-ubay sa atong gikinanglan ng mga pagkaon, ingredients sa pagkaon, pwede lang yung itanom sa atong palibot. Luna, so pwede ka sa 10 square meter, magdili siya inana kada kung gasto niya. Alang tanan sa palibot, ya dili ka magproblema kung siya kaunan yung pagmata niya. Ang mga gitawag na itong waste sa itong balay, tagaan na itong gamay ng technique unsaon nga kinimahin mo siyang input sa imong pagpananom, fertilizer, and pagpainom sa mga hayop. Adi na magsakit ang mga hayop, and then pwede po ka makahimog pagkaon sa imong hayop, pinaagi lang sa basura sa kusina.
1: Aga payag ni Perfecto Jojo Roma Jr., konsultan sa Pagro Misamis Oriental.
6: Kabutina, masugda na sa Limadugay ang ubang panilang plano sa mga kadalanan sa Rakbian, Ilbina, sa Rio de Oro Boulevard o sa Maima Kasandig. Mato ni Kabutina nga partikular na niini ang pagpahimutang o lugar nga pwedeng kasilungan sa katawhan nga magbaklay sa maong mga kadalanan.
10: Tanga na ito mga kahoy, tanga na ito mga tanong para hamugaway yun ang pagkuan, ang pagbaklay sa mga tao at itong magsoon. Naka-issue na of notice to proceed ang atong bids and awards committee. So, nag-pre-construction conference na ta. So, hopefully, masugdan siya within the month of June.
6: Ang pamahayag ni Project Lunhao Head Patrick Gabutina.
1: Alas sa 12:24 na nagkaroon sa itong lakaw sa panahon.
11: Magnum Weather Alert.
1: Pinata magkala si AJ Sunyega, pagkasa weather forecaster si AJ, mayang odo ni mo.
12: Yes sir, may ito sir, may ito sa atong sa pintan sa mga satellites for the update karang adlawa. Nagibat tayan na low pressure area na asa gawa sa atong Philippine Air of Responsibility kini nasa West Philippine Sea Pit o nasa kalayo na 475 kilometers east of, or sorry, north-northwest of Pag-asa Island, Kalayaan, dito sa Palawan. So, pagkakaroon mo lang siya direct effect rin sa ato sa Mindanao o negative chance na develop in tropical depression. Kapan mga localized thunderstorms na magpusulabi karong adlaw rin sa Tibok, Mindanao, expect na ito. Medyo mainit karong ito sa sayo sa hapon. Then, mga late afternoon hangtod sa gabi, may chance na sa mga patak-patak na pag-ulan, kilat o pagdalugdog, o posibleng pagbaha rin sa yuta tungkol sa mga severe na thunderstorms. So, hinay nga daw sa kasarangan ng hangin gigat sa mga lain-lain na direksyon na puso labi dito sa Tibuok, Mindanao. So, atong karagatan, hapsayang nasa kasarangan ang pagtalun. So, atong temperature is karong adlaw, posibleng mo abot sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong highest heat index recorded ganyang alas 12 sa unto, muabot na sa 40 degrees Celsius. Philippine Standard Time, sir, alas 12:20 sa unto, o gikan na sa butaan sa dito sa Pag-asa, Lugol sa Brother City, gini si EJ Sunyaga, dagang salamat.
11: Magnum Weather Alert.
1: Alas sa 12:27 na.
13: Time Check is brought to you by Forward Media Corp, driving brand beyond boundaries. Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now! Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Sigma Setup na Chicken Filet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
17: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kaginor ug Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang livering checkup ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center de sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
19: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
21: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
22: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
23: Psst, trabaho, eskwela. Ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miri. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers o working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
1: Oras, alas 12:30.
24: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once matilawan, dili gyud malimtan.
25: Magnum, Noontime News.
1: Para sa mga balita, may kalag karon sa itong Magnum National. Nagtuwa karon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaya kinanglang panguluhan ni Senate President Alan Peter Quintano ang kooperasyon o gakuan sa Senado. Kinaroon magbarayan ang trabaho sa mga senador. Apan giyang konusab sa Presidente nga co-equal branch ang ekutibo o legislatura na sun nga dili niya pwedeng tuduan kung sa ang angayang buhaton sa nangulo sa Senado.
26: It requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves.
1: Samtang gingusab ni Presidente Marcos nga sa tibok niyang kinabuhi, wa sukad mabot sa iyong una nga magresulta sa boycott ang panagbangi sa mayorya o minorya sa Senado.
26: I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate and the Senate.
1: Ang dugang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
6: Gisaway ni Senador Ping Lacson na ang gitawag nining privileged speech ni Senate President Alan Peter Cayetano sa social media. Kinman duha kay gayong nag-live sa Facebook kagahapon ang Senate President. Mato ni Lacson nga dereliction of duty ang gibuhat sa mayorya sa Senado nga wala pagtunga sa sesyon sa duha ka mga higayon.
27: Talagang isa lang yung kanyang motibo, napakaliwanag, selfish, napaka-selfish. Where else can you find a Senate President who is spearheading a boycott, continuous boycott ng mga session ng chamber na siya mismo dapat nagpipreside? Pagkatapos, magpiprivilege speech siya, sabihin natin privilege speech o nag-i-speech siya, sa Facebook, ang klaseng leadership ito. Di ba dapat kung gusto niyo mag-speech, doon sa floor na pwede namin siyang tanungin. Ang problema, sa Facebook siya nag-i-speech eh. Plain and simple, talaga dereliction of duty kasi meron kami duty to perform na hindi nila ginagawa. So ang nagbabound sa amin, disciplinary mechanism namin is yung ethics committee. So any citizen of this country pwede maghain ng reklamo against whoever merong sa nakita nila merong sufficient basis na i-reklamo. Tulad dito, maliwanag at saka hindi lang ito biro-birong offense ha, dereliction of duty. Take kami ng oath eh, di ba?
6: Ang pamahayag ni Senator Panfilo Lacson.
1: Pero sa grupo nila ni Caetano, murag siya lang yun ang istorya. Murag ang uban, wala nang ipestorya. Murag aron nga di na masayop. Kaya ila din sa kung saan naman, ang hanggat naman. So dagan ang tanan sila ka istorya, lain-lain.

0: na ninanakaw daw ng Congress yung kuryente. Nagugulat naman kami doon. Nagagamit na siya. At of course, ang pinaka hindi maganda doon, as a member of Congress, dapat nagtatrabaho siya. Okay lang sana kung yung binabanatan niya, kasi minsan ako binabanatan niya, pinapabayaan ko lang ng mga personal na banat. Pero after naman yan, sunod na sunod yan sa'yo, magsusorry na magsusorry, then tawa ng tawa.
1: Ang payag ni Lolo First si Congressman Janet Garin.
2: Nagtuo si kani Senate President Coco Pimentel nga posibleng nabalaka si Senate President Alan Peter Cayetano nga mapalagpot sa pwesto. Rason nga duha kay gayon na kining wa mitunga sa sesyon sa Senado. Mato ni Pimentel nga aksyon nga gihimon ni Cayetano sa samang liok sa minorya. Hinaon giingon ni Pimentel nga kinahanglan pagyapong makamug og 13 ka mga boto gikan sa mga senador aron makabutang sa bag-ong Senate President.
3: Wala akong ibang conclusion kasi anong reason ang pwede mong sabihin na hindi ka magsisesyon? Walang iba eh. There is no other reason. Wala akong ibang maisip except that ayaw mo munang harapin ang colleagues mo kasi baka nagbago na ang katotohanan, ang sentimiento ng plenary. So, lagay ko na lang sa term ko ng gano'n, kilos minority, hindi kilos majority.
2: Ang pamahayag ni kanhi Senate President Coco Pimentel.
1: Samtang ang balita na sunod, nagtusi Kalokan Sikan City Sikan District Congressman Edgar Erese na dilihaom ang silo sa kamara sa nagipalagpo si Congressman Kiko Farsaga sa representante sa 4th District sa Cavite. Matuman ni Erese nga sukway sa bang mga kongresista nga nalambigit ang ngalan sa legasyong kahuyan. Si Farsaga wala mangawat. Hinoon na tungod kay batanon, posibleng na-influensyaan lamang kini sa iya mga nakita o galadungog sa social media.
4: Hindi akma ang parusa na ginawa sa kanya sapagkat wala namang ninakaw si Kiko. Hindi tulad nung sinasabi nga ng ombudsman, di ba? Merong 60 Congress contractors, di ba? Maraming mga akusasyon. Pero itong kay Kiko, wala namang pagnanakaw. Kaya nga, wala naman siyang conflict of interest. Eh, dahil bata pa nga, at medyo talaga namang hindi gaanong normal yung kanyang mga actuations. Pero dalawang beses na siyang suspende for similar offense. Nakikita ko kay Kiko kasi dahil nga bata, na-influensya siya kung ano yung mga naririnig niya sa mga mamamayan natin. Yung sinasabi niya na yung Kongreso ay crocodile farm, yan naman talaga yung image ng mga congressman pagdating sa mga mamamayan.
1: Ang payag ni Kalokan City 2nd District Congressman Edgar Erese. Alas 12:37 na sa itong Magnum Health Alert. Pipirma o ka-partnership ang United Nations Population Fund o Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, nga nagtinguang mapalambo ang maternal health, family planning o healthcare care access alang sa milyones ka mga babaeng Pinoy o ka mga pamilya. Kipasabot sa on kong UNFPA nga ang kasabutan ay subay sa implementasyon sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, Universal Health Care Act o ang United Nations Sustainable Development Goals sa 2030. Gingong kini makatutok sa tingwang maminusan ang maternal mortality o mapalapdan ang akses sa sexual o reproductive health services pinagi sa smart investment o innovative healthcare solution. Isairaan nga ang maong inisiyatiba mayroong danon lakang sa pagsiguro sa panglawas, dignidad o katungod sa mga babaeng Pilipino. O ganon sa Tumagdom International sa Amerika, kikonfirma karon sa Amerika nga naigo sa ilang missile ang oil tanker nga naglayag paingunta sa Iran. Kiniisip ka kung kabahin sa naval blockade sa Washington sa Strait of Hormuz subay sa U.S. Central Command kung sitcom nga nagpalupad ang U.S. aircraft o Hellfire missile paingon sa engine room sa Botswana flag empty vessel. Human gibaliwala sa crew sa barko ang balik-balik pahimang no. Gawas ini, nagpagawas usab ang SINCOM o footage nga nagpakita sa pagkaigo sa tanker. Sa pagkaroon wapay pahayag ang Botswana kalabot sa aksyon nga gimo sa Amerika. Dumlumay nga gisundan ang naval blockade sa Amerika sa tanang barkong musulod ug mugawas sa pantalan sa Iran niadtong April 3 ning tuiga.
2: Sa Lebanon, nagparay ng Israel sa pagpangatake sa bagatang bahin sa Lebanon. Apan wani takiha ang Beirut human sa partial ceasefire agreement tali sa Hezbollah. Matod sa Lebanon nga ubos sa kasabutan nga gianunsyo ni US President Donald Trump dili bombahan sa Israel ang kapital sa ilang lugar sa kondisyon nga di atakihon sa Hezbollah ang Israel. Hisaran human gianunsyo ang ceasefire giingon sa

0: Israeli military nga na-intercept nila ang duha ka projectiles nga gilupad kundi palupad paingon sa Northern Israel.
1: O karon sa itong Magnum Business, gilaro karon sa Department of Agriculture kung diing palambuon pa ang agricultural exports sa Vietnam. Kireo man sa bilateral meeting talin sa Manila o Hanoi, mado ni Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr. nga ang ilang plano magbugna kung namunga tungod sa kabalaka sa industriya sa implementasyon sa Agricultural Trade Agreement. Ilabi na sa sektor sa bugas. Hinugang pa ni Laurel nga hingusgan karon sa Pilipinas ang mas halapad nga pagpatuman sa agricultural trade contracts. Aron masaya siguro ang mga transaksyon tali sa duha ka nasud. Isairaan nga usa sa nagunang isyo ang giatubang karon sa industriya ang pagsaka sa presyo. Sa itong Fox's rate, ang usa ka US dollar, balor karon sa 61 pesos o 71 centavos, Canadian dollar, 44 pesos o 59 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos, Australian dollar, 44 pesos o 39 centavos, Taiwan dollar, 1 peso o 81.26 centavos, ang Korean won, 4 centavos, ang euro, 61 pesos o 61 pesos o 67 centavos.
0: Samtang sa nagparang tensyon dito sa tungatungang sidlakan, ang tungkol din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na sa $92.32 per barrel, kilimibos sa 10.49% kung itandi sa daan yung presyo na sa $103.15 per barrel.
1: Barato na.
0: Oo.
1: Kaya kung mabot siya ko chinta, murag back to normal.
0: Oo.
1: Mamanasaw na ang presyo sa...
0: Usap-usap mga siya magnamsawal.
1: Usap-usap. Pero kanina $92... Karon kay grabe ni ka ubos kayo.
0: Karon kay katong gahapon kay 100 man gapin.
1: 100 man ka 103.
0: Oo.
1: So kani siya nga gidak-on Magnum Eileen. So posible nga ang increase ani mga 20 pesos na. Kay murag bubalik kita sa 60. Kay dako man kayo ang increase ani. So kung moabot og 60 bakta balik ta tong 50
0: unta,
1: gapin.
0: Unta.
1: O mainta ano nga di sakyan niya. Tanawon sa tong gobyerno pag-ayo ni nga dili sakyan po ni sa ubang mga mamaligay gasolina.
0: O karon sa tong Magnum Entertainment. May panaw na sa edad nga 75 anyos si two-time Grammy-winning R&B artist nga si Pedro Bryson sa Marietta, Georgia, USA. So by his report nga ang singer na ila sa iyang Disney songs nga Beauty and the Beast ug ang A Whole New World namatay human nag-antos sa stroke. Si Bryson nakasinati sa grabing atake sa kasing-kasing na atong 2019. Dugtog ini ani ang tipik sa mga awit nga gipasikat sa nisgutan nga singer.

0: Mula to siyang tipik sa mga tipik awit ni two-time Grammy-winning R&B artist nga si, sa ngalan niya?
1: Peebo Bryson.
0: Peebo Bryson.
1: Peebo Bryson.
0: Nga, if ever you're in my arms again, tonight I celebrate my love for you. Nga, yung nakaduwit si Roberta Flack, o itong love always finds a way.
1: So, ninot kay Tingong, di ba? Yun ay kay Tingong siya, pero mula gina.
0: Kani siya magnumdol na kanang Black American?
1: Kwangin siya, Black American
0: Black
1: siya.
0: American.
1: Black American siya.
0: Mga mga Tingog.
1: Guwapo kay Tingong siya, pero ang i-attacke rin siya, i-attacke niya sa 2019.
0: Sakit sa kasing ka.
1: Yan karon muraga i-attacke niya ko siya, na-stroke siya, hantong nga namatay. So, at least nawala siya, pero ang awit nga yang nagbilin, dili mamatay.
0: Hangtod sa kahanturan. Magpabilin din siya.
1: Nindot kayo, di ba? Nga dili siya murag, dili rock, basta.
0: Sada siya mga kanta.
1: Ikato nga kuang kato, mga maglingkod-lingkod ganyan, niya guna-huna, wapo kayo paminaon siya, ang awit niya. O, karong Miguelas to Magnum Sports, wapay po kurong purong dugong Pinoy nga nakaangkon og titulo sa NBA apan duha ka mga basketbolistang dugong Pinoy ang posible makaangkon og titulo karong tuiga sa NBA Finals. Itong usay kitagdang panaga atbang sa NBA Finals tali sa New York Knicks nga naa sa anaa ang American Filipino nga si Jordan Clarkson og San Antonio Spurs nga naa usab si American Filipino nga si Dylan Harper. Matod ni Clarkson nga siguradong makalingaw lang taon ang ilang dula o makahatag inspirasyon sa dagang Pinoy. Hilugang pa sa basketballista nga usa kanili sa Dailan ang makadala sa kampinato dinis Pilipinas o mo presentar sa nasud. Una ni Gidaay sa 34 anyos nga si Clarkson ang 20 anyos nga rookie nga si Harper tungod sa abilidad nini sa basketball. So, dugong Pinoy gitsila. Ato gini siya.
0: Oo, half sila.
1: Oo, silang dua. Lain nga, kuan
0: natin mo. Sa Pikas team, mag-atbang sila
1: ng Rumjo. Ako'y pili. At silang dua. Balag kasi mo daog. Mas importante na ay mga Pinoy.
0: Oo.
1: Oo, di ko mingon. Dito ko sa Pikas. Hindi ko, asay mo daog sa inyo. Ato ni. Ato ni tanan, di ba?
0: Oo.
1: Mula itong tanawang kayo magbibo ni yung away ni siya. Mga eksyon niyo na bate itong kumplito ni Tali sa itong Magnum Non-Time News sa Lakarong Alawa, Miyerkules. Hoyo 3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- sa rayon na miubo sa 28.8% karong tuiga sa Tumaglom National Presidente Ferdinand Marcos Jr. na balaka sa sitwasyon karon sa Senado. Sa Tumaglom National America mikonfirmar nga naigo sa ilang missile ang oil tanker na naglayag paingon sa Iran. Sa Magnum Beses pagpalambo sa export paingon sa Vietnam, gilaraw karon sa DA. Sa Tumaglom Entertainment two-time Grammy winning R&B artist nga si People Bryson mipanda na sa edad nga 75 anyos. Sa Tumaglom Sports waka NBA player nga dunay dugong Pinoy magatbang sa NBA Finals. Mga eksyon, tiba lang sa angawasong katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangtudugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
0: Ug Magnum Aileen Akurin.
1: Basta mga news writers, Chingin Tirina, Lionel Delgado, April Borja. Dili lamang sa balita o serbisyo.
0: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:46.
3: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
8: bitaw
9: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamisa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP. MCP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 o Mighty C Radyo. Mm-hmm. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom o DTX 500 o Mighty C, kaon o daghang gulay o utan, daghan pun o prutas.
7: Mm-hmm. DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
10: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
11: Tulog po ka kapsos sa gabi.
10: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
11: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc.
9: Mm.
8: Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
9: Mighty C.
8: Oh, aron mataas imong antioxidant.
9: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP, ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
8: Mojod.
9: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
9: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
8: JP.
9: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
8: So doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Huwag ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen ng Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Nagkinapita sa ato maray kumanda ni Santong Tulumanon at tumigalang Magnum in Action. Ato sa nga naman tumigala, balik ka kay... Karong adlaw may galang atong Department of National Defense Secretary nga si Gibo Chidoro ni aman din sa ato adlo sa ito ani may gala mag meet and greet may gala sa mga sundalo niya ikadua murag loyalty check may gala ni siya. Oh, so mga igsoon na tanatag nakaabot ba kay ano, murag kanina pa man tong buntag until na idro nakaabot ba diya sa 4th ID Philippine Army. Ato i-check atong kaban Magnum First Aid Blanca og nanabang atong dinhi secretary diya si Secretary Gibo Chidoro. Magnum First Aid Blanca sa 4th ID, guide Magnum First Aid.
9: Tama ka ba Rodriguez, no? Live na dinhi karon sa 4th ID Naval Division of the Philippine Army. Tama tong imong dunay talk to troops din paghatag sa mga award pag Jewel.
3: Oh.
9: Ato sa mga atong sundalo no dinhi sa ato sa 4th ID. Labi na kato mga naka-inkwentro, naka-kinibang himo, lugar mag-enjoy sa ilalim sa mong taas, is lugar na sila sa ato sa 4th ID, no? So, ang usasabi ni mag-enjoy, pag hinabi-isap sa mga tropa sa sundalo sa atong kinibang defense secretary, pinagi ni Secretary Chidoro, so mauna ang usas mga yamis mong pagbisita, kalaw mga panahon na mag-enjoy, o sa dili wala sa lugar rin magdugay, man sa yamis mong pag-amot, galina mag-enjoy,
3: kalaw palang... Na.
9: Abot kagina mga alas sa gisto magduel na ayan din sila dai sila kinibang close door meeting para nga to mismo ng Fort ID Division Commander na apod magduel ang paok pinagisab ni Retired General Benjamin Acorda. So naay mga close door meeting no ang ilang ipagayon sa dipandugay pala na nagpahigayon dahil magduel sa usa ka press conference no so isigutan pod magduel ang nahitabo nga operation sa San Justice Corporation sa Taguluan Misamis Oriental. O karon under investigation ang magduel mao pagidyapon ang status karon kasan dyan. Di pagyapon maka-operate, mag-jewel.
3: Adino pa?
9: Dili, pwede maka-operate, mag-jewel, because taghan kayo yung mga violation, matun pa.
3: Oh, aminaw nga ito, good news na, wapan ito?
9: Good news to kay, sabay sa report, nga nakabuhi na ito, ibuhian na ito, mag-jewel, ang mga Chinese national.
3: Okay na, papil.
9: But, oh yan, yeah, question, mag-jewel, sa pagbalik sa gitawag lugar ng operation sa Sanja, matawag mag-jewel nga malabo, no? Tungod kay sa katarungan nga daghan kayo violation, nga gihimo karon gipataw mag-jewel nga ito sa Sanja, o sana nini mag-jewel, kinikitawag lugar nila, nga dili maayo kung iskutan ta pagpadalipod ta national security mag-jewel sa ato mismong nasod. Nadihapon mag-jewel ang dili maayo nga kasinatian o experience o baka mga sakit nga nakuha sa mga trabante, na mga skin disease, radio, radiation, mag-jewel injuries. Kali ang Department of Health, na sila gitawag na blood examination, ngadto mag-jewel medical sa mga empleyado na yung mga gatos kapin nga mga empleyado sa Sanja nga i-under lugar mag-jewel sa gitawag na blood examination. Kay tungod na ring radiation lagi mag-jewel, dili maayo sa lawas sa tao. Sana mag-jewel, nakalapas po sila mag-jewel sa Clean Air Act. Nakalapas po sila sa Republic Act number 6969. Hazardous waste mag-jewel. Apil na ang ila mismong nalapas karon o gipamulta pa sila sa 450,000 pesos tungod mag-jewel sa gitawag na environmental damage. So, mauni ang nayaguman karon sa Sanja Steel Corporation, o ani mga kalapasan mag-jewel, dili sa sila pwede karon nga makabalik sa ila mismong operation. Mauni ang iklaro sa ato mismo ni Defense Secretary Gilbert Chulo.
3: So at least klaro na kay basig ang uban magdahom nga basig happy na ni. So,
9: so sila
3: ila sa ang isulbaho nila ning tanan nga mga kaso nga giatubang nila.
9: Mauni matod pa ni kinibang Gilbert Chudoro atong defense nga dapat mag-jewel ang Sanja ang manubag sa netabo sa mga empleyado. For example, walay sweldo. Dapat silduhan nila o niya usapa kanang mga naitabo karon mag-jewel nga kinibang wa sila'y tarbaho, wa sila'y mapalit pagkaon bugas, dapat daw nga iya na mismong tumagun sa Sanja. No? Kaya ilang man daw ning kumpanya mag-jewel. So ilang trabaho, kung nag-iubo pa sila sa mga Pinoy daw, ilang yatiman. Kaya mahalugan ang statement ni kinibang Gibo. Dayon, imbestigahan mag-jewel ang kinibang mga nalambigit ni ini diya mismo lugar sa gitawag lugar nga pagsulod ni ining Sanja mag-jewel, no? So imbestigahan labi na kay kaling tibidik nga nakasulod ba daw diha mag-jewel ang nasangpit lugar nga kumpanya kaning Sanja. Now kung minakos na ito gamay lang ning statement ni kinibang Defense Secretary Gilbert Chudoro. Alayon mag-jewel nga gusto na paimbestigaan mag-jewel kining PBD kung ano nakasulod na kini ang Sanja diha sa Sangpet Gula. Pabinakos na ito, Defense Secretary Chudoro.
10: Subjected to investigation as to how these things have happened, the whole area shall be subjected sa security and background scanning ng lahat ng pwedeng na nangyari-yari dito na hindi lumilitaw. Ito na ganitong kalaking operation ay hindi pwedeng lumusot kung walang kapabayaan o kaalaman ang manager ng kahit sinong industrial estate. Ikaw, let's say, ang taong simple na nagpapa-arendar ng bahay, nagpapa-renta ka ng bahay, ikaw landlord, hindi mo pwedeng sabihin na ang tenant ang bahala na mag-comply sa environmental regulations or city or municipal ordinances. Ikaw may-ari ng bahay. At the end of the day, ikaw ang may responsibilidad dahil ikaw ang may-ari ng bahay. So ganon ang background na gagawin namin. In the meantime, ang importante na tigil ang illegal, madumi na operation ng Sanja na katuda-duda, tandaan pa natin, may malaki silang pier na hindi natin alam kung anong maaari na nangyayari pa sa loob ng planta o ipinasok dito. Kaya ito'y iimbestigahan ng mabuting-mabuti ng BAO. Secondly, kaya naman na maganda na natigil at nararapat lang natigil yung operation para sa ganon mahalughog pa ng ating team kung ano ang laman nun, kung ano ang
11: perwisyo or damage na nangyari na at pwede pang mangyari para maumpisahan ang targeted remedial measures sa clean up ng site at sa potential damage unang-una sa surrounding communities. At nakita mo na yung trabahador kanina, hindi talaga protektado. Lahat yan, ipinagbili na namin sa OCD na i-coordinate yung targeted response sa lahat na nagtrabaho dito. Unang-una, health, inspeksyonin at check-in sila. Pangalawa, bigyan sila ng assistance. Pangatlo, re-employment. Under the different departments, coordinated na ng OCD. But let us remember, to this day, Sandia remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts of whatever nature and accomplices in wherever. Kasi ito ay magsisilbing tanda at halimbawa na hindi tayo pwedeng magpahintulot ng ganitong klaseng talamak na violation of our national security, whether by kung sino man. This is a violation of national security kasi unregulated na nangyayari. At mabuti na lang, ito din ay namunga ng masagana at maayos na partnership between the DNR, the PAOK, and the PNRI para sa ganun, matulungan din natin ang DNR na i-enforce yung kanilang mandate. Actually, ang DNR, in fairness, sa lahat ng agencies, isa sa pinakamaliit ang budget, pinakamalaki ang hawak. Ang forestry, lupa, and biodiversity, and foreshore, tubig, hawak nila yan. Isa sa pinakamaliit na budget. Can you imagine, dun lang sa forest land, wala silang budget for honest to goodness na forest rangers. Kaya nakikipagtulungan kami sa AFP na maging deputized nila na matulungan din, no? Kasi ang AFP, it's in the interest of the armed forces na magkaroon din ng forest cover for whatever purpose. For defensive purposes and also for disaster risk reduction dahil unang-una nagre-responde ang armed forces pag kami nabaha, may na-mudslide, etc. So, ito, nagpapasalamat ako kay ASIC dito na somehow magkakaroon ng model ngayon for enforcement. At nagbigay din tayo ng suggestion sa kanila for future, i-co-combine mo yung ease of doing business para mapabilis ang permitting pero capacitating each other na kahit na pinabibilis mo ang ease of doing business, it will not sacrifice regulatory and requirements, particularly in hazardous substances and pollutants such as this, and national security. Yan ang importante sa akin. So, ulitin ko, ang PBDEC ay sisiyasatin namin ng gusto ang kanilang pagkukulang or kapabayaan kung meron man. At ito ay importante dahil tandaan natin, Philippine veterans. Para ano ito, hindi para kung kani-kanino lang mag-abuso.
9: Okay, Magandang Jewel, no? So, under investigation ang PBDEC.
3: Under investigation,
9: no? Mulo kita, under investigation pagid Gyapon, no? Di pa sila makabalik pagtrabaho niya. Unya, muna, Magandang Jewel, no? National security, unya mga hazardous waste, Magandang Jewel, mga walay
3: paper. Siguro pagsunulanin nila, wala may problema. Basta mutuma na sila unsay mga balao, di ha? A period, di ba? Kaya kanang PBDEC, industrial state man na siya, unya, dili man siya exclusive sa mga Pinoy, kundi open siya sa mga langyaw. Pero dapat i-check sa PBDEC kung ang ilang negosyo na atong mga bawal o dili lugar tugutan, ila bang gihimo? Diba? Mga bawal bagyod. Mamana siya. Manang imbestigahan sila ang anong inyong napasagda ni siya. Nga naman kakining ang mga gingong dunay mga medyo atong skimikal, no? Kay putaw ko ni siya, Magnum First Aid, di ba? Ilang
9: produkto niya. Radioactive sa lawas daw, oh. Ay mga gisayit dito sa Department of Health. Nga na ay mga parte sa imong lawas nga dili insigida diretso nga
3: okay, magpakit daw dili man na kining sanja no? Dili man kay usaran ni siya nga kwan, sa tibuok Pilipinas daghan man kayong factories putaw nga nagdumala mga langyaw. Only lang ang regulation diha dapat ang local sa ato dinhi moy mo siguro nga ang lugar dapat sundon unsay mga balaon nato dinhi para dili lugar like for example kanang chemical di ba kun ay mga sagol ng chemical diha nga makadaot. So niya mo ilang gagamiton sa ilang produkto. So dapat doon ay kanabang itawag nga unsa may protection ana sa mga trabahante. Mura kina sa Magnum First Aid para at least dili sa mga matay ng ato mga trabahante karon wala pa na di pa na lang ma-feel pero inahinay mula bay sa lawas na mo man ay gikabalakan sab sa atong gobyerno.
9: Bogyod daw ni sinya dagan magagipakita karon ni kidibag pa ka direktor secretary. Abi naman akorda nga mga tao, mga wilder uban pa, way oh. Mga taming magdunjuel.
3: Amo na siya kaya well, dapat. Kaya sa ato sa Pilipinas, daghan kay mga factories putaw. Pero wala man kini na mga sanja moy muraga ila nakita sa the rest na wala man. Subot pa sabot nga ang uban nagtuman sila ang uban, ba siguro usay na usay wala. Mo man ang kasagara kung di nato istrikto ang pagpatuman. Oh.
9: Magdunjuel. So dili punta sa Tabang, iskutan ng Tabang na ang DSWD. DSWD Magdunjuel, nag-atag na sila 6,000, nag-pay out sila Magdunjuel kahapon. So kahapon, nag-pay out sila sa 303 ka-affected ng mga trabahante. Sa Ismail, lang ilang gi-cash out kahapon Magdunjuel sa DSWD. Mabot na naog kinibang almost 1.5 million ang ilang mismo nga na-release. Food pack pa Magdunjuel, million kahapon ang nahatag nila ng ato lugar sa mga apektado Magdunjuel nga 303. Ay nasa taminaon sa nato si Director Geoffrey Suyao sa Duli kay nagatag po sila Magdunjuel sa Tupad. Kung apil ka sa Tupad, Magdunjuel, release sa Tupad, ₱500 ang adlaw
3: sa Tupad, Magdunjuel. For 15 days dayon, na ang trabaho.
9: O sa 3-5 ang ilang dawaton ugma plus dayon sa lain pang adlaw, lain na sab nila na dawaton Magdunjuel. Taminaon sa nato si Attorney Geoffrey Suyao sa Duli kay gipailawom sa Tupad ang mga apektado sa nasangpit lugar nga pag-undang sa trabaho Magdunjuel sa Sanja.
12: Part of the organized coordinating group of the OCD in response to the instructions of our dear Secretary Chudoro to look into the welfare of the displaced workers. So on the part of the Department of Labor and Employment, our immediately implementable program is our tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers. Mm. In fact, DOLE together with DOH, DSWD, and other agencies were at the Baluarte Covered Court in coordination with the LGU to conduct profiling of the workers. And during that day, 18 of May, we profiled 310 workers. Of the 310 workers, we offered them the immediately implementable TUPAD program, wherein they could work for 15 days and be covered by ₱500 minimum wage salary per day. So of the 310, ang actual na nakapagkontrata, service contract sa DOLE, who were actually interested to join the TUPAD program is 279. And of the 279, yung sumipot at actually nagtrabaho on the nag-start on the 28th of May is 278. So itong 278 ay nag-start na. Ang 7th day nila ay kahapon. Today is their 8th day. And today, this afternoon, at 2 o'clock in the afternoon, we will be, DOLE, will be releasing the half of their salary already, which is 3,500. And ang kanilang other half or last payment covering the 8th to 15th day is on June 11. And on June 11, each of them will receive ₱4,000 each. So in total, ang matatanggap nila under the TUPAD program is $7,500. Uh-huh. Ang kanilang work assignments ay mag-a-assist sila sa pag-prepare ng ating mga public schools. 9 public schools in Tagaloan will be cleaned up and be prepared for the opening of classes. So this is under, in coordination with the LGU and okay. the Department of Education, nakipang-coordinate tayo under the Brigada Eskwela Program of Department of Education.
9: Yeah, so ito po yung...
3: At least mo ito, no? Tagalang sila trabaho.
9: At least mo yung sa Dole.
3: Trabaho, tagalang naman sila.
9: So, na-DSWD, na-Puitupad. So, at least mag-Jewel na natabangan na sila. Good, mag-Jewel. Wala na sila pasagdi sa gobyerno. Ang ilan na lang ani, lugar mag-Jewel, matagpad ni Secretary Gibo, na pwede rin daw mag-Jewel sila dito sa ila, ang mga trabante nga magpatapang. Kung gusto na sila claim o ruban taon sa paniha, mutabang ba daw sila mag-Jewel sila ni Kinibang Didi, Secretary Gibo, kung manggaling na ay mga moduol sa ila. Pero may giduol daw mag-Jewel, so kung sila mahimo, kundi tabangan lang gitgapon pinag-ilusap sa programa sa atong gobyerno.
3: Aha, sige.
9: Kasi pero piso din sa Port ID, wapang ba kung mag-Jewel, nag-kwan pa, picture-picture pa sila. At karoon mga panahon na, so katumuras karoon.
3: Ano ito mag-dudyo sa... Para na-remember. Sige.
9: Ah, gutom na rin siguro ka. Kaya launa 15 naman di ay.
3: Oo.
9: Oh, so, geek address and location for the ID naman division Philippine Army. Magnum Fashion Blanca sa Balita of Servicio. Magnum Radio.
8: Magnum.
3: Alright, salamat. Ginabati, magyari po itong kaban. Magnum Fashion Blanca. Kaya na din magalang atong dini sekretary. Magalang sa sekretary Gibo Chudoro. Oh, so at least magalang nung lugar. Wapa na yung mahuman. Hindi pa tapos ang laban, darling. Diya sa Sanja. Kaya na pa idugang investigasyon nga ilang himoon. Ikadua, apilon sila lang investigar may gala ang management sa Fibric. O nga nung ilan ang nakuan, kana bang lugar naana siya, wa nila makita na nga na yung mga violation may gala. O sa'yo, hindi naman makita may soon kay Mulugila, doon na yung mga report na. So munang, munang nahitabo may gala. Diba? So, ang ato niya, alam ko nila, para protection sa mga empleyado, unsa yung mga guidelines, unsa yung mga dapat sundon, sundon lang yun siya, labi na ang protection may gala sa mga empleyado, ilabi na kay Putaw, may gala, ilang gihimo niya na.
8: Magnum, inaction!
3: Mga namin pag-turis Putaw, pero may man, may problema. Gawa sana may gala, kay medyo init po na ang kana siya, kay ang tagiana, mamon to may gala, si Tony Yang, katubang na ay gidakop may gala, kaya binilag involved sa katubang na ay pugo, pero waman na ilabot siya. Mamon ay tagiana mga Exxon, so munang pag yung Tony Yang, init kay ilang dalunggan niya na kay usaman to may galang gidudaan nga involved may gala sa una, although di tinood nga involved may gala sa Pogo, duda lang kay mula gina, Chinese man, so nagtuo sila may galang, abasig pilapil po to siya sa Pogo kanya to.
8: Magnum!
3: May galang, pagkakasos, panagubang din sa atong tulumanon nga to may galang Magnum Inyakson na inyong alaga sa ganan, Magnum Julakubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras, alas, alauna 15.
13: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
14: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Oras, alauna, 26 sa hapon.
1: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Pa-pa-pa-aka ko, B.
0: Good afternoon, mga Magnum friends. It's another day, beautiful Sunday. Or Sunday, or Wednesday day. Marag na-excite naman hinuuntaan, no? Sa kanang umaabot na weekend. But anyway, mga Magnum friends, epekto po na siguro sa kainit karon. Kamusta ang mga guwapo o guwapa? Na mga tigpaminaw karon sa Magnum Radio. Welcome, diay, mga Magnum friends, atong programang Magnum Shout Out. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio. And Miss Orr, hala, hala, hala, hala. Apart nga magpinaakay ta. Mag-uba na sad ta, ha, mga Magnum friends. Sabay-sabay sa ato ang ampay nga pinaakay karong adlawa. It's June 3, 2026. O, unsa may mga angay paako nato karon be. O, ba sino man alam mo paniod to? So, murag mo kalma sa mo sa inyong pinaakay, ha? O, hangtod nga matagbaw sa inyong mga gibati karon. Kung okay pa sa alright ang imong adlaw, edi wow. O, mas maayo gina ngay padayo na Magnum friends, ha? Pero dunay mga gipangbati karon nga medyo di na kaya. Harita ang bugat na gid kaayo ba? Kapoy, daghan kag mga gipanghuna-huna. Have no fear, mga Magnum friends. Kay naata diri magpabugnaw, palandong, og syempre, tuloy-tuloy ang inyong pagpaminaw, makiguban ka na to, hangtod o niya, mga Magnum friends. Shout out, greetings, dedications, og bisan unsa ang imong gusto nga i-shout out. Kana bitaw malipay ka, kana magkatawa ka, o kana ha, hangtod na unya, especially katong mga gusto ninyo ipaabot nga shout out nga to sa imong pamilya. O, imo bakang anak, barkada, kauban, mga nag-birthdays po karon, no? Ato silang kantahan. Pwede nga po na, mga Magnum friends. Kaya aron nga, happy gyud ang birthday. Nabay, sad nga birthday? Magnum, shout out! O, katong mga special kayo nga tao nga, pwede kaayo ninyo i-shout out. Kanang, labi na sa mga naglisod og istorya, bitaw mga Magnum friends. Basin diri ra sa Magnum shout out mo, makabuga. Pwede kaayo na. But meantime, let's have our breathing exercise. That's all we need. Karong mga orasa. Ay, syempre, morag stress na kayo mo diha, mga Magnum friends. Okay, sige. Ready, ready, ready, ready. Inhale, exhale. Uy, ayun, paspasan ninyo, Magnum friend. Oh, wala man itong nagdali. Kay hangtod pa biya taon niya. Just take it easy and relax. Again, inhale. Uy, ayun, sige, katawa ba? Ayan, hinahinay lang ha, para feel good o feel good ang ato ang mga ginhawa karon diha. Oh, very good kaayo ha, kay usahay good Magnum friends no, ang kinahanglan lang yun nato is kanang ginagmire good kayo nga minuto, nga makarest ta oy. Kay grabe bigig kita magkombate no. In fact, ang mga Pinoy, nailagi na sila nga mga hardworking. Oh, labi na katong mga naas sa gawas sa mga OFW, mayong hapon, mayong morning, mayong kadlawon po ninyo tanan diha. Basin di ay no. Oh, nakachamba mo nga naminaw sa Magnum Radio. You are on the right spot, mga Magnum friends. Oh, Magnum Apple Pie, inyong kauban og kasabay hangtod dunya. Just call in sa ato ang mga numbers. Ato mga numbers na to be. Oh, sige. Napunta sa Facebook. Oh, Magnum Live. Connect-connect lang mo diha pag may time, mga Magnum friends, ha? 0917-716-1899. Kana. Oh, line 99. Grabe ba? Dagan kayo linya sa Magnum Radio. Ito, 0917-169-1199. So, busa mga Magnum friends. Kung kamo, naminaw, tuloy-tuloy lang sa Magnum Radio 99.9. Lagi mo magmahay. Oo, kay kaubarin niyo si Magnum Apple Pie karon. Maninguha ta, maringkamo ta, nga ma-refresh bitaw ta. Bisag siguro, watay ligo-ligo. Apan ang ato mga gibati karon, no? Kinahanglan lang yun ma-refresh, ma-revive. Unya, makakuha pag-usab o good vibes. Okay na ba? So, busa ayaw yun ha, o pagpalayo. ipaduol na ang inyong mga dalunggan diring dapita, be. Pakusgi-kusgi, gamay po na ang inyong volume sa inyong mga radyo, be. Oh, paduol ninyo mga kasing-kasing diring aside, Magnum Friends. Labi na ka to mga namatay karon nga mga pagbati. Ano ka ha? Sa kamingaw siguro? Oh, Magnum Friends, bisan gamay lang ha? Oh, buhi eh. Exhale, inhale lang na siya. Una sa ang inhale, I had an exhale. Oh, kada ha? Patyo na to na mga bad vibes karon. And by the way, speaking of death, na matod pa sa nabati na to nga report earlier, no? Sa Magnum in Action, nga usa sa pinakasikat nga singer, nga ginganlan og Peebo Bryson, passed away today. You know what? He's one of my personal fave singer, Magnum Friend. So, pagkadungog yun ako, murag, nabuak yun akong heart, Magnum Friend. Ganahan, gikay ko sa iyo mga kanta. All of his songs, napakoy nakita na to, Why Goodbye. Ano man, Peebo Bryson, bitaw. Especially good sa iyahang mga music, classic nga mga love songs. Oh, kanang If Ever You're In My Arms Again, kanta sa mga ex. Bisag di ka ganahan mo, balik si mong ex. Pero the way magod siya mo kanta, Magnum Friend, para na ako, ha? He's got a lot of soul in his song. Maugid na siya, no? And then, timeless pag yun. That ha, ang yung mga music that has touched so many hearts. And up until karon, nagpadayon gihapon na mo live on. Bisag siya, wala na diri sa kalibutan. Upon I know that he will rest in peace. For sure, atong i-play ang iyahang mga a few of his favorite music nga aron isip papasalamat sa iyaha, no? Sa iyang mga awit nga iyang gipasikat around the world. And even thank him for leaving us so many beautiful and soulful kaayo nga mga music or songs in the music industry. So instead of goodbye, oh, unya taod-taod ha, let's just say salamat to Peebo Bryson sa music. Usab pod salamat sa legacy ug padayon ang iya mga kanta nga magpabilin nga buhi sa ato ang mga memories. Oh, moving on. Sige, tuloy-tuloy na ang atong programa mga Magnum Friends. We are unsa man eh? Diri sa Magnum shoutout ang inyong tingog yun ha. Bilinhon kaayo. Munang I want to hear from you, just be heard and be brave mga Magnum Friends. If you wanna move on sa imong life, sige, pwede na niyo na i-shout out ang imuhang kaugalingon karon. Nga mapabati. Oh. Onya, shout out labi na gyud sa mga kanibitang usahay dili magyud nato, no? Kinahanglan nga dagko gikay butang nga aron nga malipayon ta. Usahay lang pod, usa lang gyud. Kakanta. Oo, kakatawa, usa-usa lang good. Balag inot-inot basta kay nabuhat nato one at a time. O gusto siyempre ka shout out.

0: og kalit. Sige, tawag and text, i-shout out ang imo mga kasinatian, mga gipagbati, mga trigger points, mga butang nga gamay ra kaayo para sa uban. Pero para nato mga Magnum friends makausab, makapausab dayo no sa ato ang mga mood. So basin daghan diay ta nga parehas og trigger points karon, mga emotions, and ano no experience is welcome, shout out and let us know. Be right back, standby lang mga Magnum friends, oras alauna, 35 sa hapon.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.

0: News. Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug
2: pagpamilod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
6: Text scam messages na panluloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na proved therapeutic effect for longer life.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDEB254286 Series of 2026.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Radio Time. It's 1:45.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
2: I-shout out na na.
0: Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: It's 2:15 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Alchem's Printing Services.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugnaw o hamugaway na auto-profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto-profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Mighty C, namamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C!
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
0: I-shout out na na. Magnum Shout.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait. Papaaka ko, be.
1: Magnum, shout out!
0: We're back, mga Magnum friends. Oras na to, alas 2:19 sa hapon. June 3, 2026. Balik na sa mga gagmay kayo ng mga butang na makapatrigger sa imuhang kasapot. Mga gingon, bitaw nila Magnum friends. Kaya bitaw mga maliit na bagay. Oh, lami na kayo isumbagay na yun. Para bitong, sa imo palang panan, oh, kasapot, makay ka na, ani, uy, ka na makaulit ba? Oh, kay kada tao, yun, no, dun ay usaka buta nga gamay, ratan awon, pero kusog kayo makatrigger sa ilang pasensya, di ba? Sige, na kuy mga basahon diri ha, basin siguro nga, morag, ikaw ni, pariha mo, og mga gibati, og mga trigger points. Hi, Magnum Apple. Kanang muingon ko og naadiha 5 minutes o niya 1 hour pa man di ay. Nabuna, daghan yung kaayo ani no. Grabe gina Magnum friend, murag ang 5 minutes sa uban lahi na gyud kaayo ang sukod sa ilahang oras. Oh sige. Ikaw diha, ready-ready na ka kaayo, nakapahumot na, nakapwesto sa mga ong gisabutan ninyo niya. Sige na lang kag tan-aw bitaw dayon sarilo og cellphone. Nya, wa pagid ni abot ang imuhang kasabot kada minuto murag usa na gid ka oras ang dagan. Di ba? Makasapot makaulit og ang mga kada yung kanang mas malingaw pagid ana Magnum friend kung kada bitaw mangutana dayon sila nga asa na ka. Nya, ang tubag bitaw dayon nila kay duol na lagi ko, duol na lagi ko. Nya di ay na apaday sa balay. O ka na, makasapot, di ba? Mga ginagmayar, good kayo na, mga trigger, kaayo nga points, Magnum friend. Pero makasapot ba? Makasapot, kaayo. Maunang daghan ang nakaingon, yun, no? Kana bitang Filipino time overload na yun ni. O, pero bisan makasapot, usahay Magnum friends, mahimo na gina nato na kana bitang katawanan kay kasagaran. Nga nung nahimo siyang katawanan? Kasagaran man po kay usahay ang atong mabuhat, o. Mao man po na same-same ragi hapon. Nabuhat na po na nato. So, makalols na lang taana. Good. Busa, kung na kayo mga trigger points karon nahala. Pwede na nimo inhale, exhale. Asa mga karon nga mga napwesto, no? O, napaisa diri. Atong basahon. Shout out ko Magnum Apple. Kanang magputol-putol ang internet. Nadaghan yung kayo na makarelate. Nakabayad manunta pero magputol-putol ang internet. Murag, usan ni sa kanang bitaw modern day nga makapawala og pasensya no Magnum friend. Labi na gid kong nindot nakaayo ang imuhang gilantaw diha nga mga sobra diha nga mga bedyo. Oh kana mga hapit nakaayo nga mga climax sa salida or dito puta sa uban nga mga seryoso na gid kaayo ang ilahang catchat no. Oh daghan gid kaayo nga mga mamaak nakaayo nga mga pulong. Nya kalit lang din mohonong og magloading na makasapot gid kaayo na. Makaingon na lang po kag, hay nako, napod, naanapod ni Magnum friend. Oh, kanabitong murag, makita ninyo kanabitong sa circle, sa loading, sa internet, ang pinakakusog ng mudagan. Pero ang internet mismo di ay daily. So, usahay, murag yun nagkag, muak na lang ka as technician sa inyong balay. Kay sige, restart sa modem, balin-balin ang pwisto para lang makakuwag signal. Ugusay, apil na lang po nga, iampo na lang po ni mo nga, ubalik ang signal pagka-faet sa maong na-fails. Makasapot, di ba, Magnum friend? Yalagid na siya. But anyway, naigingon nga, not everything that triggers you deserves your reaction. Oh, nice po din, no? Sometimes, usahay, it only deserves your calm. Kalmar gyud di ay pag mo trigger na ganin ang mga kasapot ni mo. Nay nagingon pud sa ako nga muihap lang daw pud kuno ka og 1 to 10. Oh, kung nabitong kay masaputan, ihap lang ka 1 2 3 4 5 6. Dili na sad kay ka mo inhale exhale. Oh, therefore you just have to breathe in and breathe out. Kay like I said no kaganina, not everything that triggers you deserves your reaction. Sometimes it just deserves your calm. So ingana lang na mga Magnum friends no sa ato ang gipaghisgutan karon. I hope nag-enjoy pud mo sa mga lineup of music nga inyong nadungog dinhi sa Magnum Shoutout Magnum Radio 99.9. Maliit na bagay pero kanay taong kulit. Oh. Shout out. sure kay na bag ng friend. Sakit gyud kaayo pod na nato no nga dali ra maulit, especially pod sa ato ang kanabitang panahon karon. Labi na kanang manang limpyo kasi yung balay. Unya nada na magbungkag-bungkag sa mga gipanglimpyuhan. Isa po na nga maka-trigger sa mong kaunit, di ba? Maka, ang uban na kay maka bad words na lang gyudog. Bitaoy. Anyway, daghan pa man kaayo mga trigger points kayo mga Magnum friends. Kana daw, mga testing daw kunupod na sa imuhang pasensya. Kana makalimot ka nga nisulode ka sa makakwarto. O di ba? Welcome na lang dayon sa adulthood. Anyway, you've just heard variety of trigger points earlier. O kumubanik ang mga trigger points mga Magnum friends sa kinabuhi. Hinumdumi ni ha. O dili lang kayo nga muihap 1 to 10, but mohunong, moginhawa, unya mo smile, and then mo kalma. That's it for our Magnum shoutout this afternoon. Kaya ang imuhang voice, diri precious gid kaayo na. Ang imuhang mga gibati, it all matters to us here. And even your good vibes always have a place din sa Magnum shoutout. So kung naman tayo take away karon nga hapon, atong balunon nga, ang trigger point daw is a reminder that we are all human. But pasabot, Magnum friends, normal ragid kaayo nga mag-trigger ta sa ato mga feelings. Nay limit, ug nay mga adlaw nga dili perfect. So kung mag-trigger ka with anything else or anyone else surrounding you, ayaw ka ulaw, just breathe. Oo, reset. Unya, padayon lang yun gihapon mga Magnum friends. Alang sa ato ang word of the day, it's called react. React, meaning kanang the way ka nga mo respond emotionally or physically to a situation. React. So Magnum friends, kung mo trigger man gani na mga kasapot, kaulit, kabalaka, siguro appeal na, or anything no nga mo kanang respond sa imuhang emotion nga maka down sa imuhang immune. Unsay buhaton when you feel angry? Saan nasab na imuhang gipangkuan diha, yaw-yaw Magnum Andrew ha. When you feel angry, you just have to choose not to react right away. Kahit small words naman na, big meanings, no? Ang pinaka-importante, learn to pause before you react. Unsa na, mato ni Magnum Andrew, when pain, misery, messery, pagyod, try door. Anger happen, it's time to look within you, not around. Ah, so you have to point out bod sa imong self. Nga nung nasuko ka. Sige. Anyway, Magnum friends, daghang salamat ha. I know, naramo diha, naghilom-hilom. But next time, I hope maka-shoutout na mo, Magnum friends. Siguro taod-taod yun nga. Basin nag-huna-huna mo nga, wala na sa Magnum Apple diri. Anyway, alauna, hangtod alas 12:30 atong programa. Matag-adlaw, even on Saturdays. I'm just right here sitting in to keep you all calm. Aron nga good vibes ta diri nga side. Musunod si Magnum Gilbert ug si Magnum Diana para sa Music Jam. Hangtod ug mapuhon ha mga Magnum friends. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kini ni Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay. Oras alas 2:27 sa hapon.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na yung problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonek na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw itong mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Ronsere.
0: Magnum Radio Time, it's 3:02.
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epic.
5: Timo.
4: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Oras may gala, alas 2.50 na.
1: Time check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: May hapon na sa may gala, mga Magnum friends. Welcome sa itong programa, ang Magnum Music Jam. Kaobal niyong Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta mong tanan mga Magnum friends? Karong adlaw, naon pa na mo sa maing panglawas ngayon may gala. Samtang na mo sa iyong panimalay. Ang uba na sa opisina, na busy na may gala. O ang uba na karon sa ilang sakyanan, na minas Magnum, maayang hapon sa iyong tanan. Okay ra ba mo di ang mga Magnum friends? Okay ra ba mo di ang may gala? Wednesday na mga Magnum friends, June 3, 2026. Uy. Wednesday na mga Magnum friends. And pila na po't kaadlaw, mag-weekend na sab dayon, di ba? Paspasking adlaw mga Magnum friends. Kumusta itong palibot ni Ay? Init ba may gala karong panahon na? Paskang inita ba mga Magnum friends? Sama sa gakahitabo karon sa atong nasud? Grabe ka init may gala. Gaaso-aso pagyapon mga Magnum friends na. Di ba? So, kumusta man diyan mga Magnum friends? Okay ra ba ka diyan? Medyo gigang ba ka? Gitugnaw? Sa mga itong dagan sa panahon diyan may gala. Chika daw na kay Magnum Gilbert mga Magnum friends ha. Okay, Magnum Music Jam na sabta. Ato mapabati ang sab at ipabati may gala inyong mga nagunang mga musika para sa iyong tanan may gala. Ato mga nagunang mga musika ato na ipabati. Antod sa alas 4 sa kaampunan mga Magnum friends. Ato sa madungga ng atong mga segments, may gala. Ang atong talagsaong pangutana. Ano ang latest marites o daghan pang uban mga Magnum friends, okay? Walang padayan lang mo sa pagpaminaw, may gala. Bahala kung medyo magulanon baka karon. Oh, sige lang, kung magulanon ka, gitikon ka na ako, beh. Ito na, smile ang gapon kanunay, may gala. Unang pinaka-importante sa tanan mga Magnum friends, okay? So, sa tanang nag-birthday karon, happy birthday sa iyong tanan, mga Magnum friends. Sinaot pang hatagan pagkataas nga kinabuhi, Magnum friend. Unang pinaka-importante gayon sa tanan, may gala, nga natay maing panglawas kanunay. Alright, muna siya. Happy birthday sa iyong tanan, mga Magnum friends. Labi na kung nag-birthday bitay yung mga mama, inyong mga papa. Dapat i-surprise yung may gala, inyong mga ginikanan. Ilabi na yung mama, yung papa ba, nga nag-birthday karon. Kay moral lang kalipay may gala nga madumduman ni mo. Unya, i-surprise tayo ni mo nga matagaan ni mo siya flower. Sana ka, nga, ikaw ang mag-treat ka niya karong adlaw kay birthday man niya, di ba? Malipay na kayo na siya mga Magnum friends kay. Pag mawala ba itong mga ginikanan, may gala. Di na takitaan as Kogon Market, mga Magnum friends. Oh, wala na kita, mga kita. Di na kita makitaan na may gala. Nag-iisar gina itong ginikanan. O muna ito ng palanggaon na itong mga ginikanan, mga Magnum friends, kay... Di na takitaan na bisan na sa may gala. Wala'y baligyan as Kogon lagi daw. Nag-iisar gina itong mga ginikanan, mga Magnum friends. Yan ka na bitong grabe mga sabak ka na to. Grabe mo advice. Manambag yun may gala. Usay kay murag ka na bitong mapungot na ka. Kay sige lang kag advicean bitaw. Pero huwag kayo mabuhat kay ginikanan man na ni mo Magnum friend. Imo nang dawaton may gala. Ang ilang mga pangasaba. Ang ilang mga advice sa imo. Kay sila may nauna deris kalibutan. Anak naman ka Magnum friends. So, ano naman siya? Munang trabaho sa ginikanan gin may gala. Mudisiplina sa anak. Mu-advise anak bitaw. Okay na mga Magnum friends. Oh, naka-agi yung putana, di ba mga gala? No? Kanong kamay pata. At mga ginikanan kay kasab-anta, kay nakabuhat ag dilimaayo. So, mugi na ilang responsibilities mga microfriends, di ba? So, atong palanggaon na itong mga ginikanan, no? Kung atong amahan, sab, kay happy na rupang Father's Day po mga microfriends. Goy, happy Father's Day in advance sa mga amahan, ha? Manamina ko rin sa Magdum Radio. Pila na lang po kaadlaw may gala, Father's Day na sab. Nauma naman ang Mother's Day. Atong bulan sa Mayo, di ba? So, dali na punta sa Father's Day. Kung ang mga amahan, ang mga bana, wak na katog, flowers, katong niaging Mother's Day, ang mga asawa na sa mubalo, sa aning di mo hatag o regalo. Mga ginaingon lang, balos-balos lang taani, oy. Wak, magigakadumdum nga Mother's Day atong niagi. Karong Father's Day, di sabi ko mo, greet ni mog Happy Father's Day. Balos-balos lang taani. Samara ko na may gala sa nag-walk out, bitaw. Nag-walk out man. So, nabalusan noon sila. Sila? Alas 9:56 na may gala. Dari sa taas atong segment, mga Magdon friends.
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Happy tagad ng klase may gala, magsugod na karong Monday. Siyempre, di ba? Karong Monday, June 8, magsugod na ang klase. Opening of classes na may gala. Karong Monday, mga Magdum Friends, di ba? Ang atong talagsaong pangutana sa panahon karon mga higala, mga Magdum Friends. Sa panahon karon mga higala, mga Magdum Friends. Pila na dapat ang balon nga kwarta sa usa ka estudyante? Labi na kay mahal na kayong palaliton mga Magdum Friends, mahal na kayong mga baliga sa kantin, ug uban pa. Pati pliti may gala, nagmahal na sab. So para kanimo Magdum Friends, sa panahon karon pila na dapat ang balon na kwarta sa usa ka estudyante? Okay, magsugod naman karong Monday ang klase. So kung ikaw akong pangutan on Magdum Friend, ang pila may dapat balon nga kwarta sa usa ka estudyante? Di ba? Mabantay na sa nato may galang nataas na ang plitihan. Mahal na po ang mga palaliton sa kantin. Guban pa mga Magdum Friends. So, kung ikaw akong pangutan on Magnum Friend, nga naminaw ron, ilabi na sa mga ginikanan sab. Sa panahon karon pila na dapat ang balon na kwarta sa usa ka estudyante? Sa usa ka awi? O, sa usa ka estudyante may gala? Sige, mo na itong talagsaong pangutana, ha? Sa mga interesado, ganaan mo tubang sa itong talagsaong pangutana, ang inyong siyempre buhaton may gala, pwede mong mutawag kung na kay load na pantawag, pwede sab kang mutext Magdum Friend para ato mabasa ang inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana karong Wednesday. Para kanimo Magdum Friend, pila na dapat ang balon na kwarta sa estudyante? Kaya pa ba ng 50 pesos may gala? Pila man good mga Magdum Friends. So siguro magdepende po na sa ano ba sa iyang level sa pag-eskwela. High school, college, ano bitaw. Magdepende siguro mga Magdum Friends na. So para kanimo Magdum Friend nga naminaw karon, sa panahon karon pila na dapat ang balon na kwarta sa usa ka estudyante? Di man pwedeng ang balon puro ra pagkaon. Kailangan po niya nga na ay balon nga kwarta kay in case na naay paliton, you know? Na ay kailangan nga paliton, makapalit siya, di ba? So, muna siya itong talagsaang pangutana. Sa panahon karon pila na dapat ang balon na kwarta sa usaka studyante? 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag. Bubalik ta mga Magdum Friends, ha? Check your time, mga higala. Atong oras, alas 3 sa hapon.
5: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
6: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum News Alert.
8: Oras sa Magdum Radio, wala stress, dos na sa hapon. Ano yung balita karong orasa? Nanginaw si Sitko na siya City Information Officer Jay Adiser ngayon tamahudong na ang illegal parking sa Plaza Divisoria ni Atong Dakbayan. Mato ni Adiser nga kinitugod kay gawas nga morisulta kini sa kahuot sa dalan, matabo na nosab ni ini ang kaanyag sa maong nga lugar.
9: And also kana mga illegal parking yang gipahinumduman ng atong RTA nga buntag padulong gabi dili gyud na parkingan niya ang kilid sa Divisoria Park gawas sa traffic dili siya angay dili siya tsada tanaw no tsada kayo atong park but patabunan ra sa mga sakyanan kay gibuhat na ni Mayor Claret para sa mga kagayanon labi na sa katong gusto mulaa gusto makarelax no nga mga pamilya mga estudyante tanan pwede mo anha diya para makarelax kay kana man ang tumong gyud Mayor Clarek.
8: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser, samtang plano karon sa Commission on Elections kun COMELEC na magpahigayon ng special elections sa Dasmariñas, Cavite human mapalagpot sa pwesto si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sa Kamara. Mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga kinahanglan usab nga dunay muhulip sa posisyon ni Barzaga, rason nga angayan nga dunay pagahimoon nga piliay nga posible nga matigayon karong Agosto 2 hangtod sa kuna Setyembre 2 niining tuiga. Apan mato ni Garcia nga may problema makaroon sa komisyon ang pondo ilabi na nga wala sila'y budget alang sa mga special elections nga posibleng mukabat nga to sa 200 milyones ka pesos.
10: Nakalagay po sa saligang batas kung sakaling mayroong special election, ito ay hindi mas maaga ng 60 araw pagkatapos ng vacancy at hindi po ito dapat mas sobra ng 90 araw. Ang 60 araw ay August 2 at lalabas po ang 90 araw ay September 2. Ang ating pong Bangsamoro parliamentary election ay September 14. Ang barangay SK elections naman natin ay November 2. Medyo napaka-critical, napaka-higpit po ng timeline na yon. Ang pinakamalaki po namin problema at yun nga po yung pag-uusapan naman namin ay yung pondong kakailanganin sapagkat wala naman po tayong nakahandang pondo para sa ganyan. Ang gagastos po talaga dapat dyan ay si Commissioner Election.
8: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Karon sa itong Magnum News Hunter, amuma para sa mga mag-uumagi pahigayon sa LGU-CDO sa Barangay Baiking Uning Dakbayan. Sa Balitaog Serbisyo, anaya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
7: Magnum News Hunter.
11: Yes, mag-uumagi, no? Amuma para sa mga mag-uuma sa kakalihukan. Nagtumong sa maghatong pag-uulog servisyo, eksporta sa mga mag-uuma sa mga kahanyutan si pagpangandam, batok nining epekto sa ilinyo. Pinagi sa mga orientasyon, nag-demonstration, gitabangan ang mga mag-uuma mapag-igon, ang ilang mga panginabuhian o makalambo ang kahintang sektor sa agrikultura. Tuhod din, makasalamat sa Kapitan Jao Gumapag, nagtos mga organisador sa kanang nga salmot o nakigtambayayong alang sa kanampusan sa mga kalibutan, mag-salamatan nga kapitan ang mga barangay council sa barangay Baikinuan alang suporta ug mayong pagdawat nga nagapakita usab sa suporta ang kinibang tawani gikan sa City Veterinary Office kagayon dinro dadto sa mga mag-uuma ug livestock preacher misalmon sa mga aktibidad nakib sa mga partner stakeholders nga mitabang sa programa mao ang APO ug ang RCBCA EPCIC ug City Finance Department nga padayon nga pagpalikamot pagpag kinabangay alang sa mas andam ug ligon ug balungtarong pag mga itong mga mag-uuma dinhi sa komunidad na balita gikan sa City Vet. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz samtang dunay paigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning Dakbayan magsugod karong adlaw Hunyo 3 ang tuduhonyo 12 ni tuiga dugtong niini giagat ang tanan sa pagsalmod sa mga misa matag alas 5 sa hapon sa mga simbahan diin matag adlaw managlahi usab ang misa og ang pari. Makigilyo na bati ang Magnum News Alert ating dugahan isa mga balita sa mosunod nga takna kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum News Alert.
12: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
13: Let's listen to the music, relax, and have fun.
12: Magnum Music Jam.
13: Magnum Music Jam.
14: Everybody get up.

0: Oras may gala, alas tres, 17 na.
1: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Padayon mong naminaw, syempre may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam. Wednesday na Wednesday, kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh, ilala. Nastras 18 na may gala, ting merienda na. Mayang pag merienda nyo di may gala. While naminaw sa atong ang programa, mga Magnum Friends. Hangtod sa alas 4 sa Krapunon, yung nabati di ay may gala ang song from Carmen. Oh, Carmen may gala. Di itong Carmen na ito. Carmen Marqueta. Carmen may gala with the Broken Hearted. Para na sa mga Broken Hearted may gala. Agoy. Sao na lang yun mga Magnum Friends. Ha? Anyways, ato kaoban, dili man ni Broken Hearted. Mayang hapon, Magnum Diana.
3: Hi, mayang hapon, mga Magnum Friends. Sana wala di Broken Hearted, no? But anyways, atong hisgutan ng ato ang weather. Kamusta man? Kay medyo dani sa ato ang weather application. Marag katalithi na sad.
0: Agoy.
3: So sa mga broken di ha, wala yung mga kasama sa buhay, walang ka-feeling.
0: Agoy.
3: Sure ka-pili. Oo, so magdala mo sa inyo mga payong always para dili masakitan parihan ni Madam.
0: Agoy. It's na madam na.
3: Okay. Oh, katong nanginit gagani ha.
0: Ay, maude ito.
3: Oh, lo ikayo.
0: Maude ito. Alas tres, 19 na Magnum Diana. Wednesday na sab, ha? Magnum Diana, paspos king adlaw.
3: Oo, sunod ani, mahuman na sa taning June.
0: Oo. Oh,
3: dali ra kayo, no? So, hapit na po ang school nila, no?
0: Karong next, Monday.
3: Oo, karon ng Monday, June 8. And then, Independence Day sa June 12.
0: Mm. O na, araw ng kalayaan.
3: Kalayaan.
0: Kanang adlaw sa mga gusto maka-move on.
3: Oo. Gusto makalaya sa toxic nga relationship.
0: Kung malaya lang ako.
3: Minyo na di ay.
0: Sao na lang. Minyo man dahil ito na.
3: Mauna na ron. Ogi Alcacid lang di ay yung peg.
0: Lagi na. Kabantay ko sa una ni Ogi Alcacid. Yung mga kanta kay mga double meaning ka kayo.
3: Cute.
0: Kanang bakit ngayon ka lang. So, para mo dito kay Regine. Di
3: para di kang Regine. Kay Minyo naman good siya.
0: Oh, na Minyo kay Michelle Van Ameren ba to? Something nana. Australian. Ni Apilog Miss Universe.
3: Oo, tas ni abot din si Regine sa yung life.
0: Oh. Ikaw sana ang akin. So, padungdungog mo na kay si Regine Velasquez mo na yung
3: correct.
0: Gusto.
3: Correct. Naigipatama.
0: Oh. O nang kabantay ko, sa itong laing song ni Oging, nagabay patama bitaw nga, dapat kung ulitawa pa lang siya, sila untaan na bitaw.
3: Amulag ito, bakit ngayon ka lang?
0: Napa ito ilain. Basta, kalimot ng title na ito. Pero inanay ang mga klase ng mga songs. Karoon wala na siya nagbuhat o ginanay ang klase ng kanta.
3: In love naman.
0: Oh, na in love naman siya.
3: Okay bakit naman ngayon siya. Ka lang? Ikaw sana.
0: Okay na, ikaw sana.
3: Mm-mm.
0: Dagan kayo na yung mga kanta may galang nga panugdungog. Ang resulta, si Regine Maday ang gusto.
3: Sus mo na lagi. Niya karoon nga nakuha na niya.
0: Ah, wala na. Wala na siya yung mga kanta nga, ano, mga panugdungog.
3: Wala na. Nahing mo na lang siya comedian.
0: Komedyante siya. Then, composer gapon siya.
3: Composer.
0: Nagabay yung mga kanta mga Magnum Friends. Anyways, balik na may gala sa atong talagsang pauntana Magnum Diana. Sa panahon karon nga mahal naman kayo mga paliliton Magnum Diana. Pila na dapat ang balon sa estudyante karon na kwarta?
3: Siguro kung ana mga 50.
0: 50?
3: Okay. So na mo ako ang bounce sa elementary. Sa kung may numduman 5. Tapos tong na grade 4 ko nahimong 6.
0: Oy.
3: Pag grade 5 na ko nahimong 7.
0: Oh.
3: Hantod pag grade 6 nahimong 8. Pag high school din ako 8-8 gina siya. Taman sa pag grade 8 na ko nahimong nag G's.
0: Oy.
3: Oh, and then
0: medyo nitaas-taas
3: na. Nitaas na. So gikan sa grade 8 padung sa grade 12, G's akong baon.
0: Oy.
3: Hantod sa graduate na ko high school, pag-abot na ko college, ang ako ana na yung kwarta kay dili.
0: Dili ko.
3: Ang ako ang kwarta kay 100, pero G's ra ang para sa baon ana. Di bale ang 90 ana is para sa pamasahe, palit sudan pang lunch. So, naitabo. 10 ra po ako pang snack. So, mupalit lang ko ka ng banana Q tag cheese.
0: Oh, katong banana Q pwede po ginanggang, ana.
3: Oh, okay. So, una, elementary ka ng 5. Dagan ako mapilit, mapalit, ana, sa una.
0: Pila mo na. Pila, unsa na tuig na siya?
3: Kuan siguro mga 2006. 2006 to 11 nga na sa elementary ko ang mga ang kanang 5 makapalit na kog binignit hotcake
0: daggan na day mapalit day
3: no binignit hotcake and then or di ba kaha juice banana banana kyung nga na bitaw karon kay kanang 5 murag tama na lang sa upat 5 ang hindi
0: murag anak gid siguro
3: na lang wala na kay mapalit nga nga na karon lisod na kayo kay bisag ang juice tag cheese na 15 nga na wala na itag 5 nga hotcake wala na itag 5 nga banana Q sa una 3 ra man na oy
0: kaniya to ang candy kay tag 25 cents ra man
3: 25 cents lang
0: na kay nakay piso upat ta ka buok
3: correct mo gani na ang isukli usahay sa kuminom duman ang kanang binignit sa una nara sa mga 2 yata ang isa ka tasa
0: 2 o 250 ana
3: oh may ana 250 mo na ako ang mahinom duman sa una pero tong nag high school nako kanang G's ang ako ragit mapalit ana katong tag 5 nga juice sa una o tag 5 po dayon nga hot cake karon kay pag-abot sa college kay wala naman tag-jis naman tanan ang mga baligya
0: tag-jis na tanan
3: so banana Q na lang kita ko mapalit jis
0: tag-jis gyapon
3: oh mo nang gingon ni mama sa ako ang so kadog high school padong ni college jis do kuno gid gihapon akong baon
0: oh
3: kay sa high school elementary walking distance lang man gud ang school gikan sa balay
0: okay
3: tapos gaulian ko paniudto sa balay ang college man gud kay distansya na kaayo lahi nang munisipyo so kailangan ako magbaon and then para po dayon akong pamasahe.
0: Lahi tong balon nga pagkaon.
3: Lahi po. Kanang baon nga lunch. Kinamasay nga dili na bitaw makaluto og sudan.
0: O di na kay tungod kay malate na na bitaw.
3: Nga na malate. Dugay
0: ka mata. Dugay na kamata.
3: Good no. So una tag gistra gani nang puto sa mga sudan ako na namduman. Karon kay tag 25 na, tag 30 ana.
0: 35.
3: 35, 50.
0: Kaniya tong gulay tag gistra man na.
3: Tag gistra gani. Sa kung naman duman.
0: Ang rice, tag-G sa una.
3: Tag-5 pagkita sa una.
0: 5, oo.
3: 5 ron na sa una.
0: 5 ron. Karon kay ni-increase na yung may gala.
3: Ngayon mo na 15.
0: 15 na. Munang ako din nag-rice.
3: Ala, ma-ODI. Nakadungo ka to ti Yvonne. Maudi din nag-rice si Magnum Gilbert.
0: Itaw na. Ikaw, Magnum friend nga namina ron. Para kanimo, pila may dapat balon sa estudyante karon kung ato isgutan ang kwarta nga balon may gala. Okay, sa syudad dahi medyo lahi magud sa syudad Magnum Diana kay medyo mahal ng kay mga palaliton diri sa syudad. Labi na kung palit ka sa kantin, ang mga snacks dito mahal na kayo.
3: Good. Ako galing manghod karon Magnum Gilbert though nga walking distance ra ang balay sa school ang ginahatagid nga baon kay 50 kay ang ilahang kanang ang snack nila nga kana bitong bread nga gibot ngan dayon og spaghetti sa center tag 20 na or 25
0: dati di ay pila man
3: sa una 15 ra man
0: oi
3: tas mahal na kay nang 15 sa una tas kato ni mo nag 25 kasagara kay mga burger na mga ingan pa social na ang mga snacks
0: pero so mas mahal burger lagi pero pila na kaadlaw to na nahalin ba?
3: Hapit na mapanis.
0: Hapit na madaot. Ah. Paliton nga po. No?
3: Muna na karun. Kung college ka, di gid enough ang 50 or. Kinapain mo hang pamasahin. Napay ka ng mga unexpected bitaw nga gasto.
0: Print. Amutan bitaw?
3: Oo, amutan.
0: Inay na. Marang kulang kayong 50 pesos.
3: Kulang yung kayo. Sana abot ang 50 pesos mo.
0: 20 ra ganitong sa ice cream, di ba?
3: Gani sa una.
0: 20 ra to.
3: Di na gani daw. Di na gani makaabot sa haircut sa una. Ang 20.
0: Correct. Ang paalot karon mahal na sab kaayo.
3: Mahal na, hundreds na.
0: Oh, hundreds. So, sa kung sa mall ka magpaalot, na 300, no? 400, 500 depende na kung asa na locate ang barber shop.
3: Kana.
0: Oh, asa kung kana ra sa mga Dapits Dalan, medyo barato pa na sila.
3: Gani, pero jumo-jumoon ra pud yung buhok.
0: Oh, lagi tingala nga pag humalag alot, wa mo na tarong ganon. Alot.
3: Imbes nga gusto ka pa fade nga kuan. Ano itabo nimo na army cut.
0: Ay mo army cut ang buhok.
3: Naunsa ba di ay?
0: Bitaw no. mahal na gud may gala. Siya na lang gawin nagmahal. Hello?
4: Hello, Magdong Gilbert. May hapon.
0: Oy, may hapon, Crispino. Ano ka karon?
4: Ano na tapon ng Magdong Gilbert?
0: Ha?
4: Gawlan na doon sa Trocatro Kamamanan.
0: Nagulan na?
3: Wala na gidi ay.
0: Saan mo nato na ron?
3: Sa lurong daw ulan. Ang
4: mga tagtunan nga, magdala sila protection sa ilang kalawasan mo tao.
0: Ah, sa kalawasan gidi butang ang ano, ang protection.
4: Adili kay magdala sila payaw, raincoat, uguban talay. Magpanta sa tong panahon kay ulan na magdala sa Toro 4 kung manan.
0: Ah, kusog, hinay o unsa man?
4: Hinay siya Magdong Gilbert pero kusog ang hangin.
0: Ah, hinay siya pero kusog ang hangin. Pwede po balihon. Kusog ang hangin, hinay ang hangin, kusog ang ulan.
4: Hinay lang siya
0: Magdong Gilbert.
4: Hinay lang yun.
0: Asa mga karon Crispino, marag na may sabas yung background.
4: Ah, namang ko nagpanday dito sa Atbang Umbalay, Magdong Gilbert.
0: Ah, okay. Nagpanday na dito. Okay. Imuha ng balay ang gitukod niya.
4: Ah, dili Magdong Gilbert, ha? Among silingan.
0: Ah, silingan. Okay. Ha? Oh, sige, Crispino. Pila na dapat ang balon sa estudyante karon? At kung atong isugutan kwarta bitaw nga balon, pila man dapat?
4: Sa ako lang Magdong Gilbert, kaya ako nakaagi na mong ikuha na. Sa tamtong ikuha ni Magdong Gayana, ganiha.
0: Oo.
4: Ay, sa una, yun, nagsugot yung elementary, ako yung balon, 2 pesos, sargito sa Magdong Gilbert.
0: 10 pesos?
4: 2 pesos, sargito sa balon.
0: 2 pesos. Oo. Unsa may unsa to na tuig 1945?
3: 1900s.
0: unsay napalit unsay napalit nimo sa 2 pesos sa una?
4: Kuan ba to sa Magdong Gilbert kay ang supaso na mga barato pa bitaw?
0: Barato.
4: O na matong Bagumbayan kag 25 kabos sa man to sa una.
0: Unsa ni sa elementary high school ka?
4: Elementary.
0: Unsa na tuig? 19...
4: Kuhan mo ito? Kuhan Magdong Gilbert? 1985?
0: 1985? Unsa? 1985 ka nag-skwela o natao?
4: Natao ko.
0: Natao?
4: Elementary
0: pa ko ato. Elementary. Okay. So, 2 pesos lang mong balon.
4: Then, pag-kwala na ako, pag-grade 2, moto, to 15. Iyan pa na kumalong, kintabos.
0: Nadugangan ng 50. Anay mo ng 250. Dayon.
4: Sa una mo, kuhaan ka ng... Kanabit siyang toasted sa una, Magdong Gilbert?
0: Toasted nga bread? O toasted nga 250?
4: Toasted sa una, Magdong Gilbert.
0: Ha?
4: Sa segunda, kintabos mo na sa una.
0: Grabe, barato pa di kayo, no?
4: Oo.
0: So, karon sa karon ka, ano, Crispino, sa yung paminaw, pila na dapat ang balon sa bata?
4: Ang balon yun sa bata, karon Magdong Gilbert, kung elementary ka, kung apang yung pamilite, sakto ka ng 50.
0: 50?
3: Basta wala lang PT.
0: 50 pesos.
4: 50 pesos, sige na siya.
0: Sa elementary na, elementary, ana?
4: Elementary na lang sa day. Kuan man ito baso mo, kuan pa sila, manakayan, pamilite, baka ang pork. Matapos sila pang snack, palipagsundan. Igo-igo rin ang segunda sa elementary.
0: Sa high school?
4: Kala sa high school, meron ko na sa high school nga 200 anak kay.
0: 200?
4: Oo. Kuan man ko, ang pamilite na karoon, mahal na kay ba? Mahal ang palaliton po.
0: Okay. Sa college ka, pilay dapat balon?
4: Ako sa college, kuha lang sa Magdong Gilbert. Minus-minus lang po na sa gamay. Kuha lang, 300.
0: 300?
4: Oo.
0: 300. Okay.
4: Pag- pero naramang ko na sa iya kung iagin ang badjiton.
0: Oo. 300. Unya, pag-graduate, nakatrabaho na, minyo na, ang hiyatag sa asawa, 50 na lang.
3: Gitipid mo sa asawa.
0: Ibalik. Ibalik sa elementary ang balon.
3: Okay, dako pa to.
0: Ano lugar?
4: Magkano na sila, Magdong Gilbert, Magdong Dayana, kay, hindi pa eskila mo na sila sa yung ginikanan, kailangan lang doon, kung nun sa ilang pag-eskwila, dili sa sila mag-uyab-uyab.
0: Ah, lagi no. Di sa mag-uyab-uyab. Bitaw no. So, muna imong ano, panlantaw, ano, Crispino, dapat inana ang mga balon sa bata. Sa
4: inana sa sila mag-uyab-uyab kay... Kung sila tanaw silang ginikana na sitwasyon sa kalusot sa panahon, huwag po nilang mandan.
0: Pila na ipliti sa motorella gani karon?
4: 12 lang, Magnum Gilbert.
0: 12?
3: 12.
0: Kung 12, kung unsa man.
3: So, depende sa kung ano?
0: SP na, SP na?
4: Dili, ang regular ang SP, 10.
3: Ah, okay.
0: 10 ang SP. Ang regular, 10.
4: Regular ko,
0: ah, 12, 12.
3: Ibaliktad.
0: 12, 12.
4: Ang senior og kanang estudyante, 10 na sila.
0: Ah? Senior og estudyante, maura?
4: Maura na sila, 10.
0: Pero kung guwapa og sexy pa yun, bila may plite?
4: Ah, wala plite.
0: Ah,
3: nana din na ha.
0: Driver ba yun sa motorella na siya, no? Crispina.
3: Lagi-lagi. Nga na din ang style, ha?
0: Wala plite kung sexy.
4: Tama
0: ta, si
3: Magdumdaya
4: na
3: makasakay. Agoy. Agoy. Grabe, Jud, diba? Asa makakaroon?
0: Magpato daw siya sa Binone. Okay ra?
3: Jeez, akong plite.
4: Aredo ko, rasbulwa.
3: Abi ko masugot.
0: Abi, ingon mong buka Magdumdaya na, kumusta kay siya. Huwag mong kagingon nga location dapit.
3: Asa taman.
4: Wala yung problema. Bala, pardulo pa sa kamigin.
3: Wangil ah.
0: Jis lang, jis.
4: Uli plate para siya.
0: Okay.
4: Ate, guwapa man siya.
0: Ay,
3: nana din na ha.
0: Si, kanin si Magdum Dayan, guwapa man siya. So kung mag-uban mo, guwapo po ka, ana, mana.
4: Pareharam ko sa mukha guwapo.
0: Dili, ano man ko. Di man ko guwapo.
3: Guwapa.
0: Guwapa man ko. bitaw salamat kay Crispino ha, sa imong pagtawag.
4: Salamat sa Magnum Gilbert, Magnum Dayana.
3: Sige.
0: Sige. Ano diya, amping ha?
4: Okay, nag-monitor po ko dyan. Anong
0: gabantayan man imong mga panday nga nagtrabaho diya, na guwapo?
4: Lili, atbang lang sa kumbalay.
0: Atbang sa balay. Sige, sige. Salamat kayo, ha?
4: Sige, salamat.
0: Sige, sige.
3: Sige,
0: bye.
3: Sige, bye.
0: Sama ni si Magdum April na kay, Ichika. Sige, gadget lang, ha? Alas stress. 33 na. Murag na ay importanteng balita si Magdum April Borja. Karong nga po na may ngapon diya, Magdum April.
3: Oo, yes. Magdum Gilbert, Magdum Dayana. Salamat kayo. No, sawa. Doon na lang tayo. Gamay lang yun nga breaking news karon Magdum Gilbert. Kaya gikabuti ag mong lagi karon nga nagtudlo o gabago nga majority floor leader o sabang nga senado lugar na ito pinagi ni kinibang nga Senator Sherwin Gatchelian. Human Magdum Gilbert, kinimagod si Senator Chis Escudero. Kalit lugar po siya Magdum Gilbert nga nagpatimaw sa senado. Kadi pa kung madumdo pa na ito. Murag for the past duha man siguro Magdum Gilbert o tulo ka session wala gitaw nagpatimawa mga miyembro sa mayoriya sa kining majority. So karon lugar Magdum Gilbert kalit lugar pod nga kanang murag mi himo po lugar dito si kinibang Senator Chis Escudero. Kalit lugar siya Magdum kining Gilbert nga nag-show up lugar siya dito pinakalit
0: Shara
3: gid Magdum Gilbert. So silang SP silang kinibang Senator Allen Peter Cayetano wala gid gihapon lugar sila Magdum Gilbert tanan lugar sila nga member po lugar sa majority. Gawas na lang po ni Senator Chis Escudero. Na gani Magdum Gilbert, karong mga panahuna, gibakante na ang kininga position o sub sa Senate President.
0: Unsa na may mahitabo kay, kay Alan?
3: Kana Magdum Gilbert, tulat-tulatan tara siya Magdum Gilbert kay karong murag ang naglingkod naman dito, murag balinahimo nga kaya ba ang ginatawag na nga presiding officer? Si Senator Sherwin Gatchelian. So siya matod pa ang nahimo karon nga bag-o nga majority floor leader human nga nag-motion usab si kanang Senate President Tito Soto. Karon magdumakiling nga Gilbert. Bakante na ang position pagka Senate President.
5: Dali araw.
3: Karang panahon na paspas kayo. So marag inana ang ilahang style dito Magnum Gilbert.
0: Anong patimaw man si Senator Chis?
3: Kana Magnum Gilbert. Kana Magnum Gilbert. Kaya diba kung madumduman po na ito. Katupag itong mga niyagi diba kada marag kanang marag ito kini silang sulti nga matod pa na ay members gikan sa majority nga mobalhin sa minority. Murad ako na siya something ginarecruit dahil ang support mo sa majority mo yun po sila nga
5: na ay member sa majority nga mobalin sa minority.
0: Bali-bali lang lugar sila lugar
5: na. Oh, kanang ginana Magnum Gilbert pa murag mo lugar ang pagduda pero karon wala pa may no lugar Magnum Gilbert basta kay ang kanang murag klaro lang di karon is that kanang

0: So sila ni SP Cayetano, Senator Marcoleta, kana sila Magdong Gilbert, silang Senator Amy Marcos.
1: Wala pa pero ano na, 100% sure nga ni Balin si Cheese? Wala pa.
0: Wala pa yung declaration Magdong Gilbert. Basta pagino, kay diba? Nakita lang yun ito nga.
1: Nagin siya sa dito sa plenary.
0: Nagin siya sa session. Nagkuan-kuan siya dito. Nag-hi, hello siya mga colleague. Nagin siya dito Magdong Gilbert. Kay this past few months, marag sukan pito itong nawala siya pagka Senate President, kini si Senator Cheese Escudero. Kaya marag nagkuan po siya Magdong Gilbert, marag po ito siya
1: Lailo,
0: hindi na siya saba, hindi na siya magsige papreskon, hilom lang siya. Hilom lang siya Magdong Gilbert. So marag, busa, siguro na siya Magdong Gilbert.
1: So ang, safe na lugar si Cheese Aneron.
0: Kada Magdong Gilbert, tulatulatan, tanda siya, mabalaan man na to.
1: Mabalaan
0: tanda siya.
1: Kung si Senator Erwin Tulfo na ang sa Blue Ribbon, marag, wala na siguro ng flood control ngayon lang para ugma.
0: Kana Magdong Gilbert lang taon tan siya kay murag medyo kuan lagi pud karon murag
1: complicated man kayo
0: murag complicated kayo Magdong Gilbert
1: murag ara pa nang sa gugma kay masabtan pa nato pero kani murag gi naman kan
0: pag sinado murag maglabad gara tawo lang Magdong Gilbert oh so ira na Magdong Gilbert balik na to ang acting Senate President nato karon sa Senado mao siya Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian dayon ang rules panel usab nato nga chairman si Senator Mig Zubiri dayon ang blue ribbon chairman nato Magdong Gilbert blue ribbon committee mao kini si Senator Erwin Tulfo.
1: Si Bendalo.
0: Sila Magdong Gilbert. Senator Erwin Tulfo na ito Magdong Gilbert sa karong panahon na.
1: Good
0: so,
1: luck na
0: lang tayo. Na ito ni Kininga Magdong Gilbert, Magdong Diana. Ang kinibang kuhan, nasa po yung mga dugang update ni Magdong Gilbert, kining labi na basin makag kuhan po, o niya taon-taon, magpagawa siguro ga statement ang bahin na sabi ng SP Cayetano.
1: Oo. Sige, salamat kay Magdong April Borra. Mabalik ka sa Senate. Watu ka sa Senate karon?
0: Oo, okay. Beat man ako sa Senate.
1: Sige, salamat kayo. Mulupad
2: bro dito.
1: Sige, munang latest karon mga igala. Paspas kayo na itabo mga Magdong friends, ha? Magdong Diana?
2: Oo, mas grabe pa sa isang linggong pag-ibig.
1: Kana, isang linggo. Okay ra to. Kani kay usara ka adlaw before the flood control nga unta hearing unta.
2: No, pwede din na ingana nga bago pa gani na elect ang SP and then they're going to elect another
1: pwede,
2: one.
1: Pwede kung naay dagang mabutar siya ang mga senador. No? Pwede ra. Ano naman na siya.
2: Kung asa
1: mo pabor nga dagan senador, ay nana, dito gina mapadulong gina sa bago.
2: Muna lagi ni karon kampi-kampi na ang mga kondito.
1: Kay 11-11 na lang ito sila karon. Kay nawala naman si Jinggoy, kay napriso. Ana.
2: Si Bato Pagyo, tago-tago.
1: Pero karon itong naman si Cheese Escudero sa Senate. Muna siguro ng sign may galang.
2: Muna ni.
1: Murag, mapulihan ni good si SP Alan. Ano, bitaw? Og morag ang mga kaso ni Cheese ani basin wala ra.
2: Nilaylo siya gat kajot. Para makalimta ng iyang mga issues.
1: Mao na ni Ronald. Tunga kalit. So atangi lang dugang update ana mga Magdong friends ha sa sunod na mga mga minutos og oras may gala. Og karon diri sa mga Magdong friends, magchika sa ang latest. Marites.

Hello, hello, hello, mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:46 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalo mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites. Manasad ni ang latest mga Magnum friends, Bini Aya. Giklaro nga friends ra sila ni Kyle Echari, taliwala sa dating rumors. Gipasabot ni Aya Arceta, nga walay romantikong relasyon, tali kanila ni Kyle Echari. Human mikailap ang mga espekulasyon sa social media. Nagsugod ang mga chismis, human sila nakita nga magkauban sa airport sa Cebu, ug sa usa ka beach trip, uban sa ilang mga higala. Aron matubag ang mga chismis, ni comments si Aya o boss sa TikTok video nga friends ra sila ni Kyle o pareho silang mga Cebuano. Busa wala daw angay malisyahan sa ilang pag-uban. Dagang netizens ang nangutan na silang tinuod ng relasyon human mikailap ang mga litrato o mga videos nila. Ana si Aya sa Cebu alang sa Bicon event nga nagtigom sa mga content creator o influencers gikan sa tibuok na sud. Samtang si Kyle kay wala pa makumpirma kung mitambong basab siya sa maong kalihukan. Sa miaging mga bulan nalambigit sab ang pangalan ni Aya kang Kaylen Tiongson apan wala gihapon opisyal nga kompirmasyon o pagdumili gikan sa duha ka kampo. Ug mo na to mga higala tong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying I speak not impressed but to connect para sa ano ang latest Marites.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalrikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikang
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala ginuyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Gapanakit ba ang join sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag may tisina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may tisina, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas potential at matalinaw.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX 500.
10: Mabalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Oras may gana, alas 3:53 na.
13: Time check is brought to you by Oro King MCEP Trading Incorporated at 12 22nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.
15: Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
2: This is Magnum Radio 99.9, Yung News and Music Station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.58 na sa hapon, dinhilang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mininyo, Magnum Diana Mendoza o ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. O para updated na sad mo sa internet linggo mga higala, mo na sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay ang hardo. Ang hardo kay usa ka Gen Z slang na nagpasabot sa usa ka tawo nga grabe kayo ka trying hard or grabe mag-effort sa usa ka butang, labi na kung murag OA na kaayo or dili na natural ang iyang binuhatan. Kasagaran ni gamiton kung usa ka tawo kay murag OA ra kaayo sa papansin o pagpa-impress mo ang usahay, cringy na tan-awon sa uban. So mao na mga higala nga to ang Slanguage of the Day.
3: Ganda wa na happy karon Magdam Diana.
2: Dagang ipang support.
3: Oh, dagang daw na luyahan karon.
2: Ay mo pagluluya kay happy si Cheese. Oh. Daw kay ngisi.
3: Oh,
2: okay. Pasiba makino.
3: Kitang-kita sa ebidensya lugar nga happy lugar ana.
2: Kitang-kita ang tuwa. Talaga naman.
3: Grabe na. Mura ba itong katanaw tag mga teledrama bitaw sa TV?
2: No?
3: O ganun ba itong watakabalon sa mga pangitabo?
2: Yun, dagan kay mga twists.
3: Oo.
2: Sa amok.
3: Kaya uban, excited na para sa ano, kanang flood control ng hearing ugma.
2: Mm-mm, pero?
3: Mura gambot, kumadayon pa ba
2: na? Kumadayon baka na.
3: Lahi naman ang Blue Ribbon Committee nga, ano, si Chairman.
2: Oo, lahi si, na, sulpo
3: si,
2: na.
3: Si ano naman, si Ben Dalo naman.
2: Kuyao, Ben Dalo.
3: Saan na lang ni may gala, ha?
2: Ay, nako. Abangan. Abangan.
3: Oh, saan na lang yun, eh. Anyways, wanting yung oras magdundayan, ha? Oh, okay. Murag na kay... Pasalo na sa mga tukawban may gala. Gikan sa Senado. Ibalik siya mga gala.
2: Magnum News Center lang. Dili sa Senado.
3: Sige.
2: Magnum News Center lang. Oo. Oh. So, di ba kagarina Magnum Gilbert, suppose di dapat iba ugma kay mag-hearing na palugan sila sa Blue Ribbon.
3: Para sa flood control.
2: Sa flood control. Sa Blue Ribbon, Magnum kining Gilbert, Magnum Diana, matod pa sa bago nga chairman nila nga si Senator Erwin Tulfo, ang hearing lugar nila Magnum Gilbert, sunod si Mana, Lunes, June 8.
3: Para saan sa hearing
2: flood
3: na?
2: Control, gid gihapon.
3: Flood gihapon. Flood control
2: flood gihapon. So, muna siya Magdum Gilbert ang atong nga kuan. Samtang, naburitay ka ng murag kuan Magdum Gilbert, no? Kanang murag balay updated bitaw nga listahan sa chairmanship sa mga
3: bago na na, di ba? Gipangwa na naman tanan, di ba?
2: Vacant naman siya Magdum Gilbert. So, karon murag naagilugar sila murag bitaw lahi na pwede lang plastara Magdum Gilbert.
3: Mm-hmm.
2: So, sa finance, mao na si Senator JV Erasito dahil sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation si Senator Tito Soto. Dayon sa public order and dangerous drugs account si Senator Ping Lacson, dayon syempre Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, Social Justice, Welfare and Rural Development. Dayon si Senator Rafi Tulfo, Public Services, si Senator Bam Aquino, Basic Education. So nabalik lugar sa iya Magnum Gilbert Magnum Diana. Dayon si Senator Kiko Pangilinan, Agriculture, Food and Agrarian Reform. Dayon Senator Risa Ontiveros, Health and Demography, Senator Lito Lapid, Games and Amusement. Dayon Senator Cheese Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement. Dayon si Senator Mig Zubiri, Foreign Relations og SAR Rules nga committee Magnum Gilbert.
3: Naapilan pa din si Lito Lapid eh.
2: Ana si Lito Lapid siya, pamintin na siya pa neutral. Neutral na baka siya pero karon na gid siya kuan Magnum Gilbert. Games and amusement. Mura mo guni siya kuan labaka nang silent type lang siya.
4: Silent type.
3: So sa dobi kan mga pogo lugar mga inana.
2: Kana o kana mga sugal.
3: Mga online games ana.
2: Kana kana mga sanang mga scatter.
4: Oh, mayan na. Teka, mahilig na.
2: Online gamble.
3: Malulay ka na lagi.
2: Hoy, nadunggan na ako. Kita na ko na siya. Char. Nadunggan lang. Pero muna na siya Magdum Gilbert ang mga plastada. Karun, di rin palugay ni Fulke. Dagan man kayo ang mga committee sa Senate.
3: So, minority na karun sila SP, Cayetano.
2: nabali.
4: Kaya pag yung Gilbert dili na to makuan siya, confirm gid siya kay kanang mura magugubot lagi karon nang ina plus sa Senado niya. Nagulat-ulat pa ta magdum Gilbert nga ang side po lugar sa kinibang daan lugar nga majority, meaning sila ang SPK Tano, magpagawa sila ng statement magdum mag Gilbert na karon kay wala pa man.
3: Wala pa.
4: So magkuan-kuan na ta ni magdum Gilbert. Siya.
3: Mag-meeting pa sila.
2: Manawag ra siya ni mo niya.
4: Manawag ra siya na kunin pa number niya. So man na siya magdum Gilbert ang update nato no. Regarding po sa mga kalihukan karon sa ato nga Senado.
3: Pinaka-importante ng blue ribbon.
4: Kara, gud magdum Gilbert. Kaya kuan mo na siya good. Heavy kayo nga kuan ba committee ba?
3: Correct.
4: Heavy good kayo nga kuan committee ba? So, mabito nang ginalisa nila sa oran. Dapat si Marculeta. Dapat si Lakso. Nato sana padulong daling kang kuan si Rato Pia. Nato sa kang kahit ang kuan na dayon, Erwin Tulfo. So, ina na siya magdum Gilbert.
3: Among naibaon ni magdum Diana. Red ribbon raman na.
2: Lagi. Lagi tayo na ba?
4: Sige.
3: Salamat magdum April.
2: Salamat.
3: Musunod na si magdum Angie Alsado para sa Magnum Reports, Magnum Diana.
2: And thank you kayo mga higala sa inyong pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon din tomorrow, same time and same station, para sa mga trending o patsyadang mga music o mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye.
3: Alright, salam sing pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talag Sound, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Taspang Ibo blood sugar.
3: Ato na kaway diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic property.
3: Samo sa
2: Charantine
3: nga kapamubo sa Goku
2: Visine
3: controls blood sugar
2: o polypeptide
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
5: Inaang kape ko.
4: DTX Coffee Mix.
5: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Magnum Wanted Job Hunters.
8: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Magnum Wanted Job Hunters.
9: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
10: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
9: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
8: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: Ang shabu o sa laing term mga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
12: Oras alas 4:14.
0: Time check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Member KBP.
13: Magnum Radio, News and Public Affairs. Para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Oras alas 4:15 sa hapon, mahigala. Welcome sa ating programa Magnum Reports. Sini nga dawa adlaw karon mga higala nga Miyerkules sa Hunyo 3 sa tuig 2026. May hapon sa tumang kaigsunan karon nga nagmonitor sa tumang programa. May nga hapon sa tumang kaigsunan nga sukad pa kaganiha. Nakatutok na gyud pod sa mga tulumanon dinhi sa Magnum Radio. May pagpaminaw sa tumang kaigsunan nga nagahimo sa ilaha po din pong pag-monitor sa nagkaniyang platform na iuban po nung nagtutok sa ilahang mga cellphones, sa mga gadgets, sa ilaha po din pong mga radio. Tungod kaya nagkaniyang platform mga igala, agitan niya gid po nga pamaagi sa Magnum para kamo makapaminaw, bisag asa, bisag ganun sa inyo hapon din pong lokasyon.
13: Magnum Reports!
12: Para sa alas 4:16 sa hapon, may pagpaminaw sa mga kaisuna noon, ini po nga po na niini nga adlaw nga Miyerkules. Kumusta ba pud mo din sa inyo nga area? Ba po naghimo no sa pagpaminaw sa ato apong programa? Naba pud mo din sa tuwa sa Dakbayan? Naba mo din sa ato sa Lalawigan? Uga, kumusta po ang inyo apong tagsa-tagsa ka mga kaninga lokasyon karon? Doon na ba yung mga pagpanagom? Doon na ba yung mga pag-ulaan ka na experience?
13: Magnum Reports!
12: Kumusta pong dagang sa traffic ko din sa inyo? Traffic ba, dili? Ini sa tuwas dakman sa Kagandoro, basta ingon aron nga oras, expected yun mga higala ng ampag, bugat sa dagan sa trapiko. Sa tumakaisunan ko ron nga nakamonitor sa itong tulumon ng Magnum Reports, kini si Magnum Angel sa doon yung makauban, gikan ko ron, hangtod ta sa alasay sa kagabihon. O sa itong duha ka oras nga programa, inyuhang masaira na mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos nila ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan, Magnum Hunter 24, Jaina Luna. Gikan silang tagsa-tagsa kalokasyon. Ug mga developmental updates sa mga higala po no, din ha sa Senado. Atong siron kay naka-standby po karon si Magnum Hunter 17, April Borja. Kay nana po'y bagong kausaban mga higala. Nana po'y changes no, bagong liderato. Kisayod taon niya kay kanig yung ato ang drama sa Senado, wapag yun na human. Wapag yun po na, kuan po no, naundang ni. Wapag yun po din patimaw ang karaghanan o majority gihapon sa ato apong Senado. Kamu ba din ha, nakisusi ba po mo sa sitwasyon karon sa itong nasun? Kung curious mo, dili mo sa Magnum Radio paminaw kay na tay mga update matagkarunog niya sa mga panghitabo dili lamang dinhi sa to sa Dakbayan ug sa mga kasikbit nga lugar apan lakip na sa mga nasudnong balita. Aras alas 4:18 na sa itong pagpadayon sa itong tulumanong Magnum Reports sa dinano sa itong mga kaisuran nga nakatutog sa itong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com ug sa mga nakatutog sa ito ang inyuhang mga radio 99.9 ang dial. Salamat din na sa inyo ha. O gasa to ang pag-uban sa itong tulumanong ng Magnum Reports. Sugda na ito ang pag-himo no, sa pag-hatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa ito ang mga balita. Sa itong balitang lokal, balitang national, o balitang international. O gaon niya at ang atangi dahil po. Ang itong paghatag po dahil kaninyo sa mga sitwasyon po dahil sa palibot. Detalye ng situation report sa ito apong kadalanan o sa itong kalangitan. Niningatak na. Dinitas ng mga dagkong una ang uluhan sa tuang balitang lokal. Sa itong mga dagkong uluhan sa balitang lokal, 8 focus crimes din sa Northern Mindanao, miubos sa 28.8% ni ining tuiga. Samtang Governor Julieta Uy, may klaro nga nakatunol na sila bugas o gado na pa umaabot po no, ng mga cash assistance para sa mga empleyado sa San Jose Steel Corporation nga nagpagtangan in town silang panginabuhian. Dunot no, sa nahitabo lagi ng operasyon sa NBI, DND, PNP, o sa uban pa ang mga hintong ng ahensya. niya itong nalabay nga bulan ng tuiga. Aras alas 4:19 sa hapon, dugang panatong uluhan sa tuang balitang national, dinisagta mga igala kay akun balitang lokal, kay giklaro po da karon na sa kaning D&D, nga wapag-ihapon no, na tuma, wapag-ihapon na tapos. Ang ilahapon din po nga pag pahigay ng investigasyon, kalabot lagi sa gipasirado nga San Jose Corporation planta din ha sa may tagulon misami sa Oriental. Taliwala pa man nga igawas nga dokumentado itong mga Chinese individuals nga ilaha po ang nakusudiya sa niagi nga bulan sa ilaha nga gilusad nga operasyon. So, operasyon din sa planta sa San Jose. Ipatataw kung ganun sa mabalik ang pagbukas. Oras alas 4:20 sa hapon, lain pa natong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal. Dinisad ang mga higala kay RTA nagpatuman o pagsirado sa dala din nakaroon sa may Macapagal Drive at ubangan po no sa RTC Region 10. Alayon po da sa usa ka high profile case nga giingon no nga may kalambigitan kini sa election protest dito sa may Maguindanao del Norte nga gidala dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
6: Magnum Reports.
12: Oras alas 4:21, hugot nga seguridad ang gipatuman usab sa tong nga kapulisan og kasundaluhan. Personalize ato ang PNP o ato pong mga Philippine Army. Nasa sulod o gawas po mga higalaga monitor yun po sa RTC Region 10. Aras alas 4:21 sa hapon, dugang panatong uluhan sa tuang balitang lokal. Usap po ada criminology student ang patay sa disgrasya din sa may barangay Kauswagan ng atong syudad. Dugang panguluhan sa tuang balitang lokal, dinisad ta mga higala kay masugda na sa di madugay ang uban pang plano sa kadalanan sa Dakbayan ilabi na sa Rio de Oro Boulevard ug sa Makasandig o South Diversion Road sa tinguha po nung ma-blastar ang mga pwedeng kasilungan sa katawahan nga magbaklay sa mga kadalanan sigon sa Project Lone Hawk. Oras alas 4:22 na sa hapon, dugang panatong uluhan sa balitang lokal, dinisad ang mga igala kay giklaro pod sami-sami sa Oriental Provincial Agricultural Office nga sila nagahimo og programang uma sa balay aron nga ang mga katawhan sa lalawigan makatanom silang kaugalingong pagkaon aron dunay makonsumo nga gikan lang sa ilahang palibot. Kani pag-sustain yun po no, sa ato pa din pong kaning food security. Oras alas 4:22 sa hapon na paghimo sa pagpanindot din ha sa may Palae Sports Center. Ang gilaraw po niya patuman sa kagamhan ng lokal sa Misamis Oriental. Governor Juliet Uy nagkanayon mga igala nga ang pondo no, nga bayad lugar sa kaning gipalit. Nga luna din ano sa provincial jail kani adto may igahin po din ha sa Pilae Sports Center. Oras alas 4:23 sa hapon sa tungdugang uluhan ha, sa tuang mga balita dinita sa tunga mga balita nga national kay giingon po da mga higala nga Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtuo nga kinahanglan nga panguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kooperasyon o kakuhan sa Senado. Kini aron magpadayon po ang trabaho na kuno sa mga senador. Isip no, mga kaning co-equal branch ang ehekutibo o legislatura din kinanglad yun nga kinipod ang buhaton ni Senate President Alan Peter Cayetano. Oras alas 4:24 sa hapon, dugang pala itong uluhan sa tuang balitang lokal kay Sherwin nga, Senator Sherwin Agachalya na nag-assume isip pa acting Senate President. Human siya gitudlo mga igala gitubo ino nga bagong Senate pro tempore. Oras alas 4:24, dugang pa natong uluhan sa itong nga balitang national. Giingon po din yung mga higala nga Senate President Alan Peter Cayetano nagpanawagan sa Blue Ribbon Committee nga padayunon ang paghimo sa investigasyon sa flood control anomalies. Samtang DOJ nagapahigayon na sa ila pong imbestigasyon sa naitabong pagpamusil sa Senado. O gami klaro nga sila independente o doon na pailain po nga susamang investigasyon. Aron masiguro nga wala gyud po yung matago sa maong panghitabo. Samtang kani DPWH chief abunuan, gitransfer na karon sa usaka pribadong hospital base sa kompormasyon sa PNP. Samtang dinis sa damang igala kaya ang tinguha ni kani House Speaker Romualdez nga makabiyahe, no? Makabiyahe pagawa sa itong nasun.
6: Magnum Reports.
12: Ang gibasura. No? So, wa siya tugting i-lift na ang ihang travel ban. Samtang usapod ka SEC Director ang nadakpa na sa gipahigayon nga entrapment operation sa itong mga otoridad sa usa kakaning insidente sa pagpangilkil. Nag-racket na din yung kaninga usa ka director sa SEC. So, na siya racket mga higala. So, maukining nga pagpangilkil na gikan sa usa ka private corporation nga nagresulta sa yahapong pagka-aresto. So, zero tolerance daw. No, ingon pa ni SEC Chairperson Frances Lim alang sa ilahang mga kaubanan, no, sa ilahang buhatan nga naghimo og kahiwian. Pero kumayuntag kinsa, wa naman pod nila gipanganlan. Oras alas 4:26 din dito sa mga dagkong luhan sa tuang balitang national o balitang international kay giingon pod mga higala sa tong dugang uluhan din he, sa balitang international na dain pod da. Dinita mga higala kay gibutyaga pod karon na nga ang Amerika may kumpirmar nga naigo sa ilang missile ang oil tanker nga naglayag paingon na sa Iran. Kiniisip kabahin na sa naval blockade sa Washington, sa Washington sa Strait of Hormuz diin na subay sa US Central Command nga nagpalupad ang US aircraft og Hellfire missile paingon sa engine room sa Botswana flag empty vessel tungod lagi kay gibaliwala man pud no sa crew sa barko ang balik-balik nilang mga pahimangno. Oras alas 4:27, di sa Dakay, Israel nagpadayon sa pagpangatake sa bagatang bahin sa Lebanon apan wala ni ini atake ang Beirut human sa partial ceasefire agreement tali sa Hezbollah. Samtang di sa mga higala kay giingon nga Kuwait ay giingon nga ilahang mga air defenses nakakuha og hostile missile o nakasugat usab og mga drone attacks. Samtang din sa kay United Kingdom Police under pressure karon human nga adunay usa ka estudyante ang namatay nga ilaha po din po nga gipusasan. Man kaning namatay mga higala gipusasan paghihapon. Oras alas 4:28 na sa hapon. Dugang natong uluhan sa tuang balita mga higala sa balita natong international.
6: Magnum Reports.
12: Isada kay Brazil gi-monitor karon ang duha ka posibleng kaso sa Ebola o giingon nga dito po sa DRC or Democratic Republic of Congo, padayon na ang ilahang kabalaka tungod sa nasinatian nga outbreak sa maong nga sakit. Oras sa alas 4:28 na sa hapon na dugang sad natong uluhan sa tunga balitang international kay dinita pola na plano nga iban ang paggamit og cellphone sa mga eskwelahan og stricto nga access sa pornografiya mo po yagi pahugta na sa dakaron sa mga nasuro. Idili na ang pag-access sa pornography or sa mga porn sites. Oras alas 4:29 na sa hapon na dinisada kagiyong Pope Leo gipanganlan na ang EWTN executive isip ka pinakauna ang babae nga mag-lead sa Vatican communication. Kaya naman ni sila ilaha po din po mga higala nung kaning internal, kaning media gani, nasa sila ilang kaugaling ang media. So, ang nagsilbi na dayon nga ilang EWTN mga igala or Eternal World Television Network nga kaning head karon or communications department na no, sa Vatican. Mo ni si Maria Montserrat Alvarado, no, gikan sa Mexico City. Siya na din po ang mag-lead sa Vatican's Dicastery for Communications. So, muna na siya no, ang mag-lead sa operations sa mga overseas mga news portal, radio station, newspaper, press office, o guban pa mga entities. Magkalambigitan po no, sa mga gikinahanglang mapaabot ng mensahe sa Vatican. Di naman po dito ang kaning kuan lugar sa Italy, sa Vatican, sa Roma, inana lugar. Ang kinanglan po nung makadungog sa mensahe sa Santo Papa, pati buong kalibutan. Labi na kay, bisan asa man sa itong kalibutan, mga higalaan natin, mga kaigsunang Kristiyano, kanang Katoliko. Oras alas 4:30 na mga higala, dinita sa itong pagsusi na dayon. Sitwasyon sa itong kadalanan, dagans trapiko, ato pong kalangitan, no? Lakas panahon. Ano yan itong kauban naka-standby? Magnum Hunter 13. Sa iyang lokasyon, Magnum Riza Cruz.
15: Yes, magdumansi, no? Ato sa ngayon itong paghulagway sa lakas panahon. Ano to lakas panahon magdumanji kay gawas nga tulod da update no magdumanji no ni kahapon no na, so far taligsik na no makabasa na ni wala kay payong wala ka makaridi kay morgue gadumdum gid ang ulan magdumanji magstart magsugod sa alas 2 sa hapon dili na siya dapat sa may alas 4 sa hapon magdumanji sa uban wag gid tan ka prepare bitaw sa pagdala og payong na maginahinay gid sa pagpasilog kay lagi gikan sa init. Gitang yung kainit, ganang buntag magdumanji o gantong karos balus pod. Pakinibang nga, grabing dagom sa kawalangan magdumanji. Bukid nga area, so far magdumanji ito sa may Manolo, Fortis Bukid no. Nag-start o gulan, kaginang alas 10 sa buntag o gantong karon. Kapadayon paghihapon, layinday. Paghihapon din sa ito ang syudad, ganang buntag. Pagkating init, niya karon lugar magdumanji. Kayo ang, lugar ang kinibang ulan, dapat sa may Bugo area. Kani ang lugar nga pag, kinibitong limaw-limaw sa matag-gilis dalan po ang dinasyonad, sintrong bahin, mapay pagsugod, huwag talibsik magdumanji. So, uban nga, huwag ito ang karede, kasi na, masilong lang yung data, huwag ko manakayan, anong lugar magdumanji ka na manakayan, sa kayo sa lisod kayo, labi na, matungkating ulan na, ito ay pagiging ka na mag-reportion sa mga sakayanan, na pikapanan uga pasahero, nga distansya, pagigikan siya mag-ipasilungan. Karon nagpayong na, nag-ringkot na ang mga driver, kanyang mga single motor magdumanji. Manang hugod naman, nagpatimaw ang kininga pag-ulan-ulan, ligya sa putang dalan. So, ang pingin kilo sa mga motorista, ay bisintong bahay sa dakdon sa kay Kagayan de Oro, na nagkakuan na ang kinipag ulan-ulan, nagdumdum na matag-hapon, nasa balikan ng disgrasya. So, pa magdumanji, base sa sabuatan, no, sa ato pag-sasing ito sa TIO, traffic magdumanji, wala sila na monitor ng disgrasya, pagbigin ng udto magdumanji, alauna pasado, ugantod ka ng mga orasa. Ang pag-monitor na binasintong bahay, doon na doon po yung mga kanibang pag-bangga, mga damyos, jagmay lang po, mga kama po injured na magdumanji sa mga sakyanan lang po. Doon po yung mga traffic na kanibitaw nga taas nga traffic, na ang kanibitaw nga Bugo to Puerto, Puerto to Pablon. Taas ka ron ang salakyan. Taas na lang ito, pasensya, labis ito makagisuunan, na naglamig, desintong, at sintro sa ganing dito sa siyudad, magdumanji sa Cagayan de Oro. Sa mga natang paghulagway, sa lakas panahon, dagan sa traffic ko, para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa Observisyo, Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Oras alas 4:33 na sa hapon. Dinis sa ta sa Botan sa Pag-asa. Nakaroon sa Picas Linya, si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, may hapon.
16: Magnum Weather Alert.
17: Atong pagmeter dili sa San Andres Mindanao sa pagkakaroon wala may mga dagong weather disturbance gawas aning ma-isolated na mga pagulan o partial na lugdog labi na sa hapon o sa gabi tungod sa localized thunderstorms. May kasarangan ng hangin magagikan sa habagatang kasadpan. Ang kadagatan kasarangan ang pagbayad. Temperatura 24 sentigrado ang kabugnawon, ang kainiton 31 sentigrado. Philippine Standard Time alas 4:34. Gikan sa Subotan, sa Pag-asa, Mulugan, El Salvador City, Joe Frivaldo. Mayong hapo.
12: Salamat Sir Joe Frivaldo at weather forecaster sa Pag-asa.
17: Welcome.
16: Magnum Weather Alert!
12: Oras una, alas 4:34 sa hapon.
18: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification. Tactical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras alas 4:42.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik ta mga higala sa itong pagpunag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dininadayin ta mga higala sa mga balita ang nangahipos ng kauban. Announce na to, Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulahan na sa ihapong report kay 4th Infantry Demon Division Philippine Army. Nagahimo no, ang ito apong Philippine Army pagsaad sa mas maayid nga relasyon sa lokal nga media.

0: Alang sa peace and order din sa to sa kaning Northern Mindanao ug sa Caraga region kay under man ano silang area of responsibility ang Caraga. So mas magid pud nga doon ay mayong relasyon nga mapaabot din pud din nila ang mga gikinhanglan pud natong impormasyon pud mga higala nga dina pud no sa mga prensa nga bahin di pud maglisod no pag hangyo nga to sa ilang interview kuha tag detalye ni negative or positive dapat no negative or positive nga mga information dapat nga kaning makuha gid pud nato sa ila kompletan man og no? Mga negative nga mga issues sa or mga issues sa nga ilang atubang no unta makatubag pud din pud sila no mapaabot ato sa publiko nga kanay gid pong kuan no dili ta mahimong mouthpiece sa ilaha. Dapat ilana gyud dili ta mahimong mga media no dili sa ato pang nadungog gikan la ni Dr. Manny Haudia nila ni Sir Herbie Gomez no ato apo din po ng mga veterano gyapon sa prensa dili dapat na mahimong mouthpiece ta sa mga information office or kanang sa mga press corps no kung natay mga press corps dili mahimong mouthpiece dapat ang media no kay mga watchdog dapat ang media dili ta ni Magdum Hunter 19 sa iyang report kalabutan ini sa detalye mga higala atong siren isunod din nato si Magdum Hunter 13 na Riza Cruz sa iya po mga report pod nga nahipo siya ang pag-ribut Roy Dinis sa Tosdakbayan. O gatatangi kay paplaster na po dato sa Magnum Hunter 17. Detalye no sa mga kaguliang din na po sa Senado. Kaya lagi, nag-change na po no mga leadership o kanilain po mga committee ba. Atong siren nun niya tonton. Pero Dinis sa tani Magnum Hunter 19, mentsyo ka magtulan. Gikan sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Magnum, mentsyo ka magtulan.
1: Nasa Magnum Man, sinagi kamuntiyag usapa ni Colonel Ricky Canatoy. Ang Chief of Staff for Operations sa 4th ID sa nasangpit lugar na kining tumong nga mas mapaligun pa o maigayon ang kining mas lulong nga relasyon ngadto sa kining media. So talit lugar sa kining 4th ID personnel man sa mga military nato dili sa tuang syudad nga mas mapaingusgan o mas mapaligun pa ang relasyon. Gani, mapasalamaton si Colonel Canatoy sa nasangpit lugar na nakitang kontribusyon sa media alang sa mga information dissemination na pina sa mga kanang mga panghitabo, matinagko ng mga panghitabo o kanapong mga issue lugar na itakol sa kininga media is nakatabang sa pagdugang informasyon at sa mga teksunan na itong kasundaluhan at din sa itong syudad. Ang contribution daw sa media nakuktapang sa hulma sa paranao or view pagkahan sa mga pagitabo labi na sa mga isyo karon na nakatabang ito sa kining operation sa kining ito mga kasundaluhan nga kining tuang kasundaluhan nga andam sa kamutapang o nga ito sa kining sa media o uban pa nga mga government agencies daw mapaingusgan ang kolaborasyon ni ini at mas mapatuman ang peace and order ya din sa ato ang region. At sa kagad paminahon si Colonel Ricky Canatoy ang Chief of Staff for Operations sa 4th ID.
2: Simple but meaningful gathering and start of a long lasting more long and lasting relationship between 4ID and the media. No? To our media partners, thank you for taking time to be here despite your busy schedules. Alam ko, busy kayo mo. No? Today's activity is a deliberate undertaking that offers an opportunity for all of us to get to know our new division commander, Major General Mario T. Angkao, Philippine Army. Likewise, through this activity, we aim to foster stronger relationship with our media partners, provide updates on the division's current trust and priorities, and promote open dialogue and meaningful participation. We hope that today's engagement will allow us to know each other better, exchange ideas freely, and strengthen the camaraderie that binds us together as partners in peace and nation building for the longest time. So, dugay na kita ng partners, you are, the media is an integral part of our campaign para mapabot nato ang mga tinuod ng mga balita sa atong mga katawhan diri sa area ng Fort ID. Once again, welcome and may we always have a meaningful and productive time this afternoon. Daghang salamat o maayong hapon. God bless us all.
1: Ito po ang nabati gikan usab gikan ni Colonel Ricky Kanatoy ang Chief of Staff for Operations sa Fort ID ating atong siyudad sa Cagandioro. Dayon sini atong usab sa gipaygayon gamitan krit kay kapakadlawa sa bagong commander sa Fort ID kina Batsaba di Major General Marion na ang tao sa nasangpit lugar nga kalihukan nga uban ang media personnel ug sa meet and greet nagpareyag sa kiningunsay mga pagkong mga plano ug ang mga pagpahingusgan paniini nga mga programa ni General Angkaw no sa maong padayon nga operation pina sa pagpakigbisog lugar makabot ang kalinaw sa ato ang rehiyon o hingpit nga kalinaw although gikabot niya niya nga malinawon gid pod ato ang rehiyon pata mahingpit yon ni ano nga makabot ang sampit nga hingpit kahipitanal sa kining kalinaw diri sa ato ang rehiyon din kani kung atong na sinati ang kung atong masabtan bayo-bayo sab nga mga opisinang ihang gigian labi na isip usa sa mga karaan po nga mga general din sa tuang rehiyon din si General Langkaw nga kung wa ko masayop 33 years na nga nagasilbi isip pa kining wala ka ng kining sundalo no sa nagkalanain nga offices so kanhi Assistant Chief of Staff for Operation kineto sa Philippine Army dayon na siya po ang ika-55 commander sa 4th Infantry Diamond Division during sa donning of ranks and change of command ceremony na preside usab ni Army Chief Lieutenant General Antonio Naparite. Previously nagsilbi sab siya ng Army Operation Chief netong September 2025 nag-hold sa command is young rule nga sa military services as commander gihapon sa 103rd Infantry Brigade datong 2023 dayon na malapuson nga na patuman ang kini nga mga programa pinas sa pagsulpat sa insurgency no sa dinis sa ato ang irisayahang opisina nga gihandulan na dayon na siyempre kanisob siya sa kining chief or command staff for plans of AFP Eastern Mindanao Command acting chief of staff dayon na sa lakip pasab sa kining presidential security group nga karon na presidential security command din na himong chief of staff na si General Angkaw dayon na ika 73rd nga infantry battalion nga nahimo sab siyang commander anak nga kining opisina ug sa nasangpit lugar nga kining kadugayon dako sab og kanang puruhan na mahimo niya ang nasangpit lugar nga mga dugang kalambuan nga ipatuman ug mga programa usab nga ipatuman alang sa kining pagpatuman sa usay kalinaw diri sa ato ang rehiyon. Marito nga naipos nga report gikan sa Port ID kini sa Batuman 19 Mencho kabaktulan sa Palitaog Serbisyo Mundo Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan oras alas 4:52 na sa hapon. Dinita kaya dinhi pud ta mga higala sa balita ni Magnum Hunter 13 kaya dinita sa iya nga report.
3: Magnum Reports.
0: Dinis sa mga higala ni Magnum Hunter 13 kay giyong Provincial Library na nagid sila ikaw galing yung building. No, pwede na po madalikitan. Kita naman na ito din na po naman sa Kapitulyo Provincial tapad sa buhatan sa NBI. Makisayod ang mga higala kay ato pong siren mga programa ang mga pagpaningkamot po naman sa Provincial Library din sa Misa Oriental. So, Ubay-ubay na nabagid po ang nadawat nga awards po, no? Nila ni Ma'am Rachel Pajara. Ang kanhi man siya scholar po, no, din sa ito sa lalawigan. Pero karon nahimo na gid po, no, nga department head din sa ito po din pong provincial nga pangagamhanan din sa provincial library. Atong sayron ang detalye, be? Magnum Hunter 13 na Riza Cruz.
3: Yes, magyumansi, no? Karong mga oras na magyumansi. Ang pat na pong kinibang natapos ang gipahigayon. Kinibang lugar na Pulis Conference, no? Sa pag-guest usab summit na Pulis magyumansi. Inibanan sa mga bang nagpahigayon. Ini na guest po ang provincial live rari sa pagpangulo na ini Ma'am Rachel Pajara, ang provincial head sa provincial library magyumansi. So, gani magyumansi, no? Mga gipaabot ilagi sa renta magyumanji nga ang kanyadtong library sa provincial office. Ikit lang siya sa kanibitong murag na sa pinakailalom, murag na sa kwan ba magyumanji? Basement nga na ba? Murag na sa, oo. Pero karoon naagin siya kagalingong building na magyumanji. So talo na to, nga makita magani ka nung maagi ka din ha, ka nang mo labay ka din tapit mismo sa NBI magyumanji. Makita gini mo, kanibitong tuluka andana magyumanji, no? Kaya doon, di pagkikain siya nga kanikompleto na ang maunay isputan nga building magyumanji. Hindi na po ga-promote provincial, ang provincial library magyumanji. So, tarawala pa man na, bibira ka mga na-confod na servisyuan nila, nini nga panahon sa kanibitaong kaning summer season magyumanji, doon yung open gahapon ang ilahang provincial library. Service nila magyumanji, mga services nila, gawas nga nagto, ito ka dyan, madaligkat ka, libre, mag-alang sinanan ka para mangini sa mga katawan, magmahal sa kagayan di oro o gas, sami-sami sa oriental, nga library, so kanya, ato, ragin yung magmahal, Gino, nga, ka na wala pang internet. Kaya karon nga, grabe, ragin ka yung internet mo, kung ka dyan, mo voice over lang ka, magtapulan ka mag-type sa unsa'y mong gusto ng mga pangutana. So, lugay, voice over lang mo magmahal, Gino, tapos i-type ni mo, labi na sa mga sasanti karon, kuli naging kayo, dalikyatan ang mga library, hindi sa campus magyumanji, makita ni mo, ano lang, sharing-sharing lang ang pagbasa. Pero ka naging kinasing-tasing na nata na din mismo ang mga meaning. Itong mga sijante magyumanji nga nagkinahang magigit po, labi na kita sa una, dinali mga baligyan, nagagmay ng mga books, kahit po dito ang mga kinis dictionary. Magyumanji, grabe kayo ang ceiling sa kanya dito, kahit lagi, kumpara ang internet karon mas magigit po kayo ang kinibitaw ng kanyang improvement, no? Ng lugar, kanyang internet. Tungkol niyo ni, tungod niya na magmanji sa pagpangulo sa ni Ma'am Rachel Pajara, yung mga bagong services niya, hindi lang hindi kayo nakafocus. Library, kundi doon na sila po yung mga libre nga mga pag-assist sa mga katawhan. Muduol din na, gagawas niya na, doon na sila yung mga government transaction. Kung ma-open nagi siya, totally magmanji, kato po ng sayran ka rin, kung sabi na, labi na 3-story kini, puro ba mga libro lang, or nakapay sila ibutang matag story. Sa ground floor, second floor, to sit at third floor, mga angay, mga ibutang nila, proper malingaw ang labi na ka na magbasa-basa. Kaya mo dalikit na magnumaanji, nga ka na bitaw ang minunta, masulod doog library. Basta na, mabata, matigulang magnumaanji, masijanti ko, madili. Ang library nila, nadiyata na ng mga books, nga kung gusto ka makakuha, uga mga laing nga, inibitaw ang gusto ni mo maibawaan, nagsambol ka ng mga, kung magnumaanji. Recipe. So doon na po sila doon sa pag doon na mga nagkalalaing ang klase sa pagluto, na knowledge na pwede niyong maibawaan kung masaka, kung masulog kaya kaligin ka sa kaunan ma. So nga, kini ang third floor sa tama, so nag own building ang naisigitan ng provincial library magdumanji. So tungkol na magdumanji itong paminawan mahayag at ulo sa kinibitang Metta Press magdumanji, no? Ni Ma'am Rachel Pajara, ang head provincial library. Alabot nini nga kanabitong dili ka magkikita siya yung open. Hindi, nandun na yung mga nakasunod na magdaman siya itong paminawan.
0: Sige, itong paminawan, no, nga ito pong provincial librarian. Kalabot to sab ni ini pong ilaha pong kaning buot po, no, nga ipaabot gadto sa publiko. Si Ma'am Rachel Pajara, ang ito ang provincial librarian sa lalawigan na sa Misamis sa Oriental. Ano yung mga gala ang iha po din po ng mga pamahayag kalabot po da ni ini.
4: Actually, because it is our time to promote our library, which is Misamis Oriental Provincial Library. So, ako lang i-mention that it is a public library, so province-wide. We also have different public libraries such as City Library, some also na ay Barangay Reading Center. And then before, our library is located at the basement of the provincial capital. So very small siya na facility, and the term basement is not really an ideal location for a library. So I'm happy to announce to everyone that now we already have a three-story a provincial library building, and it is located beside the NBI sa provincial capital compound. So in between the provincial cooperative and the NBI, so muna siya ang atong bago na library.
5: So karang building katindog karon din ha, bago muna ang provincial library.
4: Yes po.
5: Wow. So nanay ka guling mo na building.
4: Yes.
5: Compare sa una sa basement lang mo
4: gipata. Yes, exactly.
5: Okay. So
3: pagduman sino ang pamahayag ni Ma'am Rachel Pahara ang probinsya na dyan. Magduman dyan itong idugang kanibang lugar kanyang gipaabot nga minsay kung usabay na ang ganun third floor man so, sa mga gibang butang lugar magduman dyan no, usabay gikan sa ground floor to third floor doon na ba yung mga libitong nag-i-add nila aron sa malingaw ang mga labi na usas mga bata magduman dyan no, kaya lang malisatanan ikat dahil na po ba mga assist bili na sabi na kanyang building kanyang pagbustaan sa bawal ang pagdula-dula ka mga libro ba na na lang kung doon ay mga playground na asa nila ibutang sa so, itong dugang paminahan mag-imanji.
6: We are having this summer reading program. So every

0: published in the Philippines that reference the Bible are the Encyclopedia, Almanac, Dictionary, Circulation naman are those books authored by foreign authors. And we also have their computers. So our computers are reused computer with internet, of course. Part naman yung ang computer and internet, diba? So what's good is it's free. And our library is, ano siya, nasa free Wi-Fi for all. So it is a partnership with Department of Information and Communication Technology, or DICT. So anyone can go to the library, you can have a research through your phone and can connect through our Wi-Fi connection. So that's for the second floor. And for the third floor, you can see there the thesis and dissertation. So we have a lot of researchers, especially from masters, mga students na ganakadak o mga research.
1: Okay.
2: Yes.
1: Nindot magdo mga kaning Riza, no? Kay kita si tagtanaw din na mag tinga bitaw ko. Pwede ba ka makasulod din hino? Kaning maski ga dili taga Miss Or, pwede ba makasulod da dinhi maski og dili estudyante pero gusto, no? Gusto kaning gusto nga magbasa-basa kay mga libro or pwede ba ka no katong mga katong na mention lagi niya karon, no? Katong na mga nagmasteral, nagdoctorate nga gusto mag-research din, ha? Gusto mag himo no sa ila pong kaning kuan pagtuon nga dinapod sa vicinity po da sa kaning provincial library.
2: Okay, so mo na magtumanji nga taliwala pa man nga kanang bitaw murag baka pangutan na kabamingaw baka yun nga building nga mas ba na lasa or dili. So iklaro na ni Ma'am Rachel para magtumanji ang head provincial library nga kana siya nga building magtumanji, no? Okay, mag-uragid siya gi-open alang sa tanan. So mga bata kaya playground kaya mga bata murag di maginaingon pagbasa-basa na gano'n magtumanji pagkabas sa bata murag kuli kaya. So nagi mga guardian so lugar dali mga ginikanan nga muban or baka nga na nag-campus ilang mga sa mga bata magdumanji. So dili lang kay kana nga mga services magdumanji, no. Kay gipapas ni Ma'am kaning para magdumanji na kini bitang duna na po sila yung services magdumanji, no, libre kini. Kin sa tong nga mag pa kani bitong nga murag gapoy kag linya sa PSA magdumanji. So sila pwede sila maghimo ana magdumanji libre ra gyud libre. Pero wala pa man karon. Kaya na may mga mag-assess magdumanji, kaya na makuha kag-NBI, kaya na mag-renew kag-PRC, ana magdumanji. So, doon na sila yung mga government transaction, libre lang ka na magdumanji. So, doon naman din po yung mga adlaw, hindi din mo makuha sa kanagan magdumanji. So, personal, gid niya, hindi siya pwede nga itawag lang nimo sa ilang hotline, sa ilang page, i-message nimo, so bawal ka na. So, mas kung naka government transaction, ikaw din mismo personal, kung madalikyat diya mismo, provincial library magdumanji. So, ganyan na, doon na po sila yung coffee shop. Butang diya sa kinibang posible si second floor magdumanji or out of ground floor. Kaya ano to kato ato mga kagisunan nga mga tatag nanay, mga senior citizen na magdumanji nga. Mas nice mag ito magbasa-basa kag newspaper na ay copy, na ay coffee. Kaya muna magina ito ang coffee lover, magiging Pinoy magdumanji. Ang kanina bitaw nga gusto ka magbasa-basa, lagi magtapad nga copy. So, gano'n magdumanji doon ato simple sila yung e-mobile, no? Doon ay mga personal, higit ka sa provincial library na magsuroy-suroy sa tibok lugar, no? Sa misamay siya oriental. Kini ilang buhaton magdumanji pag kanibitawang isa itong gusto nga doon sila yung mga gipangdala ng mga services so sama ninyo akong gibot siya government transaction katong di nagkintang kadalik sa PRC kay ang PRC magdumanji pag pag-abot sa panahon na mag-renew ka sa imuang lugar sa imong ay kanibitawang yung lisensya magdumanji so tapag yung panahon na magpila mo kaya nagkip kay kasabay so diya higit kayo magdumanji po nagyan po ng paglinyang pag-paabot nga nga labi na libre so mas nagangad nga makaka-availin eh. Kaya guys, mga katawan sa Misamis Oriental, matod pa ni Ma'am para magdumanji, alang din sa tanan, labi na katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, pinaarag sa nataran sa siyudad magdumanji na pwede kay sila mo cater, labi na tong uban nga kanabitong dinarihan gigayo sa PSA magdumanji ka ng mga national ID. So, nagan siya kaga, kung magdumanji ka, ano ako national ID, uy, papel pa man eh, uy, gusto ko atong panagid ba, katunag yung magkanibitong ay, bigit magdumanji ba nga, kanag yung ibig ito kasuulo ko mapakita sa iyo mong national ID na itong namang ang tag ka rin magdumanji ako ang national ID. Siya ka itong sa tawag na magdumanji ka na papel pa until now. Pati pa nga kung naong gito. Sa kay papel. It's college, oh.
1: Nagay, mahay gapon pa rin sa iyo.
2: No, na sila yung mga gitanyag ni libre ang provincial library. No, but karon mas may ginin, mas dagang nga kanibitang malipay ni Magyumanji. Nga, dunay, uman nga, din na kaya kinanglan pa magpa-online sa PSA. Na libre mismo diya provincial library. So, kato pong mga mo take of board exam, Magyumanji. Yung bisan nun sa mag-take of board exam. So, pwede daw dito yun. Kahit bag-ulan nga, nagbutang kong mga kanibitang wala kita ika-afford nga. Kung kanibitang nga, kanang kung Magyumanji ba, kanang review center. So, kung depende rin sa kugi, Magyumanji. Depende sa kugi nga. Kung ikaw, gusto ko magbasa-basa, mas dagan yung ka makatunan. Labi na ang provincial library, dili ang mga libro na Magyumanji, bag-ug ginutanan, no? Di man, naman yung mga daan na uban daw kanyang updated. So, pwede po daw, no? Nga mag, labi itong uban nga na, labi itong kayo, maraming magsaysay, maraming pa sa kanyang kagayan Magyumanji. So, pwede, gagawin kayo nga mag-contact sa ilahan at page Magyumanji. Labi na, labi ito kay ma'am, pwede may magpa-forward ani nga say meaning ani. Akala nga na Magyumanji, na po yung mag-assess. Ay, doon na sila, partner nila ang Igog PH Magyumanji. So, tanan, uban nga, wala, gitintay, kanang, ako lang, hotline lang, kanang itong wala, kanang wala cellphone Magyumanji, gipad lang. Daw sa mga bukid areas, kanang sa may hinterland, mamawang ako anak ba, nagkinanglan o kaning meaning ani, may angay po nila, makaning, nabi mag, sa mga call, sa mag-reply sa mga email, pag-reply sa mga silang page, gina, kaya importante ka Magyumanji, labi ng uban, wag ito ikaplit eh. Madali kayo sa provincial library Magyumanji. So, gawas na na, ganyan pag ito ang mga services nga inangitan niya, nga mga libre, puro mga libre Magyumanji. Labi na sa akin, yung inahina na nalag-open, sa summer season, doon ay mga bata nga kaninga gipahingaya nila na sunod mismo sa library. Labi na, o paapit na ang pasukan kanin sa klase Magyumanji. Open gito kay balik-balik ko na ilang gipromote ang provincial library. Pinaalang sa tanan, mabata, makawaan, madagko, matigulang Magyumanji. Sabi mga newspaper nga updated diya mismo sa ilang buhatan. So, wala Magyumanji itong update. Mabutin yung, no, ang kining mga kalambuan nga mga pwedeng ma-avail. Makatauhan na binang sa provincial library. Sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz, si Balita o Servicio Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 5 just na sa hapon. Balikan sa nato mga igala ang balita ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Gikan po sa lokasyon kay giingon po mga igala DTM sa Mr. Oriental misuporta sa youth agripreneurship sa syudad. Uy, nindot ni mga igala no, kaya to pa din pong mga kabatanunan dinhi sa tuwa sa Dakbayan matuluan na gid pud no sa paghimo og kanilang kagalingon pud nga panginabuhian og labi na no ang pag kaning huna-huna nga pwede di ay nga mahimo din pong mga entrepreneur no sa agrikultura na gid ay po kaning posibleng mahimong maayo no nga outcome kung mag-invest sa agriculture. At ang siren ang Italy Kalabutinis tung kauban nakasanbay si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan ug gatangatay pud mga higala ang dugang pong mga balita karong tuod ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz kay atubod silang balikan. Pero sa di pa adto sa data sa ato pa din pong Senado matisayod sa tamang higala. Kumusta na ba ang Senado karon Magnum April? Kaya lagi kaganiha po doon. Ano man po kaning panagtigom po sa plenaryo? Nag-abot ba ang atuwa po din pong mga majority or naabay mga ni, kung ano po no? Ni Balhin. Kamura po yun po ni Anggi, lauman yun po no. Mo po ni Anggi hulat-hulatan po sa each camp nga dunay mubalhin sa ilang pong grupo. Na mubalhin sa majority para madungagan po yun sila. Kaya labi na ang ilahang duha ka mga kaning kaubanan, no? Si Senator Bato de la Rosa, nagtago-tago. Si Senator Jingo Estrada, karon nabilanggo. So, diri po din po sa side po sa minority, kulangan sila mga galagustog pag yun daw nila madungagan para sila nagid po ng mahimong bagong mayorya. Pero murag dunay kausapan karon murag sila na murag mo consider atong sang siren bay detalye kalabot nini Magnum Hunter 17 April Borha.
2: Yes, yeah, so magdumaan si no, hingpit na gito magdumaan si nga mihimo siya pagpadupa kaw nga hapuna. Si Senator Win Gatchalian magdumaan si isip at wa nga acting nga Senate President magdumaan si duha no sablagi siya nga pag-assume. Isip pa Senate President pro tempore gid gapon magdumaan si nga kana murag mo lugar nga iyang nga gihulipan siya Senate President pro tempore kani adto magdumaan si nga si Senator Lorena Ligarda. Kini po lagi magdumaan si sa diha nga nagkoro man lagi karo nga hapuna nga Senado human kalit po lagi magdumaan si nga may patimaos lugar sa kini mang buhatan si Senator Chis Escudero magdumanji. Sana po lugar nga kinibangan na ginosara nga miyembro sa mayorya magdumanji nga mihimo lagay po sa pagpakita sa Senado sulod sa pipilagi rin taon kaadlaw magdumanji. Unya, gawas pa sa lugar magdumakiling anji nga doon na kita acting nga Senate President karong mga panahuna doon na usay mga changes magdumanji labi na sa mga chairmanship sa mga committee ba sa Senado. Human palagi magdumanji nga gipang declare sa lagi kini nga mga bakante karong panahuna magdumanji. Samtang, matarosab karon ni kinibang nga Senator Erwin Natulfo kinibang chairman magdumanji sa Senate Luribon Committee nakalapas na matod pa magdumanji sa Balaod Rusab ang kinibang mga miyembro palagi sa mayorya magdumanji human palagi ang ilahang nga wala pagpatima o magdumanji sunod sa pipilo na palugar kaadlaw sa session sa Senado rason palagi magdumanji nga wala lagi sa lugar na himo nga trabaho ang ato nga mga senador paminawan sa nato magdumanji ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo at ulusab siya nga gipahigayin nga press con karong nga hapon na magdumanji.
3: Ladies and gentlemen, good afternoon. The events that happened today, the change of leadership was legit, was legal, because it was based on Supreme Court decision. The Avellino versus Cuenco case way back in 1949, February 18, 1949. And there was also a precedent in 2017 when Senator Franklin Lawn was the Senate President. There was a quorum, 12 of them, because out of the 24, 3 were in prison. Masakulungan po yung tatlong senador. 5 po ang nakabakasyon, kaya 12 po ang nagkaroon po sila ng quorum. So we have a precedent. The reason why we have to do this, there's already a violation of the Constitution. 3 straight days po. They blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to act. And we are very fortunate that one of them, a member of the majority before, Senator Chisis Cordero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Hindi po siya naniniwala because he believes na yung kanila ay pinaglalaban ay mali po. Na yung kanilang pagbo-boycott ay para ipagtanggol lamang ang ilaw sa mga kasamahan nila. So, the guy suddenly made a decision today to join sa, para magkaroon po kami ng quorum. And you may ask, bakit hindi, is there a quorum? Yes, there is. We're just considered 22 now. So, divided by 2, that's 12 plus, 11 plus 1 is 12. So, we have a quorum divided by 2. This 11 plus 1, and that was Chisis Cordero nga po arriving today. So na break po yung impasse when Senator Escudero showed up today, because as sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for. Number 2, there will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the schedule date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ikang may hokus-pokus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sang-ayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Because it's 13. It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore, because it doesn't say 13. Senate President, so Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President. All seats vacant for all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. It is in the it is what the law says. You have to have 13. We don't. We only have 12.
2: So amo to magdumaji ang pamahayag, titiklaman gilugar po to magdumaji sa statement sa ni Senator Erwin Tulfo nga bago sa dato karon nga chairman sa Senate Blue Ribbon na committee magdumaji samtang ining mapanahon na mapasalamatan sa gid pagayo magdumaji si kinibang Senator Sherwin Gatchalian sa pagsali kung ka kumpiyansa nga gihatag usab kaniya magdumaji labi ra gid usab sa mga kinibang senador usab dito lugar magdumaji labi na gid sa mga miyembro pud sa minoriya magdumaji samtang karo panahon na usab magdumaji no bagway lamang usab nagpagawa siya nga pamahayag si Senate President Alan Peter Cayetano magdumaji aton usab siya nga gihimo nga live stream human nang kinibang nga kalihukan usab sa Senado magdumaji pamino na to ang pamahayag ni Senate kuna niya Senate President Alan Peter Cayetano.
4: And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Aileen, wala daw katotohanan yun. E ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside Dakulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana man po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines.
2: Amo to magdumaan siya nga pamayag usab sa atong nga Senate President Alan Peter Cayetano magdumaan siya. Walang ito, salabati na to magdumaan siya. Namukos gini taon magdumaan siya. Si kinibang SP Cayetano nga siya gigihapon ang legal o ang moral gini magdumaan siya nga Senate President o gagani magdumaan siya. Namukos pag gini taon siya nga bisan pa malugar magdumaan siya. So kuhay lugar po sa statement lugar po ni kinibang Senator Erwin Atulfo nga mag-hearing lagi doko na sila sa 8 magdumaan siya sa Lunes lugar, June 8. Ipadayo yung lugar gihapon magdumaan siya sa kinibang membro po lugar sa Yuria ang naka-schedule na gitsad magdumaan kini nga Angelo Gapon nga hearing nila sa Blue Ribbon ugmang adlaw magdumaan si June 4. So mura lugar ganang kini murag wala lugar pod nila hatagig bili magdumaan si ang statement lagi pod sa bago nga kini bang liderato usab sa Blue Ribbon magdumaan si nga maghihiring matud pa sila sa adlaw nga Lunes. So sa June 8 pa magdumaan si samtang sana kini nga dunggan sa lagi nato kini nga magdumaan si matud para gini kini bang SP Cayetano lauman usab gid magdumaan si nga madilata makini nga delay gilugar magdumaan siya nga trial usab sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte gumikan sa lagi sa mga kalihukan karong panahon na sa Senado magdumaan siya samtang isigutan usab nato magdumaan siya kamay lang kini lagi siya Senator Chisis Cotero kay lagi magdumaan siya naghatag po lagi sa uga kini bang katinawan sa lagi magdumaan siya ngarong kakalit lugar po siya nga may patingma o karong mga panahon na sa Senado matuto magdumaan siya ni Chis nga dili na matuto pa niya madawat magdumaan siya ang mga kini mga impas bitaw sa kini bang Senado magdumaan siya mura na rin sila na deadlock kanang porbito sila na stagnant sila magdumaan siya mura ginanay bitaw ang atot kay matuto pa dili na rin niya madawat lagi magdumaan siya nga wala na lugar po yung nahimong nga trabaho nga Senado. Kaya lagi mag-imagine, gumikan sa lagi sa kinibitaw, wala na po nagpatibaw ang miyembro sa mayorya. So mura lugar din sila natanggong lugar dito mag-imagine. So ang mga aking mga hearing lugar po, mga committee hearing mag-imagine, wala na gilugar na nga dayon, nga cancel na gilugar mag-imagine. So mura ga, gani, so malapasad magdumaan si ni kinibang nga Senator Chis Escudero, wala lagi ako na po siya gipanigan magdumaan si. So meaning wala siya kanamurag, wala lugar siya magdumaan si ni join sa kinibang nga minority, wala po lugar siya nag-join magdumaan si sa kinibang nga majority magdumaan si. So kanamurag para lugar sa iya ha, nagpatunga lang siya magdumaan si ang baruganan matod pa niya ang institusyon gid mismo magdumaan si labi na gid sa Senado. So wala gid ako sa grupo, wala si mga panig magdumaan si nga gikinigadapigan. Ang gusto lang gid ako na po niya nga bang magpadayon mitapod magdumanji ang mga senador sa paghimo sila nga trabaho. So ba yun sa Batakang Balao dato magdumanji. Sometimes, i-mention na po na ako ganina magdumanji, lakbitan lang matugamay nga gawas pa po lugar nga naaya changes lagi po karon sa liderato sa ato nga Senado. Siyempre magdumanji ka na vacant na magilagay karong panahon na ang mga chairmanship sa committee. So nagin sa mga changes magdumanji. So agani karon ang chairman na po magdumanji sa finance committee, mauna si Senator J.V. Harris ito. Dahil sa kiribang
1: murag sabton magnum April ang minority sila na leader sa halos sa tanan sa mga committee.
2: Oo, sabton yun sa magdaman si gani kaya kining lakbita na to magdaman si no si kinibang si Senator JV Ejercito finance sa magdaman si dahil si Senator Tito Soto National Defense Security Peace Unification and Reconciliation, Senator Ping Lacson magdaman si Public Order and Dangerous Drugs og account, Senator Erwin Tulfo katong kinakbita na to gani na magdaman si Blue Ribbon siya dahil Social Justice, Welfare and Rural Development, dahil na si Rafi Tulfo, Public Services magdumanji. Dayon, si Senator Bam Aquino, balik sa iya magdumanji ang Basic Education nga Committee. Dayon, si Senator Kiko Pangilinan, Agriculture, Food and Agrarian Reform magdumanji. Samtang si Senator Isa Ontiveros, Health and Demography magdumanji. Dayon, kinipod, Senator Lito Lapid, Games and Amusement nga Committee magdumanji. Dayon, si Senator Chis Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement magdumanji. Samtang, lastly din magdumanji si Senator Migs Zubiri, Foreign Relations, Rules magdumanji po lugar nga committee ba. So mura sa magdumanji ang mga update na to gikan na rin sa Magnum News Center, labi na magdumanji sa mga kalabuan na to.
1: Magnum, kaning April, na ba statement po di pagawa si Senator Chis Escudero para makualam po na makonfirm yun gikan sa iha mismo kay gawas nga si Senator Tulfo nag-ingon siya nga lagi nakaruna na daw kuno sa Senator Chis Escudero nga di na siya mag kuno na ang di na siya mo-appeal sa katong sa majority kay lahi lagi no dili mamurag nakita niya nga di maayo ang mga baruganan po murag wala na nag-resonate lugar sa iya ha sa iyang bahin na, sa version po no sa statement kaganiya sa itong nabati ni Senator Tulfo nga murag wala na nag-resonate lugar ang mga baruganan sa majority nga to kang Senator Chis Escudero mo hinudan nito nga siya kaganiya na ba siya statement no for confirmation nga mo nagid na di nagid siya mo kuan dapik nagid lugar siya sa minority.
2: Oo, ay, kini nga, magdumanji, no, ang gipagawas usab lugar nga statement ni kini mga Senator Chis Escudero magdumanji, wala lugar siya nagabutyag nga may kini nga dapig na lugar siya magdumanji sa minority o baka sa majority magdumanji. Pero sa statement lugar po nga gipagawas lugar po niya ganina, siyempre kay, dagan mo gulagi magdumanji mo na nga shock lugar sila, kaya nga nung kalit malugar nga nadi si kini mga Escudero. Ang gipagawas niya din nga statement magdumanji sa gimension po lugar ako kaganina, matod pa niya, din na rokono po lugar niya ma-take lugar po magdumanji ka na murag dili na bitaw niya madawat nga nagpadayon lugar po karon sa pagka-stagnant ang Senado magdumanji murag mo lugar to nga ni kining nagpa kini po bitaw nga team og sa lugar siya sa Senado magdumanji kay gusto lagi niya nga magpadayon ang kini po bitaw nga trabaho sa Senado magdumanji para kini nga basaw na lang po lugar nato magdumanji no kanang murag pipila lang sa lugar ka sentence po lugar ani, matod pa sa statement lugar ni kinibang Senator Chis Escudero, and I quote, magdumanji, the current impasse in the Senate is untenable and unacceptable. When political divisions become too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution that we serve above ourselves. This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty. betrayal or choosing one group over the other. This is about duty. So mura siya magduman si tipik lang magina siya sa mem kanang murag kwanda gisab siya magduman si kanang murag may pagka taas-taas gisab siya lugar nga kini ba nga safe and sabi ni Senator Chisis Cordero pero wala gi siya nagmention magduman si nga dito na lugar siya karong panahon sa minority o baka magpabilin siya magduman si sa majority. So ina na magduman si. So mura siya magduman si ang mga update usab gi kanato diri nakuha na to gi kanari sa Magnum News Center para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 17 April Borha. Karun to doon mga higala, mabalik na alang sa duga mga balita ang nanghipos ng kauban. O hanggang ato po na yun pong mga Magnum Operation Tabang. Oras na 5:28.
5: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: TTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
4: Tanang bills, chukarun!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Oras alas 5.36, sa itong pagpreguban, sa itong tulong ng Magnum Report, sinisata sa itong Magnum Operation Tabang, kaya para po na mahatagan itong prioridad ang pagpanawagan po nito na hindi po nga itong mga kaisunan nga nagproblema karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga sitwasyon.
1: Magnum Operation Tabang.
0: Dinita mga igalao na sa nato ay nabion po no sila si Ma'am Heidi. Si Ma'am Heidi ni Pumaseno. Kaya para po masaira na to. Sabi iya pong problema nga yatubang o ganong nakaabot siya din karon sa sibihan sa Magnum Radio sa ito pong paghimo po no sa pagdulisan sa Magnum Operation na Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
0: So, nahan sa na to, Ma'am Heidi, maing hapon, live da sa Magnum Radio. Kauban mo Magnum Angie Alzado. Yes, ma'am. Okay. Ma'am Heidi, tingog, no, iduo lang sa microphone ang imuha pong baba para magdungga na ita para po masabdan sa itong mga kaisunan po nga nag-monitor ko ron. Unsa po yung sitwasyon ni mo, Ma'am Heidi. Yes, Ma'am Heidi. May ilang mga igala no kay plaster sa nato si Ma'am Heidi Kimberly ni Pumaseno nga taga Zona 5A San Lazaro Agora Barangay Lapasan ning atong Dakbayan. So para pod madungog nato mga igala unsa gid po sitwasyon gid pod nila og ma-explain pod yan no nganong nakaabot gid intawon pod siya sa pagpanawaga dinhi sa radio nga kaning nakita po niyang pamaagi pod para makatigong pod no og financial nga tabang sa iya po din pong giatubang karon nga problema. Basin siya ba o sa iyang mga membro sa pamilya, rason nga naabot siya din sa to sa sibihan sa Magnum.

0: doon natin problema ang pang ato bangon o mas maayo yung gani unta nga kita-kita na lang unta no musulbad sa itong nga problema. Pero nagyo mga problema nga bugat lang yun kung kita ra. No, money ma kuan yun na ito no, nga no man is an island. Kinanglan yun na ito o mga tao nga mga pwedeng makatabang sa tua kay usay makaingon ta nga kaya raman unta mga problema mo abot pero kung maingon ta mga higalaga umayuntag mga financial nga mga problema, panlawas nga mga problema, murag kana gyud mga galano nga mga problema lisod yun dayon kaayo sulbaron ilabi na og wala kay resources, wala kay resources sa lisod kaayo yun.
1: Magnum Operation Tambang.
0: So morning sa tong mga kaninga naghimo pud no sa pagdalikyat sa tuang Magnum Operation Tambang ato basta masabtan nga usahay no di kita makaingon nga entirely self-sufficient ta kay nagi mga panahon nga nagyoy panginahanglan nga mudangup ta sa mga tao nga pwedeng makahatag no o suporta sa atua no makasulbad og tabang sa atua pong mga problema.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Ato sang sayron na sa pikasi niya mga igala si Ma'am Heidi Kimberly ni Pumseno, si Sir Jenson na Pamesa og si Ma'am Izita Fausto karong nga taod-taod sa ato pong nga pagpanag-uban dinhi sa tong tulo manong Magnum Reports.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 5:40. Dita Ma'am Heidi, kumusta din na sa imong hapod noong bahin? Kumusta ba 'yung sitwasyon Ma'am Heidi ni Pumuseno? Naabot ka din sa Magnum Radio? Yes, Ma'am Heidi. Okay. Yes, Ma'am Heidi. Kadit lang mga higala plaster sa nato si Ma'am Heidi gamay sa iya pong kaning mikropono para masabtan gyud nato no ang iya pong kaning katuyuan gyud po dinhi sa ato ang pagpahigayo no sa Magnum Operation na Tambang. Okay, Ma'am Heidi. Duldo lang iya po no ang microphone po da Ma'am Heidi para maklaro nato no unsa ba iya gyud pong panginahanglan ilabi na ni ining ato pong pagpanag-uban sa atong tulumanong Magnum Reports. Uga sa ato ang mga kaigsunan po no nga kaning nga buot nga motabang sa ato pa din pong Magnum Operation Tambang. Pwede mo modalikyat ini sa atong sibyahan, makatunol mo no og pwedeng ika-share nga financial blessing para sa ato pong mga kaigsuunan.
1: Magnum Reports.

0: sa alas 5:42 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong programa ng Magnum Reports din sa denta mga higala no, sa paglakwit una sa mga panghitabo po din sa tuwa sa kaning lalawigan sa Misamis Oriental. Kaya gibutyag ni Governor Juliet Uy, bago lang po mga higala no, naghimo siya ga press conference nga ang tuwa po din po nga Pila Sports Center nga sa agad no itong ma-discriminate agad kay lagi, di na gid po maayo gid po lang yung kahimtang. Dunay plano si Governor Juliet Uy nga yakin nga ipalambo. So, naay kaning mga infrastruktura ang ipatukod niya. Ang kanal po lagi pong mga facilities po din hapan induto na yun. Kaya para mahimok po din po siya ang mga pahimustan po na para no sa kaning ekonomikanong kalihukan. Kaya lagi, no, dili lamang dapat kana siya mga higalang kuan lang po. Ang silbing venue for sports. Sa pan, pwede gaya po siya no, mahimok pong area para sa dugang mga kaning business o negosyo. Di lamang no makatabang dili sa tuwa pong probinsya. Panlakip na ito ni sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Magnum Reports.
0: So, kaganiha mga igala, naghahatag no og mga initial ng mga pamayag si Governor Juliet Uy kalabot usab ni ini pong iyahang mga plano. O kaning ilaha pong plano mga higala no sa sports complex sa tawgo ni nga Misamis Oriental Integrated Sports Complex, so posible no sa sunod ng mga katuigang mapahimus nila na sa katawahan.

0: oras alas 5:44 din sa tahato sang Sairon na si Ma'am Heidi Kimberly ni Pumseno. Ma'am?
1: Yes, ma'am. Hello. Good afternoon.
0: Okay.

0: Oras alas 5:45 na sa hapon diri sa tamang higala no sa tuwa pong paglusad sa Magnum Operation Tabang plaster lang sa nato gihapon natong mga kauban kay para po makatingog po da siya.
1: Magnum Reports.
0: So, sa atong nga pagpahigayon ni ini. Sang lakwitan pun mga higala no nga dinhi po sa tuwa pong probinsya nagahimo punta din pun mga higala pun no ni ini nga tuang kaning pag-follow up po da sa mga sitwasyon no sa tuang mga vendors dinha sa may kaning Sanja. So dili vendors mga kuan trabahante no sa Sanja Steel Corporation. So, giingon nga, nagkaniyang suporta naman po ang nahatag po na sa ilaha. No, so, sa diha po nga, ang himo po naman sa pagsuporta, ang ato po din pong nagkaniyang ahensya, naana po yung mga statement po gani karon nga giluwatan po no, ang kani pong DND, no, kay base nagtuumon sa patung katong pagdalikyat, no, sa ato po din pong DND Secretary din niyon. Sabay katuyuan yun po na ni Anto. So, nakahatag po siya katinawan po doon sa kung unsa man to ang ilaha pong nahitabong operasyon na itong ni Aging Simana din hino sa ito sa lalawigan na sa Misame sa Oriental. So, nanay mga pasiuna po doon nga gihatag nga statement po si Kuan, DND Secretary Gibo Teodoro Calabot po na ni ini. So, mao ganito kaganino na bati ninyo sa programa ni Magno Majola Cubo mga initial nga statement mga higala pero sa dipa din sa ta kay importante po ninyo atong Magno Operation Tabang. Oras alas 5:47 dinita sa ato apong kauban po mga higala speakers linya. Dinita, Ma'am Heidi, kumusta?
2: Maing hapon, Ma'am.
0: Okay. Ma'am, kaning unsa ba yung sitwasyon nga nakadelikat ka dinis Magnum Radio?
2: Ngayon ta ko Tabang mamba kaya nga ako amang kong partner ma'am is na-admit sa COMC hospital.
0: Mm-hmm. Ano man ma'am?
2: Karon man kay kuan man ka na-infection iyahang operation mamba.
0: Mm-hmm.
2: So karon ang among problema is ang atong kuan kanang mali ang kuan sa doktor mamba. Ang bayad na mo sa doktor.
0: Okay. So, kaning iyahang pagka-hospital, diretso dahil din higidala niyo sa private?
2: Yes, ma'am. Nadiretso na mo, ma'am. Kay nakarantar naman. Mm-hmm. May kaigikan ng good medito sa Jarbor, ha?
0: Mm-hmm.
2: And then, kuan, ma'am, na isa na may kagabi dito. Nakakuan dahil may nakagawas ni.
0: Mm-hmm.
2: May tagaan na may o ano, ma'am, ka ng presenta. Mm-hmm. And then, pagkaanang hapon, nagpakuan ni sa COMC, nagpa-ultrasound, ma'am, kaya para may balaan na mo kung anong sigig sakit ang iyahang kuan, part sa iyang lawas, ma'am, ba. And then, mao dahil ito, pagkaugma, imbis na mabalik ni sa doktor, sa polymedic, kaya dito man basahon itong ultrasound.
0: Mm.
2: So, wala may nakabalik dito, ma'am, nakadiritso mi sa emergency room sa COMC.
0: Mm.
2: Kay ano naman dahil siya, ma'am, kanang na-infection na kaayo ang iyahang itlog, and then nana na gid ang sunod ako, ma'am.
0: Dayon, kaning kumingon ta karon po da, ma'am, no, sa iyahang bayro noon, pila man gyud?
2: Ma'am?
0: Pila man gyud ang iyahang ang bill gyud niya? Mao man kay gikinahanglan.
2: Kagamina, ma'am, is ang bill ato is 112,000. And then ang amor lang yung kinahanglan, ma'am, kanarag yung 46,000.
0: For kanang pila to, ma'am?
2: I mean, 76,000, ma'am, para sa doctor fee, ma'am. Maurag yun among kinahanglan, ma'am, kaya nag-uba na among angay duulan. Is ang ilaharag yung mahatag, ma'am, kaya ang GL region.
0: Okay. So, nakatry na po mo, ma'am, dalikyat sa ubang ahensya?
2: Yes po, ma'am. Duol na gid mi sa uban, ma'am. Wala na gid mi lain kaduulan, ma'am. Mo nang idol po ni diri sa Magnum kay aron po na matabangan po mi, ma'am.
0: Okay. taga di ba taga lapasan naman pud mo, nakatry pud mo sa kang mayor pud ma'am ana?
2: Oh, nagadto man mi dito kaganina ma'am.
0: Sa mga kongresista pud na to mana.
2: Oh, nagadto mi pero ang ilaha ra yung makatong akong gihingon gali ma'am na
0: GL ang yapon.
2: Amo man kinahanglan ma'am kay cash
0: lagi
2: ang permang gyud
0: ang cash.
2: Kayo on cash. Siya, ma'am.
0: Sige. Ma'am, try lang nato din no, di man ko makapasalig nga makakuha ta ng dako kayo nga amount kay dako gid kayo no. Pero pas hindi na mga makahapit, makahatag no bisag pilang amount man padugang lang no, makadugang para sa inyo pong tigumunon nga sa lapi nini pong inyo hapong problema. Sige. Ma'am Heidi, basin do na kay dugang pano nga ibiling minsay sa mga naminaw karon.
2: Sa tanang naminaw, manginaot unta ko na matabangan ninyo. Bisagi nagmay, basagikan sa kasing-kasing kay karon yun. Nalibog na ginwe kung asa may makitaan ng kwarta na sa 26,000. Kay karon ilisod yun kayo napangitaon ng kwarta mo nang mangayok o tabang sa inyo ha, matag-isa sa inyo ha. Kung kinsay malumong kasing-kasing ninyo, makatabang sa amo ang problema karon. Mahinaot ko, nakatabangan ko ninyo.
0: Okay, sige Ma'am Heidi, no, hulat-hulati lang sa dina, no. Risada ni Sir Jinson Pamesa. Sir Jinson, na sa sitwasyon ni mo po, sir?
3: Ay, good evening. Magnum, Magnum Finance.
0: Angie, sir. Magnum Angie, de, sir, sa Magnum Radio. Sir Jinson, no, sa sitwasyon?
3: Sa Magnum Angie, ang sitwasyon ako karon, katong last week, triko. Dito ko sa taas sa sarip. Ngayon pa sila ang utang din na nga. Wala daw kung sila katang nga ripan. Daga na ganig tip. Sa Abamin Partners ka, sa Ropos Rodriguez, ano ko, supporter ko na. Yung naman si utang din na nga. Nasa po ganito.
0: Kadit lang, sir. Balik ko na to siya. Ikaw kay, nga no, ginabot din eh.
3: Ana si Kapitan na Regina Rodriguez.
0: Kagadit lang, sir. Sir Jinson, di mo kay ko sinati, no? Sabi, sir. Kagadit lang, Sir Jinson. Nga no gayong naabot ka kaning Cagayan de Oro, sir?
3: Kuhan ko, ng Abamin Parteles, supporter ko.
0: Dayon?
3: Kanang kuhan ba? Kanang binikusyara yung ta sa Abamin. Wala na kung natabangi, wala na kung nasuporta eh. Isa, pangulitin lang, pauli. Gagmay ng mga allowance.
0: Eh, sir, kadit lang. Di man kakatrabahante, sir, nila ni Congressman Rodriguez.
3: Wala pa mang good sa action, ma'am, kay kanang tapang daw kung nagmulakyan yan, ma'am nila. Aya pa daw kung napas na makakuha, no, kanang makabot na dari sa ilang main office desk na sa right rag ngayon, sa Kibia.
0: Di gina ko matuhog ang istorya, sir. Naabot ka din higa Cagayan de Oro para muani og Abamin?
3: Oo, niya. Ngayon sa Kapitan itong last week, ha, o gusto ka nga mag-ayog ka ng pang-pani mo, Mr. Rulli, na kay ID kay para matagangkag pamilitay kwarta pa uli sa pangantukan. Yan si Kapitan Regina Rodriguez. Kay sila daw ko na, hili pa daw kong sila mag-Twitter, kay hili daw kong mag-tubog si Kapitan Regina Rodriguez, kay busy daw kong ito sa malagan niya sa taas, Manila. Unang yan, ikaw dere, din. Ingon sa, huwag dili ko mato sa Magnum, dito sa OKU, for much special, di ako sa Magnum, kitabangan ka nila.
0: Okay. So, about sir, pasabton, about dato sabton sir, dili gid po nimo mapugos ang Abamin, kaya di man sila obligado, member lang ka nila, pero kung sabton na to, ikaw, nagtingwa ka nga makahimo ka no, sa pagpang-apply trabaho?
3: Oh, kana akong papil niya pa, pamintin ako nag-paluat, ka Magnum Anje kanang papel kay pasin man kay layo ba ito ang mga pangantukan.
0: Sir, kaning imo hamang kong papel nga gidala din ni sir, address man ni para sa provincial government sa Bukidnon. Sa Bukidnon ang nakasulat din ni sir, basin wa pa ni nimo nabasa no, 3/24/2026 kani siya gi-acknowledge nila ilahang gi ano ilang gi angkon nga nadawat nila imong application para mag-apply sa kuan no, sa Civil Security Unit sa Provincias Bukidnon. Gi-appreciate din nila nga nagka-interest ka nga mo-appeal sa ilahang workforce. So, nga imong gi-consider, no, nga gi-consider nga manarbaho sa LGU sa Bukidnon. So, mo lang na no ang ilahang giingon dinhi. Nya, katong dinhi imong gi-permahan sa ubos nga imong kuntong gi-kuan dito nga imong mga gi-pang provide nga information sa imo pa din pong pag-apply empleyado dito lugar sa LGU sa Bukidnon tinuod. So kani siya sir nga imong gi-huptan nga papel murag dili gyud ni siya pwede nimo magamit ngadto sa Abamin. Nasabda nimo sir?
3: Yes.
0: Sabi, kaning imong gidalang papel, dili ni siya related sa Abamin. Dito ni sa LGU sa Bukidnon. Kaya nang-apply ka, di ba, sa LGU sa Bukidnon?
3: Yes. Kamag naman. Pero nagpa-support ka sila. Nagpatabang yakong sila. Pero buhat mo, pero kay tawag daw ko mo nila si kung gusto mo po sa Trigis.
0: Kinsa may nagpasalig ni mo na, sir?
3: Sila rin ako.
0: Kinsa nga sila, sir? Kinsa nga sila, sir? Taga-asa man na.
3: Ang Team Abamin party list din, ako rin. Muna man akong appointment ka Magnum
0: Angie. Ako man si Magnum Angie, sir. Sir, ako si Magnum Angie, sir. Imong ka-istorya.
3: Kanang ka Magnum Angie. Muna man akong papel nga appointment. Dapat sila.
0: Dili man ni siya appointment, sir. Dili ni siya appointment. No? Kuan pa ni siya, sir? March na. So, kuan na ni siya kaning expired na po ni kung makonsider gani. Pero di po ni siya appointment. Kuan lang ni siya, sa balika lang, sir, ha? Basin maglaom ka ba? Basin maabot pa kaglaing mga opisina. No? Gi-acknowledge lang nila nga nag-try ka, na nagsuway ka, nga manarbaho sa kaning LGU sa Bukidnon. Pero wala nagpasabot nga kaning papel nga imong gidala-dala, acknowledgement na ni lugar nga kaning matagaan yung agtrabaho. No? Kuan lang nila, gipahibalo lang kanila nga nakahibalo na sila nga ikaw nagka-interest ka manarbaho dito. Nya dili pud ni siya pwede pud magamit mo pang referral sa Abamin. Ug ang Abamin pud kung na sila gipasalig sa imuha, mulgi na sir no murag wala man kay pud sila hiring kung ako nasayop no ako nasayod pud kompleto. So balik lang ta sir no naabot ka dinhi kay nagsuway ka nga mag-apply nga magpatabang sa Abamin or whatsoever. So karon nagproblema ka pa uli sa Bukidnon. Sakto, sir?
3: Yes, ka Magnum Angie.
0: Oh. Sir, pilay imong pliti, gikan dire pa uli sa Bukidnon, pilay kinahanglan, or katong gikan ka dito sa inyo, paanhi sa Cagayan, pilay mong gigasto. Pliti lang.
3: 1 week mo ko dire ka Magnum Angie.
0: Pliti, katong lang sa tasa, pliti lang, sir. Kaya uli mong kakag Bukidnon, pila man imong nagasto?
3: Nagasto, ikaw itong mga 1K ka Magnum Angie, 1,000.
0: Pliti lang na, gikan sa pangantukan pa yung Bukidnon. Pliti lang.
3: Pliti, dalawa na. Pliti, alawa.
0: O, pliti lang lagi, sir. Pila may pliti ni mo sa bus, di ba? Bus, pangantukan, paingon din ni sa CDO, di na Agora.
3: Kwan, ma'am. Ang minimum dyan nila dyan, kung aircon, 500.
0: So, sige, 500. Mo imong gikinanglan para makauli sa Bukidnon. Sige sir, Jenson no, hulatulati kaya tong sulayan no, manawagan ta dinhi sa kahanginan. Pero sir no, sublion ako kaning imong mga kaning papel nga imong dala murag good as di na ni nimo mapuslan gyud sir, good as nothing nga imo ni ipakita dito sa Abamin kay dili man ni sila mo dawat pud ani nga papel kay para man ni sa imuha no, para ra ni sa imong consumption sir og gikan pud ni sa LGU sa Bukidnon. So, kani siya kay gikuan lang nila. Gi-confirm lang nila nga nakadawat sila sa imong application letter kung nakagihatag nga letter dito. Nya imuha lang pud ning gipirmahan pamatuod nga imong gipangsulat dito sa imong application tinuod nga wa ka na makak. Sige sir ha, hulat-hulati din ha. Dinhi ta ni Ma'am Editha Fausto. Ma'am Editha, may hapon. Yes, ma'am.
4: Yeah, ma'am.
0: Okay. Ma'am. Okay. Ma'am, taga-asa gani ka?
4: Oo, ma'am.
0: Taga-asa man ka, ma'am?
4: Naara sa Lumbia, ma'am.
0: Uh-huh. Pero boundary na sa Baungon.
4: Oh, layo-layon pa.
0: Ah, okay. Sige. Ma'am, unsa may sitwasyon na layo mong kay kagigikanan, naabot ka diri sentro?
4: Oo. Oh, tungkol sa akong problema, ma'am, nga, wala mo tabang sa akin. Ang dangap ligo nini sa mag-radio, ma'am, kay Kaloy, abangan ko nino. Gamay lang. Kay, sakit mangod ang akong ulo, ang akong witin, magkubukubo akong lugan, ma'am.
0: Hmm, kaysa may kauban so, mo din, he?
4: Naman, ma'am, akong bata.
0: Hmm. Aha man mo gika, nang adto pa mo NMMC. Gani ha?
4: Wala naman, ma'am.
0: Ah, okay. So, nakay palitunon ng mga tambal?
4: Naalagi, ma'am. Wala, di ko
0: Wala lugar ni din ha sa kuan, kaning NMMC. Dili ma-providean. Kailangan kuan din ha, supply.
4: Wala man, ma'am. Gibalibaran man, ma'am.
0: So, sa gawas, paliton tanan.
4: Sa gawas, okay. Ma'am.
0: Mamunsa may panginabuyan na ito, ma'am Edita.
4: Inahinay lang ginagmay. Paningabuhi, ma'am, para ma...
0: Naman, uma, inana?
4: Oo, ma'am.
0: Hmm, kinsa may kauban ni mo sa inyohang panimalay? Or napabakay ba na? O sa yapong source of income?
4: Naa, ma'am. Napakoy ba na, ma'am. Pero... Hmm. Nagtrabaho sa dyan, to, sa layo-layo lagi, ma'am. Dili, makauli, dali, sa layo.
0: Na yun, ang kaning mga kuan, pag inahanglan ninyo, ma-provide naman po kaha mo. Pero kaning tambal lang yun, kay kinahanglan dugang. Ma'am, kaning, ikunsa yun nini mong kaning nanginanglan sa tambal?
4: Ako, maning, akong awas, ma'am.
0: Kani siya, unsa may trabaho diyan niya sa una?
4: Ay, nagkuan ba akong taksyon, ma'am, pero na dito siya na dadaot sa kainit na kuan ba na stroke.
0: Pero ikaw ray ni nang liho ka ni, iya na yung partner, ma'am.
4: Tuwa sa iya, nagabantay, tuwa sa provincial.
0: So naamo karon din higit sa provincial na, puli-puli bantay, what's your lugar pagka, appeal?
4: O, kaning akong bata, may watcher, gisuko lang niya.
0: Sige. Sige, ma'am, sulayan lang na ito, ma'am Edita, no? Latulati din ha, kaya ito pong kaning sulayan nga mapanawagan po din sa kahanginan. Balikan sa nato, ma'am, palihog sa ako, ma'am, ni Heidi. O, din sa ni ma'am Heidi.
4: Magnum Radio.
0: Okay.
4: Salamat.
0: Sige, balik-balikan lang di ka, ma'am Edita. Din sa ni ma'am Heidi. Ma'am Heidi, may hapon, may gabi na dahil, subli din na sa imo ha.
5: Yes, ma'am. May gabi ipod.
0: Ma'am Heidi, sa itong pagpanawagan, no, para sa imuha pong panginahanglan sa pinansyal nga tabang, taliwala po man nga, dako-dako gito, no, ang imong gikinanglan kay 70,000. Di lang gito makakuha gito. Ano din po, ma'am, no? Ato po din po din, hing, sa lapi nga itong turnover sa inyo, gikan na po din sa mga naminaw karon. Labi na sa ato po din po paglusad sa Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
0: So, Ma'am Heidi, sa itong pagpanawagan, na ay mga mihimo no, sa pagkaninghatag o donasyon para sa imuha po din pong sitwasyon. No, para maasikaso na din po ni ang imuha pong panginahanglan sa pambayad no, sa pagka-admit si mong partner sa private hospital. So, na ay 1,500 pesos din ni ma'am. Gikan ni sa itong mga nagdonar nga regular benefactors. Mokini sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o napod sila si Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan, o si Sir Nilo Solarte. Kung sa itong mensahe sa ilaha, Ma'am Heidi?
5: Sa tanan na nagtabang, dagan kayong salamat sa inyo, ha? Kay... Listen, o ginagmay, at least dako na akong tabang ni Samoa. Okay, para madungag sa pangbayad sa akong partner sa ospital. Daghang salamat sa inyo. Ginoo na yung mabalo sa inyo.
0: Okay, salamat po sa imo, Ma'am Heidi, no, sa pagsalig. Huwag unta, basi na ipa yung gusto mo apas, na pa si Ma'am Heidi din sa CBN sa Magnum Radio, willing po doon nga mudawat pa sa dugang ninyong ikatunol nga hinabang financial para masulbad ang ilang bayro nun, no, sa doktor. Kay mo gini, no, giingon lagi na sa DSWD itong ni Aging Adlaw nga itong ginabi po doon ilang spokesperson nga buot po nila, no, nga unta, nga ang kanipong mga doktor mo uyon, musugot, no, o GL kay ang DSWD, okay, ragit sila muhata o GL para sa mga doktor unta lagi nga mga bayro noon kasi ang ubang mga doktor di man masugot no dili masugot ug katupong partner gid po nila nga hospital no naman sila mga partner hospitals na nga dawat na og guarantee letter kaso lang lagi sa kaning bayro nun sa professional fee, di pa gid sila napay ubang mga kaning partner nila nga hospital, pero ang doktor dili mo sugot, so muna dili pud nato mabasol pud no ang mga doktor o ang mga kaning ang sa DSWD nga di gid sila no makahatag gihapon og kuan kay cash man ang gusto sa ubang mga doktor, good kay napud sila po yung mga panginahanglan nun. Dinis ata ni Sir Jenson. Sir Jenson, may hapon ay may gabi eh.
3: Good evening ka Magnum Anje.
0: Oo. Kana Sir Jenson, no, naan na sulbad ni mong pambliti, makauli na ka sa pagantukan bukid noon, og ako lang pay mangno sa imo ay napag lakaw og layo, no, ay napag lakaw og layo kay ka matalang ka ikora isa. Pila na giedad ni mo Sir Jenson?
3: Ka Magnum Anje, I'm 29 years old.
0: Okay. Sa una unsay trabaho na ni mo Sir Jenson?
3: Inana gyapon ka Magnum Anje kung saan nakasulat niya sa papel, pero lahi lang ako eh. Mas taas-taas na nanugkuhan ko, kagaya ng garib. Sa una, dito sa pangantukan, sa concreting ko, tapos inana gyapon, what's wrong?
0: Watchman ka.
3: Ikatuwa, kuman sa Malibalay, dreading ko ni move. Muna lang nga, yaris kagaya. Okay. Ang abamin, kung unsa yung mga beneficiary, ilang ikuan ang tanan kung unsa ako. Kuan, para dili ko mas ipalik-palik. Muna, kuan sa ito. Okay, layo ba yung pangatukan? Ningon ko sa nga. Ningon ko sa kapitara dyan nga. Dito na ang pangita sa kuan, kung kinsa ang barangay yung magagawad niya kuan. Gignan ako nga, ang pangantukan, walay abamin parteles kayo sa Balintia. Security partilis. Ito, walay. Abamin. Dili man siya kasabot.
0: Mabapun na, kaning Sir Jenson, no, ako lang po pasabutin mo nga, mabapun na yung nakapan kay ang abamin nga pagka-member mo sa pagka-partilis, dili man po na assurance mang good Sir Jenson, no, nga makatrabaho yun ka, nga naalugar mo paluyon ni mo, no, nga sa pagpasulod ni mo sa trabaho. Dili siya mahimong gamito ni mo. So, muna siya Sir Jenson nga mas may na lang yun nga dito lang sa ka sa bukid noon, no, kay kaysa sa manglangyaw ka, maglisod ka din sa Cagayan de Oro nga wa pagyud kay kasakaan, di ba? So, nay 500 pesos Sir Jenson, no, para sa imong pamplite, at least makabiyahe na din ka pauli pangantukan bukid noon, kay bingaw na pud siguro imong mga members pamilya didto. So, kini Sir Jenson na tigom na to, no, pinagi sa tabang lang ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, o si Sir Nilo Solarte. Bas indo na kay gusto ibilin po mensahe para sa ilaha po Sir Jenson.
3: Good evening. Sa clan, mga relatives, pamisa family, adlawan family, namo family, kun-kun family, Diyos Taguluan, Diyos Baluarte, yari sa Cagayan de Oro City, sa Abamin Partilis, o sa Kamagnom, all staff on beaches. Salamat sa inyong pag-teacherswa, pag-atagugtay, ngayon. Salamat, dagan-dagan sa tanan ko mga ka-clanmates 3 sa Cagayan de Oro. Thank you kayo. And God bless you always. Andy Magnum. Ito yun.
0: Okay, sige. Salamat kayo sa imo Sir Jenson na pamisa, no. Unta din na ka maglakaw layo Sir Jenson para di ka kuno maglisod sa pagpauli sa inyo hapon. Dinita ni Ma'am kauan ni Ma'am Edita, Ma'am Edita, may hapon.
6: Kun ba?
0: No, ay oh my gabi na dengi ob naman siguro di gawas size. Otso naman dai, no. Ma'am Edita, na yung mga tabang dini nga gihatag kini, no, gid pud ni nato maingon nga dako gid kay nga dako kani kay pinaagi naman pud ni sa to mga nagtunol pud no karon. So naay 1000 pesos ma'am para madugang lang ninyo, no, pampalit sa mga tambal maintenance sa imong kaning awas nga nakaroon sa hospital. So, kini Ma'am Edita, gihatag ni nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, o Nilo Solarte. So, yung mensahe na to sa ilapod, Ma'am? Yes, Ma'am. Yes, Ma'am Edita.
6: Oh, Ma'am.
0: Ma'am, ang sa itong mensahe sa ilaha, Ma'am, sa mga naghatag ni ining donasyon?
6: Salamat ko sa tulong sa ako, ma'am. Kung inyo aning Magnum Radio, nagkakain salamat, ma'am.
0: Okay. Sige, salamat kay Ma'am Edita, no, og salamat pod sa mga naghatag og salapi pod, no, para niini nga to mga nanawagan ko ron sa to mga regular benefactors, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Gamamanan og Nilo Solarte. Salamat sa inyo og sa mga gustong apas, no. Mientras tanto nga napa sila dinhi pod sa tong stasyon, pwede pod ninyo sila mahimamat. Pwede pod ninyo personal pod sila kuan pod, no, makita gyud da karon. Oh, may istorya inana. Kaya naa sila din ikaroon sa tuwa po nga sibihan sa Magnum Radio. Ug mga igala, napupos na itong oras. Salang itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Report. So, mag-uban-uban gyapon ta. Alas 4 gyapon magsugod sa hapon hangtod sa alas 6 sa kagabion. Nining ato ang tulungan nun. Ug ayaw mo pagbiya ka. Masunod na ang balitang Magnum. Kauban si Magnum Joel Acubo. Magnum April Borja sa mo sunod nga programa ng mga balitang Magnum. Ug tangatangi gyapon. Kaya unya mga igala, ang programa po ni Magnum Mentor kabagtulan nga ang Magnum hit sikat diin maghatag siya kaninyo mga igala og mga makalingaw nga mga programang og kani pong sonata og kanila yun pong mga trivia, no, mga dugang kahibalo, kaya knowledge is power. Daghan kay mga og, no, so muna atangi mga igala kay daghan gyud kayo mga giya pangandaman nga mga programa ang Magnum Radio para sa inyo. So atangi kay mosunod na ang balitang Magnum hit sikat og mga Magnum News Alert pod dayon matag oras inyo hang mabati ang mga nagkadaiya nga mga update, no, na sudnon og mga balita nga lokal dinhi sa tus kagandi og mga kasikbit nga dapit. Oras sa lasay sa unsi na og sa tong pagpamili ti mani ayaw kalimti nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna. Paabuta ang mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras sa lasay sunsi.
8: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
16: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
17: Multi vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Epekto sa sakit nga diabetes, ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Pahimunsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
22: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
22: DTX Coffee Beans.
24: Pabaka sa mga butika.
25: Oras sa Lasais 15.
26: Time Check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
18: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
25: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
27: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
25: Alas 6:16, sigala, kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, DND, namugos nga pabiling open crime scene ang Sanjay Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa atong Magnum National, Senator Sherwin Gatchalian, ano pa isip acting Senate President. Sa atong Magnum International, 21 ka mga tao patay, umanlamya sa klayong hotel sa India. Sa atong Magnum Beses Utang sa Pilipinas, gingong miubos sa katapusang pain sa Abril. Sa atong Magnum Entertainment, model actress Wilma Desnata, itambagan ang mga single mom nga pilion o gahononaon ang mga prioridad sa kinabuhi. Sa atong Magnum Sports, sa gilas sa Pilipinas, head coach Tim Cone may konfirmar na dili makadula sa sunod ng window sa FIBA World Cup qualifier sila si Quintina Maliura Brown o Kai Soto.
27: Balitang Magnum.
25: Mga Ekson, kumusta mayong gabi karong adlaw karon nga Miyerkules sa New Tres 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum April Borja.
25: Og karon sa litaro sa Magnum Lokal, iklaro karon ni Department of National Defense kung DND Secretary Gilbert Chonoro nga nagpabilin pa gyapong open crime scene ang Philippine Sanja Steel Corporation sa Baluarte, Tagulan, Misamis Oriental. Padbal Chonoro nga nagparayan pa ang investigasyon ato karon sa mga planta gumikan sa mga nagkareyang kalapasan.
2: To this day, Sanja remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts of whatever nature and accomplices wherever. Kasi ito ay magsisilbing tanda at halimbawa na hindi tayo pwedeng magpahintulot ng ganitong klaseng talamak na violation of our national security, whether by kung sino man. This is a violation of national security kasi unregulated na nangyayari. At mabuti na lang, ito din ay namunga ng masagana at maayos na partnership between the DNR, the PAOK, and the PNRI. Para sa ganun, matulungan din natin ang DNR na i-enforce yung kanilang mandate.
25: Samtang, gingon sabi ni Chonoro nga sa taon na nila pag-ayo kung ugaling nga dunay kakwangon o kapagbasagad ang FIBDEC nga nahimutangan sa Sanja.
2: Ang FIBDEC ay sisiyasatin namin ng gusto. Ang kanilang pagkukulang or kapabayaan kung meron man. At ito ay importante dahil tandaan natin, Philippine veterans. Para sa veterano ito, hindi para kung kani-kanino lang mag-abuso.
25: Ang arugang payag, ganit din ni Secretary Gilbert Chonoro atul sa iyang magbisita sa 4th ID Philippine Army.
1: Gibudyag sa Department of Labor and Employment Condoli Region 10 nga sa 310 ka mga kawani sa Sanja garapobo sa profiling, 279 lamang ang nagpariyag interes nga mopahimulo sa gitanyag nilang katupad program. Mato ni Doli Region 10 Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw nga mo igitrabaho sa mga empleyado ang Brigada Eskwela sa mga tunghaan sa Taguluan, Misamis Oriental.
3: Of the 310, ang actual na nakapag-kontrata, service contract sa DOLE, who were actually interested to join the Tupad program is 279. And of the 279, yung sumipot at actually nagtrabaho on the, nag-start on the 28th of May is 278. So itong 278 ay nag-start na, ang 7th day nila ay kahapon. Today is their 8th day. DOLE will be releasing the half of their salary already, which is 3,500. And ang kanilang other half or last payment covering the 8th to 15th day is on June 11. And on June 11, each of them will receive 4,000 pesos each. So in total, ang matatanggap nila under the TUPAD program is 7,500 pesos.
1: Ang pamayag ni DOLE Region 10 Regional Director, Attorney Geoffrey Suyaw.
25: Alas 6:21 sa tagyanko ni Presidential Anti-Organized Crime Commission na kung paok Executive Director, retired PNP Chief General Benjamin Acorda, natasubo sila sa mga batiko suman sa ilang operasyon sa Sanja. Pati ba Acorda nga dili siya gustong mamansahan ang pagsalig nga gihatag sa katawan dili sa riyon, sukad pa niya ito nga nalistino siya isip Regional Director sa PNP 10.
4: I-emphasize ko lang po na talagang galing din po ko ng Region 10, matasang po ang trust rating natin noon and minimaintain natin yan. Nalulungkot lang ako na maraming naninira sa operations. Ang masasabi ko lang, hindi po tayo nagbago kung ano po yung tiwala na binibigay niyo sa akin, ayoko masira. We are here, we conducted these operations para sa mga mamayan ng Region 10.
25: Ang payag ni PAOK Executive Director, retired PNP Chief General Benjamin Acorda. Alas 6:23 na, og karon sa itong Magnum Road Hunter.
27: Magnum Road Hunter!
25: Winata may kailan sa Magnum Risa Cruzia sa Limkit Kay Drive. Magnum Risa, Guad Risa.
5: Yes, Magnum Ajuel. Drita ta kanon o kadri sa Limkit Kay Drive, Magnum Ajuel. Pagkat sa panahon, parayin gihapon ang pag-atay si Magnum Ajuel. Tatayin si Inday Magnum Ajuel sa imuhunong. Balik tayo. So, kung makapasa, hindi kung di ka magdalag na payong sa matang makaibunan. Hindi importante lang ka, natago lang sa balay. Ramali ka yan. Lagi ka sa init. Wala namin ka. So, bagas traffic kung magdumajuel. So, may limited kay drive. So, far, yan naman, laos-laos. Bagas traffic kung functioning naman po. Nabito na nainig ka mga traffic light. sa lokasyon sa mga napapagulag way sa lakad sa panahon. Dagan sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum 13 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
27: Magnum Road Hunter.
25: Alas 6:23 na para sa mga balita karon sa Magnum National anong paisip acting Senate President sa Senator Sherwin Gatchalian dungan sa pag-assume sa pwesto usab isip pa Senate President pro tempore si Senate kung si Sherwin Gatchalian. Okay, tempo na pulihan na siko, no?
1: Ligarda.
25: Ligarda. Kini umahan na magkorom ang Senado karong hapon sa diyang kalit nga mipatimaw si Senator Chris Escudero. Ang kalit nga pagtunga ni Escudero minisulta aron na matapos na ang duha ka adlaw nga wai na tigayong sesyon sa Senado tungod sa parayong wa pagpakita sa mga miyembro sa mayorya. Samtang ipasabot sab ni Gatchalian natataw nga nakalatin sa patakang balaon nga dili ang ayang mag-adjourn ang sesyon sa Senado nga walay igong panugot o gamulungtad pa o gakapig duha ka adlaw. Ilugang pa ni Gatchalian nga kuno galing magparayan silang dili magsesyon kalapasan kini sa balaod. Dugdon ni mapasalamaton si Gatchalian sa pagsalig o kumpiyansa nga giyatag kaniya sa iyang makauban sa Senado.
1: Narawagan siya Senate President Alan Peter Cayetano ngadto sa katawan nga iampo ang mga nahitabo karon sa Senado ilabi na ang kalito gingong wala nakasubay sa balaod nga paghulip sa liderato. Mato ni Cayetano nga mao'y kinahanglan karon sa katawan ng functioning nga Senado samtang gipamugos usab ni Cayetano nga ipadayon gihapon nila og mga adlaw ang nakatakda nga pagdungog sa Senate Lord Ibon Committee bisan pa man sa gibutyag ni Senator Erwin Tulfo kinsa bagong chairman sa committee ba nga ipadayon nila ang pagdugog karong Hunyo 8 ning tuiga adlaw nga Lunes.
0: And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin, mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI. Gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita, si Senator Aini, wala daw katotohanan yun. E ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Colombo. Ang problema po, pag in-outside nyo, Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines.
25: Ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano, mura grabe na ni ang kalibutan. Magnum, kining magnum, April, no? Ang munang atong gingon nga, Dinis Nier. So, sabag ka nga end ang Nier ani. Si Dinis Nier. Now, karon kasi Kwan, no? Si Gatchalian, siya man ang murag protipure mungod siya. Man si Kwan, so siya ang murag ibutang nga acting lang sa. Pero, napamag yun si Cayetano kay... Trisi magyun ang dapat ang mubutar. Aron mahimo
1: nga... So, siya ang legal o moral na SP.
25: Siya ang legal. Kaya dusi naman sila. So, nagbutar-butar sila ila. Sila-sila. So, wala. Trisi kay 24 magod. 50 plus 1 magod na siya. So, kung nahimo 50 plus 1, pwede mapulihan si Cayetano. Pero kayo man siyang pulihin, dusi. So, ang pro tempore, ilang ipulihan. Muna ang ginipuli siya na ambot kay naghimo na sila sa bagong committee. Ang target lagi nila sa tuong tanaw, ang Blue Ribbon Ragyod. Kay delikado lagi kay maningog tong mga kwan, kay ma-detalyado ginila. So muna ang sitwasyon karon bibo kay ang atong nasunod may gala, ambot o nga mga ang balaod atong nasunod na ba o balik na yung kay atong balaod karong panahon na.
1: Gipasabot ni Senator Erwin Tulfo nga ang ilang gihimo karon sa Senado karong hapuna nakalatid sa Batakang Balaod. Mato ni Tulfo nga malipayon no sabsiya sa kalit nga pagpatimaw ni Senator Cheese Escudero.
6: The events that happened today, the change of leadership, legit, was legal because it was based on Supreme Court decision. Three straight days po. They blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to act. And we are very fortunate that one of them, a member of the majority before, Senator Cheese Escudero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Hindi po siya naniniwala because he believes na yung kanila yung pinaglalaban ay mali po. Yung kanila pagbo-boycott ay para ipagtanggol lamang ang ilang sa mga kasamahan nila. So the guy suddenly made a decision today to join sa para magkaroon po kami ng quorum. And you may ask, bakit hindi? Is there a quorum? Yes, there is. We're just considered 22 now. Divided by 2, that's 12 plus, 11 plus 1 is 12. So we have a quorum. Divided by 2, so that's 11 plus 1. And that was Cheese Escudero nga po arriving today. So nabreak po yung impasse when Senator Escudero showed up today. Because as sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for.
1: Ang pamangyag ni Senator Erwin Tulfo.
25: Alas 6:28 na sa mihatag katilawan si Senator Cheese Escudero sa kalit nga pagpatimaw sa Senado karong hapon na minisulta aron na magkurum ang mga senador batok ni Escudero nga dili niya madawat ang parayong wala pagsisyon sa Senado gumikan lamang sa pagbainbahin sa mga senador. Mabugusab lang ni Escudero nga kinanglang mahatagan o gabili ang institusyon inay unahon ang mga politikanong interes nga mahimong rason aron wa na'y mahimong trabaho ang mga senador. Iklaro sab sa senador nga walay bulok sa politika ang iyang pagpatimaw. Wala sab siya ay gipang ginapigang mga grupo o hanay. Pero igawas biya ang alam, di ba? Katong ingon ni Tulfo nga sigurado na nga murag duha man kayo itong ingon niya. Si Escudero nga murag nakuha na nila o si Lorin Legarda. Pero si Lorin Legarda murag wala mo balga pon sa ila. Pero si Escudero mo ay nitungagi karon. Pero mo man siya ang nadungog na nga murag lugar mo uban. O gamone makapausab sa lugar sa Hitsura kay sila ni Legarda. Pero siya ang nitungag yun. So tinool giday. Ang gingon ni Erwin Erwin Tulfo, senador, nga si Escudero, lugar ilan ang nakuha.
1: Pero kanang wala man po siya nag-declare Bagdom Joel nga mo join na siya sa
25: majority or minority. Siya.
1: Pero wala siya official declaration man. So,
25: wala ka. Imo makita niya, muna to siya. Lisod man o ginaan niya, tunga siya. Ang ila, sulit ba sila katong ilang grupo? So pagtunga niya, muto na nakapa-change. Na remember nga, nigawas ang istorya na. Balik-balik na, duha man ito si, ang una, si Legarda, o gasiag yun nga nakuha na nila. Lugar muraga tanawan talang inana. So nitunga man siya. So siya ang ipasabot nga lugar nakuha niya. Although siya mandeklara nga sa ila. Pero at least muna patong yun lang nga ang usa mo abstain, ang usa mo tunga. Nakini siya ginitunga di ay. So at least naklaro karon nga naa siya sa grupo giday karong panahon na.
1: Gibutiag sa Malacañang nga ako nagi ila sa Malacañang ang gikabutiag nga bagong mayorya ug minorya karon sa Senado. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga suportado sa presidente ang mao nga kausapan sa mga senador ug nagtuong kini nakasubay sa balaod.
7: May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat po.
1: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
25: Alas 6:30 na nagkaroon sa itong Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
25: Darawagan ang National Nutrition Council kung NSC 10 ang ato sa katawahan nga mag-brentayon sa sakit ga-dingue. Ilabi na karong dunay mga pag-ulan. Kinilabi na ang kisaulo ganing bulana sa inyo ang Dingue Awareness Month. Sumala sa buhatan nga unta kanunay dumdumon sa katawan ang mga pamagi aron dili magbaton sa sakit nga dingue sama sa pagbungkag sa mga posibleng breeding sites sa mga lamok sama sa stagnant nga tubig pag panalipon sa kagulingon sama sa pagsuot sa mga long sleeve sa sahina o paggamit sa insect repellent. Kinahanglan usab nga sayo nga magpa-konsulta sa mga doktor labi na ko nga makasaniti og ilanat. Mamahimo usab nga suportahan ang ipaygayo nga fogging labi na sa mga area nga dunay dengue outbreak samtang bilin nun usab ang pagatiman sa kuglingon sama sa pagkaon o sunsadong pagkaon o pag-inom sa daghang tubig. August ng Tumagdom International sa India patay 21 ka mga tao samtang 40 ang samarano manlamya sa kalayo ang Osaka Hotel sa Malavia, Nigar, Delhi, India. Sa migawas nga mga hulagway, dakong kalayo o bagang aso ang nakita sa mga balay nga naimutangan sa sentrong bahin sa mga lugar. Tungod sab sa maong insidente, bayubay ka mga tao ang miambak sa building aron makalikay sa sunog sa pagkaroon parang pang ibisigan sa mga otoridad ang insidente o kadunay pagduda karon nga nagsumikad kini sa kananan nga nag-operate sa maong gambalay.
1: Sa Taiwan, gipamugos ni Taiwan President Lai Ching-te nga magpabili ng kasamtangan nga sitwasyon sa politika sa Taiwan. Kiniron magpabilin nga ligo ng ilahang nga global supply chain. Mato ni Lai nga kinilabi na nga misaka na ang panginahanglalon sa kalibutan sa artificial intelligence kun AI. Rason nga kinahanglang magpabilin nga ligo ng ilang nga nasod. Samtang ginugang pa sa presidente nga dako ang papel sa Taiwan sa global supply chain sa mga semiconductor o guban pa nga mga teknolohiya nga gigamit karon sa mga dagkong kumpanya sa natad sa AI.
25: O garoon sa itong Magnum Business, nagtala sa pag-ubos ang utang sa Pilipinas sa katapusang bahayin sa Abril. So, pasilita sa Bureau of Treasury nga ang utang sa Pilipinas sa itong katapusan sa Abril na sa 18.47 trillion pesos nga mikunod sa 0.09% gikan sa record high nga 18.49 trillion pesos sa itong Marso. Matod sa BTR nga ang pag-ubos sa utang sa nasud tungod sa pagbayad sa gobyerno sa mga lokal nga utang nga nakabalanse sa epekto sa paguyang sa peso batok sa dolyar. Apan sa pinakabagong data sa utang mas taas gyapon kini sa 10.3% kun itandi sa 16.75 trillion pesos sa mga bulan sa milabay nga tuig. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar valor karon sa 61 pesos o 71 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 59 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar 44 pesos o 39 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 96 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 77 centavos.
1: Samtang tungod sa nagpadayon nga kagubot karon sa tunga-tuang silakan, nagkasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa 1.92 US dollar per barrel. Kini miubos og 10.50% kung itandi sa daan ini nga presyo nga ana sa 103.15 US dollar per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Gitambangan sa model actress nga si Wilma Dasent ang mga single mom nga piliyon og una-unao na mga prioridad sa kinabuhi. Mato ni Wilma nga importante usab nga mapasaylo ang kaugalingon aron mapakita sa mga anak nga gitulid nimo ang mga sayop nga nabuhat kaniadto.
9: Yung mga nanay, tayo ang may pinakamatatag na loob. Yan, lalo na kung single mom ka, galing ako doon. Kailangan mong tatagan. At saka yung ano mo, yung mindset mo, ayusin mo rin. Huwag kang maghangad ng hindi mo kaya. Ibig sabihin, ngayon na lang.
10: Oo.
9: Pero noon, I have to save my money. Hindi ako bibili ng mamahaling bag, overgatas ng anak ko. Kasi may mga ganun pa rin. Yung priorities mo, ayusin mo rin. I-set mo yung priorities mo. At hindi porket single mom ka, pwede kang tapak-tapakan ng kahit sino. Oo. You stand up for yourself. Forgive yourself. Kita mo sa mga anak mo na yung pagkakamali mo, itinuwid mo, itinama mo, at para hindi ka rin nila sabihin na si mami ko, kung sino-sino tatay natin, hindi ka nila huhusgahan ng gano'n. Kasi nakita nilang matatag ka.
1: Ang pamahayag sa model actress niya si Wilma Dasent.
25: Alas 6:36 daw karos ng Magnum Sports si Kupibani Gilas Pilipinas head coach sa team ko at din makadula sa sunod nga window sa FIBA World Cup qualifier sila si Quintin Maluria Brown o Kai Soto. Madubani ko nga si Quintin din makadula tungkol sa iyang operasyon sa Kapan. Samtang si Kai musalmot sa NBA Summer League, ilugang panikon nga asabda nila si Soto o suportado nila ang tingwa nini nga makasulod sa NBA gawas nini. Una na usab nga naghangyo si John Marfado na din mudula karong Hulyo. Din ang gilas sa makigatbang sa powerhouse nga kung Australia o New Zealand. Mabigyan sa iyang operasyon. Sairaan nga bisan si Calvin Optana magpaubusab sa operasyon sa iyang infected nga kulamoy sa TL human sa Commissioner sa Cup Final sa PBA. Mga eksyon niya nabata, itong kompleto ni Tali sa itong balitang Magnum Malakarawad Lawa, Merkulis, Sunyo 3, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa ato magnum lokal DNB na mugos nga pabiling open crime scene ang Sanja Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa ato magnum National Center Sirwin Gatchalian na numpa isip acting Senate President. Sa ato magnum international 21 ka mga tao patay humanlam sa kalayo ang hotel sa India. Sa ato magnum business utang sa Pilipinas gingong miubos sa katapusang bayan sa Abril. Sa ato magnum entertainment model actress nga si Wilma Desnata gitambagan ang mga single mom nga pilion ug nanaon ang mga priority sa kinabuhi. Oga sa atong Magnum Sports Gilas Pilipinas Head Coach Team Con mikonfirma nga dili makadula sa sunod nga window sa FIBA World Cup. Qualify sila si Quintin Malura og Kai Soto. Mga eksyon timbalaw sa gawas ng katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
2: Utri Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum.

0: Time check atong oras sa lasay 55.
1: This time check is brought to you by GCash Chill Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
8: Tanang bills jo karon.
9: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers.
10: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-Bills.
12: Ako si Chari.
13: Usa ka full-time nga virtual assistant.
12: Halos 24/7 ko sa trabaho.
13: Mao nga walay tulog og stress
12: kada adlaw bisan sa balay.
13: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
12: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
13: Mao nga
12: stress tabs akong giinom.
13: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
12: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usa bang stress tabs?
14: Well, the bottom of stress iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
17: Magnum Hit Sika with Magnum Mental.
0: Alright, mayang papaminaw kanino tanan mga Magnum friends at tadya nga nakatunin karon sa ito ang programa. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Alas sige sa tanan diya nga nakapaminaw. Alang grabe ka, bibu ag busy kayo ang ito ang sinado. Grabe ka rin, no? Grabe ka rin, no? So, nakuan na sa so, ni abot man si Senador Chase. Ni dayon ang kuan. Dayon ang kining ilahang sesyon. Pili din sila karon og ilahang kaugalingon nga Senate President. Pero, kuan lang ni pro tempore. Pro tempore. Muna karon si Sherwin Gatsalian. Ayon na nahimo ng majority floor leader karon si Zubiri. Hello. Nabaliktad man ang kuan. No? Ang kuan majority karon ang minority nahimong majority na. Bagi nga nalo karon. Grabe no. Bailo na sad ni ron ang dating. Og sa tuang mga Magnum friends nga naminaw karon, mayong pagpaminaw sa tanan nga naka-tune in mga higala sa tanan diha nga nagabisihan, nagkabisihan sa tanan mga nangabisi. Good evening kaninyong tanan. Kinilang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapiens Magnum Mencho kabaktulan. Limino ng Cagayan Dior. Sa to nga panag-uban mga Magnum friends sa tuang programa. Magnum Hit Sikat. Huwag siya niya tatawad sa itong Magnum tag na question. Magnum knowledge is power. Standby pang igala para sa itong panag-uban. Okay, lingaw-lingaw sa itong igala para sa itong music and hit songs. Yung mga sikat karon mga igala. Sa itong pagbalik, katura sa lasay 59.
18: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Ay, mga pamamina ko niyong tanan, migala balik ta sa to ang programa karon Magnum Hits si Kat sa itong pagpunayin rin sa itong tagna-tagna.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.
0: Ang atong pangutana, kung magatalikod, murag birhin, kung maagatubang, sama sa sigbi.
1: Inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Kung magatalikod, murag birhin, kung magatubang, sama sa sigbin. Sa man daw na besin nyo ang pananabi paminaw. Natuog ka ng makatagna bagyod mga Magnum Friends be. Pagkaraan man nga mga puan, mga tigmo kanyan to. So, kanang tara na to, basindig nadumduman pa nila ang mga tigmo ni Lolo. Ba? Basindig nadumduman pa ang kanang mga ano. Tara na to, kanang makuha nila karon. La sige. Unsa ba kahit tubag ini mga Magnum Friends para sa tuang tagna question, tawag lamang 0917-716-1899 o 0908-820-6211 para sa tuang tubag sa atong pangutana.

0: sa itubag, mga Maklong friends. Sa tuwa nga pagkutana karon kung magatalikod murag birhin, kung magatubang murag sigbin. Sige daw. Unsa daw kuno may tanaw na tuog ka ng makatagna. Standby lang dayon onya tataod sa tong topic kay related lang gihapon sa kagahapon kay ato lang gi putol. Pero mga kwanta, mga trivia about sa mga senador. Pero syempre, isgot man tag senador, atong nasuta karon mga kaigsunan nga sa majority black members, 13 man ni sila. Doon si dayon sa minority. Sa majority black members nga naalogar currently.
1: Tagna.
0: Nahitabo karon ang majority nahimo ng minority. Ang minority nahimo na sang majority. Pero kay gikabutyag lagi nga ang majority black member nga si usa sa mga ano, Tracy and Danny sila. Ang usaman sa ilaha karon, uy, mura mag I don't know ha. Kay ni balhin man daw. Daw lang sa. Si Chis Escudero nga gikan sa majority black. Mura mag kuan. Mura ka nang siguro butang tag ka nang naa siya sa nutria, neutral ana. Neutral ta. Oh, butang tag neutral. Pero ang dating mura siya ni panig na karon sa minority. Ug ni panig na siya sa minority, ana dayon na hinoon ang kining session. Ug committee hearing. Ug uban pa. Na dayon. Adi naka hinahitabo na inoon nga nagpili ni sila og kining bag-ong kinsay mahimong Senate President. Daw bi kay bakante man, gibakantihan pa nila. Ang ilang himo nagpili sila og pro tempore. Nagpili sila og pro tempore. Mo na karon si Irwin Gatsalian nga bakante dayon ang uban nga mga kining posisyon sa uban aning mga minority o majority. Pero ang nahitabo karon ang katong majority kani adto ni balhin man ang isa sa ilaha si Chis Escudero tuwa naman sa PICAS daw pa lang. Okay, kung imong pangutanon si Chis Escudero kuan man kanang naaman siya mga statement sab nga murag makaingon sa lugar nga basig kuanday. Basig neutral lang siya. So naitabo, mura na ka ng majority na karon ang katong kuan. So, ay.
1: Kunti na mo'y
0: huna. So dayon daw kuno ang hearing. Aum yung sesyon.
1: Tag na question.
0: Ala, sige be. Ang nahitabo is nabaliktad ang kaldero. Ang kaldero nabaliktad. So napili karon sa committee, mga committee ba ng chairman si Senador Erwin Tulpo ang chairman sa Blue Ribbon Committee. So magpadayon ang lakang o lihok sa committee ba pag-investigar sa flood control. Daw bi kay si Senator Erwin Tulpo man ang komitiba. Naaman siya kaniadto sa minority. Saan na lang kaaniron be? Posible baka ha nga basig makuan gyud? Basig matuis-tuis? Ang dagan sa committee hearing? Basig ano ba? Si Saldico. Pangita man naman noon sa maka to. Unsa may tabo ani karon? Kinsa na po kay manubag ani karon nga mga gikabutyag nga mga nalambigit nga senador? Sa nasangpit nga flood control corruption. Halak ah. De, tanaw na to, kinsama kayo mutubag sa atong pangutana. Atong pangutana, kung magatalikod, murag birhin. Kung magatubang, murag sigbin. Ah, na yung caller na to karon na. Hello, may gabi.
1: May gabi eh. Ano minto?
0: May gabi. Eh, sa gani, sa pangalan?
1: Bibi.
0: Oh, si Bibi man di gapo ni. Bibi. Kumusta, oh. Kumusta man di, Bibi? Nag-ulan di, wala?
1: Nag-ulan.
0: Asa man napit inyo, ha?
1: Bugo, bugo.
0: Bugo? Uy, may, wa pa makakay, baha-baha mo nakita di, ha?
1: Kalo isa gino, wala.
0: Ah, wala pa. May na lang, may na lang. Sige, Bibi. Unsa man ay mo tubag, Bibi?
1: Juan, wag na minto. White lady.
0: White lady.
1: Oh.
0: Final answer?
1: Final na.
0: Imong tubag na white lady is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili white lady ang tubag. Nai-shout out ni mo, ma'am?
1: Shout out at panang listener sa Magnum Radio.
0: Okay. Mura.
1: Oh, mura. Salamat.
0: Sige. Salamat kay Ma'am Bibi. May gabi di ha. Bye-bye. Okay.
1: Bye.
3: Kunti na mo'y huna-huna.
0: Tumagon. Tagna. Kinsa ba kay makatagna?
3: Question.
0: Kung magatalikod murag birhin, kung magatubang sama sa sigbin, unsan eh? Tawag lang mo ha, 0917-716-1899. 09, amor ba? Moro na nga, number day. 0917-716-1899. Kana lang sa daw. O sa tuwang mga Magnum friends nga, minaw? Wala na eh. Imbis kayo namuikot man lugar tong mga majority. Namuikot man sila kay... Uyan mo sila ng kwan lagi. Nga. Walk out. Sila po boycott. Karon, tungaman si Senador Chase Escudero. Adi na dayon. Kaya wala na eh. Wala na may kwan. Yan, niabot naman og 13 lugar. Sa mga senador. Adi dayon ang kwan. So, pili din sila og pro tempore. Pili din sila og mga committee chairman. Og nabaliktad ang yahong. Ang hayang nakulob. So, baliktad na. Pero mo lagi, di po lagi nato masure pa kung kini si Senador Chase Escudero kung minority ba yun ni siya. O neutral lang siya. Okay, naman siya yung mga statements sab. Nga, wa man daw, dili man daw kuno sa side. I'm not taking side. Ano man daw kuno siya. Ah, sige. Tanaw na to. Pero ang dating, mura na nahinoon siya na himong minority nga na side lugar. Kay siya raman ang nito nga, ang uban nga majority black member niya, nga kauban, wa man ito nga. Siya rin ito nga. So, naman ang butang, mura siya minority. Sa pagtunga niya, usab ang dagan sa kining mga membership sa member black kining ano sa mga komitiba ug nausab sad ang ihap pila kabok ang minority na butang sila nakaroon ang nahimong majority na inoon kinadugangan na inoon sila isa daw. Unya ang duha pa gyud sa majority. Gipriso pa yun.
3: Question. Tagna question.
0: Ang duha sa nasa majority nang kuan pa yun. So pila na lang nabilin sa majority. Pinang priso man gipang kasuhan magplunder. Oh, so gamay na lang sila majority. Di ang katong minority kaniadto nadugangan pigid sa isa sila karon ang pinakadaghan. Sila nakaroon majority lugar. At nga, nanigid nila. Ay. May tanaw na to sa kaidagan ba sa ano? Sa kaidagan sa... Kanikaroon si Senador Anoman, si Erwin Tulpo. siya man ang magkuan lugar, chairman sa Blue Ribbon Committee para sa investigasyon sa flood control. At tanaw na to kay maayo man siya sa mga kuan sab investigasyon. Problema lang kay na siya kaniadto sa minority side. Karon nahimo naman silang majority. Unsa kay mahitabo karon? Maprotektahan baka ha katong mga na-appeal sa flood control or mapanagot baka ha ang dunay gayoy kaso o involved sa flood control nga mga senador. Natanaw na to be. Ug madakpan ba gyud ka nila si Saldico? Kay basig mas madakpan pa si Bato. Imbis kay si Saldico, wala pa ba? Lisod man. Nya, ang dagan lugar sa Konkaron, mura na ka ng andating lugar sa kining justice, ano to? Mura magsakop mas sila sa ICC. Interpol po sakop sa ICC lugar na lang dating, no? Ay, nako.
3: Kunto na mo'y huna-huna.
0: Ay, anyway.
3: Tubagon.
0: Basta kay ang managot.
3: Na question.
0: Ug ang hustisya nga tinuod, hustisya dapat makabot. Ala. Ay. Napas na ito oras day. Doon sa tagikuan na niya itong teknisya na to. Umbalik ta sa atong mga programa, mga kingsunan, sa itong Magnum Hit, sikat sa itong tag na question ng Magnum Knowledge, sa power sa kayo tumbang sa itong pangutana, kung magtalikod, murag birhin, kung mag-atubang sama sa Sigbin, sa itong pagbalik na ito, sa itong oras sa 7:34.

more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Michael Man Joe.
1: Ayan, balik tayo sa ito ang programa karong Magnum Hit Sikat. Siyempre sa ito ang tagna-tagna question. Standby na lang tayo na para sa tagna.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: atong pangutana. Kung magatalikod, murag birhin. Kung magatubang, sama sa sigbin. Unsa man daw na. Ala, sige. Ay. Unsa magyudi ay mga kaigsunan, ang tubag sa atong pangutana, tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Unsa magyudi ay mga higala ang kuan kining tubag ani, ang hint nato mga kaigsunan ha. Ang hint nato, siyempre tao gini siya. Tao ni siya. So unsa ni nga tao? Okay? Betan-aw na to unsa itubag ninyo be? Basin dayg makatag nang uban ani. Sige, line caller na to. Hello, may gabi.
1: May gabi.
0: Oh, may gabi. Sino pangalan ni mo, sir?
1: Si John.
0: John. Bon Jovi.
1: Alili.
0: Oh. Taga asa ni si John?
1: Taga Upper la. Kwan, Uptown ba? Uptown.
0: Uptown. Da sa, kwan, sa SM?
1: Oo.
0: Tag-iya ka sa SM?
1: Dilipot.
0: Oh, dilipot. Guard lang, guard.
1: Sa kwan.
0: Ha?
1: Sako, sa butang skillet sa SM.
0: Wow. Oh. Tigtulog, tigbantay lang sa SM lugar. Wait, oi. Unsay tubag ni John?
1: Kwan, palwa.
0: Palwa. Final answer, palwa?
1: Magnum.
0: Imong tubag nga palwa is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: So, dili ni palwa. May shout-out ni mo dyan.
1: Wala na. Wala na kailan ako.
0: Wala na. Wala kailan. Imong mama, kailan man?
1: Walay magnum sa ila.
0: Walay magnum sa ila. Kuhan na siya na siguro sila. Ilalam sa langob siguro. Sige, sige. Imong uyab di ay. Wala di uyab.
1: Wala niya pong uyab.
0: Wala niya. Balo na, balo. Bito ay. Sige dyan. Salamat kayo.
1: Salamat.
0: Yeah, bye-bye. Also, mga magnum friends, balik taman lang sa pipila ka mga pahinom doon mga kiksunan ng atuang kining atong tagna-tagna question ato gihapong tubagon unya taon-taon ha? Tubagon na to taon-taon gihapon. So, siyempre, para lang na ay makakuhan. Sa itong kapagparayan, siyempre sa itong Magnum Knowledge is Power Standby Sub. Sa itong kapagbalik, may gala itong Magnum Heat Sikat Standby Sub sa itong Magnum News Alert. Okay? At oras alas 7:58.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, alas 8:03 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni 4th ID Philippine Army Commander Major General Mario Nangkaw nga moitutukan niya sa iyang liderato ang pagwagtang sa mga walhon nga grupo. Mato ni Angkaw nga kinilabi na nga ang pagkawala sa mga grupo magkatabang aron dunay manulod nga dugang mga mamuhunan.
3: Binong pag-assume ko, sabi nga, ang main objective ng pag-assume ko is to totally clear yung Northern Mindanao region and Caraga region from the NPA presence and yung declaration natin ng stable internal peace security ng buong region, Region 10 and even Caraga region. Although yung Caraga region, papunta na eh. May mga governors na nag-actually, hindi namin pinipili kung ino-offer namin ito sa different provincial government.
2: Ang pamahayag ni 4th ID Philippine Army Commander Major General Marion Angkaw. Samtang gibutyag ni Bantay Senado Convener o ga spokesperson Clive Argueles nga grabe na ang mga panghitabo karon sa Senado. Mato ni Argueles nga ang mga kagubot karon sa buhatan may resulta aron dili na mahimo sa mga senador ang ilang trabaho subay sa gimando kanila.
4: May ilalala pa ba? Siguro wala na. In the recent times, ito na siguro yung pinaka magulo na Senado na nakita natin kasi hindi naman natin nakita in the past na nagre-refuse ng mag-session yung Senate. No? So nakakabahala talaga kasi kami halimbawa sa Bantay Senado, sinasabi na namin na maaari din kasi itong magamit na ma-delay ba yung impeachment trial. Yan kasi yung aming pinaka minomonitor, no, na maging patas at impartial yung impeachment trial. If you also look at mga iba't ibang mga groups, no, I think it was kahapon yung financial executives of the Philippines na naglabas na din ng statement na nananawagan sila na bumalik sa sesyon yung Senado.
2: Ang pamahayag ni Bantay Senado Convener og spokesperson Clive Argueles. Karon sa tong Magnum News Hunter, truck nga puno sa feeds na tumba sa upper puerto ng syudad. Sa balita og serbisyo, anaya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Ay, sa Magnum April, no, nangyayagi ka taho nga kinibang lugar. Sa kinibang puno sa feeds truck nga o sa kabunggot truck nga natumba dito sa may upper puerto nito syudad. Kini matugpaan nga kinanawadan o gabrik na loose break ang isibutan nga kininga bunggot truck nga puno sa mga feeds. Tuntunin nga tup, ino sa may Manila Ford sa bugid nun. Kaya pala nga pabahada. Wa makakiriba nga siguro po sa kagibog atol sa mga sinangkong afis. Gani, inipod nga wala po ingon nga naangin na ng mga motorista o naman nagaling ang masalakyan ang magsunod ni ini. Rappling sa driver, apang po ingon ang hurot-duga ka padanan ng mga karga ko din at matapos. Naali lang kinis o saka kiniba nga lugay nga bato. O siguro pag mapalim, mga kantong bato ang mga April, makakwanggit, mga hulugit ang mga sinangkong. Mga fields, ito tingnan sa pangpang, apayan doon na mag-ipoy nakaali. Kaling bato bitaw nga kayong nabilin sa pag-construct, no? Kaling paghihimo sa construction. Driver, mayroon po nga mga pangos nga naangkon. Sa helper, medyo naganay na panapit sa iyang walang bukton na bahin. Ang nangasamad, pero kay dayo nga po sila na rescue food. Kinibang lugar, kapulisan sa police station sa puerto. Aron sa pag-apiho, kung doon na ba'y naangin sa maong... Kaya pagkatakilid o pagkatumba. Then bunggot siya kapuno sa mga feeds, sa mga sinakong feeds. Dahil kapot siya nga, kalikapod ingon nga, paingon, kung nabaga na kaniba nga nakahatag uga kining traffic sa dalan, kaya naplin na kapot paingon na naisigutan nga bunggot siya. So, gikan kini dito sa puerto, pag sinako, mga stocks, pagpasaka, pagbahada nga ito, ingon siya may manulo. Kaabot, tungkol po na loss break ang sinasibutan nga sa kyanana. Magnum News, 113, Risa Cruz, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Samtang doon ipay gayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus. Sa kuna sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ng Dakbayan. Sugod karo nga lawa Hunyo 3, hangtod ka na sa Hunyo 12 ng Tuiga. Dugtong ni inig, iagat ang taran sa pagsalmot sa mga misa matagalasinggo sa hapon. Sa mga nga simbahan din matagadlaw, managlahi ang misa, kuna, managlahi ang tema ug ang pari. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang indukahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum News Alert!
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits!

0: Hit Sika with Magnum Mental. Ay, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sika sa itong pagbarayin mga kingsunan para sa tuwang tagna question. Standby gihapon kay muna. Ang atong tagna question mga kingsunan, standby para yun nga po nato may gala para sa tuwang dawat sa pangutana. Dawat sa tubag sa itong pangutana mga Magnum friends. Okay? Kinsa kay makatubag sa itong pangutana karon may gala aron nga makadawat sa 100 pesos nga load. Kung magtalikod, murag birihin. Kung magatubang, sama sa sigbin. Unsa man daw kuno na. Kung magtalikod, murag birihin, magatubang, sama sa sigbin. Na tao ni siya, tao. Okay? So tao ni siya mga higala. Hala, sige, para sa itong pag-Brian may gala sa itong Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Sa mga nanghitabo karon sa Senado, atong sutaon ang bag-ong lawas o hitsura na sad sa tuang mga list of senators ug lakip na sab sa nahitabo nga kausaban karon. Kinsa na pod kaha ang nahimong majority floor leader? Kinsa pod ang minority floor leader? Kinsa pod kaha ang ilahang piliyon pagka Senate President? Nga karon bakante pa. Kay tungod kay na nagsug na human or napasugdan man ang ilahang sesyon tungod sa pag-abot ni Chis Escudero, senador nga gikan sa majority black member. Tungod kay giboycott lagi sa majority members ang mga sesyon tungod sa lagi sa I don't know, tungod siguro to sa nag-walk out baka ang minority ning miagi sila pod boycott. No, so walay nahitabong mga sesyon tungod kay kinahanglanon man ang majority members para magkandak o mapahigayon sa mga sesyon, mag-aprobar o mga babalaod, magpatuman sa mga order, point of order o uban pa. Okay? O tungod kay wala may majority members, dili madayon ang ilahang mga sesyon. Karun, sa ikaduhang sesyon mga kaigsunan, wala gihapon nito nga ang majority members. Uy. Pero, ang isa sa majority member na si Senator Chis Escudero nitunga. Tungod kay nitunga man siya, nabutang nga napasdayon ang sesyon, napahigayon ang sesyon. Okay. Tungod kay 13 at least members sa Senado, out of 24, at least na 13, magsugod sila sa ilang quorum. Nagsugod na sila sa ilahang kining sesyon. Tungod kay naaman sila sa ihap nga 13 senators. Kay kung 12 lang, depende sa sitwasyon. Pwede na 12 pero matud sa rules sa Senate, kinahanglan 13 sila ka mga senador, which is the majority number of Senate o senators para magpahigayon o sesyon. Karon kay nahitabo ang majority member na si Chis Escudero nito nga man, so napadayon ang ilang sesyon. Dito na dayon naghimo sila og lain nga body. Nagipurma, gireconstruct nila ang kining construction or struktura sa mga senador. Okay, so the list of senators karon mga kiksunan, syempre gikan sa mga lain-lain man sila nga mga ano nga mga nga party. So nay lima ka gikan sa NPC, usa sa Akbayan Party, usa sa KNP, usa sa Lakas, usa sa Liberal, upat sa Nasyonalista Party, duha sa o tulo sa PDP, usa sa PNP Independent tulo ana. Or unom. Okay? So, mo lugar na sila mga kiksunan. Ang Senate President
2: na si Peter Peter Alan Cayetano. Wala man sab siya nito nga sa mga majority halos sa kanila, wa man ito nga. So wala may kwansad ani why nag preside kay wa may Senate president. Nagpili din ang kining ang Senado kaganina o pro tempore. Pro tempore meaning siya ang magkasilbing Senate president o siya ang magsilbing mag-preside kung wala ang Senate president. Yan. Dayon, ang ilahang super bakanti pa man ang majority leader. Deputy majority leader. Pero ilahang ginahungihong dia nga si Juan Miguel Zubiri mahimong Senate majority leader. Okay? Dayon, Senate majority minority floor leader is wala pa. Pati ang deputy minority leader. So mo lugar kini. Nigawas nga tungod kay si Senator Chis Escudero nibalhin naman siya sa pagka minority. Meaning nadugangan lugar ang number sa minority. So dili na sila minor karon. Di na sila minority karon kay nas didaghan naman sila. So majority na sila karon. Sumulogan nang nahitabo. Na katong majority kaniadto, nakulangan naman sila isa. 12-13 man ta sila, niambak man ang isa. Si Senator Chis Escudero, so 12 sila. Nakulangan pa yun sila duha, kay gipandakop pa yun, o ni surrender pa yun ang duha, katungod aning kaso sa plunder. So, napulo na lang sila. Nigamay na lang sila. Nisamot sila ka-minority karon. So, mo lugar nang nahitabo mga kiksunan. Siyempre sa majority, na si karon, majority na karon. Si Senador Bam Aquino. Senador majority, sa majority JV Ercito. Siyempre si Francis Escudero, Chis Escudero, but di pa ma-sure kung unsa lugar siya kakuha, no? Ka-loyal baka sa minority na pa. Kay libog pang uban kung minority ba gid siya or basig neutral lang siya. Pero butang tanga na siya sa minority. So karon na-change naman, nayabuman ang kalha, nakulob naman, so sila naman na majority karon. So, majority gihapon si Win Gatchalian, Senador Win Gatchalian. Majority si Senador Riza Hontiveros, Senador Panpilo Lacson, Senador Lito Lapid, Senador Kiko Pangilinan, Senador Tito Soto, Senador Erwin Tolpo, Senador Rafi Tolpo, Senador Juan Miguel Zubiri. Muni sila ang majority na karon. Nakanhi minority. So, ang minority na karon, nakanhi majority ng mga black members. Itong palikod mga kaisunan, minority black members, si Alan Peter Cayetano, Senate President. Pia Cayetano. Ronald Bato de la Rosa. Si Jingoy Estrada, Senador. Senador Bongo. Senador Lorin Ligarda, Senador Rodante Marcoleta, Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla, Senador Joel Villanueva, Senador Camille Villar, ug Senador Mark Villar. So mao lugar ni sila mga kaigsunan ang nasangpit nga mga list of senators karon nga butang tag shift, no, nag shift na narigitawag nga power shift. Ang kaniadto senador nga majority nahimo ng minority karon, ang minority kaniadto karon majority na. So nagpili din sila mga kiksunan og ilahang mahimong pro tempore para kung wala si Senador Alan Peter Cayetano na ay mag-preside. So doon na-preside lugar din sila. So nang gawas na dayon mga kaigsunan ang mga listahan sa komitiba. Okay? So, listahan sa mga komitiba, siyempre, ang naghupot karon sa gitawag na kining Blue Ribbon Committee. Ang kining Accountability of Public Officers and Investigations. Sa Blue Ribbon Committee, mao si Senador Irwin Tulfo, chairman sa nasangpit nga committee ba? Sa Committee on Account, si Ping Lacson. Sa Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senador Kiko Pangilinan. Samtang bakante pa ang Financial Institution o Currencies, Bank Financial Institution. Ang Basic Education Committee, si Senador Bam Aquino. Si Committee on Finance, JV Ejercito. Sa Committee on Foreign Relations, Senador Mig Zubiri. Sa Committee on Games and Amusement, Lito Lapid. Sa Committee on Health and Demography, Senador Risa Hontiveros. Ug ang Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, si Senador Tito Soto. Si Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senador Ping Lacson. Sa Committee on Public Service, si Senador Rapi Tulpo. Sa Rules Committee, si Mig Zubiri gahapon. Ang kining Social Justice and Welfare and Rural Development, kang Senador Irwin Tulpo gahapon. Kang Chis Escudero mo ang Urban Planning, Housing and Resettlement Committee. Mao lugar ni sila nga mga komitiba. Ang uban nga mga committee bakante pa karon. Bakante pa, so tan-aon ta napay mamili pa sila. Okay.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Sumo lugar kana mga kaigsunan ang atoang kining na structure, no? Struktura. Dabi kay wala man nito nga si Senate President Peter Alan Cayetano. So na may pro tempore nila. Ang question, magpabilin pa ba gihapon nga Senate President si Senador Peter Cayetano? Labi na nga dili na ra ba siya, wala na ra ba sila sa majority karon? Kay naa na sila sa minority karon? Unsa kaha ang mahitabo? Posible kaha nga matanggal siya pagka Senate President? Labi na og ang pagpili sa bagong Senate President na kinahanglan og majority vote. Butuhan sa majority. Subot pasabot, posible siyang matanggal tungod kay gamay naman lang sila karon. Og daghan naman ang majority na nasa kaatbang lugar niya. So, mas daghan na sila. So, kung voting ang mahitabo, possibly good job nga matanggal good siya. Pero hangtod sa karon mga kaigsunan, wala pa yung hitabong voting, still paghihapon nga Senate President si Senador Alan Cayetano. Okay. So sa dugang panato nga mga hisgutanan kalabot ini sa ato ang Magnum Knowledge is Power atong oras alas
1: 8:39. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469 NTC.

0: Ay, balik tayo sa tuwang programa karon mga kiksunan sa tuwang pagparayon. Siyempre sa tanan matang mga magnum friends. Nga naminaw karong gabi una sa tanan ng mga patuhang tining topic. Alright, so siyempre sa tuwang mga isgutanan sa siyempre sa tuwang magnum knowledge is power. Pero yun na ito may gala ha. Sa tuwang knowledge is power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Ang atong dugang pa nga mga trivia. Kabalo mo kinsa ning unang Pilipina nga na-elect as a senador? Ikaduha. So na-elect siyang senador ni atong 1965. Hantod nga na-elect usab siya as senador sa 1971. Unang Pilipina. So, mo ni si Senador Eva Estrada Calao. So, siya sa mga educator, prominente sa mga university. Niya na social worker sad. So, mo lugar ka na mga kiksunan. Serve as senator then ubos ni President Marcos for 7 years ha. Grabe. Mm-hmm. So si kini unang presidente sa Pilipinas nga Senate President sad. Niadtong 1916 first president of the Philippine Senate. Nahimo siyang unang Senate President niadtong 1916. So, nahimusab siyang presidente, Manuel L. Quezon. So, muna siya mga kiksunan. Sa mga inila ng mga presidente kanya ito. Abisan karon na inila masad siya. Ang unang ano sa Muslim na senador na sa Pilipinas, si Senador Haji Buto. Oh, pasensya na og sayop akong pag-pronounce sa Buto kay kwan mga kayo, you mo niya. Boto. Kwan, no? First Muslim nga senador sa Pilipinas. Siyempre, panganak sa hulo, no? Niya itong 1865. Appointed as Prime Minister Sultan Badaruddin. The age of 16. Hala? Bataa pa din niya, no? Namatay lang siya sa kidney disease. Niya itong 1938. So, 1 year after, then President Manuel Quezon appointed siya, no? Member of the Board National Language. So, muna mga kisunan. Former Senator Eulogio o Eulogio Rodriguez o Sineptali Gonzalez Sr. ang nagunit sa record nga the most number of times nga na-elect as Senate President. Mm-hmm. Ang silang duha, appointed as leader sa Philippine Senate 5 times. Si Rodriguez nag-serve ubos sa Commonwealth Republic sa 3rd, 4th, and 5th Congress gikan pa sa 1951 hantod sa 1963. Si Gonzales sab sa lingbahin Senate President no, ubos sa 9th, 10th, and 12th Congress gikan sa 1991 hantod sa 1998. Mga lugar ni sila. Mm-hmm. Si Senador Benigno Aquino Jr. and President Sab. Ano? Dili Jr. man. Kwan man to. So ang amahan daw kuno sa kanang ano no. Sa current president og husband at late Corazon Aquino. Siya nahimong Philippine Senate sa Philippine Senate nisulod siya at the age of 34. So siya sa mga gikabotyag nga youngest Filipino senator sa Philippine history. Okay, dayon si kini idol na ko ni. Ang unang Asian Filipina na appointed as judge sa International Criminal Court. ICC. Na? Oh, proud kay ko ano yun? Og usa sa mga gihangaan ug usasab sa mga bright butang tag kanang kuan. Si mga bright gid siya, no? Judge pa, paghuman pagig-judge na pagid siya sa senador, paghuman senador, dagan pagka-presidente. Nga, di ba? So, muna si Senador Miriam Defensor Santiago. Senador, ang kamay na bakal. Ha? Oh, cool ba kayo? No? Ang Filipino lawyer nga nahimong unang Pilipino nga nag-serve sa duha ka, no? Chief Justice of Supreme Court o Senate President. Ha? Oh, si Marcelo Celing Fernan. Nailasab siya nga ikatulong Pilipino nga nanguna sa pareho judicial o legislative branches sa Pilipinas. Grabe. Kulba sab diay. Kinipod, kabalo ba mo? Bisag kulukoy ni siya nga klase sa senador, ha? Nga kulukoy ni siya nga pagka-senador usahay. Pero ilado bigay po ni siya. Unang Pilipino senador nga na-elected nga na-incarcerate. na-detained siya for almost 7 years, 7.5 years, no? Human nag-lead sa pipila ka mga offices. Tungod sa mutiny, no? Sa niya itong 2003. Senador Antonio Trillanes. Cool ba? Bisag na iusahay pagkakuan, ano? Na ipagka kulukoy gamay ba? Pero sikat ba ikapon siya, no? Ano tiigong oras? Hala! So, ang atong isigutanan, dali sa tataman may gala para sa tuwang ano? Sa tuwang mga information. Dagan po tatag topic, pero sige lang. Anyway, so, muna nga ito ang isgutanan karon nga mga gabi una. Salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Sa tanan mga Magnum friends, makiksunan na ito nga naka-view sa social media na ito sa ito nga Magnum Live, FB page Magnum Live, sa itong www.magnum999.com. Siyempre sa ito ang uban pa na itong Instagram, TikTok account, uban pa. Salamat kayo kaninyong tanan. Maraming salamat. Inilagya po ng banggiita na buipa sa panahon na home sa Pin Magnomencho Kabaktulan. Limin ho ng kagayan di oro sa salamat. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas 9 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni Roads and Traffic Administration kun RTA Manager Engineer Nonito Claret nga dili mo resulta sa grabing kahuot sa dagan sa trapiko sa Plaza de Visoria area ning atong nga dakbayan ang plano nga subiling pagpabalik sa night cafe. Mato ni Claret nga kinitungod kay dunay ipahigayon nga rerouting sa mga sakyanan uga usa lamang usab ka block ang ilang siradan.
4: Hatag lugar nga manduan sa itong lanong mayor nga sugdan no sa ang night cafe sa Divisoria. Isa ka block raman niya siya area sa gitawag na ito El Pueblo Asosie Heroes Park or Bonifacio Park. Mamunin na andan na ito. Kanarang area lugar niya ang mahatag lugar nga luna para sa night cafe. So siradaan na ito ang temporaryong masiradaan ang dalan Neri o Gabawila. Gikan ka sa Bilis paingon sa Pabayo. Kanang panahon na ito natay nunta rerouting sa mga salakyan nga lugar di sila makaagi na diha. Itong ipahiluna sa mga makaagi sila sa itong mga dalan nga ablig hapon nga naadya palibot sa Divisoria na ito.
3: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Claret. Samtang gikatauan ni Senator Raffy Tulfo ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga kung siya dili Tulfo, ingon man ang iyaha nga igsuon, dugay na siya nga gipatulfo. Mato ni Tulfo nga nanginauto sab siya nga unta inay ipagawas ni Cayetano ang iyang mga sentimento sa social media, mas mayo nga mo patimaw na lamang siya mismo sa Senado.
5: Nakakatawa nga, natawa ako eh. Actually, ang ibig ko sabihin noon, kung matapang ka, pumunta ka sa plenary at doon ka magsasalita kung anumang issue meron ka against anything or against us, the minority. Nang sa gayon, masagot namin, maribat namin. Yun yung magkakaroon kami ng bakbakan sa plenary, huwag sa Facebook. Yun yung gusto kong sabihin. Eh kaso mukhang takot siya na maribat siya eh. Takot siya mapahiya siya eh. Kasi karamihan sa mga pinagsabi niya, eh kasinungalingan. Papatunayan namin yung pagdating sa plenary. So magbabanggaan kami sa plenary, huwag sa Facebook.
3: Ang pamahiyag ni Senator Raffy Tulfo. Karon sa tong Magnum News Center, top 2 most wanted persons sa kasong may koneksyon sa ilegal nga droga, dadakpan sa mga otoridad. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Balang puso nga nasigop ang usa ka lalaki nga 33 anyos, top 2 most wanted persons sa kasong Republic Act 9165, nilang dadakpan mo si Alias Mamer, 5 Barangay Gugman. Siya, ganako ang kinikinado sa dusik mga kapangkitang gituang shabu. Yun ay gibugaton nga 50 kagramos. Yeah, balor 340,000 kapisos. Nagyanda ang warrant of arrest ni Honorable Ali Joseph Ryan Chong Loren. Ang judge sa barang at convance 37 RTC Cagayan de Oro City. Muray piyansang girekomenda ni ini. Yan is pagkaroon balog na sa Police Station 10 Cugman. Nga maong suspect kung andam na mapasakaan sa kasong paglapas. Public Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act sa 2000 nito, balita na hipos gikan sa Police Station 10 Cugman. Si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibalong Cagayan de Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot sila gipahigayon nga schedule the water interruption ng mga adlaw adlaw nga Martes kuna Webes, Hunyo 4 ng tuiga sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kinialang sa tapping sa 2 units meter stub outs sa 50mm diameter distribution line sa Purok 1 sa barangay Gusani nga itong dakbayan. Muy apektado sa 3 ka oras nga pagkawala sa tubig nga pipila kabayan sa Barangay Tablon, Barangay Gusa, ingon man sa Barangay Kugmaning atong dakbayan. Mga galayon na bati ang Magnum News Alert. At ang dugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum News Alert.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10, 2 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gipasalig ni City Councilor Roger Abaday ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Dakbayan nga hugot nga siguridad ang ilang ipatuman kung ugaling buksa na ang night cafe sa Plaza de Visoria. Mato ni Abaday nga dili magkumpiyansa ang mga otoridad ilabi na nga lauman nga dagsaon gayud sa katawan ang maong nga lugar.
4: Higit kalikayan, basta naagan ang mga tao magsapag-sapo. Nakalain-lain na ang tuyo, nakalain-lain ang una-una na munagay kagubot na may tabo. Pero ang atong kapulisan, ang atong task force oro, pag-uban pa na ito ang mga personahe, nakaplastar naman dahan niya. Ano yung atong OKK karon? Gamay na lang kulang. Gamay na lang kulang. Giplastar lang ang structure sa kabutang niya ng mga personahe. Okay, i-activate na.
3: Ang pamahayag ni City Councilor Roger Abaday, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Dakbayan, samtang giklaro ni Senator Kiko Pangilinan nga wala nakalatid sa rules sa Senado ang pagpanawagan nga muluwat na sa iyang pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Mato ni Pangilinan nga simpleng panawagan lamang kini ilabi na nga alang kanila, wala na naghimo sa iyang nga trabaho si Cayetano.
5: Strictly speaking, wala sa rules. Ang pagbibitiw ng Senate President ay depende sa 13 senador. Ito'y panawagan dahil naniniwala kami na meron pang mga kasamahan tayo sa kabila na maaari pang makumbinse dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang 2 linggo na hindi karapat-dapat manatili pang nakaupo bilang Senate President si Senator Cayetano dahil sunod-sunod ang skandalo, kontrobersiya, pagbabaluktot ng aming mga batalituntunin, a disregard of our rules, sunod-sunod mula nung umpisa nung Lunes, May 11.
3: Ang pamahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Karon sa tong Magnum News Hunter, kalihukan sa himogso, gipangadaman na sa lokal nga kagamahanan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Gipangadaman sa karon sa tong lokal na kagamahanan sa tong dat sa Cagayan de Oro ang kining kalihukan sa himogso nining tuiga din labi na nga magsugod ning bulan na sa Hunyo sa 9 ang kining kalihukan sa nasangpit nga gitawag nila unang selebrasyon sa kining tourism site na tour din sa tuang syudad. So muni ang atong nabati gikan ni Sir Jade Adesera, ang City Information Office Officer sa nasangpit nga buhatan lentod sa pagpangandam sa kalihukan sa 76 Charter Day diri sa tuang syudad na ugitob kabutyag nga paghimugso sa tinuig nga kalihukan diri sa tuang syudad nining tuiga. Ato sa paminaw ni Sir Jade Adeser.
7: Well, may nga po na magnomensyo sa tuang preparation sa tuang umaabot nga himugso, no? Sugod karong June 9 padulong sa June 17 natay mga naka-line up nga activities para sa kasulogan sa to ang 76th Charter Day. So lugar every year man ni agi og ato ang celebration sa pagkasyudad sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So natay theme karon nga gasa sa kagahapon, garbo sa karon o giya sa kaugmaon. So masugdan ni siya karong June 9 and 10 through the heritage walking tour. So mura kibalita og mag field trip ani magnumincho sa tong mga heritage sites diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, no? Makita nato ning mga heritage sites nato diri, natay mga water tower, natay St. Augustine Cathedral Church, daghan nato ang atuan. Apil dayon sa karong June 12 na atay Independence Day nga celebration diya sa Plaza Divisoria. So naagyapon tay short program ani magsugod ta ng buntag and human siguro estimated mga alas 10 sa buntag. Dayon sa June 14 nate ipahigayon nga inter-high school drum and lyre competition diya sa Maypilay Sports Complex. Magsugod na siya sa alas 7 sa buntag and gilangkuban ni siya sa 9 ka partisipante no of which mo ni siya ang Lumbia National High School, Carmen National High School, Bulwa National High School, Balulang National High School, Taglimaw National High School, Makabala National High School, Pedro Uloy Roa Senior High School, kani din ato ang City High School ug ang last is ang Mugs. So mao na siya ang may tabo karong June 14 diya sa Maypilay Sports Center drum and lyre competition dayon sa June
6: 15. Sir Jade Adeser ang manager sa CIO office ding atong siyudad. Palitagikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 Mentso kabaktulan sa palitaog serbisyo magradyo.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Mentso kabaktulan samtang sa atong Magnum Water Advisory nagpahibol ang Cagayan de Oro Water District ng COWD nga to sila mga konsumante kalabot silang ipahigayon nga schedule the water interruption ug mga dawa adlaw nga Webes Hunyo 4 ning tuiga magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto kini alang sa tapping sa 2 units sa meter stub out sa 50mm diameter distribution line sa purog 1 sa barangay Gusani nga atong Dakbayan moy epektado sa 3 ka oras nga pagkawala sa tubig ang pipila ka bayan sa barangay Tablon Barangay Gusa, ingon man sa Barangay Kugma ning atong Dakbayan. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta naman? And more. Tonight, let's talk about something very important sa relationship, shared goals or kanang same direksyon sa inyong partner sa kinabuhi. According to relationship coach mga higala, usahay, hindi ay ego nga love lang ang naa sa usa ka relasyon. Importante pod nga magkasinabot mo kung unsang inyong gustong mahitabo sa future. Kay bisan unsa pa ka strong ang inyong feelings, if you have different destinations, it's still difficult to get to the same place. Like for example, kung ang usa gusto magtigom para makapalit og balay, pero ang usa kay gusto nga gastuhon tanan sa present moment, mahimo na siya ang source sa conflict. Maong importante kaayo ang open communication about finances, career plans, o family goals. Di man kailangan nga same gyud mo tanan o pangandoy. Pero importante nga willing mo to meet in the middle o magtinabangay aron maabot ang inyong mga goals. Unya, sa family planning, importante pod nga klaro mo sa inyong expectations. Gusto ba mo magkaanak? Pila man. Kanus aman pod. Usay klase sa family life ang inyong gustong i-build. Kay usahay, dili ang kakulang sa gugma ang makaguba sa relasyon, kundi ang kakulang sa alignment sa mga plano sa kinabuhi. Maong importante jud mga higala nga same or magkasinabot jud mo sa inyong goal sa life nga partner mo sa mga plano, sa mga struggles o sa inyong mga pangandoy. Kay mas sayon ang journey sa life kung naa kay partner who shares your destiny. Maong mga Magnum friends, ang conclusion nato ani kay ang strongest relationships are not just built on love but on two people choosing to walk toward the same dream hand in hand. Maong station lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, di na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawag lang ko sa pangalang Amy. Di na ko tinood nga pangalan, 26 years old. Ug mao kini ang akong suliran. Halos mag-usa na mi katuig sa akong uyab karong July, and we are each other's first relationship. Overall, okay kaayo ang among relasyon. We communicate well, we are both faithful, and we genuinely respect each other. Di siya hilig sa social media, and the way he treats me now is still the same way he treated me tong nanguyab pa siya nako. He is consistent, caring, and dependable. In short, we have a good relationship. The problem is that we came from very different family backgrounds. I grew up in a dysfunctional and unhealthy household. I experienced emotional abuse from my family. O grabe kayo makapangulatang akong mga ginikanan sa una. As the eldest child, sayo ko na mature o ako na ang nag-atiman sa akong mga manghod. For most of my life, I carried responsibilities that were never meant for a child. Ang akong uyab, on the other hand, comes from a much healthier family environment. Although same rami nga nagdako sa financially struggling families, his family remained loving and close-knit. Hangtod karon, makita gihapon ako kung unsa sila ka-close sa usag-usa. Recently, naghiskot mi about sa among future together. That's when a major issue came up. Gusto sa akong uyab nga magkaanak puhon. Ako, kay dili. It's not because I hate children. Di kapoy langgid ko sa responsibilidad. Halos tibuok na akong kinabuhi. Nag-atiman ko sa mga tao. O karon palang gid ko nakabaton o gamay nga panahon para sa akong kaugalingon. Labo sa tanan, nahadlok ko nga basin mapareha ko sa akong mama. Growing up, my mother hates me. Kay ako kuno ang niguba sa iyang kinabuhi. Simply because I was her eldest child. Maong nahadlok ko nga, if I become a mother despite not wanting children, basin i-hate sad na kong akong anak the same way my mother resented me. Ug sakit kaayo na siya hunahunaon. I honestly can't picture myself as a mother. I don't feel mentally or emotionally prepared for that role. Even at my age, nagihapon times nga maghilaka ko ug magwild kung mahinumduman nako ang painful memories from my childhood. That's why I generally don't want children. Na-open naman nako ni sa iya, pero firm sad siya nga gusto gid niya magkaanak kay dream jud na niya. Ang iyang conclusion, kay basin magbag-o pa daw ang akong huna-huna. Nihilom na lang ko, pero deep inside, kabalo ko nga di na gyud magbag-o ang akong desisyon. Di jud ko gusto nga magkaanak. Nahadlo ko nga this difference will eventually destroy our relationship. And if ever man nga magkaanak me in the future, tungod na kay naluoy ko niya or nakonsensya ko sa iya. Deep down, I know that forcing myself into motherhood would feel like living my worst nightmare. Please help me. I would appreciate honest opinions and advice about my situation. Na-stress na kayo ko tungod ani. Ug wala na ko kabalo kung unsay angay na akong buhaton. Sa makausa pa, ako si Amy ug mao kini ang akong suliran. Daghang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So, mao na to mga higala ang suliran ni Amy. So, unsa pa mahatag ninyo nga tambag para niya? I-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Akong utruhon na 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang suliran ni Amy. So karon, ato nang basahon ng inyong mga tambag para niya. So first message is from Iska Morena. Ana siya nga? If you want to continue your relationship, dapat na usa sa inyo ang mag-compromise. Pero kung walay gustong mo adjust, then the right thing to do kay magbuwag mo. Walay sayop sa inyong duha, dili sayop nga di ka gusto magkaanak, ug di pud siya sayop nga gusto niyang magkaanak. Wala lang jud nag-align ng inyong pangandoy o plano sa future. And that's okay. Sometimes, love alone isn't enough when two people want completely different things out of life. Sunod from Cherry, ana sad siya nga? There is absolutely nothing wrong with you for not wanting children. In my opinion, mas maayo pa nga magbasol ka nga wala ka nagkaanak kaysa magbasol ka nga nagkaanak ka. Imagine unsa ka sakit para sa usa ka bata nga makabalo ngang iyang ginikanan, especially their mother, kay nagmahay nga gipanganak siya. You are strong and courageous for choosing to break the cycle of trauma you experience by deciding not to have children. You're making a conscious choice based on what you believe is best for yourself and for any potential child. Please prioritize yourself and your well-being first because no one else can do that for you. Next, from another Magnum friend, ana sad siya nga, bisan nga nice ang imong childhood, there's still nothing wrong with not wanting children. A woman's worth is not measured by whether she becomes a mother or not. There are so many meaningful paths a woman can choose in life beyond motherhood. And from another Magnum friend, ingon po siya nga, hi Amy, wala may sayop sa imuha. Naka-experienced ko ana. My long-term partner and I originally agreed nga di mi gusto magkaanak. Later on, nabagong iyang huna-huna o gusto na niyag tulo kaanak. Wala gyud mi problema sa among relasyon gawas sa among incompatibility bahin ani nga butang, so I chose to leave. Yes, sakit siya ug murag sayang kaayo ang inyong gi-invest sa relasyon, but staying would have caused even more resentment toward myself and possibly apil pod sa bata. Karon nana ko'y partner nga same nako nga di pod gusto magkaanak. Nagsabot pud mi nga kung mausab man ang among huna-huna in the future, pwede mi mo adopt. Please don't lose hope. Choosing yourself is not selfish. Loving yourself is not selfish. Sending you hugs. Murag ubay-ubay gyud ang mga naghatag sa ilang advice para kang Amy. So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11 sa kagabion. Magala ng balita karong orasa. Gibatag ni Acting City Information Officer Jade Adiser nga plano ni Mayor Lando Clarix-Uy nga ibalik ang Rai Kona Night Cafe sa Divisoria Park. Humana buksi ang El Pueblo Asus Heroes Park. Apan matod ni Adiser nga limitado lamang kini sa mga coffee shop.
3: Sa speech ni Mayor Clarix, yang gi-announce datong plano niya ibalik ang kaning ang atoang night cafe ba limited only to coffee shops lang kibali. Strict implementation sa rules regulated nga mga balaod sa pagpamaligya, and also kaning atoang greener, walkable and people friendly nga park mao na iyang gusto maitabo diya sa bag-ong ibuksan nga Plaza Divisoria.
2: Ang pamahayag ni Acting City Information Officer Jade Adiser, samtang nato si Professor Eric De Torres nga hagiton sa kampo ni Senator President Alan Peter Cayetano, ang Korte Suprema human sa gihimong kurom sa grupo nila sa Sir Sherwin Gatchalian. Matod ni Torres nga himuong basihan nila Cayetano ang rules nga nakalatit ang kuna nga 13 ang mag-constitute nga majority.
4: Sa pagtingin ho natin, i-challenge ho yan definitely ng kampo ni Senator Alan Ter. Hindi na ako magtataka kung anytime soon bukas ng umaga, sa kampo ng mga taga-suporta, may mag-challenge nito sa Supreme Court. At ano rin din yung nilalaman ho, ng basically ang babasahin yan o ang pagiging pasihan is yung rules na nakasaad doon sa kanila na 13 po ang magko-constitute na majority. Yun yung talagang napakabigat na hamon. At siyempre, kung halimbawa, unang senaryo, may nakikita ho tayo mga senaryo. Unang senaryo, kung halimbawa ho na mag-yield ang grupo ni Senator Alan dito sa ginawa ho nila at bago ang komposisyon ng Senado, at ito ho ay may, siyempre, in preparation sa una na pipintong impeachment, yung epekto at ng kredibilidad ng paghawak ng Blue Ribbon Committee.
2: Ang pamahayag ni Professor Eric D. Torres. O karon sa itong Magnum News Hunter, DILG Region 10, gipangandaman ang Bidaka Information Drive sa Balita og Serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter!
5: Gipangandaman karon sa buhatan sa Department of the Interior and Local Government sa DILG 10. Bilisan na buhay ang ayawan na Information Drive, ginikauban sa Missional Comprehensive High School Tunmood sa DIBCOM Student Senior University na maong nasusunong programa alang sa Drought Advocacy Kauban ng NGO Victor Sunidad Kauban niya Pilya Graduate Subpinti sa maabot nga kinibang pagbukas sa klase. Balita gikan sa DILG 10 si Magnum News 113 Risa Cruz sa Serbisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Ug karon sa tong Magnum Water Advisory, gipaybalo ang sa Cagayan de Oro kon COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa ilang ipahigayong scheduled water interruption ug mga adlaw, Huwebes, Hunyo 4 din tuiga sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, kini alang sa kona tapping sa 2 units sa meter stub out sa 50 mm diameter distribution line sa Purok Uno, Barangay Gusa ning siyudad. May apektado sa tulo ka oras ang pagkawala sa tubig ang pipila ka bayan sa Barangay Tablo, Barangay Gusa o Barangay Kugman ning atong dakbayan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you kaayo ha sa inyong mga tambag para kang Amy. And karon, I'd like to share my own thoughts board about sa iyahang suliran. So, Amy, first of all, gusto na ako iingon nga valid kaayo ang imong gibati. Di jud lalim ang imong naagian sa pagkabata. And klaro kaayo sa imong story nga, dugay na nimo gihuna-hunaan na nga desisyon about being a mother. So for me, sa tinuod lang, dili sayop imong uyab nga gusto siya magkaanak in the future with you. O di sad ka sayop nga di ka gusto magkaanak. Pareho mong valid. Ang problema lang kay murag firm na kaayo mong duha sa inyong mga stand. Anak ka nga, di jud nimo makita ang imong kogalingon nga mahimo kang mama. While siya pod, dream gyud niya ang magkaanak and mag-build og family nga adunay mga bata. Kung mag-stay jud mo o magpaabot mo taman nga mag-28 ka, hoping nga usa sa inyo kay mag-change ang mind, masakitan ra jud mo ana. Possible nga masakitan siya kay wala na tuman ng iyang pangandoy nga magkaanak o mahimong amahan. O possible pod nga masakitan ka kung pugso nimo ang imong kogalingon nga mahimong mother para lang malipay siya. And honestly, Amy, ayaw jud pag-anak kung tungod lang sa guilt, kaluoy or sa pressure. Kay di jud mahimong compromise ang bata. Kay ang baby manggod, dapat nga i-welcome o gusto jud sa duha kaginikanan. So, ang akong ma-advise nimo is to have one more honest conversation with him. Tell him clearly nga mauna gid na ang imong desisyon. Di na jud na mabend o nga firm na kaana. Then, paminawa pod kung unsa sad ang iyang stand. Kung after ana, firm gihapon mong duha sa inyong mga gusto, siguro, dawato na lang ninyo ang lisod nga kamatuuran nga love is not always enough. And mo-agree ko sa atong mga Magnum friends nga love alone cannot fix a relationship when the foundation of your future plans is fundamentally incompatible. So choose the future nga makahatag ninyog peace. Dili lang ang future nga makalikay sa kasakit karon. And please prioritize yourself and your well-being first because no one else can do that for you. So good luck. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipaabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number kay base ng imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamurag yod ang bida ninyo programa mga higala, so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ning a beautiful quote gikan kang Beyonce. If everything was perfect, you would never learn and you would never grow. Mga higala, di ba usahay, nay times nga manganduy ta nga unta perfect ang atong life. Unta walay problema sa trabaho, walay misunderstanding sa pamilya, walay heartbreak, walay failures, o walay mga adlaw nga gusto na lang nato muhilak tungod sa kakapoy. But if you look closely, the things that make us stronger today often don't come from perfect moments. Gikan na sila sa mga pagsulay nga atong nalampasan. Kung wala ka sukad na fail, di ni mo mabalaan kung usa ka strong ang imong determination. Kung wala ka sukad na sakitan, di ni mo ma-appreciate ang tinuod nga kalipay. Kung wala ka sukad na kaagi o rejection, you might not have discovered the better opportunity na naghulat para ni mo. Life has a way of teaching us lessons pinaagi sa mga experiences nga di nato gusto usahay. Kanang heartbreak nga abi nimo katapusan na sa tanan, mahimo di ay nga maoy nag-teach nimo sa imong worth. Kanang failure nga imong gihilakan sa una, mahimo di ay nga maoy stepping stone padulong sa imong success karon. So kung naman gani mo karon sa chapters inyong life nga puno kaayo sa mga challenges, ayaw na hunaa nga gisilutan ka sa kinabuhi. Basing ginaandam lang ka para sa mas dako nga blessing nga umaabot. Basi na kay lesson nga kailangan nimong makatunan aron mahimong mas wiser, mas stronger ug mas compassionate ka nga tao. Remember, growth is often uncomfortable. Just like sa usa ka tanom nga kailangan mo agi og ulan ug init sa adlaw aron motubo. So kita pod, need sad nato mo agi og mga difficulties to become better versions of ourselves. At the end of the day, perfection is not the goal sa life. What matters is our growth, our character, and the lessons we take away as we continue on our journey. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night, everyone, and may your heart always find its song. Sleep well, mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Yeah.

0: exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 12:01 sa kadlawon. Mga igala ng balita karong orasa. Gibutag ni Project Lunhao Head Patrick Gabutina, naroon ay mga designated area ang matagkanto sa Divisoria Park aron malikayan ang kakaot sa dalan. Mato ni Gabutina nga nagagawas ni ini doon na usab mga designated nga pedestrian lane alang sa mga assisted access area sa park.
3: Kuan nato natin mga designated area sa Matangkanto, dinhi sa Mount Speyside, dinhi dapit sa Xavier o sa DBP. Dinhi po dayon sa dapit sa kuan man siguro na kanang Dunkin dapit o tabok po dito sa kuan Goldilocks. Dinhi na po sa Atbang sa Metro Bank nga area o dito po Jollibee. Dinhi po dayon sa Kiosko, dito din ka magsaysay dapit dito sa Watson's. Ang dito po sa Tang Rizal, diyan po sa Isikakanto dapit sa May Fruit Stand natin mga designated pedestrian lanes. Kung doon na punda yun tay designated ng mga ramp, muto ang access areas nato sa itong mga park.
2: Ang pamahayagan ni Project Lunhao Head Patrick Gabutina. Samtang gikalipay ni Lanao del Sur First District kung San Zia Alonto Adio, ang historic moment nga pagpasar sa Kamara sa Bill No. 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act, mato ni Adio nga positibo ang maong lakang aron matuman ang maong mandato.
4: Now, this is a historic moment because after almost 40 decades, finally the Congress has defined what constitutes anti-political dynasty in under Section 26, Article 2 of the Constitution. So we're happy, and finally this is the moment where we can actually say that we have fulfilled what the Constitution demands, which is for the House of for the Congress to provide enabling law. Now we are just waiting for the bicameral conference to convene and finally convene and then discuss about versions that we have and probably reconcile what are the major conflicting sections between our versions in that of the Senate. So it's a positive step towards fulfilling that constitutional mandate.
2: Ang pamahayag ni Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adio. Og karon sa tong Magnum Night Hunter sa Multinews nga Brigada Eskwela 2026 gibuksan sa Dole CDO sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gibuksan usaba sa Department of Labor and Employment kun Dole Cagayan de Oro City Field Office sa ang ilang Brigada Eskwela nationwide kick off activity din sa pagduyog usaba sa kauluhan ding atong ning nasampit usaba government agencies sa diri sa tong siyudad sa Cagayan de Oro ang nga gisugdan na sa nasangpit ng mga brigada eskwela sa mga tunghaan na nagikan pansaba sa tunga sa Balubal na area sa Agusan na iningon man laki pa sa ining pipila ka mga the central nga elementary school na din sa ato ang syudad na din sa ilahang gisugdan na sa pagpakita o kining pag-higayon na sa pagpanglipyo. Ingil man ang ato ang mga beneficiaries sa Dole tupad program ang milaki pasaba sa pagtunol o kining o pagdistribute sa pipila ka mga gamit sa mga school supplies sa tuang mga kabataan aron pod aron sapa ya mahimong maggamit nila sa panahon sa ting klase uga sa karon na panahon na malapuson na ang kalihukan sa Dole Cagayan de Oro City Field Office. Nibanan sa mga partisipasyon sa patpang ahensya sa ug lokal na kagamhanan sa tuang syudad ug laki pa sa dini ang mga parents na kansang biduyog usab sa mga kalihukan sa pagpatuman sa nasangpit ng brigada eskwela. balita gikan sa Dolly Cagayan Diro City Field Office kini si Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan sa balita ug serbisyo magradio.
2: Rang salamat Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan. No karon sa tong Magnum Water Advisory gipay balos sa Cagayan de Oro Water District on COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa ilang paigayong scheduled water interruption karong adlaw, Huwebes, Hunyo 4 ng tuiga sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kini lang sa tapping sa 2 units meter stub kuna stub out sa 50 mm diameter distribution line sa Purok 1 barangay Gusa ning syudad. Mao'y apektado sa 3 ka oras sa pagkawala sa tubig ang pipila ka bahin sa barangay Tablon, barangay sa ug barangay Kugman ning syudad. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan. Diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una-uno sa kadlawon, mga galan ng balita karong orasa. Magpagayo na sa rerouting sa mga sakinan ang RTA palibot sa Divisoria Park ning syudad. Kinihuman na gilusgi-ablihan ang maong parke. Matod ni RTA Manager Engineer Nito Clarit, nga usa sa labang ka-block ang mahimong isira kung sugda na ang right Kafko na night cafe sa Divisoria.
3: Nalayon sa kiningi hatag lugar nga kamanduan sa itong lanong mayor nga sugdan mo sa ang night cafe sa Divisoria. Isa ka block raman niya siya, no, kining area sa gitawag na ito El Pueblo Associ Heroes Park or Bonifacio Park, mamininaanda na ito. Kanara nga area lugar niya ang mahatag lugar nga luna para sa night cafe. So siradaan na ito ang temporaryong masiradaan ang dalan Neri o Gabuela, ikan ka sa bilis paingon sa pabayo. So kanang panahon na doon natay inunta rerouting sa mga salakyan nga lugar di sila makaagi na diha, atong ipahiluna sa mga makaagi sila sa atong mga dalan nga ablig hapon nga naas diya palibot sa Divisoria na ito.
2: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito o Clarit, samtang gipaagi ni Caloocan City, Second District Congressman Edgar Erese sa pagkanta ang paghulagway ni sa Sugyot Balaodon ng Anti-Political Dynasty Act, matod ni Erese nga pagpangilad og peke ang maong Sugyot Balaodon og palusot lamang ang maong version nga gipasa tungod mahimog gihapon kini kuna mahimog gihapon nga makadagan ang napulo sa pamilya sa usa ka politiko.
4: Ngayon naman, gusto ko kantahan kayo kay Shasha Padilla naman.
5: Mambobola, bola das mo'y tigilan na. Mambobola, pagkat kami sawang-sawa na.
4: Bola, palusot at peke ang panukalang batas na ito.
5: Hindi ko kayang tawagin itong isang anti-political dynasty bill sapagkat ito ay lumalabag sa Article 2, Section 26 ng ating konstitusyon. Mismo, ito ay paglagpastangan at pagbaluktot sa tunay na diwa at layunin ng saligang batas. Palusot ito sa konstitusyon. Palusot ito sa panawagan ng mamamayan. Kawawang mga Pilipino, ninanakawan pa na itinuturing pa na mamamang at walang kakayahang umunawa sa ating mga ginagawang batas.
2: Ang pamahayag ni Caloocan City, Second District Congressman Edgar Erese. O karon sa itong Magnum Water Advisory, gipaibalo sa Cagayan de Oro Water District CEO WDE, ang ilang mga konsumante kalabot sa ipahigayong scheduled water interruption karong Adlawa, Huwebes, Hunyo 4 ng tuiga, sugod sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa udto. Kinalang sa tapping sa duha ka unit sa meter stub out sa 50mm diameter distribution line sa Purok 1, Barangay Gusa, ning syudad. May apektado sa tulo ka oras sa pagkawala sa tubig ang pipila ka bahin sa Barangay Tablon, Barangay Gusa ug Barangay Kugman, ning Dakbayan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hati 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: It's 201 on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2:02 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Kagawad Roger Abada nga i-activate ang upland kahusay o kalinaw aron masiguro ang kalinaw o kalwasan sa katawan nga mabisita sa El Pueblo Isu sa Heruesa Park. Matod ni Abada nga duna na yari solusyon alang sa pag-activate ni ini.
3: Basta na gani ang mga tao magsapot-sapot. Nakalain-lain ang tuyo, nakalain-lain ang una-una na munagay ka gubot, may tabo. Pero ang atong kapulisan, ang atong task force oro, paguban pa na ito ang mga personahe, nakaplastar naman daan niya. Kaya ang atong OKK karon, gamay na lang kulang, gamay na lang kulang, giplastar lang ang structure sa mabutang niya ng mga personahe. No? Kaya i-activate na may resolution requesting the mayor nga i-reactivate ang kanyang atong OKK. Kaya sayang kayo nga, dili magamit nga masyadar ba ang atong instructor niya. So, mo ka na ang mo support sa atong mga pagbantay sa kausay o kalinaw.
2: Ang pamahayaga ni Kagawad Roger Abaday, samtang ipamugos ni Senator Irwin Tulfo nga minority na ang grupo ni Senator President Alan Petri Cayetano, matod ni Tulfo nga maisip nga 22 na ang mga senador karon human mabilanggo si Senator Jinggo Estrada og nagtago-tago usab si Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: This is invalid already. This is already a press conference, right? I'm telling you. I'm the new Blue Ribbon Committee Chair because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. They only have 10. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, magmerienda pa, meriendahin na lang diyan. We will review upon consultation with the new members. Like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon. Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po si sa kung gusto niya pa ang ex-officio, Senate President Cayetano, they're all invited.
2: Ang pamahayag ni Senator Erwin Turfo. Mga higalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 3:04 sa kadlawon. Magala ng balita karong orasa. Gibutan ni Glenro Manager Bing Mabilin nga magpahigayon sila og education campaign diya sa Kana Divisoria Park alang sa paglabay kuna paglabay og basura aron masiguro ang kahinlo sa palibot. Mato ni Mabilin nga duna sila gihatag nga guidelines alang sa mamaligyaay nga ilang sundon aron mapabilin ang kahinlo sa maong park.
3: Diha nga area no. So, kinahanglan na pud ta mag education campaign diha sa atong mga, labi na sa atong mga ga-display, no? Kung tugutan sila mag-display. And then, kinahanglan po musunod sila sa mga guidelines nato for the kanang paghipos sa mga basura o asa nila ipangutang, saon nila paglabay ang ilang mga basura. So, ato nang i-plaster, pinaagi sa mga ihatag nato nga guidelines sa mga mamaligya ay diha po.
2: Ang pamahayaga ni Glenro Manager Bing Mabilin. Samtang nito si political analyst attorney Ed Chico nga posibleng magduso og petition si Senator Petcona Senate President Peter Alan Cayetano sa Korte Suprema human sa natabo nga paghulip sa mga liderato kagapong adlaw og komitiba. Mato ni Chico nga posibleng kwestiyon usab ni ini ang maong panghitabo.
4: Very crucial that the other camp should file the necessary petition in court. Siyempre kasi siya yung naapektuhan, he can actually go to court and file the necessary petition to question the fact that he was actually kumbaga, he was blindsided kasi si Chis Escudero lumipat. Actually, yan naman din yung matagal ko na rin sinasabi naman sa mga previous interviews ko, even as far as last month pa. Nabanggit ko na yung usapin ng horse trading eh.
2: Ang pamahayag ni political analyst kon analyst attorney Ed Chico. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Mantoy 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala mayong buntag sa atong tanan, ning adlaw may gala karon, adlaw may gala nga Webes! Webes na ang atong adlaw, pietsa na to ah, pietsa, pietsa, pietsa, pietsa! Pizza 4 og ma 5 na sab. Okay, kada bansada, paboritong pizza. Alas sa tanan nato mga hirap, mga suki nato, prepare ta, prepare, prepare. Andam-andam ta may gala kay mga notebook, mga bullpen, mga lapis. Kay klase na sa adlaw nga Lunes.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Palit ng notebook, palit ng notebook, palit ng notebook. Palit ng lapis, bullpen, papel. Hala, palit na, palit na, palit na. Ano na ba na to? Na to mga bullpen, mga school supplies na to? Na ba na to? Niara din niyo, oh, niya ba na to? Na to mga school supplies na to para sa to mga estudyante? Niara ba na to? Ba na to? Ba na to? Ba na to? Ba na to? Ba na to? Balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na, balit na,
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ato mga school supplies karon nga barato kayo ha. Hala sige, palit na mo na itatay lululula. Sos, napay mga uniforme, media, sapatos. Sos, kadaghan magkaisa itong paraliton. Ba, basta ting eskwila na yun. Mauna gini magkaigsoon ng train, basta ting eskwila. Mangita kita magkaigsoon og palit, may gala sa ato mismong mga estudyante, mga gamit. Mauna gini atong kinabuhi na ito, mga nanay og tatay, lolo-lola. Notebook, lapis, ballpen.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas!
2: Ala, anad-anad nagmata mga nanay, tatay! Anad-anad nagmata, pukaw-pukawan na ito mga estudyante, buntag sa iyo ha! Pukaw na ta, pukaw na pukaw na ta! Pukaw na ta kay para nga maanad na ta pag-abot, pag-igsoon ka ng Lunes! Kay holde na atong klase! Holde, holde, holde, holde, holde na atong klase! Ala, sa tanan na ito mga suki! Ala, banat na mo tanan niya! Wad-wad na mo tanan diha, mga suki na to, labi na to, mga estudyante na to, nga nanikisikay karabutaga. Na sige, maayong buntag sa tanan. Kamasta kay buntag na, kamasta kay buntag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangay, may kalas na panagkuman sa tukabura, mga karabutaga, mga buntag na, pinimila sa magta, mga magragong uluan sa mga balita, balitang lokal. Uluan sa mga balitang lokal, gingon magkaisyon, gobernador sa Ralawigan, ipasalig, magbarayan ko ang tabang sa mga piktadong empleyado sa San Justino sa Taguluan, Misamis Oriental.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang gingon magkaisyon nga DND Secretary Gibo Teodoro, naganti magkaisyon nga talamak matunpang na itabo na miso sa San Jah. Mao magkaisyon nga investigan, magkaisyon ng PBDIC, nga no magkaroon nakasulod kini. Human lagi may gala sa hitabo, magiging zone diya mismo sa Sanja.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa antando ka mga balita, ta may gala balita, balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, Senador Erwin Tulpo, misulti sa tinuod, kinsagyon magiging zone ng Senate President. May angkon siya may galang, Senate President, maugyapon si Peter Alan kay Tano. Kaya wak man makuha magiging zone ng 13, 12 naman, kulang man. Unsi sila, niabot na magiging zone si Sitchis. So, dili angay magigsoon nga mag-ilog mo, maglalis mo. Si Kinibang Win lang kahapon ang nag-presign kay wa man si Kaitano. So, nag-presign siya kay wala may Kinibang, wala man ang mismong Senate President. Mao nang nahitabo kagapong adlawa, nakurom daw sila may gala sa ilang dosi. number 12, nakurob sila kagahapon. Samtang giingon magigsoon nga hearing may gala karong adlaw magigsoon sa flood control magpadayon. Bisan may gala og sa Senador Rapi Con Erwin Tulpo, iyang gimove ngadto sa Lodes. Pero matod pa may gala sa majority, kay sila pa magigapay majority, which is giangkon man magigsoon ni kinibang Erwin Tulpo nga majority yapon si kasi Alan Cayetano gyapon ang Senate President.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang giingon magigsoon sa atong international pagpangatake may gala sa Kuwait o Bahrain. Matod pa gihimo karon sa nasod sa Iran. Samtang sa atong balitang sports game 1. Home court may gala karon sa San Antonio. Giingon magigsoon nga lamang ang San Antonio kay home court. Apande pa sigurado kay ang bola lingin pa. Home court by gala, may tabo karon mag-ekson sa San Antonio Spurs.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mato na kong uluan sa mga balita, karutaka sa rakuman sa itong programa, ang buntag na Pilipinas. Ulagway sa tamay gala, Magnum Lani Delgado, siya na kong uluan sa Magnum Center. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magdang President, na itong mga top stories ni Mutaga karon ng pagkatangan sa itong suking ting paminaw. Direkta karon sa itong Magnum National kay Senator Erwin Tulfo, gipamugos karon nga dili mahimong ipadayon karong adlaw ang pagduhog sa Senate Blue Ribbon Committee nga himuon unta ni Senator Pia Cayetano. Kinatungod siya na ang bagong chairman lagi Magnum First Seed sa maong komitiba nga ipahigayon karong lagi daw umaabot Hunyo 8 ning tuiga Magnum First Seed karong Lunes ang maong pagaduhog sa moong Senate Blue Ribbon Magnum First Seed, kalabot lagi aning anomalya sa flood control project. Pero pagkakay, kanhi Sir Kiko ko na kukupiminta, gitambagan ang ingong bagong mayorya nga tumanon ang mga nakasubay sa balaw dingon man ang ilang mga gipamugos kani ato nga samtang anaapas la sa minorya. Kinisama na lamang sa pagsaway sa ingong illegal nga pagdungog sa Blue Ribbon Committee karong adlaw lagi Magnum First Seed, ilabi na nang wala pa kini na constitute. Direpunta sa itong Magnum International kay Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi, gipahayag nga ang gihimong pag-atake karon sa Iran dito sa Kuwait o Bahrain, usa lamang ka self-defense, uman lagi nagpapadayon sa pagpangatake lagi ng Amerika po lagi Magnum First Seed. Sa ito, kung na din sa ito sa layang international kay ang Taiwan, may agad karon sa Japan o Pilipinas na sila ang konsultahon na una ang planong maritime boundary negotiation. Direpunta sa itong Magnum Business, kay propose sa 2027 national budget ipresenta sa DepDev kang President Marcos Jr. karong adlawa. Ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, gimanduan karon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguradong andam ang mga mananagat sa pag-igo sa El Nino. Direpunta sa itong Magnum Sports, kay Philippine Men's National Football Team, gidominahan ang Guam sa nagpadayong tri-national friendly sa opener Magnum First Seed. Doon po kay ang Barangay Hinebra nasakmit ang kanaugan sa Game 1 sa nagpadayong PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals. Man ang Magnum First Seed na itong mga nagunang balita karon na ngay pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Atong oras may gala alas 4:20. Mabuta unya kay atong isgutan usmay ni hitabo magigsoon sa Senado kagapong adlaw. Ay mo kabalaga kay ato ra man ni magigsoon ning isgutan di man ta maghimo mga higala sa pagpangatake. Para hapsay ang palibot ba? Pabuta kay Yangkon man po mag-exon sa minority. Actually, mag-exon pabuta kay ato sa ibabati sa inyo may gala ang karaan mag-exon nga abogado. Ah, si Atty. Baligod, yang i-explain mag-exon. Unsa gyud may galang hitabo? Kung legal ba or dili legal mag-exon ang 12, which is dili gyud legal ang 12. May gala kay matod pa mag-exon, alayon may gala sa Constitution, ang karaang abogado nga si Atty. Raul Lambino. Matod pa ni Atty. Raul Lambino nga dili gyud mag-exon pwede ang 12, which is 13 gyud. Pabutan ni kay ato ni isgutan nga naman mag-igsoon, pwede ang 12. Pwede ang 12 daw mag-igsoon, pero naan na siya yung mga gitawag na ito, may galang nga, balidong rason. Okay? Pabutan niya, kay ato nang ipabati sa inyo, unsa gyud mag-igsoon ng 12. Kaya natabok man daw ni kaniya ito ang 12, pwede. Ngunsa mga nga, itabo man ang 12, mga igsoon nga pwede may galang nga mahimong majority. Pabutan ni kaya ito ng isgutan unya taon-taon. Ato ipamati sa inyo, ang ganyang mga karaan yun, mga igsoon nga mga abogado, pamatiyon ta lang. Kamunay bahala, may gala kung unsaon ninyo pagbubalansi. Kaya kita magod mga igsoon, mga mugbo ta may galang salambutan, mga panabot. Maglibog punta mga igsoon sa malaod kay ang pika sakto sila. Pika sakto sa sila. Sakto man mga igala. Nga, dili matawag mga igsoon nga si Juan. Amo na mga igala nga Senate President pro tempore. Not mga igsoon, Senate President yun mga igala. No, so Senate President pro tempore. Kay acting lugar mga igsoon as Senate President. Kaya wala man mga igsoon si Kinibang Kaitano. Pero matod pa mga igala nga dili pwede mo proceed mga igsoon nga gibakante ang mga Kinibang gitawag na to mga igala nga chairmanship. No, pabutan ni kay ato ni ihatag sa inyo niya. Kamuna'y bahala mga igsoon magsabot. No, kay kagapong adlaw gi kakurat man pag-ayo ni abot magkalit mangigala si Senador Chis Escudero. No, naunsa po'y rason ni Chis Escudero? Basaon na ko unya unsa iyang rason. Ngano mga igsoon nga miabot siya kagahapon gaulat-ulat may gala grabe pinagpaka dito sa Senado kay niabot og kalit may gala si Senador Chis Escudero. So ato sa pamaniyon ang pamatiyon ang side pod ni si Chis. Di ba nga nung tuwa man siya dito ni abot man siya may gala. Alayon mga igsoon lugar sa pagulat-ulat mga igsoon si, dito sa minority. Pabuta na kay atong basahon intuto niya may gala ang iya mismong statement ni Senador Chis Escudero unsay siya nahimong kontrobersyal may gala karong mga panahon.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Ulag guys sa gawas ni Leon Santos Magnum at 20 alas 4:23 niyang detalye sa gawas sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Sanbay lang, may galang sa duga mga kalambuan, mga igsoon ninyo may galang sa iyo sa Kabong Nagon. Yes, Magnum Angie, kuwet Magnum Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Pilipinas na sa itong nga sitwasyon, karoon sa panahon, dili sinak man sa kaganero, why ang ay ikabalaka, kahit kagabi ino, nagkasinatit ang pagtutaliti sa pipila kabahin, pero karong buntaga Magnum First Aid, waman po na, wakay kinang ilabihan nga katunog lugar nga atong na-experience kayo sa ikan ng grabe kayo nga bugnaw magduba first aid. Gawas na ito na itong mga motorsiklo nga nakaparada sa gawas. Mag-moist mangin po na. Wala man kayo po magduba first aid. Og, ganiman, nini po nga panahon na kita nga po na ito na nga ito po nga buwan nga naghatag o kanan nagkaroon na sa sis kabuntagon. Nilabi na ito po mga gawas po nga mag-himo po sa pagpanlakaw na. So, di kayo tamo balaka kay hayag-hayag man po magduba first aid tungkol dagi sa bulan nga makita na nato karon po. Makita nga po nato ang iyahang presensya. Sisutanan po sa dagang trapiko, sama patay ang ipon ni Kabalaka kay sayo pumas ka daw klas-klas regyapon po ang nagkadiyang klase sa mga sakiran dalan CM Recto dinhi sa may Marcos Bridge dinhi sa may kaning Corrales Avenue dinhi po din po sa may Velez Julio Pacana palaos po din dinhi po sa may Osmeña po din po magna first aid Captain Vicente Roa mga corner no, sa mga major thoroughfares din sa ito sa Dakban sa Cagande Oro. Kaya lagi, sa iyo po mas kadlawon, di pa kayo bumper to bumper nga itong ka-experience po nga sitwasyon sa Dakban sa trapiko. Hinoon makakita naghihapon tawag dumapers din noong mga presensya. Sa ito pa din po nga mga pampublikong transportasyon nga nagbiyahe na ni ining mga orasa. Abang pipila pa lamang kilipon magdumapers din. Sagad yun po nung ga-exist nga mga means of transportation karon kaning bao-bao magdumapers din kaya naapang maghihapon sila sa kadlawon naghimo sa pag-servisyo sa katawahan tali wala pa man nga supak sa balaod magdumapers din kaya naamang gita yung ordinansa una po tayo national nga balaod pero makita nga po na ito ilang presensya nga gahatod no sa mga pasahero nga gusto po nga makaabot silang tagsa-tagsa ka-destinasyon kaya maorma po yung masakyan din po doga mainuntag kinahanglan no o dinalian nga transportasyon sa kadlawon o gasusama mga habal-habal po na po tayo na matikdan din po sa may kaning CM Recto particular na din sa may corner Corrales area ni syudad. Dahil kumain po din ta sa mga kaning ga-ersisyo mga napasin na na po din po tayo mga nangasugat kagani sa may dalan nga Abilenosa pasulit po din sa may Marcos din sa may kaning Rio de Oro Bolivia. Kaya sa iyo mas buntag mga napasin pwede naman gidayon po nga makahimo sa pag-ersisyo alas 4 na naman po yung gadagandagan mga napasin no, para mag-himo agit po din sila silang adlaw-adlaw nga pag jogging or pag walking din po sa maong area. O sa itong mga kaisunan, niini po nga takna, no, hinahinay lang yapon po, labi na nito mga nakasakyanan. kay saga noon araw po yung mga disgrasya nga kahit tabo ganit man kagapong adlaw doon na po yung nagpakusog padagan disgrasya po din sa may barangay kauswagan nagresulta sa kamatayan doon na po yung responder po itong CDRMD kagapon po na po din po yung disgrasya kagapon po magluma first aid pero may nalang ganit kay buhi po na din kagapon sa may kauswagan area ning atong syudad so kung magahimogis po muna sa mga sakinan labi na itong mga nakamotorsiklo nga dali na kay po nga madisgrasya mas mayo nga amping magahinay di po dali kaya makabot na mga punta sa itong tagsa-tagsa kadestinasyon bisan pa ba nga hinay nga itong pagpadagan sa itong tagsa-tagsa ka mga gipang driver nga sakinan mo ito ay karoon situations kadalanan kung lakaw sa itong panahon kini sa Magnum 120 Angel Sados Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Angel Sado dito sa itong mga weather alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Kevin Cadiz, may buntag niya. Kevin Cadiz.
4: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking kalpaminaw. Ang tibok dati sa Midyana, makasarati lang sa tamalagsang pagdagong at sa maragong muna kalangitan. Ido pa ng patag-patag-patagulan. Kilat o pagdarugdog tungod na sa localized thunderstorm. Kung nagkinipasibliga pa ng pagbaha o pagdahil sa yuta, kung na yung mga severe thunderstorm. Kung natay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magagikan sa habagatan, nga to sa kabagatang kasaltang direksyon o ang kadigatang hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa tabakbayan magagiga sa 35 degrees Celsius pwede sa 33 degrees Celsius. Ang atong heat index sa Misamis Oriental posibleng nga maabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw mo sila kanyang 5:52 sa puntag. Atong Philippine Standard Time 4:28 a.m. Kung naalam mo balit ang panahon, gikan rin sa DSC Pag-asa. Kevin Cadiz, salamat
2: Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 4:28
5: oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik ka magkala sa nagubahan sa tagawara mga karabuta ka magkala Buntag na Pilipinas. Hoy, alas 4:29. Pabuta ka rin tutahod magkala ang ato mismong pagbabati. Kaninyo magkala sa pangitabo kagahapong adlaw. O kinsa pagyod magkala ang matawag na to, na matuod yun magkala ang Senate President pa. Pabuta kay angkon man po ni Senador Rapitol po nga si Kaitano pa magyapon. Siya pa magyapon ang kuha na to? Siya pa magyapon ang ato mismong Senate President? Diba kay bisakunsaon ni mo may gala na ay rason kay ila magugisite may gala katong naritabo kani ato sa Senado nga na usa may gala ka Senador nga nakaingkod sa 12. Ha? 12 ang natawag lugar may gala nga naa mismo. 12 ang ilang grupo. So nahimo siya magigsoon nga Senate President, but karon dili pwede may gala kay dapat yun sa balaod is 3 sigyod. No? So, 3 sigyod mga sukit ni Kaminaw. Aya makakurom, makahimo may gala sa pagtukod sa bagong yun o ilingkod may gala ipundar nga usa ka Senate President. Now, pabuta ni karon taon mga gala kay atong ipabati sa inyo ang mga karaan yun mga igsoon og maay mga naglantip o salambutan di mismo sa balaod. Bulyana sa talas 4:30 na bato sa natos Magdo Mato 20. Lima kuno ka insidente ang kawat na talas sa Police Station Tukugon. Di ang nitali na wato tayang report sa balita og serbisyo. Standby lang may gala. Ato sa kicheck report pinagri Magdo Mato 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Professional, ubay-ubay ka mga insidente sa pagpangawat ang natala karon sa mga police station na 6 sa kwarto na nagresulta po din tahan sa pagpaningkamot karon sa itong mga otoridad na matagag aksyon na kini kaya para po ng mga di na po makahimo pa o mga salaod pa ang kanina hisi sa mga kawatan kaya saga na ba po ano nila magdumapersin wag yun po din tahan na nga dahil Una nga insidente, kining natala din ismay sida pinikitan kamamanan ni atong syudad human nga midangop sa mga otoridad ang usa ka laboratory aid nga residente gyapon sa maong lugar aron nga ireklamo ang usa ka Marvin hingkod ang pangidaron ug mulupyo gyapon pud sa maong dapit. Giingon nga mga launa imedia ang takna sa kahaponon samtang siya nag-perform sa ihapong trabaho isip laboratory aid sa CIDAR establishment na sa punyid niya po da sa akto nga ang nahisit ang suspitsado nagahimo na sa pagkakuha sa cementa mixer nga gipragiyahan sa CIDAR management ang maunga suspitsado nagload na po siya sa ang mga item sa Magnum First Aid sa usa ka sikad nga giabangan po nini o kanigani nga pampasahiruan nga sikad o gamuhinungdan nga iya kini nga nababagan po Magnum First Aid nga wa manggod po ipanugot ang pagpanghilabot nini pong nahihisgitan nga lalaking si Marvin nga tupod sa tag-iya sa maong establishmento. Alayon nini nahisgitan nga mixer gi-purchase kini sa SMG Metal Scrap Trading nga nimutang po din is may barangay kamamanan ng atong syudad nga nagkantidad sa kapig 1,500 pesos. Mainundan nga ang maunga suspitsado na agatubang karon sa reklamo nga pagpangawat. Samtang ikaduha po Magnum First Aid gisakaan ang usa ka panimalay din po sa may Upper Ramonal Village barangay kamamanan ng atong syudad usa ka J. Dylan Ann 22 anyos nga residente sa maunga lugar ang mihimo sa pag dangop sa mga otoridad tungod kay samtang namatod pa siya sa ihapong nga balay pod Magnum First Aid adunay iyahang nakita nga usa ka kaning lalaki nga misulod og kalit sa ilahapong balay tani wala pa man nga naanano sa alauna ang takna sa kadlawon pero na matikdan gyud niya Magnum First Aid kay kana man unta nga oras hinanok na unta yung pagkatulog pero na magoy yung mga nagkasakasa din na sa ilaha po rin pong sulod silang Pinoy anan mahinungdan niya na ibong pud ang maupong biktima dihang iyang gilantaw gisusi niya kung kinsa o unsay hinungdan nga nung nai nag kaning kasakasa sa ilaha po rin pong sulod silang Pinoy anan dito na nakita ang adunay usa kalalaki nga wa pagyapon karon mailhi ang paspas nga migawa sa ilaha po nga Pinoy anan o dito na nadiskubrihan po sa maong 22 anyos nga biktima nga nadala sa mong suspitsado ang iyang Redmi A5 cellphone nga giingong nga importante kay po da para sa iha alang siyang adlaw-adlaw po nga pagpanginabuhi po Magnum First Aid o sa iha po din po mga transaksyon. Mahinundan nga na-refer po ni ang mga insidente sa mga intelligence section aron ma-locate o nga maila ang maunga suspitsado. Samtang din po da sa may 24 Chicken Corrales Branch nga nimutang din sa may barangay 29 bining atong syudad o sa ka 38 anyos nga empleyado sa maupong dahan ang midangop pa sa topo mga otoridad sa may police station 2 Cugon kini aron nga i-report ang naitabo matod pa nga pagpangawat sa ilara pong kaubanan pod nga empleyado duha kini ka mga empleyado Magnum First Aid nga pareho pod nga mga babay ang iyang gireklamo pareho pod ni sila nga mga dalaga kay giingon nga mga launa ang takna sa kaning udto o hapon Magnum First Aid nakita sa CCTV footage dinha sa ilaha pong establishmento nga gitrabahuan nga malambigit sa kahiwian kining duruha nakita mong dito nga mikuha og kwarta ang maong nga mga dalaga sa tip box sa maong establishmento nga wala po'y panugot wa pod na nang hit ngadto pod sa management tungod ini ang nahisgot ang management pod Magnum First Aid mihimo sa pag-require sa nahisgot ang duha ka mga empleyado sa pag-explain sa maupong panghitabo o gamiangkon pod ang maong mga individual sa ilaha pong pagpanguha sa kwarta nga wala po yun matod pa ilaha po din pong pagpananghid nga doon sa tag-iya kaya lagi sila po Magnum First Aid nga itong mga panahuna nang inahanglan po o para pamplite sa ilaha pong transportasyon pauli o pa ingon sa ilahang trabaho so nanguha sila Magnum First Aid alin po nini giterminate ang duha ka mga empleyado tungod lagi sila hang gihimo nga pagpangawat o nga maong nga insidente gireport niya po din sa may police station to Cugon alang sa future reference o possible filing sa mga appropriate charges po nga gihimo nining duha ka mga empleyado tungod lagi sa qualified theft incident nga nahitabo din sa may chicken 24 chicken corrales barangay Banti noy bining ato nga syudad lain pud nga magdumpersino nga miunay gyapon sa pagpangawat empleyado gyapon dinhi sa may barangay Banti noy bining atong syudad sa Park Shoe Care Services dinhi sa ka 35 anyos nga tag-iya nini po nga mong establishmento nga residente sa may kapis noon kauswagan ni atong syudad ang may reklamo po da batok sa yapong empleyado giingon kining iyahang empleyado nga ulitaw residente kini sa may inubulan na sa Laymi Samis Oriental ibutyag nga mga alas 5 ang takna sa kahaponon na diskubrihan ni ini po nga tag-iya nga dunay mga unrecorded transaction adto po da sa kaning ilahang nga customer ang nahisgutan nga empleyado nga si John gibutyag nga nakita didto magduma first sa mga alas 5:46 sa nag-inquire ang kanipong usa ka Miss Teresita ilahang kliyente alang lagi po da sa iyahang transaksyon ug giingon nga ang transaksyon ini po nga maong nga ginang nagbayad siya og 900 pesos. So, giingon nga wala man kini gi-entry lugar sa sales nini pong nahisgutan nga empleyado. So, wala po sa service order, sa ilang cash payment record, wala yun mag-foresee. So, silbi, yung good as nothing nga mag-foresee na sa record ang maong transaksyon, ani pong usa ka ginang nga nagbayad og 900 pesos. So, gibutyag nga dihang gihimo ang internal investigation ini pong nga maong tag-iya ni angkon na nakahimo pa to pa pagkuha po ng mga witnesses po mag-foresee ang kanipong tag-iya. So, dito na iangko na po dahil po mag-foresee ni ining si John na naghimo gyuday po dyan siya sa iya pong pag-deliver o mga items nga to sa ilahang kliyente na wala po dahil po iya panugot mag-foresee ni ini pong tag-iya kay outside normal company procedures pa yun ang gihimo ani nga maong lalaki. Alin ini ang iyahang transaksyon gi-consider po mag-foresee nga illegal ano, dahil tungkol kaya wala man yun po ni transparency o nahitabo po nung proper documentation. So, mainundan nga gi-report ni sa tag-iya din report sa may police station to Kugod. Samtang usapod ka call center agent dinis may teleperformance building sa may Sentrio Ayala Mall barangay 24 ning atong syudad ang may report gyapon sa tumong otoridad usa kini siya ka residente sa may Upper Carmen ning atong syudad nga kaning dalaga nga gilang si Shane giingon nga samtang ana siya sa may 7th floor sa maong kaning EPO company sa may Sentrio Ayala Mall ning atong dakbayan ang iyahang wallet na wala matod pa o gagituuhan nga gikuha kini sa wapa mailan nga suspitsado gani na gaingon na ang maong wallet no nakitaan magnuma proceed na dihan na dayon pag-abot niya sa may 4th floor o dihang iya kining gisusi dito na po niya na sa ilan magnuma proceed nga pitaka na lang yun wala na ang iyahang kwarta nga gisukip sa nahisgitan nga wallet. So giingon niya nga gituyo gid po magduma for sino ang pagpangawat na ito pong iha pong wallet kay giya interesan man yun kung palalitan na puritan. So giuli po doon tag-appeal ang salaping cash pero wa man yun po gi-appeal sa nahisgitan nga suspitsado mainungdan niya iha kining nga gi-report din sa may police station to Kugod alang sa future reference board ni ini po nga maunga panghitabo sa pagkakaroon unidentified pa kung kinsa ang mikawa sa iha pong nga kwarta ni ini pong usa ka call center agent dinis may barangay 24 ning atong syudad. Ang mga insidente kining lima ka mga insidente sa pagpangawat nga tala karon dinis may police station to Kugon na gi-refer man dayon pod sa intelligence section alang sa mga dugang investigasyon ug alang pod sa pag-identify nahimo na dayon pod sa pagpasakag kaso labi na ni ato pong naka himo po sa pagdesisyon pag yung mga complainant nga mag-file gyud og reklamo na itong mga identified nila ng mga suspect labi na ni itong mga qualified theft nga incident magduma proceed aron sila mapapanubag sila pong mga nalapas o na himo pod nga sa laod. Mga balita na hipos gikan sa Police Station 2 Kugum kinis magduma 120 Angel Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Kaka salamat din pati po pinagdi magdi matu di magdi matu Angel Sano. Gina sa di magdi matu Angel magdi sa di magdi matu Jean Luna. Kena ako naman gina matu pa lalaki kawata ko ng motor sa wapay ni suspect. Di ari tali magdi matu tari po pinagdi magdi matu 24 alas 4 alas 4 alas 4 alas 4 alas 4 40 na oras. Isama sa di magdi matu Mincho kapagtulan magdi matu Risa Cross. Ugat mga duga mga kawat report karon. Oras 100 magdi matu 24 lalaki kawata ng motor siklo. Sa balita og serbisyo na si Magnum at 24, Jane Luna.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Diri klamo karon ang usak lalaki human kini gigawata no putoy sikaw dinha sa may coastal road sa barangay Gusa ning atong syudad ang naiskutan ng lalaki mihimo matod pa kini sa pag jogging dinha sa may area sa may Gusa padulong dinha sa may lapasan magduma freeze daapa sa diyang nahuman kini pa sa pag jogging. Ibali kini siyang kipestuhan di inadunay mga daghan nga mga nagapas tapos ilang motorisiklo dinha sa may coastal road sa may Gusa. Gingon, nga dito no grabe niyang subay magdumafrisis siya nga motor kawa may parking boy diha sa iha lugar giplastaran. Kapag pangita niya magdumafrisis, wala naman noon niya nakita balik ang naiskutan ga motorisiklo. Rason, ang ratanahan gisyo rito magdumafrisis do kung kisa may nakabantay ni ining usa ka sniper nga ito nga motorsiklo. O ga dito magdumafrisis, posible matod pa nga dunay mihimo no sa pag-agwid. Kuyon siya po nga motorsiklo, gawa po babantay sa ubang nga tao. Kaya mga tao dito magdumafrisis, wabay ang pakialamay. Kaya ang uban nito, busy kaon, busy og dula. So huwag yung makabantay no nga akinilugang motorsiklo po niya. Gikawat na, di ay posible nga na nakabantay. Kaguyod baka magdumafrisis, pero di magod mailhan nimo. Kisa magitinuod ka tagiya sa mong motor, kaya kasagara karon po sa mga kawatan, gadala nag-helmet para diligin sila dudahan. Kinawat lamang ang mga motor kaya ilaha lugar ginaguyod-guyod. O galing ituhan ini po nga biktima sa pangalan nga si Jeffrey na naiskutan niya nga motorsiklo giguyod to magdiba first sa takini siya ga jogging no sa mga lugar nga area posibleng sa diang padulong pakini siya sa lapasan sa nanogi tambagan ini lugar nga iskutan po yung mga suspechado iha lugar nga motorsiklo nanotan ini ang naiskutan yung insidente grifer to intelligence unit aron sa pag-trace ni iskutan usab ga suspechado kahanto ding panahon na magdiba proceed wa pa gyud identity no ang iskutan pod nga suspect kag nagpaliulogar ni hindi pong pagpangawat og motorsiklo din sa area sagad magud sa mga motorsiklo di magdiba proceed na ara gyud sa highway makita ara gyud sa kini nga dapli lugar sa dalan wala gyud siya kay nga kaugalingon ginya nga kaparkingan usa pud dino sa kini lugar nga risk po ba diba first aid kapanangitan nga dito po ka mag-parking tumod kaya unay kay kano sa mga tawag ang muagi so dali nagid kayo no ang pagkuha lugar hindi pong iskutan nga motorsiklo yun noon kinilugar ang iskutan po nga biktima antima po siya kawang po yung mga paper sa sulod po ng mga lugar po niya nga motor o kung ibaligya mga litong black na sniper magdiba first aid dali na kayo mahibawan o tugod kayo yung mga papel po ng iskutan po nga motorsiklo nun at tininog iauhag hindi pong iskutan nga biktima si Jeffrey nagkatauhan nga kubaligyahan sila og sniper nga ito magdiba first aid wala mga kumpletong papel wala kaya no ang pag purchase nito kay baguhay lamang kini siya nakawatan din sa may coastal road ang gaya Gusa ning atong nga syudad para sa buntag na Pilipinas kini si Magdum Hari 24 June muna sa bitaog serbisyo magbibradyo
6: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat yung matari po, pinag-isab ni Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. At ang oras mag- Oy, alas 4:44 na mga maninay, mga syuki. Katuwa pa ng mata na, ay matanam mo na kayong buntag na. Naudini sa Tamaygala, sa itong iskutan, mag-iksun, ay tabo kagahapong adlawa, kaya nag-sus, nagkabibo kagahapong adlawa sa Senado. No? Grabe kabibo, Maygala, kagahapong adlawa, mag-iksun ang Senado. Now, usas mga pangutana, Maygala, unsa po magigala statement magigsoon ni Senador Jesse Escudero. Anong i-adto man sa dito magigala? Na mao po na ang gusto magigala nga madunggan sa katawan kung unsa gyud ang iya mismong rason. No, kay dagabang espekulasyon nga maokay di maokay na. But paminaw po nato ang iyang side. No, kay mahimo sabtang one-sided ni ana, pwede man ang nato paminaw ang iyang side nga nung miabot siya kagahapong adlaw ang i-adto siya dito o nahimo magigala mga sukit tigmanaw nga nagsisyon ang Senado kagahapong adlaw ubos magigsoon ni Senate President pro tempore Win Gatchalian. Now, paminaw na to sa mga igala ang statement pod ni Senador Chis Escudero. No, ato sang basahon, mga igala itong hinubad mga sukit ng paminaw ngayang statement. Importante pod, ato sa madungan iyang side. No, kay lain man po kayo nga dalit sa rata mga igala mo himo lugar sa di maayo nga pag judge nga to kaniya. Anyat wala to madungog ang iyang side. Now, na ang side pod ni Senador Chis Escudero. Kung ano kagahapong adlawa, nga niabot man siya og miadto siya dito sa Senado kagahapong adlaw. Mao ni ang

0: tarungan o pag-ila nga kinahanglan usab natong ibutang ang Senado isip institusyon nga atong gialagaran labaw pa sa atong kaugalingon. Kinindili usa ka politikal nga panagbangga o bangi. Wala ako bumabor sa bisan unsang kampo sa majority o di baka sa minority. Ang akong gibarugan mao ang Senado ang akong pagkamatinud-anon diin alang sa bisan unsang paksyon, personalidad, grupo o alyansa, dili kini may tungod sa pagka maunungon, pagbudi o pagpili sa usa ka grupo patok sa laing paksyon, kini nagtumong may tungod sa katungdanan. Gidugang pa ni Senador Chess Escudero nga dili kini isgutanan sa politika. Wala ako nag-uban o mibiya sa bisan unsang grupo, pundok o paksyon. Wala usab ako nagaingon nga adunay sakto o adunay sayop o adun usab nagkulang o nagpasubra sa bisan kinsa apan. Dili mahimo nga magpadayon kita sa ingon niini nga sitwasyon. Ang napiktuan mausab ang mismong kapasidad sa Senado sa pagtuman sa iyang responsibilidad o katungdanan ngadto sa nasod o sa katawhan. Mao kini ang hinungdan sa akong desisyon karong adlawa na ngayo ako sa inyong pagsabot ug suporta uban sa inyong mga pag-ampo alang sa inyong Senado aron malampasan kini nga hagit ug magparayon kami sa pagtuman sa among katungdanan alang kaninyo ug sa tibuok katawhan.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Tubao to magigsoon ang iya mismong statement, no? Before magigala, ato magigsoon paminahon. Gipaminaw nato magigala pod ang iya mismong side. So kamo na mismo katauhan ta magigsoon ang magdesisyon. Labi na magigala sa ditabo usab gagahapon adlaw. So mao to iyang side magigala ni Senador Chess Escudero iyang rason. Ngano magigala sab nga nahitabo kato gagahapon adlaw dito magigsoon sa hawanan sa Senado.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Now din isa ta magigsoon, no? Kaya ato sa paminahon may gala. Kay ang nagtabo kagahapong adlaw magigsoon, dagan man nagingon mga sukit ng binaw nga unsa gyud nga no kitsa gyud ang mahimo lugar nato lagay magala nga anin nga kini bang ibutang magigsoon isip Senate President kitsa gyud president pa karon. Paminahon sa nato magigsoon daan may gala si Senador kini bang Ra Irwin Tulfo. No, kay si Irwin Tulfo nagingon man siya may gala nga siya gyapon si Kaitano gyapon. Because number of 12, dili pwede. 13 yun sa balaod. Paminaon sa nato, magigsoon si kinibang Irwin Tulfo. Kaya nakasabot man si Irwin Tulfo sa balaod, magigsoon yun. Now, stand by side kay ato sang paminaon, may gala. Ato rin konekta, magigsoon. Nga to sa veteranog ilado, magigala nga pamahayag statement sa usa, magigala ka abogado, nga si Attorney Raul Lambino. Si Attorney Raul Lambino, nagminsun yun siya, magigsoon, kung ngano may gala nga dili pwede ang 12. Pero ang 12 mapwede pero naay rason. Unsay naay rason ana magigsoon? Paminaw nato karon tuod bagila si Attorney Lambino but unaon sa nato sa press conference kagahapon adlaw si Senador Irwin Tulfo nga siya nagingon mao gyapon. Si Peter gyapon pero wala man siya gahapon. So si pro tempore magigsoon Senate President pro tempore win ang nag-preside. Wala man si kinibang Kaitano gahapon. Unaon sa nato, unaon sa nato magigsoon Senador Irwin Tulfo.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation, not for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you. Because it's 13. It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore because it doesn't say 13. Senate President. So, Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President. All seats vacant for all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. It is in the it is what the law says. You have to have 13.

0: We only have 12. No, Senate pro tempore. Acting president, acting Senate, but he's the presiding officer from now on. So, kung hindi pumasok Senator Cayetano, it will be Senator Wynn who will be presiding from now on. Kung may lilipat pa, kung may mahimasmasan ngayon ng mga kasamahan nila, and I still urge, we're still open, doon po sa mga members po na majority, please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation, not for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So simple ra kay may gala, di ba? So nabatid niyo Senador Erwin Tulfo. So still ang Senate President mo gigapon kay wala man sila 13 nga number. Di ba? So klaro kayo magigsoon yung statement ni Senador Erwin Tulfo. O nilang i-preside gahapon nga daw kay wala man magigsoon, acting lang sa may gala si Kinibang Win Gadjalian. Kay out of number man sila. Di sila kakuha og 13. So still si Cayetano pagigapon magigsoon ang naimong Senate President, di ba? So klaro kayo, ha? Uduni na ta maglalays may gala kay si Senador Erwin Tulfo na mismo minority na nag-ingon nga dili sila majority, dili sila matouch magigsoon ang Senate President. It's because may gala, dosi lang sila, kulang gugusa. So wala sila matrisi, pero na rin mahimasmasan base na makaambak magigsoon magpadayon pa may gala nga mahimo na gyud magigsoon silang matawag may galang majority. No, so inana mga sugit, at least nga klaro na to may gala nga silang tanan. Og si Ping Lacson pod gabi gipaminaw nako mao gyapon yang statement, parehas gapon sila, no, kanilang si Erwin Tulfo atong gipabati kay siya manguy naghawid magigsoon na matod pa may gala sa kontrobersiya karon magigala kining bang blue ribbon na committee ba, no. So at least may gala nga tataw, klaro kayo nga si Senador Erwin Tulfo nag-ingon nga dili nila makuha magigsoon ang pwesto sa Senate President because 12 lang sila. Sa balaod is 13 magigsoon. Now, ato sa paminawang magigsoon si Attorney Lambino, mga sukit na usa kakaraan kay Sabdi may galang nga abogado. Now, nga nung mahimo ang 12 magigsoon? Pwede ang 12 makaingkod matawag na majority. Unsay rason nga nung matawag mga gala nga pwedeng mahimong majority ang 12? Paminaw na ito magigsoon si Attorney Raul Lambino, usa kabitiranong abogado ni magigsoon. No, mabati nato ni siya kaniadto magigsoon sa mga paglantugi sa balaod. Now, gisite niya kay na may nag-ingon lagi nga pwede ang 12. Di gid pwede ang 12 magala sumala pamatod pa sa balaod. Now, nganong mahimo ang 12? Paminaw nato magigsoon si Attorney Raul Lambino. No, iyang gisite kaniadto nga naa may galay na hitabo nga 12. Paminaw nato si Attorney Raul Lambino.
3: Sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailik nga raw si Senator Sherwin Gadjalian. Ano ang basihan nito? Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Importante yung salitang all, no? Ayan ang provision ng Section 16, Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members, majority of all its members, 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house, no, each house may by a majority of its members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gadjalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 6, Section 16. Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Avelino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit, eh. It is a 1949 case At doon sa provision ng 1935 Constitution, yung election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members, kundi majority of the members thereof. So, yung Avelino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Avelino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco. Kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. So practically, 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time. Yung isa pang senador ay nasa hospital. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr., na wala doon din sa session. So yung 12 na Nacionalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at na-elect nga si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama, sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. At ito ngayon, paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so, kasi even in the determination of quorum, which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof, can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa ay hindi mo mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators in the Philippines right now. So sa tingin ko, questionable yung naganap na session kanina at yung pagka-elect ni Senator Gatchalian, whatever position he was elected at, ay violation yan ng ating 1987 Constitution.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Mga tamagayksoon, ang veterano Maygalang abogado nga si Attorney Raul Lambino. So, gisayt niya Maygala, kamo na mag-desisyon mag-una-una, Magayksoon. Kay ang pikas, ang Malacanang, muingon man nga girecognize yun nila Maygala ang nahitabo kagahapong adlaw si Auntie Claire Castro. Nag-ingon man siya nga, girecognize sila og matod pa legal Maygala ang nahitabo, Magayksoon. So, kamo na yung magtulot-timbang, wa na tayo dagan pa Maygalang isgutan, ana. Kamo na yung magtulot-timbang, Magayksoon, sa gisayt, Magayksoon ni Attorney Raul Lambino. No? Nindot iyang pagka-plastar, Maygala, sa iyang istorya. Nindot Magayksoon ang iyang pagka-plastar sa istorya, Maygala. But tres yun. Gawas Magayksoon og tuwa naka-out of the country ka na kay wala na jurisdiction, Maygala, sa Senate. Ito ang gawas na sod. Ba't maulag na itabok karon Senador Bato de la Rosa, wala may nagpamatuod nga tuwa sa gawas. So, kamo na Magayksoon ang maguna-una. Naana sa inyo, Magayksoon, ang inyong mga salabutan diha kung para sa inyo, kinsa gyud tama, Maygala, kay ang Malacanang mo recognize man nga tama, legal, Magayksoon, ang gihimo, Maygala, kagapong adlaw. Now, karon Magayksoon, ang mga abogado pangutanon o sa balaod ng iskutan, dapat yun 13. But ang nag-istorya, Magayala, Attorney Claire Castro is abogado mong boto. Parehas mo po sila mga abogado. Ba? Kamo na. Unang itawag, Magayksoon, nalilito ako. But at least, Magayala, nag-confirm ni Senador Erwin Tulpo ni Senador Ping Lacson nga si Caetano Pagidyapon ang Senate President because wa nila makuha ang 13. 12 lang sila. So, kamo na yung maguna-una. Basta kay ato nang ihatag sa inyo, Magayksoon, ang nagkadaiya, Magayala, nga version sa mga maayo may gala sa abogado kay sa balaod kay kita di man ta magigsuon gyud expert sa balaod. Gusto ta mo istorya may eskwelag balaod may gala pero ang atong budget kulang man. So tama na kita magigsuon is kilid-kilid may gala but nakita na to mga gala. Nasa balaod gyud magigsuon kay site sa tanan mga gala is 13 gyud. Nakabutang sa balaod is 13. Dili 12 may gala but ani tabo kapon. Matod pas mga abogado nga ato mismo gipangbasa gipaminaw ang ilang mga side. Illegal ang naitabo kagabong adlawa. So dili nasabta sa gitawag nga lantugi sa mga abogado nga maayo muhisgot sa balaod, di ba? Kamo na dayon katawhan ang maghunauna kung sakto bagyod, kinsa bay mali, kinsa bay sakto sa naitabo magigsoon kagahapong adlawa sa Senado.
1: Magnum, buntag na okay. Pilipinas.
2: So, tataw na ha. At least nga klaro na sa atong tanan, mo gitawag nga klaro pas TV-TV to. Ah, klaro pas TV-TV, hayag pas tanan nga mga statement magigsoon sa gitawag nga eksperto sa balaod. Ora sa 5:02, tabi magbalik tanong ka mga balita. Mabatyo din sa itong maragubahan sa itong programa kanabuntag ka buntag na Pilipinas ha. Oras na nai tatay lululula. Inday ang doktiyo tiyatong oras o ibang kalibot ha. 5:02 na may gala sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Untag is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ganita na pag pupuntuhog ya sakita gid ni ba. Habi na 4 months ang sakit sa kuntuhod. Pag kabalo nga ako nga naligi ko noy life extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaron nakalakaw na kong tarong. Buta sa gid atong kinabuhi, butangan magyug extension.
5: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Nagatos ka pa sa hindi ka internet o glawas sa servisyo? Sulbada ibang problema kaya sa sunurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akini sa Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrato sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: i-DTX 500 na.
9: DTX 500,
10: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
9: DTX 500,
11: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman, kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
2: Ang DTX pabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX pabanit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang ibo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Mga igsoon,
13: si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
14: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras nato alas 5:08.
1: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik tabay kala sa naguman sa itong aburama karabuntag may gala Buntag na Pilipinas ha?
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Alas 5:08 ang atong oras mga nanay tatay. Ato sa tani Magdo Manji kaya na ako na'y patay mga sugit din na oh. Wala ko ni Paul Play. Stand by ni Magdo Manji nuna kaya ni biktima sa online seller. Nah, mauna yung problema ka nun kaya mga online-online lagi. Belo, para sa nato magkalaw na sa nato sa Magdo Mato 20. May tungod mag-exon sa matod pa na ako na'y nakabsan sa kinabuhi. Nah, pabuta kay matod pa na ako na'y napalgang patay 96 anyos. Wala daw Paul Play. Abiyo na tayo. Standby magdungin ha sa gitawag nga online mga sukit. Tingkaminaw nga na biktima sa scam sa online. Ato sa nawatos Magnum Hunter 20. Gikan may galang sa lokasyon. Ini may galang sa iyo sa kamutangon. Magnum Hunter Mincho sa ta. Standby lang Magnum Hunter. Plaster sa Magnum Hunter. Magnum Mincho sa ta. Magnum Risa Cruz. Matod pa may galang gidapit ang tanan ko. May galang katawang motorista nga mabisita sa provincial library. Biyato sa nawatos report. Pinagi ni Magnum Hunter 13. Alas sa 5:09 ang atong oras sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gidapit ni Rochelle Parra, head sa Provincial Library, ang tanang katawhan nga mobisita sa ilang buhatan, manan professional man o professional, ilabi na sa mga mahiligon magpasa bukas ang ilang library, gidugang pa ni Parra, dili kini sila angay maulaw kay alang case sa tanan, ug dili nila i-discriminate ang tao nga gusto makakat-on.
5: Ang among buhatan sa Provincial Library is open for everyone, so bisag kinsa pwede makasulod sa tong library, ma-professional man or non-professional. Sa mga tao na gusto pa mapalambo ang ilang kahibalo and nai-interest sa pagbasa, welcome kaayo ang atong facility sa ato ang buhatan sa Provincial Library. So di lang sila maulaw kay open man to for everyone, di ba? Dilit na to i-discriminate ang usa ka personize, ilabi na kung gusto gyud ang tao na makakat-on pinaagi sa atong serbisyo sa ato ang buhatan sa Provincial Library.
4: Ang pamahayag ni Rochelle Parra, head sa Provincial Library para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magdaman Teresa Cruz. Ambak sa tamay gala sa report pinag ni Magnum Bato 20. Alas 5:11 may gala ng atong oras. Di ang detalye sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
6: Wala matod pa nakita nga foul play ato mga otoridad sa kamatayon ni ining usa ka 26 anyos nga napalgan nga wa na kinabuhi tingha sa Mayapuro ka uno Santa Cruz barangay Kamuman aning atong nasyonal subay sa report nga mihimo sa pagtaho ang kaniya usa ka 38 nga residente dinha sa Mayimbernal Kamuman aning atong nasyonal aron nga i-report ang kamatayon sa iya nga apuhan nga mo kini nga si Mrs. Petra Liaga sa nga residente gihapon sa nahisgutan nga dapit giingon nga napalga na lamang ang maupong kaning ginang nga awa na kinabuhi magduma first aid nga kini siya kay bedridden among good boy so naaran ni siya sugod sa ilang mga Pinoy anan gituuhan nga kaning siya naghambin magud siya puga balatian niya taas na pud ang pangadaron nya wala pud siya kaon-kaon pud magduma first aid sa nilabay mga adlaw mahinungdan nga sila nagtuo nga natural death lamang ang kamatayon po ni inipong nahisgutan nga biktima. Tungod lagi kawaon po'y nakita ng mga tinimadon po pag dumaproceed nga kinisiya, gipasipadaan, wala man po'y mga komosyon nga nahitabo po dito po sa iyang lawak. Huwag ganin man, nagiklaro man po sa itong otoridad nga kumplita na doon na po'y mga pagduda pa ang mga membro sa pamilya po ni inipong biktima nga pwede-pwede sila nga buhimo po no, sa pagpa-autopsy sa nahisgutan ng 96 anyos. Tungod ni ini ang mga membro po sa pamilya po ni inipong maong ginang, wala naman po dahil sila ay nakita po magdumaparsino nga ngayon pa nga pa o panginahanglan pa nga himuon ang pag-autopsy og ila na lamang kini nga gi-plaster pod karon mga panahon tungod kay ang ilahang gituha nga namatay lang gid pod ang mao nga ginang tungod sa iha pong nga kataas pod siyang panuigon kay 96 years old naman sad pod hinuon pod magduma proceed ang mao pong namatay nga si Mrs. Petra Liagas. Sa pagkakaroon, ang lawas sa University Plaster man po sa mga members pamilya ni ining residente din at sa Maya Santa Cruz kamaman aning atong nga syudad sa samtang atong mga otoridad may hatag po noong ilaha pong klarifikasyon nga sa susama waman po ang ikabalaka sa nahisit ang kamatayon na panakini i-report lamang din po sa ilahang istasyon. Balita gikan sa Police Station 2 Kugon kinis mag 120 Angel Status Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angel Sado. Ang magtani Magnum Hunter 34, Magnum Hunter Jane Luna. Kaya matod pa na ako na yung biktima mag-exon sa gitawag na online scam. May nawato sa nato report. Magnum Hunter 34. Check tamay kalak kay babae, may reklamo na biktima ko sa ka-online seller di ay. Biyato na wato na yung report sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter 34, Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Mireklamo karon sa kababay o mangino nga nabiktima kini sa usa ka online seller nga kapamaligya matud sa uga ukay-ukay nga bundle sa online giingon ini nga biktima nga naila sa pangalan nga si Rachel nga mihimo matud pa kini na sa pag-order o nga bundle nga ukay-ukay box sa magduma first aid kini lugar ni isgutan nga suspechado apan giingon sa lugar nga giapangutan kini magduma first aid kung unsay kondisyon ini nga isgutan nga mga bag ibo siya di ini matutpa nga suspechado ka in good condition magduma first aid so sa tuwa pa dili lata walay mga damage ang naisgutan nga bag tungod kay inabrihan na kini magduma first aid o gipang sorting na lugar nila ang mga damage kay mga bags ga nakatimpo ni ani lugar na isgutan pod nga bundle kali magduma first aid gibaligya kini og 3,500 pesos ngadto kaniya tungod po lagi kay mga maanya ang naiskutan po ga mga bags o ga galing no ang katong gipakita nga pictures na ito kadiya dili dito tinuod magduma first aid gigamit na dito magduma first aid yung mga pictures sa bags aron lugar nga maibog gitawan ang naiskutan sa buyer o mapalit niya sa kantidad nga 3,500 pesos ang maunga bandal gingon nga naa sa 340 pieces ng mga bags ang sulod din ng iskutan ng bundle o mabaligya matod pa niya sa mahal ng kantidad. Panadismayado ang naiskutan ng biktima tugod kay ang iskutan ng mga bags magduma first aid. Guba ang mga zipper na iuban kay nakadikit-dikit na kay tungod sa kadaan magduma first aid. Ado naging mga damage ang mga handle ni Ines. Sumapa, dagan kay Ripirunon o dili pagitan sa magduma first aid nga ma-repair ang uban. Rason nga ang naiskutan po nga biktima. Hindi mo matos pa kini siya sa pagreklamo nga doon po sa mga nga online seller at wala siya paminawi o hindi mo matos sa mga black ni inilugar ni iskutan po nga messenger niya ang maunga suspechado tungod sa maulugan nga insidente magduma first aid. Giluyan nga mareklamo nga doon sa mga kapulisan ang maunga biktima kay 3,500 pesos ang nawala kaniya nga dili pagilayon pagiba baligya ang iskutan mga bags tungod kay mga dunot na ni mga damage magduma first aid ang naiskutan po nga mga baligya ano ito ni inino girefer na ako na iskutan ng mga insidente aron nga malocate ang maulugan nga suspechado tungod kay posible pa kini makabiktima sa lain pang mga mamalitay sa online o dako nga kanisan matun pa nga mawala inilugar mga biktima nga buot lamang no mamaligya ilabi na niini nga pangumpra o mga ukay-ukay para mabaligya nila magduma first aid apan kini sila mabiktima pa yun niini mga online na scammer sa buntag na Pilipinas kinis mag-
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ilabati mga kanilipo, pinagini Magnum Hunter 34, Magnum Hunter Jane Luna. At ang oras, alas 5.17. Ato sa balikan ni Port Magnum Hunter Mincho. Ato takay natin pa ang DTR, pagkain ko noong matong pa agri-preneurship contest sa mga mag-uma sa sunan. Diyan itali daw ato tari po, pinagini Magnum Hunter 19 sa balita akong servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Misuportang buatan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental pinaagi sa pagpahigayon o mga programa o servisyo ni ini alang sa tuwang mga mag-uuma din sa atuang syudad na kini sa usa ka programa ang gitawag nga isang pamilya City of Farmers og Fisher Folks Day nga giorganize usaba sa City Agriculture's Office nga pagpanguna ni Engineer Bernie Daba o si City Agriculturista inubanan usab sa 4-H Club Federation din sa atuang syudad nga pagpanguna ni Miss Hazel Lambatan sa maukalihukan nga inubanan sa suporta ni Konsehal Juancho Pascual ang chairman sa Committee on Fisheries and Aquatic Resources kini aron nga mapatuman ang tumong nga matabangan madasig ug mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug sa mga fisher folks diin lakip na niini ang mga benepisyaryo nga mga kababaihan nga mga leader youth champions agripreneurs ug ang mga agri fisher folks organization pinaagi sa mga ipahigayon nga kompetisyon awarding ceremony ug ang fellowship gathering sa buong kalihukan pinaagi sa mga programa napahigayon ang 4-H Agri Negosyo Contest kalabot usaba sa pagpalambo ug inobasyon sa mga agricultural products na feature niini ang food processing ug digital agriculture innovations. Sa panel of judges nga lakip niini ang mga representative sa mga government agencies sama na lamang nila Marian Abog sa DOST, Ria Ninia Briones sa DTI Misamis Oriental, Juliet Neri sa DepEd ug Josel J. Santa Castillona sa City Veterinary Office. Humana nga nagmalambuon ang maong programa sa pagpakita sa highlight ug ang pagsuporta sa inobasyon aron matabangan ang agriculture sector ug ang pagpatumana sa agripreneurship alang sa mga benepisyaryo. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19 Melcho Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Melcho Kabaktulan. Alas 5:19 na maglalakad ang oras ni Magrasa para kuban sa tumbura mga kabuntag ang mga buntag na Pilipinas. Ay katawa pa naman tanaman tanaman mga kabuntag na. Ala Lunes na hapit ng Lunes kay ugma Birnes na ba ugma? Agoy. Dool na gid magigsoon ng Lunes. Nakapalit na bug bang notebook di wala pa. Actually sa tinuod ang uman in taon karon bitaw, wala pa nakapalit kay nangita pa in taon og pamaagi makakwarta. No, inana man gyud mga sukit mga ginikanan mangita gyud nagpamaagi para mahatag ang mga kinanglan sa mga bata. So kamo mga bata pag eskwela magtarong kay ingon ani nga sitwasyon ting palit sa notebook, grabe pa ning kamot sa inyong mga ginikanan. Para makapalit og notebook unya pagabot sa pag eskwela sa pagkabot sa ting klase, di rigabon mo magsulod, sige na magdulag billiard.
3: Magnum,
0: bantay lang ito,
3: buntag na Pilipinas.
0: So dapat mga kabarangayan karon, dapat kamo diha maglihok mo taga barangay. Kamo taga barangay, lihok mo sa tibuok Dagbayan, tibuok Misamis Oriental, tibuok Pilipinas, tibuok Northern Mindanao, tibuok Magaigsoon, nasod Pilipinas. Na dapat das mga tungaan, das mga atbang mga igsoon kaya ang balaod may gala. Bawal gyud diha mismo sa atubangan o likod o kilid. Atubangan maga magigsoon dool may gala mga internetan, bilyaran, mga imnanan, mga sugalan. So layo na dapat sa mga tungaan. Ya kay nang uban ra man aras atubang magigsoon ay bilyaran. Mga estudyante di naman nulod to ay sigdumbol dito magigsoon sa bilyaran. So dapat magigala nga kamo diha mga barangay. Oo, gab lihokin mo. Ipakita gid ninyo ang matuod yun nga kamo gid ang magapili nga moingkon pagsumli karong umaabot nga eleksyon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Aganda bagay karon ning kamot gid in town na da, grabe gyud. So ila pud nang katungod, di ba nga maningkamot sila karon. Bisag wa pa moingkon at least ipakita nila nga ako ang karapat-rapat mahimong kapitan diri sa atong barangay. Tanawa na gud ako gimuha to, buutan kay ko. So inyo pud nang katungod, di pud nato na sila mga higala mabutan kay mo serbisyo baya. Diba? O mo serbisyo. Ayuban karon magigsoon, sige paligag basketball. Bisag asa kabot tala patay jersey, bala sige gyud. Kay para magigsoon nga makita may gala nga ning kamot gyud. Kay para magigsoon karang umaabot may gala nga puhon-puhon maloy Ginoo. Kung madayon gyud magigsoon at least may gala nga buutan ta para sa katawhan.
3: Ala ba? Buntag na Pilipinas.
0: Usas mga bibo kay karon magigsoon nga kinibang barangay kining lapasan. Oo, kumustan mo din sa lapasan? Kaya lapasan, medyo init-init po din magigsoon ang kaling itawag na ito, may galang nga dungog magigsoon sa umaabot na itong barangay eleksyon. No? Kaya ang giingon lagi may gala sa itong nasagap magigsoon nga ang mugkultur din sa lapasan, of course, ang incumbent kapitan nga si Julito Litlit Oximer kontra magigsoon si Kinibang Django Midyana. So, murag mauni sila may galang mag-atbang gidiha ba't naram na sa tao. Bisa kung sao na ito mag-aigsoon, ang tao magbuot, magbuot sa tao gina. Di ba? So, ang ato lang mga igala, nga pagbuot, paghukom sa katawhan ginang matuman. Maura mo na. Kaya man tayo mahimo magigsoon. Pagbuot man sa tao, kaysa ipadaog sa tao, di mao. Yukbo ang tagrespetuhon tang resisyon sa katawhan, anara. Sa nagariang barangay din eh, ato yukboan magigsoon sa magaling iyon sa katawhan nga, din nita. Awin yun ang katungod. Pagbigyan sila nga, din nita o. Oh. Awin din mo. Kaya may magbuot magigsoon ninyo. Diba kain nyo man ang desisyon ang tinta sa inyong bulpin, mao may magigsoy, muagi, may gala para isulat na pangalan sa inyong gusto magilang pilion.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alaw, alam magkita ikong oras di ay, pastilan birnes magidugma! Sos, pastilan pa itaw, birnes o mga adlawa. Nasige sa mga nangutana, magigsoon, karong adlawa, people's day di ako sa City Hall. So, kato mga namin nga tuyo, ala sige, das magnum na City Hall, oh. Quadrangol, kay karon magigsoon ang people's day. Ubos magigsoon ni City Mayor Lando Clarix, oy. So, kamo mga nangutana nga, sir! Madayon karon sir, adayon. Gibang plastar na to mga bangko kagabi eh. Ilang mga bangko, ilan ang gibang plastar? Kay sigurado gini karon magigso nga baha gini mga tao karong adlaw da mismo sa City Hall, di ba? Ah, sige, may butang sa tanan sa mga nangutana. Dayon ang People's Day karon na diya sa City Hall. Oo, so dasmag na kato mga muduol kay gusto ni mga tuyo. Na sige, dasmag na mo daya. Banat na kay buntag na.
3: Magnum. Buntag na!
0: Mubasa sa kong binsa, ibig kay Birnes, raba og mga adlawa din. Limot, sugo na, Birnes, mani og mga adlawa, oh. Karong adlawa sa ang Game 1, NBA Finals. Game 1, NBA Finals. San Antonio Spurs, home court. Kontra Maygala, New York Knicks. Kay number 2, manay ni mga sukit ni kami na, o ang San Antonio Spurs. Oh, number 2 niya, number 3 naman dahil ni Maygala ang New York Knicks. Ganun ang tanan sila, sir. Ang pagtuo ko man og New York Knicks, sir, ang home court karon. Number 3 raman ay sila. Number 2, mangguni mga igala, mga sukit, ikuminaw ang kinibang San Antonio Spurs. So, number 2 man sila. So, ila din home court yun. Kaysa kinibang record may gala sa East of West. So, number 2 man ay mga sukit, ikuminaw ang San Antonio Spurs. Okay? So, Western og sa Eastern mga sukit, ikuminaw nga tali. So, as home court, karon adlawa, home court sa San Antonio. So good luck sa mga naka-plaster na sa plus 2 game. Hayahay, kay matod pa nga booking na boss. Plaster na ang plus 2 game. Pagkayahay, magkayo. Bati, siguro gining team ni New York Knicks, kaya plus 2 man. Ah, duha lang kadaog ang kinanglanon sa New York Knicks. Makadaog lang sila duha ka game. Paldo na.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yahay, magkayo. Oh, bantu ko na kay Giprinda ang duha ka bisikleta. Kay naanay nagpahatag og plus 2 game. Sana all. Basa ko minsay ka Jota, kay na mga minsay diri pa dangat karon sa ato mga linya. Matod pa rin ni nga magdubibbi. Shout out sa mga friendship nako sa barangay nga guwapo. Sige. Good morning magdubibbi. Good morning magdubersid. May buntag sa tanan. Good morning magdubersid. Buntag na Pilipinas. Salamat Magda Bibi, muana ko si City Hall karon. Salamat sa info. Magda, okay. Sabi sabihin niyo. Magda Bibi, takot na makulong. Okay. Buntag na Pilipinas, shout out sa ko sa Naibi family sa Bulwa, Merna Mary, Ivone, Rachel, Anzairin, Paul Rin, Rini Jr. Stay safe always. Magda Bibi, naminaw mi sa Lumbia karon, nagkapikapi sa ta. Labi kayo paminaw. Pwede ra ba hapo? Pwede ra hapon mo ato. Kay Huldi man. Oh, inang People's Day. Magna Bebe, need na ko og tabang. Basta mawala na gani atong pitaka. Basta sure gyud na mauli manggaling ID na lang yun. Di na ako makita, basing nahulog. Sumaga, nawalan niyang pitaka daw. Ha? Sige. Magda Bebe, minaw minimo. Mato Parandi Santisas. Diginil, good morning dia. Ay, kumbati ka punta. Tama Magda Bebe, klase na. Karong Lunes, wala pa ikoy gamit. Naningkamot pa ko, sir. Ana gyud din kamot yun. Sara Manuel, babunta na Sara Manuel. Naay magaminaw diha. Grace Nefty Grace, good morning. Grace Niftinis. May magawin na diyan, Ma'am Grace. Grace Nif Nifty Grace. Ah, sige, magawin na diyan, Ma'am Joy Martinez. Og si Ju Jam Zion. Happy birthday sa akong lalabs. Juvie Buniao from Maramag, Bukidnon. Wow, salamat kayo. Wala to yung oras, may galaw pa rin pasunana. Salamat kayo sa tanan. Birnes o Pangatlawa, magdujuel ako po yung kawan ng Pangatlawa sa programang Butang na Pilipinas. Alas sa sayuran sa tanan. Ugma si Magdon Jewel inyong kauban may kala sa programang Buntag na Pilipinas. Magdon First Aid Blanca inyong kauban sa gawas ng katinigman. Katawan na naming gabahanan maglamang marugan ako sa katawan ng matuman. Salamat din lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
9: Magnum Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
0: Orans alas 5:27.
10: Time check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of Anlilechon and Putok Batok Insidio.
11: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
12: Inom na og Mighty C!
13: Pirmi ka pangihi,
14: hanap ka paranaw,
13: ug pagpamhinod sa mga tin.
14: Basin aduna kay diabetes.
13: Mag DTX 500.
14: Epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag DTX 500.
14: Karun na yun.
15: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabaka butika.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
19: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Life Extension Vitamin D3. Priya,
23: hindi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong ginisitaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver ko. Epektibo kaayo ang Life Extension D3 longer life.
22: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
25: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
26: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
27: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Alas 5.32.
27: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Sunod sa mga balita ta sa Magnum Lokal, Governor Joliet Oy may pasalig nga magparayon ang tabang sa mga biktadong empleyado sa Sanja Steel Corporation sa Taguluan ni Samis Oriental. Magnum National Senador, Consulate President Caetano, namugus nga dili siya og iyang liderato ang problema sa Senado. Magnum International Taiwan may agad sa Japan o Pilipinas nga sila konsultahon. Una ang planong maritime boundary negotiations. Magnum Business Proposal Post 2017 kung 2027 national budget ipresenta sa DepDev kang President Marcos Karong Adlawa. Magnum Entertainment Actress Kay Abad giselebrar ang Cancer Survivors Month karong bulan. Magnum Sports Philippine Men's National Football Team giduminahan ang Guam sa parayong Tri-Nation Friend League Opener.
1: Magnum Morning News.
0: Basog gimos tama yung buntag garong adlaw at adlaw garong nga Webas 4 ang petsa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kini si Magnum First Sid Blanca.
2: Og Magnum Jane Luna.
0: Og garon sa ato Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Hunyo 4,575, di adlaw gipirmahan ang peace treaty sa Cebu tali nila Miguel Lopez de Legazpi kaysa nagpresenta kang King Philip II sa Espanya o kang Raja Tupaz sa Cebu. Si Raja Tupaz ang anak usab ni Sri Parang o pag-umangkon ni Raja Humabon. Nabunyagan ni atong Marso 20,578 sa edad nga 70. Humana tigayong pagpinirmahay sa susamang tuig itukod ni Father Andres de Ordaneta ang simbahan o kumbento sa Santo Niño. Ang una usab nga simbahan sa Romano Katoliko sa Pilipinas. Kini ang unang Roman Catholicism sa Pilipinas sa mga paring Espanya nga gisundan sa ubang reliyosong pundok.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal, ipasalig ni Samis Oriental Governor Julieta Uy ang magparayo ng ilang pagtamang sa mga individual na nawalan og trabaho nunod sa pagsirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa baluarte Taguluan ni Samis Oriental. Maato ni Gov. Julieta Uy nga usa ang kapitulo pabinsyal sa managunang naghatag ayuda sa katawan sama sa bugas samtang may angkor usap ang gobernadora nga dili kinimaw ang unang higayon nga doon ay reklamo sa mga kumpanya o siya mismo na tinga ala kung anong matagkaroon o gunya, kining masirado.
4: Actually, naghatag naman tayo bugas. Una, may naghatag sa bugas. Kala siya nga problema, dili na nakaroon lang, bugay na nasira, at ni appraise ka lang. Abot na nga kumpanya, di ko masabot. Actually, pag sugod na ng kumpanya, problematic ng inadaan. So, tingala gani ko, nag-exist pa na, abigyan ako, nagsira na na. Isulong siya na yung mga drugs, illegal unloading sa rice, digan sa mga steel. Sige naman na, naman tayo report, pero di ko kasabot nga no, sige, close, open. Tudili na nakatingala. Tuinuyuan na yun na, kaya na maabri man, masira, maabri. Ako sa bilya pa na, di na yun na maabri. O di ko kasabot, dili mo sana siya makainom ka ng Fibidec. Fibidec lang yung instalaan. Actually, the property itself is owned by Fibidec. Imagine mo, subak, gipilingan, dili man na angay. Katuuna pa lang sa construction, dili na na siya angay yung tagaan o permit. Alaw sa PBD, kani amang group ang nag-guba, ipasunod din sila. So, wala tayong mahimo, na-accept ang san sa kulwan, i-accept, di man na pwede nga, ma-accept ang isa kakumpanya, kaysa balao sa national law, ang maghatagin sa permit, dili ang PBD, ang local. 7160, Article 7160, basahin ninyo na. Ang PBDEC, ilan lang ang property, girentahan sa Santia, owned by PBDEC. Pero pag start sa business, ang permit ang gikan sa building permit, paingo na sa tanan nga permit, under the local government.
0: Ang pamahayag ni Visayas Oriental Governor Joliet Uy, una dinigay pasalig ni Attorney Julie Chu, Legal Counsel o Spokesperson sa mga planta na magparayo ng ilang mismong kooperasyon sa mga otoridad araw hingpit na mabuksan ang maong kumpanya.
3: It's difficult to speculate po what the government's objectives are. I know that they have the welfare of the workers at heart. They want to investigate. On the side of Philippine Sanja, all we want to do is cooperate to make sure that our workers are protected. Because if may radioactive issue nga, we're willing to cooperate to address any issues there may be. And we just want to ensure everyone's safety. And of course, for the employees to be able to come back to work. As to the motives behind it, it's very difficult to say po. Of course, we cannot speak on behalf of the government entity. Kung ano po yung reason nila. It's just that Sanja is willing to cooperate.
0: Pamahayag agad doon ni Attorney Julie Chu, Legal Counsel o Spokesperson sa Philippine Sanja Steel Corporation.
5: Gibot siya gi Department of National Defense kung DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. Gasakto lamang ang pagsirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Guluan, Misamis, Oriental. Matod ni Teodoro nga makatabang gini aron mas masusi pa nila pag-ayo ang maong planta o matabangon usaba mga trabahante ilabi na sa isgutanan silang panglawas.
6: Maganda na natigil at nararapat lang natigil operation para sa ganon mahalugog pa ng ating team kung ano ang laman nun, kung ano ang perwisyo or damage na nangyari na at pwede pang mangyari para maumpisahan targeted remedial measures sa clean up ng site sa potential damage unang-una sa surrounding communities. At nakita mo na yung trabahador, hindi talaga protektado. Lahat yan ipinagbili na namin sa OCD na i-coordinate yung targeted response sa lahat na nagtrabaho dito. Unang-una, health, inspeksyonin at checkin sila, bigyan sila ng assistance, pangatlo, pre-employment. Under the different departments, coordinated na ng OCD.
5: Ang pabakayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ato siyang pagbisita sa Fort ID kagahapong adlawa.
0: Pagpanindot sa Pilay Sports Center, gilaraw karon nga sugdan sa bulan sa Hulyo. Ni ang detalye pa binaon tas Magdum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Angie Alzado.
7: Ilan raw ko roon sa pagkakuhan ng lokal sa Visayas Oriental sa pagpumulo ni Visayas Oriental Governor Julio Tauy na masundan sa bulan sa Hulyo ang pagpanindot din sa Maya Pilay Sports Center. Kinilabi na sa nakita po magdumafesino nga dilapidated na gitpo ng ubang mga pasilidad. Yan iman din na po sa uwal po magdumafesino. Doon na po yung daghang mga reklamo. So, tinguha ko roon ni Governor Julio Tauy kapapanindot ang nahisita na sa mga Pilay Sports Center pinaagi sa pagdugang ng mga pasilidad na puhon. Kinilabi na akong mabubo buo na gitpod ni Uga yung sakto pod nga pondo gikan sa bayan sa A. Brown sa Luna nga gibutangan kani adto sa Misamis sa Oriental Provincial Jail manay mutang sa May Corrales Antonio Luna Street sing ato nga syudad. So ang ilahang income na tupod na magduma first aid pag himuon man ang pagbayad karong Hunyo 30 ning nga tuiga sumo po din po nilang gamiton sa ilahang po nga pagsugod po sa pagpanindot tinis May Pilay Sports Center alang sa pag kaninga panindot po din eh, ug alang po sa dugang nga invest mga negosyo nga ma-plaster po din eh sa nahisgitan nga kaninga sports center tungod kaya itinguha po ni kaning Governor Juliet Uy nga doon na po yung mga dugang establishmento nga magahimo po no sa pagpuesto din po sa Pilay Sports Center puhon nga tinatawagon puhon po na magnuma first aid no nga Misamis Oriental Integrated Sports Complex. Ano yung pamahayag ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy?
4: Juan, A. Brown, no? So, itanaw sa tatong lawyer, kawain na ito, kaya yung guy, pero
8: In fairness to Garn, kung sa kuwatanan, wala tayo mahimo, until 2035, supposedly ilang payment. 2035, abot lang. May pa baka kung panglawas na sir, no? So, akong yangyo na lang, bayaran nila cash para ayuho na lang na to. Ang katong kwarta, di mausik. O na na, o. Muna yung karoon. Ato, ibutang, ayuho na to ang sports center. Kaya, kaya na rin kayo. Napasagda, no? Yan yung nalang isulat. So, ang atubang mo ng lito, di ba? Oh, ang capacity niya ani mga 3,000 to 4,000. So ayuho na to i-rehab. Katong nahali na to sa A Brown, dini na to karon ibuhos sa resource center para siya mabuhi. I-alive na to tanan tanan makagamit ikan pobre pa yon sa pian. Tanan kagayan di oro taga taga Misor makagamit ani.
9: Karon sa ni mag-start yun?
8: Karon July start na. Pabayaran pa sa nagkuan naman ang nag-signified naman ang Abraham bayaran nila ang June 30 ang full amount. Kaya until 2035 ang full truck. Grabe ni nga, abot yung usan yung nila pag unahuna ng maligya barato man bayaran pa until 2035. Lugi ang Visayas Oriental na. So, nahinay ka naman pagbaligya. Anyway, naligal man sa subutanan ang COA approved sa SP para di nagubot o ang pundo para di mausik ato ibutang karon sa makita sa taong na mapuslan ato ang halim na pundo. Muna inyong tanaw mo ni palihog ko dahil ato yung kuhan din ka doon.
7: So, gibot siya gusahan sa nahisgitan ng pagkakadura magdama proceed nga ang nahisgitan po nga pagpaningkamot po nilang mapalambo kini para po na return of investment no. So, may inundan nga kung nga palindutan kini ay make sure po madoversin nga nagit po yung mga negosyo nga muhimo po sa pagpwesto po na din na kaya sa'yo damo dumapersin no, ang uban po din na naano magiging mga occupants ha? Pero ang uban na bakante gaya lagi kaya tungod di na po maayo po ng condition po sa umang facilidad so may inundan nga panindutan gaya po ni sama lamang din sa may side sa may kaninga padapad gani magdumapersin so panindutan na para nagiging uban po din na puhon nga muhimo no sa pag-abang na aron na nai ROI ani ang pamahayag sa lugang nga pamahayag ni Governor Julie.
0: Paminahon tayo may gala.
8: Ano ni ang bago karon ni tapo?
9: Wow. Nice to pa
8: na yun. Oh, ako ni ang tanda. Income ni parent na to. Mo income tanay ROI. Man wala ta nag loan sa bangko. Karon kay napamantay utang sa bangko 1.8 billion katong jail. Katong ipalit sa equipment. The 34 million beta ang quarter ana until 2036.
10: Ano ay ito ha?
8: Wala gi ROI na si piso.
10: Ano gani?
8: Iloan mo na sa panahon ni
10: Gobyl. Year 22. Kung
8: kasi kung ang jail karon. Unsa ni kini? Ang kini siya, wala pa. Ibid pa na siya. So, mo ni ang hitsura karon. So, gi-design na nato dinhi sa plan.
10: Mo ni facing sa hospital go.
8: Facing na siya sa
10: pulmonary. Okay.
8: Ipalisign ko ni pag-lingkod na ko after 3 months. So, iyon ko, kung di ko na ito mauli na ang yuta legally, kung yun yung atong lawyer na

0: Ang dugang mga pamayag ni Governor Juliet Oy, dugang pa mga plano, daghan pa yung naistorya po na magdama kaning first seed, no, na yung mga dagway, nasa mga ilahapong kaning prospect lugar nga mahimong hitsuran ini, ang kaning pasilidad na ay pickleball na din nga korte po na nipod po magdama first seed yun, na mapalindo na yun po na mga benches po din ano kay, sa yun ta, lahi na yun po magdama first seed ang kondisyon po nini, so, kung itandi na to sa kaniad to, kay dugay na mong yun po na nag-exist ang Pilay Sports Center, kinahanglan yun po dugay rehabilitation. So, mahinungdan nga, ang kanin po din po nga mga 200 million kung at masip magduma first seed, no, plus nga kantidad nga bayad dugar sa A. Brown, ang kanin mong pundo, di mo gindi siya paigo. Mahinungdan nga, kung nuli mga investor, pwede na po. Pero, giingan po niya nga, ang kanin kwarta nga ibayad dugar sa A. Brown, marag makonsider ana nga, dili po tanan magduma first seed, no, nga, gubon lang yun po direkto din ha, sa may Pilay Sports Center yung mga facility. Kuhan lang siya kanin himuon lugar pang repair, inana ang uban. Eh, lagi, hindi mong yun po da kaning paigo ang maong nga kandidat tungkol dagi sa kanako po sa panginanglan po ng nga pundo para nga sa tibok yun po nga facility mapanindot. So, wala po nang iklaro po sa gobernadora nga kung may untag state of the art na po ang mahimong sitwasyon po din pag magnumapersin sa umaabot, yan ang pong hatagan po ng klarifikasyon nga ang kapig 200 million magnumapersin nga bayad sa A. Brown, di pa yun na igo para mapanindot ang tibok facilidad din ha sa kaning Pilay Sports Center o ilisan lugar, baguhan lugar po magduma for si Doga. May yang gitingwa, makapalitan po nga di matapos yung termino, unta mapadayon po gihapon po sa mga masunod po no, nga mga ulo, din po sa tuwas lalawigan sa Misamis Oriental. Makatunay po sa balita agikan sa probisyal ng kabahanan sa lalawigan sa Misamis Oriental, kinis mag 120 ang Diyosan sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Gibot siya ni 4th IDF Philippine Army Commander Major General Marion Angkaw nga gingusgan karon sa ilang hanay ang pagbantay sa mga kabatanunan aron sila dili mahimong kabahin sa walong grupo. Maatod Angkaw nga duna sila'y gimug ng grupo nga regular nga magalibot suroy sa mga tungaan aron masigurong walay tinunan nga ma-recruit sa maong armadong mga grupo.
2: Kabataan naman, nandun pa rin yung advocacy namin sa different schools. Alam natin na yung target din ng NPA kasi yung mostly ng cadres ng mga youth. So yung programa namin dito sa mga sa areas namin, we try to, yun, nag-inventory kami ng mga schools, kung saan locations, then we form a team. Yung team na to, yan yung iikot sa mga different schools. Ang ginagawa lang namin, perform ka ng team, pero di ba marami yan? Ika-cluster namin yan. Ito, isang grupo yung mag-address dito sa isang cluster, isang grupo ulit. Then maybe in a quarter, maikot na nila yung isang cluster. After that, balik ulit sila. It's a cycle. Hindi yan mag-stop. Ang sabi mo nga dyan, maybe yung ibang estudyante dyan absent during ng first kanyo. Kailangan mong balikan. So nandun na sila. Or yung ibang nandyan na, nare-refresh. Ang challenge actually sa mga kabataan is yung social media kasi wala tayong halos control.
1: Ang pabayag ni 4th ID Philippine Army Commander Major General Marion Angkaw.
3: Alas 5:49 mga kaliukan sa celebration sa 76th Saturday gihanay na karon sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Mincho Kabaktulan.
4: Gipangandaman na karon sa lokal na kagamhanan sa tong syudad sa Cagayandiro ang mga kaliukan alang sa pagselebrar sa ika-76 nga Charter Day sa tong syudad. Kini ang gibutyaga ni Sir Jade Adeser, ang CIO officer nga sa mga kaliukan. Adunay tema nga gasa sa kagahapon, garbo sa karon, ugiya sa kaugmaon, sugod sa pizza 9 ning bulan sa Hunyo nga pagkasugdan sa mga heritage site walking tour.
5: Natay mga naka-line up nga activities para sa kasaulogan sa to ang 76th Charter Day. So lugar every year man agi og ato ang celebration sa pagkasyudad sa dagbayan sa Cagayan de Oro. So natay theme karon nga gasa sa kagahapon, garbo sa karon, ugiya sa kaugmaon. So masugdan ni siya karong June 9 and 10 through the Heritage Walking Tour. So mura kibali ta og mag field trip ani magnumincho sa tong mga heritage sites diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, no? Makita na to ning mga heritage sites ato diri, natay mga water tower, natay St. Augustine Cathedral Church, daghan na to ang atuan.
4: Ang pamahayag ni Sir Jade Adeser, OIC head sa City Information Office. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magnum Radio.
1: Gibot siya ni Kagawa Derek Salcedo, chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Siyudad, gahangtod karon nagpabiling problema ang segregation sa basura din sa Dakbayan. Mato ni Salcedo, kagihimo na sa lokal nga gamhanan sa Siyudad, ang iyang tahas apan ang kadaghanan sa mga barangay o kabalayan naglisod gihapon sa pagtuman.

0: ang collection sulbad na.
1: Mm.
0: Ang part sa city government sulbad na. Ngayon mo na. Ang wala pagin may mo ang sa barangay o ang sa household. Kaya ang sa barangay manggod dapat sila ang mangolekta sa sila na gimagawa. Kaya kung imong tanaw ng gikolekta karon na to is mixed. Dato ba?
1: Talan, daltan oh, sa tanan.
0: Dapat unta ang kolektahon lagi unta sa siyudad. Residual lagi yun. Ang household dayon sila ang magsegregate. Simple lagi unta lisod lang buhaton.
2: Pabahayag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Siyudad.
3: Alas 5.52 sa Kapikonsimil ka mga TNVS motorcycle taxi delivery services apektado sa pagmahal sa gasolina na kadawat o ayuda. Sa balita o servisyo na si Magda Bahanter 20 Angie Alzado.
4: Nakadawat na og gayuda ang kapigaon si Mel sa mga individual nga nagahimo pa na sa pagreservisyo sa publiko. Pinaagi sa ila po rin po nga pagka-driver po magduma for seed ni mga TNVs o pag-silvi po nilo nga mga delivery riders. Mga kaning isunan po nato, nga nanginanglan po din tayo ng mga pagkaon o nanginanglan po ng kaning servisyo nga pagpahatod. Sila po din po nagkariyang mga goods nga to sila yung mga destinasyon. Tungod din eh, kaning gikonsidera ng mga qualified TNVs motorcycle taxi o kaning po mga delivery service drivers sa gitigom sa to pa rin po nga botahan sa LTFRB Region 10. Kauban ang DSWD Region 10 din sa may SM City uptown na CDO o gasaban pong bahin din sa to sa Northern na Mindanao aron nga makadawat nagin po sila po nga gihulatan nga financial assistance sa pinaagi sa programa nga naghimo po no sa paghatag kanila o kaninga ayuda panahon usab sa mga wagin po damhang mga sitwasyon. Kaning cash relief assistance payout ubos sa assistance to individuals in crisis situation kon AX ang nagilusad diyon aron nga makapahimulos po din taon kining mga nahimong apektado sa nilabay nga pagtaas sa presyo sa produkto nga petrolyo tungod lagi kay sila pud magdumapasid sa sama gyapon puno na problema ngadtong ni agi nga mga semana o lagi nga bulan gani kay lagi mahal kayo ang ila pong atubel o kang ilang kinitaan na kung nga pahat ang napaingon lamang sa ila pong po nga pag-gasolina o ila pong nga pag-pakrudo o gadili na sa ila pong po nga pamilya nga inupalit pa unta nila o gabugas pero naapika na gid po da sila tungod lagi po nini pong nga sitwasyon nga ang tubel sa ila pong po nga mga sakyanan mas mahal na kung itandi sa niagi nga mga panahon tungod di ini nagahimo din po dugaksyon ng atong batan sa LTFRB ibalik-balik kung gipo din nga yung ungo po sa ito po din po nga mga sa isuunan po nga naa sa transport sector ngayon sa matabungangan sila no, sa ito po din po nga gobyerno o nga gipang kuha din po ng ila po din po nga mga pangalan gipang validate kung tinulbagin po dahil sila nga naagin po no, sa sector sa transportation o nasa delivery service po magduma po si Dini sa ito sa Northern na Mindanao ang rason na diyang nahimong nasuta na ang ila po din po mga identification ang ila po din po qualification so gitagaan din po dahil sila o ayuda. So kanil sila susigit po din gipang check kang ila po din po mga doctor kung tinawagin po kaya para wagin po yung mahitabo ng mga pagpangling lang matigayon dihang doon na po yung panghatag na ayuda ang atuang gobyerno. Ibut yaga ni LTFRB Region 10 na Director Aljo Bendejo na ang nahisipan ng inisyatiba nagpamatuod nga ang gobyerno padayon gayon sa pagsuporta sa transport sector ng mga trabahante o girecognize po ano gihatagad pag ila ang ilahang kontribusyon sa public mobility o delivery service. Kaya kung wala po daw sila, maglisugid po no ang ato mga katawan nila binakumiintag sa sistema transportasyon kundi na sila gisaligan sa pagbiyahe sa mga goods, sa mga kaninga trabahante, paingon sa ila pong trabahoanan, o kapagbiyahe po din po dahil sa, o paghatod po doon ang mga pagkaon, nato po dahil sa nagkadaiya po ng mga katawan, nga di po makagayon sa paggawa sa ilang mga pinayanan tungkol sa lain po ng mga kakulian. Alin po dahil nini, giya paniguro usab ni LTFRB Region 10 Director Bendejo, ngang ilahang gatuman na nini po nga pagpanghatag sa mga ayuda na katukma po magdumapasid sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. o sa supervision ni DOTR Secretary Attorney Giovanni Lopez o niya LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II o sa ilagid po nga mandato sa LTFRB na makigalayon yun sa mga transport operators o drivers o padayon nga suportahan ang paghatod sa mas maayong nga serbisyo ngadto sa mga nanginahanglan, ilabi na niini pong sitwasyon nga nag-lisod po ng ato nga transport sector. O posible nga maapektuhan ang mga commuters kung kini sila po na dili po mahatagan ng igong pagtagad ang ilahapong panginahanglan. Alin na ini, nagpadaya po duga pa salamat ang mga nahimong beneficiaryo tungkol kay nakadawatin sila po mag-dumabasin sila mga assistance na ilahapong magamit po sa pag-assist sila mga daily expenses tungkol na ginini po nga ng kadaas po nga inflation ni ining mga panahuna. Mga nasa nahipos ng balita gikan sa RTFRB Region 10, kinis mag-120 Angel Sadis, balita o servisyo Magdum Radio.
3: Nagkasalamat Magdum Antan Angel Sado, panahin tapos dugang mga balita.
2: O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
2: Mapasalamatan silang Heidi Nepusino, nga taga Agora Lapasaning Siyudad, Jenson Pamesa, nga taga Pangantukan Bukidnon, og Edita Fausto, nga taga Baungon Bukidnon, silang nga dawatang tabang pinansyal sa gilusad ng Magnum Operation Tabang. Kinihumaan na sa 1,500 pesos ang nadawat ni Nepusino alang sa bayad sa doktor sa ihang partner nga admit sa ospital, og 1,500 pesos alang kang Pamesa para priti pauli sa Bukidnon, og 1,000 pesos alang kang Fausto para sa pagpa-check up o tambal sa partner siyang anak.
6: Sa tanan na nagtabang, dagan kayong salamat sa inyo ha. Kay daho na akong tabang ni Samoa. Kay para madungag sa pangbayad sa akong partner sa ospital. Dagan ko salamat sa inyo. Ginoo na imubalo sa inyo.
7: Salamat sa inyong pag-peterswa, pag-atagong time. Gayon, salamat. Dagan-dagan sa tanan akong mga ka-clan meets 3 sa Cagayan de Oro. Thank you kayo.
8: Salamat ko sa tulong sa ako, ma'am. Inyo aning Magnum Radio. Dagan salamat, ma'am.
2: Ang sunod-sunod na pagpasalamat ng Heidi Nepomuceno, Jenson Pamesa o Edita Fausto, Dr. Niini, ang mga kinasingkasing pagpasalamat sa mga regular benefactors kasi sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan o Nilo, Sularte. O karoon sa itong Barangay News Update. Nanawagan ang Ipunan Barangay Youth Development Council o SK Ipunan ngadto sa mga dunay malumong kasing-kasing nga magdonar og school supplies alang sa mga tinunan sa Bulaw Elementary School sa mong barangay. Maogi kinahanglan karon ang sa mga tinunan ang mga notebook, lapis og ballpen, papel, gunting, glue, tahal, ruler, crayola, eraser guban pang gamit sa pagtungha. Alang niatong buot nga magdonar, mudawat ang LGU Ipunan sa mga donasyon hangtod karong adlaw, Hunyo 4 ning tuiga, launa sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon. Sigurado ang inyong donasyon ng school supplies na kung tabang alang sa mga tinunan alang sa subling pagbukas sa klase sunod simana.
3: Oras sa alas 5:59.
5: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nasayod ka bang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka-alkaline vitamin C nga manalipod ka rimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kinimapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cafemex o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Nimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPage Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project crew, nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na mare oy. Nganong dili na lang ka magpalit mare?
0: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay ini guman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka mare.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro mare. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk, fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
3: Magnum Morning News.
4: Alas 6:04 na, parain tamay gala dinis atas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
4: Edison Yiga, may buntag.
5: Sir, may buntag sa atong sukintag kami na para sa atalitas for update karong adlaw. So, karoon pa rin itong ibang hining low pressure area na sa gawa sa atong Philippine Air Responsibility. At itong latest update na sa kalayosan na 600 kilometers west of Pacnotan na Union na yung medium or moderate chance na develop into a tropical depression in the next 24 to 48 hours. So, karoon pa siya direct effect to sa atong sa Mindanao sa itong mga localized thunderstorms of Surabi Diri sa Tibok Pinanong. Expect na ito ang may takapagkagan ng usap sa gabi na i-chante na sa mga patak-patak kapag ulan, kita ang bulog-tog o posibleng magbaha bili sa Utah tungkol sa mga severe thunderstorms. So, hiningan doon sa kasarangan ng hangin dito sa hapkatan, doon sa hapkatan, kasat pang proteksyon, mga kusang labi dito sa Tibok Pinanaw, samtang atong karagatan, hapsay, doon sa kasarangan ang pagpanood. Atong temperature range karong adlaw, posibleng mo abot sa 25 to 32 degrees Celsius. Atong heat index karong adlaw, posibleng mo abot sa 40 to 41 degrees Celsius. Atong sunrise ganyang alas 5:22 sa puntag, atong sunset ganyang alas 5:58 sa puntag, atong Philippine Standard Time alas 6:05 sa puntag, gikan sa Botan, sa Tisi Pag-asa, Mulugan sa Butter City, sinisigil sa Niaga, dagang salamat.
3: Magnum Weather Alert.
4: Salamat din Jesus Niega at Atlas Market News. Peso pala dito sa merkado na espigas din itong kauman. Sa balita o servisyo na si Magnum 120 and J. Alzado. Sige, Magnum Anji. Sige ka na. Blaster na. Okay, balik sa ito blaster magalaan. Naputol yung signal. Magnum 120 sa yung Market News. Baya ito sa balikan magagala yung blaster. Kaya di askugon magod maging soon. Musulod ka diha. Bisag cellphone ni mo, gagawala ang signal. Amot nga nun yung Kugon Public Market tungkol siguro may gala sa area, no? Sulod ka diya, bisag ako, bisag magsikwati ko na sa sulod, halos dito magkontak ang signal, wala-wala. Kaya magdaman siya, para yun, sige.
6: So, no, pasensya na, kung kita dagdag kay mga isda, mong nga nga buta rin po magdaman
4: siya, okay.
6: Sa merkado, tinga ito nga dakbayan. So, lahat na, dinino, ito mga section pa ni mga panahuna apa datos sa unahon ng itong mga bugas karon pud magdiversify nga naka-display dinhi karon sa merkado wa ug yapon puy kausaban no pasalamat ta kada kanta kapilian karon magdiversify gihapon nga tag 50 pesos ang mata kilo sa bugas sa humay o gagani man kumini tag 50 pesos magdiversify maay na gyud kay pud ang quality pud niini sama na lamang niini pud nga baligya pud karon nga Princess Bea nga 95% broken nga Vietnam then MasterChef ma nga bugas tag 50 pesos gyapon pud ang mataga kilo ang Yang Cha Vietnam gyapon mo the first 5% nga broken dayon ang Binhi rice gikan sa Vietnam 50 pesos gyapon pud ang mataga kilo ang Salo-Salo rice gikan Vietnam tag 50 pesos gyapon ang mataga kilo ang Planters rice 48 pesos ang mataga kilo mo na yung barato mo the first ito ang Planters kay nag kantidad sa 46 nga to sa 48 pesos ang mataga kilo dayon kung mapalit po ta sa mga local rice magdumaparin sama na lamang ini nga Virgo nga gikan sa Kirapawan tag 52 pesos ang mataga kilo tag 52 pesos po ang mataga kilo sa Grace Rice dayon ang pikak mo deposit tag kaning pikak kay important magyapon na 50 pesos yapon ang mataga kilo dayon ang uban pang mga local restaurant nato pud magduma per si Dona sa tag 52 to 56 pesos gyud pud sa gan sa tong manamatikdan karon ang mataga kilo samtang dinhi pud taas sa kaning mais ang puti sa numero 10 ug numero 12 tag 50 pesos sa matag kilo ang yellow corn tag 40 to 45 pesos ang matag kilo ang mga red rice nga duma per seed na siya sa 60 to 65 pesos ang matag kilo ang black rice ana sa taga 100 pesos ang mataga kilo. Then kuminta sa presyo karon na sa karne sa baboy ang lokal ana gyapon pud sa range magduma per seed niya 350 to 370 pesos ang matag kilo. Ang presyo po na karon sa karne sa imported ana sa taga 200 to 220 pesos ang matag kilo. Ang kaning manok ana sa 170 to 180 pesos ang matag kilo. Dayon ang presyo po sa mga isda nga naka-display karon dinhi sa merkado dinhi ta una sa kaning bangus na tag 200 to 240 pesos ang matagkilo sa dagko. Then ang gagmay na itag 150 to 180 pesos ang matagkilo. Samtang gagmay po ng mga isda nung kaning tilapia na nasa taga 150 pesos ang matagkilo. Ang dagko-dagko na nasa taga 180 pesos ang matagkilo. Dayon ang karaw na nasa tag 240 to 300 pesos ang matagkilo. Mga dagko na siya po mag-demoperate. May mga gagmay lang sa taga 180 to 200 pesos ang mataga kilo. Dayon ang abangsi na nasa 160 to 180 pesos mataga kilo. Ang kaning lumiaga na nasa taga 150 pesos ang mataga kilo. Naka-slice dahil na kanina po nga tamban. May mga tamban pero di kay gid po daghan ang ga-display din yung mga panahuna. Taga 100 pesos ang mataga kilo. Dayon kung may tagapin na yan magdumang first aid, nasa 160 to 180 pesos agad no ang mga naka-display karon mini sa maong merkado. Kung may sa dayon punta sa mga nag-display o da karon meaning mga low-cost, tag 160 to 180 pesos ang matag kilo. Ang balikya po da karon nga kaning mga shrimps magdumang first aid, nasa 330, 370 pesos ang matag kilo. Dahil sa gusto, anaan sa taga 50 nga to sa 60 pesos ang matag kilo. Samtang mga kinasun mag-umapersin, anaan sa taga 40 to kaning 960 to 120 pesos po ang matag kilo. Pero mag-depende kaya po mag-umapersin sa ato po rin po mga kaisunan kung ato sila napit nga mo palit. Yan ang lain man po o daga presyo. Ito naman tayo mag-umapersin na ay diferensya kaya po ang presyo din hin sa may aside man ta may usman niya kung itandi po sa presyo po dito sa my Captain Vicente Roa kaya namang yapon tayong mga vendors po dito na side na namaligya po no o mga isda gihapon lakit na mga kakme so magdepende na sa itong mga kaisunan asa po no ang ilang po mga suki kiloban suki-suki na magdipod din sa merkado sa kugo ning atong mga syudad dahil kung mahis kita sa mga vendors po turun mga dumapar syudad din sa gawas na pagyapon nalilihan naman natin magaling kita ang pagganihan ang pag-prior na ni Sulor. Then, karoon po, naapag-ihapon, huwag yung po na kaya. So, nanapit na ka, sabda, balik-balik kini mag-upersin, no? Kadaad daw lang kini, na sila yung mga dala, kung mga megaphone, kahit di man yun po, mo pahawa, alag kita yun, hindi po na sila pang sipuhon. So, karoon, di pahinom naman po sila, nga mo sibat na, kaya para po nga makahimo na, no, sa paggamit, ang ato pa rin po, ng mga motorista sa dalan, o hindi na po matanggong po ng ubang mga sakyan na nalakit na, hindi na po malisod po, no? Ang kanina, tuwa pa rin po ng mga personal, gikan sa Sandra system sa pag-collect ng mga basura tungod kaya naman po yung makaaling mga proceed kung sila mubiyan. Amo ko na itong pag-monitor sitwasyon din sa merkado sa Kugon sa presyo. Lakip na sa kalimpyo o lakip na usab sa dagan sa trapiko. Kinis mo 120 Angel Sado sa balita o serpisyo Magdumaradio.
4: Salamat Magdumaradio Angel Sado alas 6:12.
7: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
8: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, what the world needs now is prayer. I believe this resonates well with our situation today.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Oras alas 6:15.
17: Time Check is brought to you by DJ M Tailoring.
3: Magnum Morning News.
4: Para ito may galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Gibamugos ni Senate President Alan Peter Cayetano nga siya o ang iya mismong nirato ang problema rason nga dunay kundili siya ang problema o maoy rason nga dunay kagubot sa Senado. Mato ni Cayetano nga dunay lamay mga grupo nga gapangita kayo ng gubot o naninguhang panakon lamang ang problema.
18: Alan Cayetano is not the issue here. My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate president. Ano ibig sabihin? Anytime yung hatol natanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about the impeachment. This is not about changing the constitution. Nakakapagtaka po no, yung pagka-execute. Biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Wynn. Sinasabi na ng Malacanang. Diba? I mean, guys, res ipsa loquitur. I won't elaborate. Kayo na I won't use the words to describe what's coming now. Why? Because you are as intelligent as I am. You are as patriotic as I am. The question lang is, what are we going to do about it? Pray for us. Pray for Senator Marcoleta. Pray dun sa natira sa majority because lalaban natin ang ating bansa.
4: Pamahayag ganito ni Senate President Alan Peter Cayetano.
19: Giagat na Senator Erwin Tulfo ang ubang membro sa mayorya sa Senado gamuduyog sa ilang hanay. Mato ni Tulfo nga andam nga dawaton sa mayorya ang bisa na kinsang senador nga buot busalmot sa ilang grupo. Gipasabot asab ni Tulfo nga himuon nila kini alang sa katawan ug dili alang sa ilang kaugalingong interes.
20: Kung may lilipat pa, kung may mahimasmasan ngayon ng mga kasamahan nila, and I still urge, we're still open, kung po sa mga members po ng majority Please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation, not for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you.
19: Ang pabahayag ni Senator Erwin Tulfo.
4: Alas 6:18 na ang oras, gitambagan ni Senador Coco Pimentel ang igong bangkong mayorya nga tumanon ang mga nakasubay sa balaod igon man ang ilamismong gipabugos kani adto na sila ang minorya kini sama na lamang sa pagsaway sa gigong illegal nga pagdungog sa Blue Ribbon Committee karong adlaw labi dang wala pa kini sa na-constituate. Mato ni Pimentel nga mas maayong tumanon usab kini nga mo ihanay aron mamahimong patas.
0: Ang payo ko na lang sa bagong majority, dati nung minority sila, declare sila to rule. Parati nilang pinupuna yung hearing ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta bukas na illegal yan kasi hindi pa constituted yung Blue Ribbon Committee na fully constituted kasi wala pang nominees ang minority, sabi niya. Hindi dapat, ganun din dapat sila, declare for rule sila. Huwag nilang gawing shortcut na sasabihin nila na committee of the whole ang Blue Ribbon. Hindi naman yan. Kailangan hintayin nila yung nominees ng bagong minority para mabuo na rin nila yung Blue Ribbon. Kung ano yung rules na ina-apply nila dun sa dating majority, dapat i-apply din nila sa sarili nila.
4: Pamahayag ka to ni kani Senador Coco Pimentel.
19: Giaghat ni Bantay Senado Convenor o Spokesperson Cliff Argelas ang mga senador nga mamili o gustong leader nga manghulog kanila. Matri Argelas kay kini aron mahunong ang kagubot o matutukan na nila ang ilang trabaho.
21: Para sa Bantay Senado, ibinibigay namin sa ating mga senador no yung kanilang pagtingin kung ano ba talaga dapat yung gawin nila sa kanilang sariling liderato. Pero tingin namin, dahil nangangamba po yung Bantay Senado na maaaring magamit ito bilang dahilan ng pagka-delay ng impeachment trial o baka mamaya ipagpaliban pa nga ng buong buo na naman, tingin din namin na dapat talagang pag-isipan ng buong Senado, majority man o minority man, kung sino ba yung dapat na mamuno sa nila bilang pangulo. Hindi lamang naman ang inaasahan natin dito ay isang pangulo ng Senado na babalik, magtatrabaho, magpe-preside at magpapatawag ng sesyon. Gusto din natin ng isang pangulo ng Senado na katiwa-tiwala, may kredibilidad sa ating mga kababayan dahil yung impeachment trial dapat maging credible, trustworthy at isa sa pinakamalaking dahilan dyan ay kung pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan yung Senate President.
19: Ang pabahayag ni Bantay Senado Convenor o Spokesperson Cliff Argelas.
4: Alas 6:20 na ang oras. Gikalipay ni Bayan President Renato Reyes Jr. ang mga kausaban sa liderato sa Senado. Matod ni Reyes nga mapasalamaton siyang hingpit. Nahunong na ang impas sa Senado o sila makaparayon na sa ilang trabaho.
22: So natutuwa tayo na kahit papano na tigilan na yung impasse ng Senate, na hinto na yung boycott. Merong mga bagong piniling mga committee chair, may bagong Senate President pro tempore, pero malayo pa yung kailangan gawin ng Senado para mabawi man lang niya yung kung anumang katiting na kredibilidad pa ang natitira sa kanya. Kasi nga, hinihintay pa natin yung paglilitis sa impeachment trial. Hinihintay natin yung investigasyon sa flood control corruption. No? Lahat ng ito, mga issues na binabantayan natin. Mabuti, tapos na yung boycott. Pero hindi pa tayo pwedeng maging kampante. Hindi mas na nagaganap sa Senado.
4: Pamahayag gato ni Bayan President Renato Reyes Jr.
19: Subling gipasabot ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon ga dili magduwa-duwa ang gobyerno sa pagpasaka o kaso ang bisan kinsang nalabigit sa korupsyon sa nasod. Mato ni Dizon nga mausab kini ang mismong kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. sukad pa kaniadto ga siya walay pilyon og tanan ang mabilanggo bisan iyang mga kaalyado.
23: Alam mo, paugit-ugit sinabi ng Pangulo, kung saan dadalhin tayo ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit sino pa yan, kahit dati niyang sekretary yan, kahit kaaliyado niya yan, kahit kamag-anak niya yan, kahit sino. Basta kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. At alam ko, inip na inip ang mga kababayan natin, pero sinasabi din ng Pangulo, hindi tayo pwedeng basta-basta nang mag-file ng kaso na hindi matibay. At yon tingin ko, ang ginagawa talaga ng DOJ at ng Ombudsman. Ayaw nilang mag-file ng kaso hanggat talagang hindi kumpleto at matibay ang ebidensya. At kapag nag-file ng kaso, baka kasiguro ang mga kababayan natin na matibay ang ebidensya.
19: Ang pabaghag ni DPWH Secretary Vince Dizon o karoon sa itong Magnum Health Alert.
1: Magnum Health Alert!
19: Gibon siya ni Dr. Georgia Evangelista sa UST Faculty of Medicine and Surgery nga ang doom scrolling o ang sobrang pag-scroll sa social media medyo media ilabi na kadtong mga negatibong content at dunay grabing epekto sa utok sa tao. Matod ni Dr. Evangelista nga ang doom scrolling mamahimong rason na rin ma-activate ang stress response system sa utok. Rason nga ma-addict sa negatibong online content ang unahuna nga magka-trigger sa anxiety. Kini mo risulta o sabaron mong inos ang attention span. Memory formation o ma-overload ang working memory o apektado ang kalidad sa tulog. Gawas niini apektado usab ang social interaction sa tao nga grabing mogamit sa social media tungod kay mawad ang kinigana nga makiginabi nga og face to face. Dugtong niini nanawagan si Dr. Evangelista nga atus katawhan nga minusan ang ilang paggamit sa social media o batasanon ang mental health breaks.
4: Alas 6:23 ang oras, o karon sa tumagdabit yung national sa Taiwan. Giagat karon sa Taiwan ang Japan o Pilipinas nga konsultaho na ang ilamismong nasod sa di pa dayunon ang planong maritime boundary negotiations. Gini human, may parayag sa maong plano ang Tokyo o Manila aron isgutan ng utlanan sa ilang teritoryo o mga exclusive economic zone subay sa international nga balaon. Matod ni Taiwanese Foreign Ministry spokesperson Xiao Kuangwe nga kinanglanon usab konsiderahon sa duha ka nasod ang Taiwan labi na lakip usab sa isgutan ang ilang teritoryo samtang migur usab ang Japan nga ang tanang kasabutan tali sa Pilipinas nakasubay kini sa balaod o dili angayan kabalak-an.
19: Sa Indonesia, gipalagbot sa person ni Indonesian President Prabowo Subianto ang HEPES sa flagship program sa iyang administrasyon nga mao ang paghatag libreng pagkaon sa mga bata. Kiniuman libuan na ka mga bata ang nagsakit o gipagdala sa ospital sukad unang napatuman ni atong tuig 2024. Ang maong programa, giingon sa entomologist kasi Dandan Hindayana, gagi-arresto na usab karon sa mga otoridad human unang magdusog reklamong may kalamigitan sa korupsyon. Ang pribadong grupo gubikan sa kahiwian sa paggamit sa pondo sa programa nga mirisulta sa lapad ga food poisoning. Sa pagkakaroon, maoy temporaryong HEPES sa programa ang deputy ni Nanik Sudairyati Deyang kinsa kani membro sa prensa o membro sa campaign team sa presidente sa tuig 2024.
4: Karon sa ato Magnum Business, sa gitagdang ipresenta sa Department of Economy, Planning and Development kon DepDev kang President Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 2027 National Budget karong adlawa. Mato ni DepDev ang Secretary Rose Marie Idilion nga nanginaot usab siyang unta dili balangan ang pagtuki sa maong pondo alang sa sunod tuig gumikan lamang sa mga kagubot sa magbabalaod karong panahuna.
2: Kami, we will do our part, we will do our work. Tatapusin namin yung budget all the way to the approval of the president. My president's my message sana sa budget, and it will be submitted to Congress. Tapos again, iba naman na yung proseso sana sa Congress.
4: Pamahayag kadto ni DepDev at Secretary Rosemary Idilion. Samtang sa Forex and Street, ako sa kasdalang balong karoni sa 7.1 peso, 7.1 centavos, kalijandala 44 peso, 50 centavos, Hong dollar 7 peso, o 7 centavos, talandalar, 44 peso, 31 centavos, 1 peso, 96 centavos, 41.4 centavos, euros, 7.1 peso, 77 centavos. O karon sa Tumagnum Entertainment.
19: Gi-celebrate nga Chris K. Abad ang Cancer Survivors Month nga gisaulog karong bulan sa Hunyo. Siyang post sa social media makita ang hulagway sa aktres nga malipayong nagdupa siyang kamot uban sa mensahe alang sa mga sama kaniyang survivors sa maong sakit. Sa caption sa maong post, giila sa aktres ang kalampusan sa mga nakasurvive sa makamatayng sakit nga cancer. Ingon man ang hagit nga giatubang sa mga naghambing niini. Gipahinumduman usab sa aktres katong mga kasamtangan nakigbatok sa cancer nga naa kanunay ang labaw makagahom nga andam giya. Maghatag paglaom og kusog isaran nga ni atong bulan sa Mayo ning tuiga gipaambit kay nga siya usa na ka cancer survivor human sa hilom nga pagkibatok sa mong sakit sukad Enero 25 tuig 2025 hangtod Marso ning tuiga.
4: Karon sa Tumagdo Sports, gidominahan sa Philippine Men's National Football Team ang Guam sa score 5-1 sa Rabarayong Tri-Nation Friendless Opener nga gipagayon sa Rizal Memorial Coliseum. Mo'y may salmot kung may sakmit sa ulay 2 sa goal si Andre Leopold sa second half. Dino na nag-una kini ato sa 63rd minute samtang ipakita usab sa iya mismong kahanas si Cole Roca kinsa nag-debut alang sa Team Philippines humansayang mi-score sa 6th minute. Una naka-goal usab si Jarvi Gayoso sa 8th minute. Dugto nini gitakta usab at tubangon sa Pilipinas ang Myanmar karong Hunyo 9 nining tuiga. Inyabati at Magnum Morning News ukaroon sa itong headline review. Magnum Lokal, Governor Juliet Uy, mipasalig nga magpadayon ang tabang sa mga apektadong empleyado sa San Justil Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Magnum National Senate President Cayetano namugos nga dili siya o iyang nidirato ang problema sa Senado. Magnum International T1 miagat sa Japan o Pilipinas nga sila konsultaon una ang planong maritime boundary negotiation. Magnum Business Proposed 2017 kung 2027 National Budget ipresenta sa DepDev kang President Marcos Kerong Adlawa. Magnum Entertainment Actress Kay Abad ngisilibular ang Cancer Survivors Month karong bulan na. Magnum Sports Philippine Men's National Football Team ginamina ang Guam sa nabrayong Tri-Nation Opener. Hantulog ba alang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca
19: og Magnum Jane Luna.
4: Sa usag kagawas ng atinimang katawa lamang gabahalan, maglaman marugan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras sa 6:29.
6: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
24: Mabali sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
24: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nangita ka ba trusted printing shop na quality yung paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, central board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen Sirio. Call 0906-621-1699.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na, kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dagay gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga naka-take og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matan-aw dayo nato ang concentration niya. niya sa atong dugo nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
2: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
10: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa bumtan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
16: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress Tabs.
1: Multi vitamins plus iron. Is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Magnum 45. Hanay sa labas ug nagunang mga palita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatik babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
7: Tanang uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, Father Brujan Paborada, nanginaot nga di kalimtan sa Masedor ay lang bandato nga mao ang pagbugna og balaod alang sa kayuhan sa nasod. Ekonomistang si Mr. Ray Talimiong, pipila ka abogado sa Kainuro, may managdahing panlantaw sa laing pagkakurat nga pangitabo sa Senado kagahapong adlawa. Sa ating Magnum National, Senate President Alan Petro Cayetano, giakusahan ni Palace Press Officer Cleo Castro nga maoy tinubdan sa kagubot sa Senado. Sa Magnum International, Kuwait ug Bahrain giatake na usab sa Iran. Sa Magnum Business, BIPAR gimanduan ni Presidente Marcos nga siguro ang andam ang mga managat batok sa El Nino. Sa Magnum Sports, Barang Hinibra binaog sa Game 1 sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals.
9: Magnum 45.
7: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion. Sa nagkagrabing politikanong kaguliang sa Pilipinas karon, gani kagahapon, ingon sa may mini kunita na usab sa Senado, din gipalingkod og milingkod usab isip acting Senate President si Senator Sherwin Gatsalian, ang una og ikaduhang pinakadakong opisyal sa pinanggat ng nasod nga mauntay atong gilaumang muhupay sa ato mga kahigwaos kay ngawa nga mauntay mangulo sa paghawas kanato gikan sa tumang kawadon ug kalisod, dunay mga managlahing mensahe ug opinyon.
10: Una si VP Sara Duterte. Kansang impeachment case gikagugtan pa karon sa atong mga magbabalaod.
11: The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it.
10: Sayang bahin si Presidente Marcos, kinsa nakalusot sa impeachment human ibasura sa kamara. Ang reklamo bato kaniya, doon na sa kagalingong mensahe o opinion.
12: It requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate and the Philippines.
10: Igsoon, tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Oras, alas 6:44. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
13: O Magnum, Aileen, ako rin.
10: Karong adlawang Huwebes, Hunyo 4, 2026. Ang detalye sa ating mga balita, detalye sa ating mga sugutanan, mabati ninyo o man ang unas pahinomdom. Standby.
14: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
15: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape.

0: o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag-DTX 500 kara adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
4: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magnum 45.
7: Oras alas 6:45 sa gilakbitan ko ng Father Durjan Taburada. Nanginaot nga di kalimtan sa masyador, ilang mandato gaw ang pagbugnog balaon alang sa kayuhan sa atong nasod. Si Father Durjan Taburada, my social communications director sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Father, may muntag.
8: Mayong buntag ka nimo, o kaya sa ato ang mga suping tagtuminaw sa inyong tulumanon karon.
7: Kapila na tayo siyang gawin, hinabi, Father, pero marugwa pagigyan pa pag-upas. Magpito po dito sa kauno, ano? Murag, ako mismong ordinaryong tao, murag, kumagayong kasumbuba kayo na yung sitasyonan eh. Pero di po may mong dito magpagkabana kay isip mga responsable so. Mga Pilipino, dapat magpagkabana, gyapon kita.
8: Yes, so, tinood yun na. Tinood yun na nga, we have, mabinantayan yun kita. Nauna doon sa idagan sa ito ang nasod ba kay parte mangyuta sa nasod. We are citizens in this country.
7: Mm-hmm.
8: And we are part of this parang magkahiusa kita unsay dapat natong buhaton aron nga mapanalipda na nga ito ang interes sa pinatibukan sa katawhan sa Pilipinas.
7: Sa labing ulahing kanambuan kaghapon sa Senado, Father, nga mag sentro karon sa kanabang lugar kaguliang politikanon sa atong nasod. Unsay imong immediate nga impression after nga murag dunay mini kudita ba? Mini kudita kay di pagin full kudita kay ang Senate President pagin gapon karon pa mga gapon si Alan Peter Cayetano. Pero kunisguta nato ang mga chairmanship sa mga komitiba and composition mga naglangkob niya na medyo na mga kabaguhan. Nakalingkod isip acting Senate President si Suwin Gatchalian nga mausay lugar gi tudlo o gipili nga magsilbing Senate President pro tempore. Now, what's yung impression, Father, ning nasgutan nga mga kalambuan?
8: Grabe yun, no, ang ano, ang politika sa ito ang Pilipinas, sa itong nasod ba? Gusto nga kumakita nato bitaw nga grabe ang mga nakita nato ng mga panagtagbo, panag-away o tinuod na ba, ng mga pangutana nato ba nga tinuod na ba, tinuoray ba niyang ilahang mga gipakita? Kanabang ilaha ba ning disposisyon or kaning gitawag nga sincere ba sila ni ini? Kaning mga lakang nila diha sa ilahang sa Senado. Unta, we are very hopeful, no? And we are still praying, we continue to pray na unta ang unsa may mga kalabasan sa

0: sa Senado, inaot nga kini para sa kayuhan sa tanan o kayuhan sa katawhan. And we are still praying for unity instead of division. Diya sa ilang kay ang pildi mangyudani, ang katawhan mangyud sa Pilipinas. Kita man ang mga kuwan. Kay daghan kaayo maka naka, nabiyaan na kuwan, nakafocus sa politika ba?
1: Mm.
0: Kaysa pagtabang sa unsay mga maayo nga mga balaod aron na matabangan ang mga kabus, ang mga biniyaan, ang mga nalimtan diyan sa atong katilingban.
1: Mm. Bisa na kung kapamina magdumalin, karabitaw na politiko na gani, biya sa Senado magdiskurso, karumbago na ganun ko nga, this is not for ourselves, this is for the Filipino people. Ang ana sa silent lang kayo kung nga, pwede oy, parehura mo, ma-opposition man, ma-administration, ma-minoria man, o mayoriya. Diba? So, murag both sides, kapanagana nga, labi na ka ng method sa flood control projects.
2: Oh.
1: Murag both sides, ha? Kapanagana nga matuki siya, kaya nga naman, pag dilitas mayoriya, nagya po'y gipasangindan nga nalabigit sa flood control corruption. Dito sa tas mayroon, maugyapon. So, murag ang isig kapanig, murag naay panagana ba? Nayunon ba ni o dili? Karong gani. May ingon si Peter Catano nga karon madayon.
2: Oh.
1: Oh, ang hearing sa Blue Ribbon. Nagingon si Rapitol po, karong Monday. Oh, karong Monday. Dayunon ko nun niya.
0: No. Sa bitaw, no, makalilibog kaayo ba nga? Kinsa bagayod ang gatugan o ginsakto.
1: Oo.
0: Kung kinsa ang dapig sa kamatuoran. Busa nga kita pod mga katawhan, kung atong mabantayan, maklaro mangyod ano kung kuan, ginsagid ang istorya sa kamatuoran, kung ang ilabahang bisunod ang ilahang para nga ma-preservar ang ilahang power, ang ilang gahom. So, pusa nga, we are praying for them. Nga unta, ang Espiritu Santo mo lamdag kanila nga unta, mawala na ng mga personal nga interest, preservation of power, kanang ang personal nga interest yun nga malagdagan na sila sa Ginoo nga aron nga piliyon gayon nila kanunay ang katawhan kaysa personal nga interest lamang.
1: Ang atong Ginoo magaka-apil na aning mga sitwasyon mga lumayin kay kagabi na nakugitan o sa TV ba? Na ibading yun siya. Kay si Peter kay tanong si mention o Ginoo ba? Oh, sige, basa mga Bible verses bito, mga lumayin. Iyon siya nga harap ko sa aking harapan at lumuhod. Lumuhod ba na sa Tagalog, no? Lumuhod. Luluhod ako sa kanyang harapan at upang for naibot nga kay kuan mo siya, members LGBT. Sumurag na yung mga connotation bitaw nga murag lahi na ang impression sa mga kauban sa niya mismo sa maong lugar sa usak TV program, magnumayin. Magiging mga kukatawa. Pero yan lagi, harap ako sa kanyang harap, luluhod ako sa kanyang harapan at upang marag either magmanalangin or magpapanalangin ano ba no? So magkapil na intaw natong labong magambat
0: so Father, bisan ko ano kanang bisan nga inani mga sitwasyon bitaw kanang sometimes kanag yung mawadan sa paglaom bitaw sa mga panghitabo bitaw pero dili lang ta mawadan sa kanang mawadan sa paglaom kay pagkahuman nining tanan nga mga unos o kining bagyo sa atuang nasod na amang gyud ang sakayag. So kana lang na atong hubtan nga loyo nining tanan nga mga pagsulay o mga kalisod o pag nagitest gayud ang atuang nasod karon na gyud ang Ginoo nga mutabang kanato og we continue to pray for that na moabot na makabot nato na og ihatag sa Ginoo kanato.
1: Oh, ang question na lang magdumalog ano sa kana moabot sa atong kinabuhi. Although kanang atong padayon nga pagpanikay-sikay kada adlaw, meaning kagahapon gakabisgo ta sa unsa mga gumunap sa atong nasod. Pero karon niya nagtibakos, nagkabakun pa man gid gihapon ta.
2: Lahi na pud nga adlaw.
1: Di ba? No, lahi na sab nga adlaw. Tuod gumunhap lang gid gihapon pero at least naginawa pa ta magdumailin.
2: Oh, and basin po di ay.
1: Oo. Basin di pa uma.
0: Huwag na ang buwan ka ng hagit sa ato ang mga Kristiyano bang we have to be patient. We have to be patient and we continue to pray. We persevere in our prayers. Ba? Kay muna na siya ang temptation sa yawa. Na wala o kung kuan ba nga ay wala mang gihapon, wala mang gihapon, sige tag-ampo, wala mang gihapon. Pero munang usa sa mga tintal sa yawa o nga ay wala mang gihapon, so ay nalang mag-ampo, ay nalang mag-sampits Ginoo, kung wala mang gihapon. So we should always include God in our day-to-day life, especially by praying our leaders sa atong nasun.
1: Lagi, kaya ka na matag-adlo na itong pagkinabuhi magnumailin, gapon buhi ta, kalbuhi lang yun gapon. So nagpasabot nga na pagigapon ng gahom sa Ginoo sa ato mismong matag-adlo nga mga pagpagigbisog batok sa mga gumunap nga itong gatubang karong panahon na magnumailin. Og salamat nga sa Ginoo.
0: Now, pinagpapasalamatan kita sa Ginoo na yan.
1: Father, diya mismo sa Senado, ang kabantayan yun nga sige gamit og verses mga verses diya mismo sa Biblia, mao si Senate President Alan Peter Cayetano, paglingkod pa lang niya, abritso siya. Unya, samtang kamulugya po siya gato bang karon sa mga hadla sa iya mismong pagka Senate President, gamit ka po siya sa mga verses, ulo dito na kung maroon ako na siya influencer karon sa social media, matod pa sa mga kritiko. Nabay panahon nga makinig ka nga, tinood ba ka ng lugar gihimo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga gagamit-gamit siya versus nituhok baka na siyang kailanman. Naabanay, may panahon baka nga may mga pagdodoha ka, Father? Sama sa mga pagdodoha ni mga politikano ng mga pronouncement sa pipilata ka mga politiko, magkakita nga, pinun baka na yung history o dili? Kinasingkasi well, baka na yung history o dili? Father?
0: Well, kanang kuan ba, kanang nindot manggit na nga na amanggit ay kanang pagtuo ba dayon kung kinibasi kayo sa pulong sa Ginoo nindot gayo na very convincing busa nga dili kita mahukom so, kung kinsa man ugaling nagistorya ni Ana kung kuan sa mga binuhatan pero ang Dios na Ana mo'y mag-igo kay dili mangyad kita maka we do not have the monopoly ba na mo kuan bitaw nga mo napuntay katungod nga mo hukom sa usa ka tawo na nagtanaw na atag sa mga Bible verse sinana ug panginaot kita nga kung unsa mang dali katong iyang ipang-share nga Bible verse nang hinaot kita nga in God's grace iya gyud kining pagapuy-an
1: lagi kay so, pipila ka magkritiko na mga pipila ka magkritiko Father nga murag ginahulagway na diha mismo sinado nga na ay good and bad na ay
0: yes, oh.
1: Gahom kunos demonyo o gahom sa Ginoo diha kuno sa sa sinado karon magdumaili no o asa ba ka ang gahom nini sa Ginoo asa ang gahom nini sa sina, sa demonyo may mahulagway ba ka Father kung asa anini ang gahom sa Ginoo asa nini ang gahom sa demonyo diha sa sinado
0: ang magidana ang gahom gid sa demonyo no is i-divide yun ang katawahan. Kung
1: na
0: ay division, na ay walay pag-reconcile, kung walay gugma, nagibiha ang yawa, ang diablo. So kung diha sa ato ang taliwala, diha sa atong pinabuhi, na gayon ang pagsigugma, na ay pag-pinasailuay, na ay pag-inambitay, nagayon ang Ginoo. Pero ang busa nga usa kini ka hagit para sa ilaha pod nga unta kanunay nga ilang puy-an kung unsay mensahe sa Ginoo ila binagayon sa pagsangya sa maayong balita.
1: Father, sa kanabuan kaghapon adlaw doon na kay posibleng paghupas na anay gitudlo o gipili nga acting Senate President. Ang problema kay karong adlaw sab mo insist si Senator Alan Peter Cayetano nga of course recognize mo ang gigapon siya nga maghapon Senate President but ga insist siya nga karong adlaw ipagyaon ang hearing sa Senate Glory Bond Committee but nag-ingon ang taga-minorya nga dito na sa Lunes basig na sa lain pang lugar pang hitabo ang atong masinatian sa Senado karong adlaw. But Father, positively, unsa imong nakita? Unsa imong gidauman?
0: Dili man ni sa kuano kaning dili man ni sa ingon nga karon lang na nahitabo, makong mabantayan nato is mag-throwback kita dito po sa lower house, lower chamber, dito sa House of Representatives, naponing mga division, no? Kung makita nato ang kuan sa una si Cayetano versus Velasco, katong sa una, katong makita nato bang naaday sila yung mga gentleman's agreement nga 50-50 or half sa kuan, sa term sa Itano, ang half sa term kabilas ko. Busa dito ito na medyo nagubot. Dahil na nag-intervene ang presidente, si PRRD, and inubanan sa iya ang mga kauban sa kabinete. Busa itong nahata gayod ang second, ang term na ito kang Congressman Velasco. So this is not a kanibitong new to us mga panghitabo. O gani sa lain po ng mga higayon panahon, reviews na maghapon ng mga senaryo. So, this is not new to us. But we are hopeful good nga magpatigbabo good on ta ang kasing-kasing diya sa pagpangservisyo. O ang gugma para sa katawan. Karon ang haon kay karon ang ebanghelyo karon sa misa karon ang ebanghelyo, love God and love your neighbor. So kanaon ta atong kuan nga paghigugma nato sa Ginoo o paghigugma nato sa atong isa ka tao nga atong gid kining mabansay sa matag adlaw nato nga kinakulong, mapakita nato kini sa matag adlaw sa atong kinakulong.
1: Father, sa katapusan, follow-up ko atong mensahe nga, di ba nato inyong mensahe, Father, nga murag Bisaya ba ganito? Nga murag lugar, murag i-provide ba ito ni mo sa mga radio stations kay para mapabati na ito? Iyawat na lang makatabang-tabang pagpahupas kasing-kasing ng mga politiko nga murag political interests nila ang nagpatibabaw, Father?
0: Kinahanglan dyan nato itong iampo. Ang gikinahanglan din nato karon bitaw sa ato ang nasud o gikinahanglan natong buhaton, dili man magdapig sa unsay political color, kundili mag-iusa kita diha sa pag-ampo aron nga mawala na kining pagkabahin-bahin sa atong nasud. Kay mogid kini ang hadlang, mogid kini makapapugong diha sa paglambo sa atong sa ato ang nasud. So kana wala pa rin na-distribute.
1: wala pa mo minudawat, Father. Ang akong ginteresan lagi kay para mapabati na to.
0: Giingnan man ako tong program director na to sa kaning salain nga kung saan mo ang radio station ba? Ang i-distribute na kining moong di-produce kay Gipa. Gipa kuan naman kini, gipa on air naman kini nato.
1: Para
0: sa matag-adlaw.
1: Para tabangan nato ang inyong radio station, yes. Father ba no?
0: Kinahanglan nato og pag-ampo karon. All we need karon sa panahon karon gid ang ato ang hiniusa nga pag-ampo.
1: Unya ang pag-ampo ra ba di mahibong kutob ra sa pag-ampo sa magduba ni ako sabtan. Kay nagyon man kuno Ginoo nga lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Ampo ka nga matabangan ka sa Ginoo pero lihok sab at the same time. Kaya magsige lang kang load-load yan, yan ka mulihok. Di ba, Father?
0: Oo. Yes, dinodin na nga. Bili na tayo mag-spread of fake news. Kaya makadugang man din na sa tuwan, magdita mangaway sa lain nga mga political nga color. Kung dili mo sa... mo samot na ka-divided ang ato ang nasun.
1: O kung saan nas lihok magdumalin ka ng pag-distribute na sa mga katong prayer, Father, pag-ampo, no? Para mapabati sa mga
0: tropin. Basta we have to spread love, not hate.
1: Not hate. Father, salamat kayo. Salamat sa mga maibang pagtulunan kalabot sa mga gatubang karon sa ato nasun.
0: Dagang salamat o maayong buntag sa tanan.
1: May buntag. Inyo nabati, mga eksyon si Father Durjan Faburada, ang Social Action or Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Oras, alas 7:04, ekonomistang si Mr. Talimio. doon ay panlantaw kalabot sa mga pangitabo karon sa atong nasod. Labi na sa sidado, kagapuan lawa, medyo og gitayog na sab. Pero doon ang mga impresyon nga sa baong pagtayog, basig mahimong kanabang husay na or kanabang hanoy na ang operation sa Senado magdumailin. Considering naanay usag gikas majority, may waman siya mutabok sa minoriya.
2: May ang ingon magdumailin.
1: May ang pasabot.
2: Oh.
1: Amot og tinuod basab, kaya liso na gituwa ang mga politiko karon eh. Kining wa siya mubalhin kuno sa minoriya. Oh. Nagpabilin gapos siya sa majority, only mitunga siya kay aron nga kalihok na kuno, magkalihok na
2: oh.
1: ang Senado. Ni-aspikas din niya karon sa Mr. Ray Tarimio. Sir, may buntag.
3: May buntag, Magnum June, Magnum Ailing, and to listeners of Magnum Radio.
1: Katong nga kalambuan kaghapon, kining Mr. Ray Tarimio, nindot itong nga kalambuan or kay ang una nang mura mag-mini ko dita. Mini ko dita kay wala tod pulihi ang Senate President but magitudlong acting Senate President. Unya dahil giusap ang composition sa mga chairmanship sa mga committee ba. So di gid malipay, di malipay niya na si Senator Arlan Petercat o gani man matod pa niya nga ay remain as Senate President. Unya gani man karong adlaw mahinayon ang pagbaygayon sa hearing sa Blue Ribbon Committee kalabot sa Plant Control Project scandals. Mr. Tarimio.
3: Ang nahitabo gahapon sa Senado Magnum June nga ang atong expectation nga ma unta masulbad na nila kining problema sa leadership no kay imagine mo for this under the administration of President Marcos Jr. nakaupat na taog Senate President in 4 years or even in less than 4 years no and then kung mahitabo pa ning gahapon nga na ay change kung madayon gid na siya then mahimog lima in 4 years or less than 4 years di ba so ang ato ana is unusual for the Senate which is ang ato is considered nato as the last bastion of democracy in fact ang ginasulti mangani nila kini ko nung Senado or Senate kining 24 ka senators are 24 republics, di ba? Nga nang naikaugalingon nga pagbuot o una-una, mauna nga no president in the past nga maglisod yun nga mag-influence sa Senate. Makaya nila ang kung House of Representatives, pero pag-abot sa Senate, grabe yun ang infighting in the sense na mubarog yun ko na isa sa ila. No? But kining nga itabo sa ato lately, mura ang atong paglantaw sa Senado murag niubos in terms of credibility, in terms of integrity. Nakita nato nga dagan kaayo sa ila nag-ambisyon, mga term limited sila ang tawag nato Magnum June. Lisa Contiveros, Mig Subiri, and then si Win Gatchalian. Gusto nila nga na ay after this, wala man sila ipa-atuan. So, mauna nga makita nato nga mag-grandstanding tungod kay nag-ambisyon. In fact, si Risa Contiveros nag-announce na mudagan siya o presidente. No? Ang atong pasabot lang Magnum June, no? Na despite sana kining kagubot, unta ang atong economic fundamentals, economic indicators, dili unta totally kanang matandog in the sense na magpadayon ang pag-ubos pananglitan sa paglambo sa atong ekonomiya. We're still growing, no? But not as expected. And then hopefully, pag gula karong July next month for the inflation for the month of June, niliunta mo hit of 10% and above from 7.2. Kay nakita nato na ang 7.2 was the impact of March. Wala pa nato nakita ang impact ng April and May no so mauna siyang ang atong hopefully despite na nagkagubot sila hopefully ang atong ekonomiya dili gyud magpadayon og pagbagsak no kay otherwise we will really in for the worst no mauna ang atong paglandaw magnindot
1: so ang pahitabo kaghapon nga diin dunag murag may mini ko ditang nitabo kaghapon sa Senado di pa gyud ta makalaom, Mr. Tarimio, nga magbunga na kahupayan sa hilanat nga atong gihambin karon panahon na sa atong nasod. Father, akining Mr. Tarimio.
3: Ang naita mo bang gumagnom dyan, no, nga apiki man gud ang pagbalhin, no, dapat at least dalawa, no, no. Kung panalitan si sa Chief Escudero na apay kuyog nga ni balhin dito, then klaro ka ayaw nga nanay 13 ang FIFA. So the other way around, kung wala manggod nagbalhin dahil nagpadayon, at least makita nato nga nanay tay insakto nga direksyon, nanay tay insakto nga leadership. Unfortunately, apiki ang naitabo, it will now be subject to court interpretation. Although ang new katong ayong grupo ni ano ni Senator Soto nag-ingon na ang ilan ang gi-elect is the Senate President pro tempore because wala man sila 13, no, pero dagan sa nag-ingon na even the Senate President pro tempore you cannot elect with just 12 because the Constitution says and even their voice says na it should be 13, no? Okay, simple na mga unta na siya nga matik-matik na magnum yun. Pero ni gula man itong istorya na nibalik sila dito sa Avellino versus Cuenco na nahitabo itong 1949. Wala pa man tara, ano, anin sayod niya, hindi nga panahon na magnum yun. Pero nakita na ito nga na ay different situation at that time. Na ako'y different situation sa pagkakaroon. So, ang may tabuan ni it will now be subjected to court interpretation. Pero ang question ana, ang Senado, for example, kung karon kung nakaschedule ang Senate Blue Ribbon Committee, na yun ay new na committee chair na magingon nga postponed. Hindi na gani Monday magdungyun. Ang latest na gipagula is indefinitely postponed. So dili na gani sa Monday. No? So ang question ana, nalibog ang mga empleyado diha kung matunga ba sila karon o palungon bang aircon, palungon ang wifi aron nga walay may tabo nga hearing. So mao na siya ang makadugang karon sa kagubot, which actually affects ining atong nasod, no, nga nag-host man kahata sa ining Asia na summit karong tuiga. In fact, naanay mga dagan na hinahitabo ng mga meeting, and then dili man ta makaingon nga people are not watching or our neighbors are not watching, no, aside from of course the businesses, the investors, they are watching because ang investors nato they want predictability na murag ining panahon na dili gyud wag isa ka tawo makapredict kung say may tabo, no, unya ugma, no. So which is actually nga kanang predictability na factor importante para sa magpadayon sa atong mga lihok for the attracting investment. So mao na nga we expect na murag dili pa gyud siguro mag-stabilize ang atong political situation, which will affect our economic condition. Mao na ang atong kahintang sa pagkakaroon maglingon.
1: Pero sir, kung panlitan makabaton og 13 ka sa mga senador ang lugar ang minority block og mahimo na silang majority block, kini bang, do you think nga doon ay timaidhan nga basin o mahupay na kini mga hilanat karon sa Senado, Mr. Tarimio?
3: Yes, magnog yun. Any faction, no, any block na nanay 13, dapat mahapsay na yun yung atong kahintang. Ang problema lang, kung lantaw na to objectively, no, kining grupo manggod sa ang Senator Soto, wala nila madawat ang 13 na naitabo na dito sa Pitas. No? That's why they keep on pushing na dapat makasuhan ang aside from Jinggoy, si Cheese, si Joel, si Marcoleta, and kung sino pa aron nga ma-decimate yun ang Pitas na block. No? Which is para sa ako nga wala ko nag-expect nga dili nila madawat ang pagkapildi such that nga nangitagi sila paagi to weaponize with the aid of the Department of Justice, the Office of the Ombudsman, nga nakita na to nga kung serious gyud kining mga opisina sa pag-sumbad sa corruption or kining flood control projects, dapat ang fair unta ang ila, like klaro manggugaayo nga na ay mga congressman na involved, na aman untay mga others na involved, unta fair ang ila, klaro man kaayo sa katawhan nga tilted ang ilang moves. In fact, ang pangutan na gani karon na with the shift of Senator Escudero, so dili na siya ang maapil sa charges ng ombudsman. If that happens, ang speculation sa katawhan na mao na ginaw the weaponizing of the ombudsman is actually very palpable, no, very evident. So ang atong gilauman magnum dun nga, hopefully kung maabrihan balik ang flood control project na anomaly investigation, maklaro gyud nato ang unsa gyud ang kanang sino gyud ang mga big fish, ma-pinpoint gyud nato, madungga nato all sides aron nga people, when we make our own judgment, makita nato nga mao gyud unsa ang nahitabo. Okay, we open the flood. Kasi sa pagkakaroon, gipugdan man gud, in fact gipugos pa ang report na dili gid kumpleto, no, partial report, which dili man gid unta siya acceptable. Kung serious sana ang ombudsman, for example in the case of former Speaker Martin Romualdez, klaro kayo plunder na lang unta ang charge or same from jingle, ngano man nga conspiracy to defraud the treasury. Unusual kayo nga kaso, if that is filed, that means dili gid siya diretso mapriso because wala man tay jurisprudence ana, no, so lalison pa na siya. So that means klaro kayo nga scot-free siya, dili pareho kang jingoy diretso dito sa presinto ka na magkamiwanag. Pero in that case of Senate former Speaker Romualdez, conspiracy to defraud the treasury, murag wala man ay dili man na mapriso diretso. So makita nimo magnum jun ba nga na ay favoritism, na ay bias ang ombudsman sa pag dumala ining problema nato sa corruption.
1: Mhm. Mga eksyon ang kauban ta mao si ang ekonomistang si Mr. Vitalimio. Sir, salamat sir sa mong panahon.
3: Daghang salamat Magnum June, Magnum Eileen and to all listeners of Magnum Radio.
1: Doon ay nagpadangat Magnum Eileen, Binsay Matop, ya may word lang din ako appeal kay Dilmayo on the air. Matod pa niya Magnum June, sir, dapat lang mapulihan. May lain siyang gigamit nga term sa kang Cayetano, but Cayetano but pasabot niya. Mapulihan si Cayetano kay Balimbing kayo. Iyang mga kauban, puros na ay mga kaso corruption. Salamat sa pagbasa. Sa ato pagbalik, kumansamin nun atong gitak ng mahinabi, si Law Professor Attorney Samantha Tan, Criminal Law Professor sa SPINMA COC. Standby, ayo biya oras alasyati, 17.
4: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mga importante ang pagpaminaw. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas, nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini, si Counselor Janjan Rodriguez, nagdasig nga magtinabangay kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.
5: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-skwela. Once a week lang ang miri. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Craving for authentic lechon sa Sidio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sidio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalami.
9: Tanang bills, chukarun!
10: Chill lang!
11: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills. happy.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plasma Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Selfie!
20: Panirang doble init ng araw.
21: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zinc. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
22: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
24: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
25: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
27: Mas klaro na ba bisan gabii?
26: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
28: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
1: Oras, alas 7:24.
15: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Magnum 45.
1: Ato naman abi si Attorney Samantha Tan, ang criminal law professor sa PhilMA COC. Attorney ma'am, may buntag.
30: May buntag, Magnum.
1: Magnum June. May buntag, Attorney. May buntag, Attorney. Attorney, sayod ko, isip mo sa kabugado, law professor pa sa PhilMA COC. O sa imong impression sa pinakalitis nga pangita mo sa Senado, kagapuan daw, doon ay mga kausaban sa ulagway sa Senado, doon ay gitudlo nga gipili nga acting Senate President, o niya dahil giusab ang composition, chairmanship sa mga komitiba. O sa imong panlantaw, kalabutani. Attorney.
30: Okay. Magnum John, nagkanauno na institutional protection na ay mga nagkakalain ng mga ilang mga chair atong i-present para pwede na mo gawa sa bias. So, ako person, bias ko, being a DDF. But being a DDF, I will still present two points of view. Okay. Ini mga na minority at majority karon, basihan na constitutional provision on quorum. What constitutes quorum? A quorum when there is a majority present. Okay. What is majority? 50 of the 24, 50 is 12. 50% of 24 is 12 plus 1.
1: Plus 1. Okay.
30: Ang question, pila karon pwede i-consider na to membro sa Senado? Bato is the run. Nagtako. Jinggoy is official charge of the time of plunder. Si Bato, unsa nga itong pagkakap sa mga legal view about na nagtago nga dirt na pending ay ibaran. Ang ingon sa decision sa Supreme Court na ingon siya, there is membership and a person can still be considered a member when they are still within the coercive power of the Senate. Is Bato still within the coercive of the Senate? Of course. He belongs to the original new majority. Diba? Kung itong mga paminaw, nitong hat siya, ni Potho na siya to vote 13. Diba?
1: Mm-hmm.
30: Karon. Nagtago siya, pwede pa ba siya mag-work by the Senate? I believe so. Pwede pa siya mag-work. It is still within the coercive power of the Senate. So that's 24 na si Bato, so 23 na. Si Estrada, how can we consider him when he is within the Senate but just being tried and detained by the Sandigan side? Now, we have to remember na sa Constitution ito, all persons accused of crime are presumed innocent. No, no? Dapat natin sa tanan na magpunta ito o magbula-bula ba? Before you convict a person in your mind, there is yet a constitutional presumption of innocence.
1: Mm-hmm.
30: He is not even of life to prove his innocence. The prosecution must be the one to prove, established by ultimate facts through evidentiary facts. Ultimate facts, kung natin required sa balaod natin sa evidence noong June. Unsa man ang ultimate fact, is there a right established by law that creates the right of the state to make the person punishable? Put masabot na ay defined as plunder. And kung na-determine, naabay gibuhat through evidence facts sa mga ipangbuhat ni Jinggoy, naabay ito ng pagsintangan, gibuhat si Jinggoy na mushoot ito sa balaod na define kung sa ang plunder. Kaya ang dapat establish ni Ombudsman before the Sandigan Bayan, before Sandigan Bayan would take Estrada. The question, kung ikaw ni Kasuhan, membro ka pa ba Senado? Now, let us look at the case of Kiko Barca, who was re-suspended. Jinggoy was not suspended. Because he was not suspended and he only charge of crime, not yet convicted of a crime, he enjoyed the presumption of innocence. Therefore, he is still a member of the Senate. So there is still what you call as 24.
1: Mm-hmm.
30: Kung 24, if 24, all of them are still within the coercive power of the Senate. So you do not enough, do not have, wala kang ikong a voto kung ang imong voto do sira kontra sa 3% kutar ta ang dosi sad nga present pagbutar ka temporary kalya wala pa'y quorum. It takes 13 to create a quorum. So kinsang muning isa lang nga si Cayetano Pagyapon ang Senate President o katong dosi nga tungha kagahapon kung nagbutar ng yan, dili official. Ang other point of view sa mga pro-administration o kakamping, ingon sila, si Bato din ito na siya kwenta kay nagtago na si Dinggoy din na nato kay naakusahan. Kay tungod na kar na siya, kinahanglan pa ka mananghin sa bayan for Dinggoy to be able to attend the assembly for him to cast a vote. Oh, una siya din mga opinion na kuha. Alam mga suking tipa kung asa sila muda.
1: Okay. So, mao siguro na yung rason, Magnum Aileen, nga sa mga pronouncement kagahapon, mismo ni Sen. Rafi Tulfo, nag-ingon siya nga, Erwin Tulfo, nag-ingon siya nga, nagpabilin pag yung gahapon nga Senate President.
0: Oh, acting lang gahapon.
1: Oo, si Alan Peter Cayetano.
0: Mm-mm.
1: Kay, wak man sila magka-master o 3C.
0: Oo nga.
1: Kamaga, wak man sila magkabato ng 3 siya magkandidato.
0: Dose naman sila.
1: O ning uban pa tapos gidungong si Ligarda. Basig magkakuha na siya. Magkabato na sila ng 3 siya.
0: Oo.
1: O di, mahimo ng lugar mapulihan nila kung gusto nila ang Senate President. Anyway, so niin pag yun gihapon, attorney, nga manang, mga nanghin sa Sinigang Bayan kung maka-appeal ba sa voting o uban pa sila si Estrada o gimano sab si Bato. Attorney, kinalan pagyod?
30: Unsa po?
1: Kinalan pagyod nga kung ugaling dunay voting nga paghimuon, kinahanglan nga dunay panugot gikan mismo sa Sandigan Bayan, labi na in the case of Senator Dinggoy Estrada. Attorney.
30: Kinahanglan ko pa una siyang dapat matermina na to through Superior Court decision. Okay. Mula sukat na po, na-quote nga Pilipino versus ko, but ang Supreme Court, ako review kagahapon, hindi naman sila question, yun lang, ipan lang nila ang words o room. So pag po nasabi na ito nun, upanata sa forthwith, na karon ang quorum sa putan o tro.
1: Okay, Attorney Sam, salamat sir. Gawas kung doon na pagkay gusto tatawon sa ito magkaigsunan in relation aning maong nga mga gumunap karong nga atong yes gubang labi na sa Senado, gilauman nga unta, muhupay na, pero muraman og di pa, blurred pa, karong panahon na magdumayin, labi na kay si Senate President Alan Peter Cayetano, considering nga siya pagyapon ng Senate President as recognized by the minority, kining, kwangyan, mudayon sa iya kunong pagpahigayon sa hearing karong adlaw sa Blue Ribbon Committee unya dayon gikabot yag nga gi imbes unta nga karong Lunes ang hearing matud pa ni Senator Erwin Tulfo gihimo nang indefinitely ang impression mga basi nila kaunggong mga bay kidi maapil indefinite lang siya
0: madamay
1: mata. Anyway, Attorney sir, salamat sir. Yes sir.
30: Magnum
1: yes, Joy. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, ma'am.
30: Ini si Tulfo.
1: Oo.
30: Mubia kanya ang ingon sa Bindalo.
1: Bindalo. Yes, Bindalo. Oo. Oo.
30: Wala man isa ni Kwas o Balakot.
1: Oo.
30: tapaw ra man sa buhat. So, kung ako, mas mamina ko sa Yatano kung itagraduate from Ateneo sa Manila Law School kontra inigil po nga ang putahan sa kanya ipigahan ko kung nahimong broadcaster niya fire kung asa siya kanyang broadcast he was fired for ethical reason.
1: Okay. Okay. Attorney ma'am, thank you ma'am. Simo panahon. Thank you.
30: Welcome.
1: Inyo na ba ito mga si Attorney Samantha Tan, Criminal Law Professor sa FinMaf COC. Oras, alas 7.35. Standby sa mga magbalik kaman sa Pinomdom. Ato sa gitak na marami atong political analyst Attorney Tony Soriano. Standby
2: oras,
1: sa mga pagbalik.
2: Oras, alas sa Jugs Commercial.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko na may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
5: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon. Sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
3: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Oras, alas 7:42.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Atong nang manabi sa Attorney Tony Soriano. Attorney, sir, may buntag.
2: Hi, June. May buntag.
1: May buntag, sir. Sir, sa pinagkalahing hulagway karon, talinawon karon sa Senado, din kagapong adlaw nang usab ang composition, chairmanship sa mga komitiba, and then magipalingkod o milingkod sab isip acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Makalaong bata o mga hinahinay nga kaupaya na sa hilanat nga gatubang gihambin karon sa Senado kining attorney.
2: Before kagahapon, atong dalan zigzag road.
1: Sa zigzag, oo.
2: Oo, sa pagkakaroon, lugar straight line na.
1: Murag bagyo. Ah, straight na.
2: Oo. Straight line na.
1: Paki-expound ko na pala yung attorney.
2: Doon na panglantaw.
1: Doon na.
2: Yes, yes.
1: Ganun so, na straight na, attorney.
2: Kay kagapon, ako mo itong naobserbahan. Kung basihanin mo ang atong mga existing laws o atong constitution, murag eksakto itong ilang gihimo kagapon sa new majority.
1: Uh-huh.
2: Kay kanya ito stalemate man. So kagapon, murag naka-attend agad sila majority because of the fact nga gi-somersault si Chief Escudero from majority to minority, and the minority became the majority as of yesterday.
1: Mm-hmm. Attorney, si Attorney Raul Lambino, nagingin siya nga medyo questionable pa ang baong panghitabo kagapong adlaw. Basig mo pa ingin na subkunonig Senado gani, Korte Suprema.
2: Supreme Court.
1: Magdumailin. Attorney, kay kulang kuno sa legal nga mga basihanan ang naisgutan nga gihim

0: si Vice President Duterte sa Hague.
1: Oo.
0: Ilagay itong sa Facebook nga restrained na sila ang government. Pero it turned out to be false. So, karon lugar, iyang sulti, of course, bayaran ko na siya.
1: Uh-huh.
0: Then, ato nila siyang pasagdan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya huwag mo tayo makuha na diyon.
1: Uh-huh.
0: Importante nga, na-convene na kagid gahapon on the basis lugar sa earlier Supreme Court decision with regards to quorum sa Senado.
1: Pero sir, nga na toon, nga mismo ang taga-minorya, si Senator Erwin Tulfo na inyon nga, ang nagpabili pang Senate President karon si Alan Peter Catano pagid gahapon. Acting lang si Sir Erwin Gatchalian.
0: Yes, yun. Kay sa pagpili gayon sa head of office, labi na gayon sa Senate, it needs 13 sa all members of the Senate.
1: Uh-oh.
0: So 24, 12 ang equal, plus 1, 13.
1: Uh-oh.
0: Dili lugar pwede sila maalaw pag-change sa leadership sa Senate. But any office or any committee below sa Senate President, they can declare it vacant. Because kagahapon, doon na naman sila majority and they will do na motion to declare all offices vacant. Munang nahitabong kagahapon, nag-proceed accordingly on the basis sa previous Supreme Court decision with regards to quorum.
1: Okay, now, kinsa may mag-preside na sa session sa Senado, considering nga na may acting president, kunya na may Senate President. In fact, karong adlaw daw, magpagayon sila sa Blue Ribbon Committee hearing may tungod sa scandal sa fund control. Attorney.
0: Okay. Diyan, sa akong impresyon, dili kahit magka-preside si Senate President Cayetano, kahit dili man siya appear.
1: What if huwag mo-appear siya karon?
0: Kung mo-appear siya sa karon, sa akong opinion, magka-preside siya.
1: Pero,
0: kinsa man sad mo to sa iya, kung doon na yung lugar ay ang isulti, emotion lugar dayon na ba invalid, mabutan naman lugar tong quorum nga majority ra, so wala gapon sa imi mo yun. Morag, it appears yun nga, kung karon lame duck siya nga Senate President, kaya kung ma-appear siya, wala masay sakop. Unless lugar mo tunga tong minority karon, so any voting na pod na ano may majority, ma-defeat gapon motion lugar sa minority.
1: What if og si Jesus Cudero mingin nga, majority man gihapon ko under Alan Peter Cayetano wing? Ano ba?
0: Yes.
1: What if og wing siya?
0: Depende din na sa pagbutar niya.
1: Okay.
0: Karon. Magbutar siya lugar sa new majority. Then, ang majority, wala na pod.
1: Kinsa gi mo initiate pag-preside? Di munsa maghumpyang sila ni Sir Erwin Gatchalian kinsa mag-initiate pag-preside?
0: Sa akong pagtanaw diyon, it's still Senate President Cayetano.
1: Siya gapon. Okay.
0: Okay, officially gayon sa akong tanaw, based lugar sa early Supreme Court decision 1949 up to 49. Dili gid pwede mapalitan nila.
1: Okay.
0: Ma-declare nila ang vacancy down up after sa Senate President.
1: Okay.
0: Kung naman kay Uban God na vacant tanan, including ang SP, Senate President. Pero personally, akong opinion yun, naagyapon si Senate President Cayetano. But he has to appear to preside. Dili isang pwede mo preside siya through kuan lugar, kanang Zoom.
1: Okay.
0: Kaya nga naman, wala man nag-allow sa rules sa Senado. Kung ang doon na po ay declaration lugar, kung doon ay state of emergency, then pwede sila sa online. But considering nga wala declaration sa state of emergency, then it is a must na mo physically present siya to preside the Senate.
1: Okay. Labi na kay wapon mo ingon po si Cayetano Magdumailin nga mo tunga ko ugma sa hearing. Ano no? Wala man. Ngayon sa'yo, magpadayon ang hearing karon. Oo. So, basig online naging Japon siya o sa FB niya?
0: Kung online sa Japon, siya, ano, remember ba ya, he is the head of all senators. Dili man siya minority senator yun. Dili siya majority senator.
1: So?
0: Representing the majority. He is representing the entire Senate body.

0: di.
1: So dapat yung physically present siya?
0: Yes. Ang iyang gibuhat yun, dito siya gaside sa usaka paksyon, which should not be tolerated. Kay head of office ba siya? So siya gid mo preside, kamo mga kanding, kamong 24, 23, ako inyong leader. Na wala man yun, ang ubang kanding, to man si Gawas, di upan man siya sa Gawas. Dinay mo siya outsider.
1: Outsider, oo. Pero of course, kung palitan mo tunga siya, o niya naasab si Gatsalian, mas dunay authority nga mulingkod as presiding officer si Cayetano, dili si Gatsalian.
0: Kay nag-declare ko nuhay nila nga vacant ang position, pero which is not correct also sa akong impression, hindi man sila maka-appoint. Maka-declare sila vacancy kung doon na sila i-appoint. Na dili man sila maka-appoint, wala man sila authority. Kaya dili man sila makagather sa 13 votes from the members of the Senate. So ang position sa Senate presidency is still intact. Represented by Senate President Caron Cayetano.
1: Although kung palitan mo ito nga, si, meaning present sila tanan, gawas lugar kang bato o kang estrada, kay ito naman sila, sila mga nahimutangin karon. Kining motunga si Lorin Ligarda, makadugang panalitan kang Escudero, kung panalitan ang heart ni Escudero, tuwa na dito mismo sa minoriya, dakog chansa nga mapulihan ang Senate President na usap karon.
0: Yes, kung mutar lugar tanan sa 13, at least minimum 13. 13 votes. Kung nai makukuha sila 13 votes, effectively, ma-replace na nila ang Senate President. Because as of now, ang Senate President, for me, is still Cayetano.
1: Okay. Si Senator o kani Senate President Coco Pimentel, nag-ingon siya nga, Magdumayli, nag-ingon siya nga, kanang di pagtunga ni Alan Peter Cayetano sa session, nahadlok kuno siya nga, basig mapulihan. Mapulihan pagka Senate President. Maukahan ay posibleng nasa rauna ni Alan Peter Cayetano, attorney?
0: Yes, possibly, George, kung doon na naman nung nga minority karon. And then, pag doon ay motion to declare whatever na, makakuha sila og 13 and appoint another senator to be the Senate President, 13 votes kinanglan, so makakuha nila karon during the voting, then effectively, legally, mawala na gayon si Senate President Cayetano.
1: May ang motion ba, attorney, dili mahimong i-reject sa Senate President, sa presiding ang officer, motion. Ang motion?
0: Motion, duly si Candid Ganet yun, subject to vote yun na.
1: Okay.
0: Ang Senate President will only preside.
1: Okay.
0: And then he can only tie if there is a tie vote.
1: Okay. Kining, attorney, ang usa ka senador ba, example, sa minoriya, mag-motion nga, i-declare na ito nga vacant ang lingkuranan sa pagka-Senate President. Unya, automatic na asay minoriya nga mo second senesgutan nga motion, walay choice ang Senate President, ang presiding officer.
0: Walay choice ang Senate President. Kay voting naman dayo na. Discussion, any objection, there being none. Kung walay objection yun, effectively, vacant na gayon ang seat sa Senate President. And then doon na po yung other motion nga, motion, I nominate, etc., etc. Then second, any objection, none, muna na siyang Senate President dayon, bulingkod.
1: Pag doon ay objection,
0: immediately.
1: Pag doon ay objection, debate.
0: Divide the House.
1: Divide the House.
0: Divide the House. Kung makakuha sila og 13, kung 12 lang, wala, maintain. Kung 13 ilang vote, then wala, naglingkod na dahil, mukanaog na ibang siya sa rostrum, lain na po ang mag-preside as Senate President.
1: So, dakog po rin, attorney, nga di gapon mo patimaw sa Senado, si Alan Peter Cayetano, base mapulihan siya?
0: Diligid siguro mo ito nga, John, kaya base doon na napwedikan sa minority karon, na mo add to na po sa majority. We can never be sure. Kaya na-surprise gani ang tanan, abin nila gani kunog si Ligarda. Pero of all people, si Senate former Senate President Mandiay Escudero, which is also good for our government. Jun, would you believe atong naitabo nga last 2 days, grabe kayo economic issue. Dagang kayong wala na mag-insist mo ano din sa Pilipinas, mag-negosyo. Kung makita lang nimong data dyan, millions of dollars ang nawala.
1: Grabe.
0: Tungkol sa instability nga naitabo. Only for the next past 2 days, ha?
1: Grabe.
0: Kung naging naitabo dyan, oo. So, hopefully karon ang atong dalan from recto na to puerto is street-street na.
1: Street na. Dili pareho ang mga paingan ka dito na pitag mambuaya kay diya pa lang sa unahan sa lumbya. Bayanga, magtuyok-tuyok ka niya eh.
0: Tuyok-tuyok na.
1: May unta, oo. So, para ni mo, kung magpadayon kining inisyal nga kausaban sa Senado, attorney, may mong hapsay na o muhupas na, mahupay na ang kaguliyang sa Senado?
0: Yes, unless, muna sa yun, ang minority karon possibly through Lambino, upayan sa petition sa Supreme Court.
1: Oo.
0: O magkubi-kubi na po ng Supreme Court, mag-issue restraining order, diyan nasab na ang problematic. So I hope, ang atong Supreme Court will na cooperate. Kaya ang mga minority court, gamay lang ang issue mo ato sa Supreme Court. Ato sa Supreme Court, sumalangan na sab. So I'm really requesting the judiciary, pasagdan na mga senators karon, kaya medyo maay naman nilang agi. For the benefit, not for the politicians, but for our economy, credibility, and integrity sa government of the Republic of the Philippines, June.
1: Pero sir, ang ginauman nga unta, lugar kanabang mabuhi o magpadayon ang investigation may kalabigitan sa flood control anomalies, muramang yun, ang isig kapanig, dunuso ba? Kasi minorya man o mayorya, na ay mga nagyakusahan. So si Rapid Tulpo, nag-ingon nga, karong Lunes. Erwin Tulpo. Karong Lunes. In fact, mato pa niya. So nanas ko na siya mga paghimoon. Mm-hmm. Tanan ko na dapat nakatambong mga sendor para why question. Ana, pero ang latest sab, yun nga, indefinite na sab ang schedule sa maong nga hearing. Naabay chance nga kung galing mabag-unang dagway sa Senado o mos kang gatsilan kung galing magpadayon siya si regular SP sa Senado nga mapapadayon ang maong investigation, attorney.
0: Naagyod yun. Ito nag-ending ani. Kaya ang mga tao karon manotis ni mo, taga na kayong garili-rally. So hopefully, kini mga senador will realize na dili kini personal nga awais nila. Ang atong manani, ang atong preservation sa atong demokrasya, muman importante yun. Mm-hmm. So, karyon si Senator Tulfo, which is also good yung himo para wala partiality, all members sa Senate are also members, automatic members sa maong committee ba? Kining Blue Ribbon Committee. So magkakuha lang sila og majority nga present yun, they can proceed with the hearing sa maong anomaly sa public works.
1: Pero kining gitakda nga unta karong Monday, pero gihimo ng indefinite ang lugar, schedule sa pagpagayon sa nasgutan ng hearing. Wala kay mga naa sa luyo ani, attorney? Nga basin og para lang nga malimta na sabi kay indefinite eh, attorney?
0: Naa dyan kay basic doon na sa madakpan issue ko waranto para this week or at least this next week another senator.
1: Uh-huh.
0: Di lang ko makasulti kang kinsa, but murag doon na po isa.
1: Uh-huh. Okay, so naa na siya dakpon, mahimong makapalangan pagsamot sa maong hearing?
0: Di liman sab yun, pero at least, magwat lang lang ang majority karon ron, kinsa naman sab. Para all the more, ang majority na ganyan nga bilin. Pero possibly yun, I can assure you, na doon nagay may tabo nga public hearing, ang polls karon sa tao dyan, nabasa na nila sa mga senador, ang responsible senators. I don't know with the others, kay Murao problematic sab. Yun, si Rit President kining Cayetano, very intelligent lawyer. Dagang kay siya advisors. Napay advisors niya sa Senate lawyers, mga personal nilang advisors. I'm sure, June, na kay balo na nagid siya, unsay legal, unsay lawful. But knowing his personality, sa Speaker of the House pa siya, iyagya pong ipalong ang aircon o electricity para dili maka-take over si Velasco. Kaya dumay lang sharing lugar nga agreement. So most of na yung himo karon as Senate President. So in other words, ang iyang track record as a, an